0: ang pangutana, ma-produce ba na nila?
1: No.
0: Bisan pag na ay tao, may gala nga ilang mabutang diha. Ang ending ana, mahugra ng Las Cañas na yung ana.
2: Ah?
0: Wala na. Wala na. Mahug lagi ng istoryang Verisibo lagi. Walay UR. Katong ingon ni mo nga na impormasyon, appeal ba to? No, appeal ba to sa gaplano dito? Paminawang tubag.
3: Ang ginagawa para pumatay.
4: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa
0: pagpapalan. Meron po silang impormasyon. Sir, Mr. Witness, the question, although that's Senator Judge Mangigala, pero kung ato na sa council ng pangutana mga kaigsunan, siguro ako may ngutana yun ko, sir, the question is answerable by yes or no? Well, hindi mo na sagot eh, no? Meron, ang sagot mo lang, meron po silang impormasyon. Ang question nga, meron ba silang direct knowledge? Kasama ba sila dito sa nagplano? Because that would give credence. Mo paligon. No, sa witness kung kinsa man to, dapat i-present man nila. Nya kay ang kuan na mag-present sila diha. Binairan rasad. Sao na karon mga gala pag kuan, no? So na to pag-ascertain karon nga mayon tanga ay kana mo giday nang gihire. Ang the only person nga mag-ascertain na si Bipisara. So ila na pong pauunan panaan nila si Bipisara para mo adto. Di ba na pwede ka? Gusto nila nga mo adto si Bipisara mga higala mo mayon. Hindi ko naman kilala yan. Para mo tambong lang yun ba? Por bida rabig ko problema ning abi ko magpasabog ni. Sige go.
3: Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
4: Sa ngayon po, doon po...
3: Nagtuturo lang sila.
4: Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng vice
3: president. Anong ebidensya ang magpapatuhin na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
4: Yan po ang ating kukunin sa na information pa sa atin pong mga persons of interest, na atin pong senior surveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
3: Okay. So tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation?
4: Tama po.
3: Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation?
4: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force bukod po
0: Up! Come on, mga Pilipino. BBM man mo o Duterte, whatever. Paminaw mo ani, mga higala. Do you think ang anak kabugo si Sara? Nga ang iyang gisabot, mga higala. Sige daw. Granting, mga higala, without conceding, no? Nga tama si matibag na isto. Do you think, mga katropa, ingana, yun? Kabulok? No? Ang vice-presidente nga abogado, sad? Mga kaigsuunan? Musabot siyang tao niya. Katong tao nga, di siya sigurado kay... Wa niya mailhi kayo. O niya, mo adto rang matibag, may galag, mo ingon, ako to. Ha? Gikaingon ko na, bisan pag nasa lay taong ma-produce niya, mapatunga diha niya, ilang paangkunon nga, ako tong gisabot, mga igala, questionably gihapon, mga kaigsunan. No? Questionably gihapon. Harapang pagtatarantado pa rin yan. Binuang ng istorya. Kapuy kayo ng impeachment, sinuod lang. Alas 8:08 na, pahumano na ito, kaya mo commercials ako. Go.
4: Edad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabalik.
3: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
4: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung...
0: Hindi pa nga eh. Wala talagang natutukoy. Oh, alam mo ano yung tukoy, sir? Melvin Matibag, sir? Ano yung tukoy? Yung tukoy ay ginagamit kung tatawagin mo ang iro.
2: Ayaw!
0: Yun. Yun ang tukoy. Paano ba gamitin ang tukoy

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact,

0: SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud! Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wabar ko na minaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sa kanyang naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
5: Exciting!
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
6: Balik may gala sa tubag para kung manubano gini atong tulumanan. Of course, atong ganinyo may gala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold by aduna kini mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Epektibo, mga kaigsuunan. Batok anang inyong mga bugon-bugon diha, mga bukol-bukol. Mga hubag-hubag diha, mga kaigsuunan. O kanang inyong taas nga presyon sa inyong dugo. Inyong taas nga high blood. Okay, marusab mga higala. ang kining diabetes, no? Ano mo yung mga gipanghambin nga balatian diha, mga tusok-tusok, mga higala, mga nerve problems, mga katropa, lami kaayo. No, ang epektibo gyud may gala ang Santone Plus Gold. Mapalit na may gala sa naguna mga butika ha. Mapalit na sa Mercury Drug, mapalit na may gala sa South Star Drug, TGP and Generica Nationwide. Og of course may gala sa mga butika diha sa inyong lugar. Og imong marusab, diri mga gala sa atong istasyon, mapalit na mga kaigsuonan og sa atong clinic, mapalit na mga katropa.
2: Bullseye.
6: Mapalitin, papalitin mi diri para na akoy pangtuisyon. Oh. Dunay laing negosyante. Gidakop sa Santo Tomas tungod sa paglapas sa Social Security Act. Oh, makapriso ni mga higala ning di mo mobayad og SS sa inyong mga trabahante. Tinuod bitaw na. Ni kini baya mga higala ang mga special kuan, mga special law. Oh, para sa ana mga higala ang mga naay mga penal clause. No, di na nai kuan na diha, di na nalalisan diha ang intent nimo, immaterial na. Ang pangutana gyud diha, do na bay balaod na supak nga ora? Mga kaigsuonan. Oh, ato sa maminawon mga higala si katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Live report.
7: Ubay-ubay na nga maligong lang ito ang nakikok sa kaysa si Mas Davao del Norte. Human matutasan na kapapasin sa Republic at sa kanyang Social Security Act sa 2018 diri sa Santo Tomas Davao del Norte. Ganit, kagapag-adawa, lain na sa nasikot na mga nakasikot ang mga kanasipa sa Santo Tomas Municipal Police Station sa ka-50 anos na negosyante. Nga din, aduna siya niya paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 at lupin si Dipaygayon mga operasyon sa Pedro 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 9.30 ang takna sa buntag. Gani ang nadagpan, ginalabang sa pangalan alias Richard o Richard Minio o Gidrintik Misa Puroka 7-3, Pedro 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon ng iusap kinipinagi sa patok sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office, Davao del Norte Intel, Police Intelligence Unit, kaubat sa bubantan mga brand sa PNP. Inundang na kinisya sa sikot sa kapantanan ang dinakpang na nataroon din sa kanyang naskutan ng police station o nagtaabot na lamang ng kabayan kinislagat yan saan mapitin sa 8,000 kapisos alang sinisipuran yung pagawasan. Dari sa pagkakaroon sa batong pasong kaprisan padayon ng ipagin ko ang taroon lati ng kanuna yung mga third warrant or day warrant of arrest na maabot sila gabasan nila ng kanyang implement o yun natin kung padidahan kung asa na nagtamutago o padayon sa taroon ng kanyang kaprisan na musulti, wag po sa umutawag at umambatan kung adugnay mga wanted person na nagtago sa ilang lugar aron din mamiligro ang komunidad. Para sa itong report, Karepos, alam sa Radio sa Pilipino para sa Pilipinas sa Tropang Bong o Matilig Abri, XFM News.
2: Live report, XFM, Katropa!
6: Daga, salamat Katropang Bong, so kamong mga amo diha, bayad mo, bayad. Bayad, way kosmod! Para di mo mapriso. No? Rilin Navarro, naapay pirma nga why name, unya wala pa jod na notarize. Basura ang tawag na. Irish, good morning, Katropang Arnel. Mamahaw ta. Warlita Padiris, tukoy-tukoy, dali na diri iro. Jeep review lang ko. Mayang buntag diya sa may Sambuanga del Norte. 300K o 300,000 kapin mga igalang kantidad sa droga na sakmit sa otoridad pinagis bypass operation sa Monte Vista, Davao de Oro. Sa randang kompletong detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Larsa Niol.
2: XFM Katropa Report.
8: Mukabat sa 353,000 peso ng kantidad sa iligal nga droga ang nasakmit sa iniusang pwersa sa otoridad pinagis kini sa bypass operation nga gilusan sa Proxinco Barangay Banagbanag Monte Vista, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang target sa operasyon nga nailang si alias Adrian, 33 anyos, human nakopiskas iyang posisyon ang naing-naing pakete sa maong droga. Ipangunahan ang maong operasyon sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency, Compedia, Region 11, inubanan sa mga personay sa Monte Vista. Suspekan sa nagtapang karon o kasong paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alam sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Larsa Niol, XFM News.
2: Live report.
6: Salamat katropang Larsa, detalye sa report. Matod pa ni Uncle Dars, happy Wednesday, Sir Arnel. More blessings to your program. Salamat. Mawab forever. Ano ang bukag mawab? Jun Jampon, ipadayo na lang imong pagka-ator ni Sir. Ang ayan, mangkas, witik, mangkas, balausos. Kinuokod ang gantag, upang hibawi o anak. Pero mag-squila. Squila para suwito. Alas 8:24 na, magaigalan, Dagnas Buntag. Pareho lang saan ako ni mga mensahe dari di, kung ano nyo, gi-comment nyo dari. Kay, kurang absent yata itong mga alipuris, mga higala sa trolls dari. Shane D, hello Sir Arnel. Always joke ko, naminaw sa mong programa. Ganahan ko, lalo na kung magtagalog ka pag bumabanat ka kay Auntie Claire. Ha, para masabtan sa nila imong isulti. Sa una, bisaya on naman ako karon, tagalogo na ako. No, Marifi, mahinay balangan na nahimuot ko sa tukoy-tukoy. Manong Calbs, katropang Arnel, Marajaw na buntag sa tanan from Aguanta Partilis, Bay Area ini. Inin si Matibag, 29 years old, being a lawyer, pareho ranan abogado sa Surigao na kilaya ko, wayay pildi-pildi, kay wayay say daog-daog. Kay umambadya, way kliyente. Pinawa! very good. Ya ba si Iboy Manos, sila na lang yun ang magbuot-buot. Wag yoy ayos atong nasod, nagsapaw-sapaw na lang ang gadagong isyo nga angay imbestigahan sa mas trilyones nga anomalias flood control. Dili sila kay si Sara gid ilang gusto tumbahon. Di gyud mulampos kay suportado kada si Sara sa katawhan. Di sama ni anang iyang gipaboran nga ang mga nagsuporta kawatan. Ini parihara no, mamaura mga igala. Katawhan, kawatan. Sir Arnel, wa ko ganahay sa pangutana ni Luis Tros. Sige, balik-balik. Si Novelin Anoos Yanunis, watching from Cali. Samani, California, Calibangon. Samani. California siguro. Salamat kayo ha, Ma'am Novelin. Bong Espanilio, may buntag para malandag sa Rangani Province. Good morning! Yes, malungon mga igala. Francisco Bahinay, diyan sa... Good morning, doll. Shout out diha si Laulaw Luistro. alin ini sa Iloilo. Si Michael Duruga. Good morning, doll. Maing buntag sa... Sa pa ini address, si... Dudes Amar. Maing buntag. Iman Moreno. Good morning. Tristan Gulay. Good morning. Pasensya so na ako mabasa ang uban, ha? Danny Luis. Danny na ba noon? Daniel Ulysses Salagon. Basa gyapon. Matibag ng dahil sa malita. Na matibag na niyabag dahil sa malita. Yung ba niya? Florilin Villa, way klaro ni... Florilin Villa, way klaro Sir Arnel. Oy, imbi seryoso ko kay paminaw. Ni mo ambot man, niabot man kagtukoy-tukoy sa iro. Marilo Cañete, good morning. Danny Barosa, ha-ha-ha. Muna naman, Danny. Ma-appeal mo ni ha-ha noon. Tama, Sir Arnel. Tukoy-tukoy. Parihas, ani. Tukoy, matibag, tukoy. Itsahanda yun. Ugmalita. Ampit. No, nay, watching from Jensen. Pagmalitagang, mga bakakon, Jod. Gihangak na. Jodilin Rocamora. Ila maning ikumpara ang mga Pinoy anang dekada 70 nga wa pa mauso ang internet. Nalimot sila ka computer age na taron. Karon kugihan lang ka mo basa mga higala na may bagag mga may kag basa kag balaod. Basa ka mga higala ganang bisag ganang kuan lang basahon nimo nang tulo, basa kag konstitusyon, basa ka mga higala atong penal code, basa ka mga higala civil code. Kada lang kalingawan nimo nagwa kalingaw. No? Anay mo ng galingawan mga kaisyon. Magpakasabot ka, may galang kabalo ko eh. Yung available na sa internet, tinaginan mo, malit ka anang kuhan. Available na siya. Kaya ka na nga mga kudal may tawagan na, may galang. Mawa ba na mausap, unless, anay mga amendments, may galang buhaton. Teresita Acaso, morning sir, kapoy, kaayo na sila, lingaw rana. Ang ilang drama tungod na ay direktor nila si Soto. Mauna'y nagsugo. Florito Batayo, musta na mga katropa? Labi na Idol Arnel from Aguanta Partilis, Los Angeles, California. Basta. No, natay ko andi ha, taga Glendale, Cali, California. Git na kini. Sige na, naana si Raimundo. Anong sabi ni Raimundo? Wala tayong magawa diyan sa testimonya ni Matibag. Depende na sa judge ang pag-evaluate.
9: binawa.
6: Ayan eh. Ayan tayo eh. Bakit naman kasi dami-dami pa kasi mga katropa nang pwedeng gawin mutis nyo? Ginawa nyo pa yan. No, si re, padayon na ta kay mahurot yatong kuan. Lani Abdullah, wala ko naminaw kay Luis Trocer kay nagbantay ko sa yang ayun na yun na bantay. Henry Wood from Turil, Mayang Bundag, Koreanong Hilason. Na-miss daw niya sa Marculeta niya. Saan naman may galang ilamang yung ipapriso. Joby Datiles Yurong present na Marlon Bacurayo Trumata, Mayang Bundag, Aguanta Partilis, Carmen Chapter. Good morning.
10: Good morning.
6: Sa Edward Lara, Aguanta Partilis, diya sa may Panabo Chapter.
10: Good morning.
6: Richard Inumirables Quintiro, Mayang Bundag, nindot imong programa sir kay Sagol National ang issue, Tambakan, Iligan City.
10: Good morning.
6: Okay. Eduardo Cisneros, from La Carlota City.
10: Good morning.
6: Negros, no? Mayang buntag diha.
10: Good morning.
6: Sige, dirita sunod, mga igala. May, kali lang, Mirna Biro. No, pa-shoutout, idol. Mirna Ibiro, di ay, from Zamboanga City. Buenos dias. Muchas gracias, no? Sa pagpaminaw sa atong programa del radyo, Bullseye.
11: Bullseye!
6: Tama ba ito akong Chabacano, ma? Or pataka na lang itong Chabacano. Patakano, dilit Chabacano. Patakano! Alas 8.31 na, magaigala. Sunod! Dili na inotoryado ang dokumento. Noon siya ba na baka istoryaha, magaigala? Sige daw, Gab.
2: XFM Katropa!
12: Before the court makes the presiding officer makes a ruling, the pre-marked document, is it notarized?
13: Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized.
6: Yung pangutana ni Escudero, si Luis Tro, noong ang dokumento, may I ask, anong dili ni notarize? Ang tubag maigala ni lead counsel, lead prosecutor, iyon siya maigala nga, Your Honor, pangutanon na itong witness, atong pa-explain nun, nga nung dili ni notarize. Sige.
12: Counsel, so you're admitting that it's not not even yes, your pre-marked your copy is not notarized,
6: not,
12: whether
6: no,
12: we
6: dili,
12: use
6: dili,
12: that
6: dili.
12: Copy or this one.
6: Dili lagi. Basura, I'm sure. Go.
13: We admit to that, Your Honor.
12: The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribe to or under oath. So it is not even an affidavit but merely a statement.
14: Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation. Sapagkat ito bang gantong
6: dokumen... Pero, kanila lang. Kanila lang kayo, Mr. Attorney Director. Matibag. Tama na, sa inyong law enforcement, pero inyong gi-admit sa court eh. Gidari nyo rin sa impeachment na? Ayaw! Di ba kung ka pwede mo, anak, di ba sa court eh, may kalamang ingon nga. Kining akong istorya na rin, may resibo niya. It forms part of the trial. Naago ka di ha. Isun po kayo, may galam. Sa'yo na siguro kay Sabto, no? Yung siguro na kinahanglan, may galag degree, anak, sa... Kuan para samot nakaka 29 years na magkakasabag ka abogado. Kay bawo siguro ka ana imo gibutak gitatakan gyud, no? And later on inyo nang mahibaw-an nga gitatakan gyud na may gala, no? Na markings ba meaning i-admit niyo sa korte na unya. No? Wala man lay kuan? Para sa tong photocopy. Kanang photocopy mga higala, okay man ang photocopy, unta mo ingon. Kanang photocopy, depende na may galas pangutana. Kung ang imong ipangita is the existence of the original or the document per se, the photocopy would suffice. The original certified true copy would suffice, tinga, mga katropa. Pero kung ang imong tanawon ang unod sa dokumento ay importanteng original. So kana dapat mga higala, kana mga dili pwede nang sa nagi suwat lang. Kung sa ilang investigation, what to'y problema? No? Pero diri ka inyong manggibit-bits korte ng inyong kuandiha. Wala nang ginaman na pangutana mo karon. Sige daw. Sige.
14: Ay, amin ding ikukumpara pa. Subalit malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga.
12: So for the second time and for the sake of clarity and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath.
9: Also or unsigned, Your Honor.
12: Sorry. Unsigned.
9: Also unsigned because there's a signature. But
6: unsigned. We firma. Sige.
9: It appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature.
12: With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors?
13: Your Honor, based on the ICC,
6: as ICC. Sige.
13: Caused by our
6: Sustain.
13: Witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document.
6: Ma'am!
15: Pinawa!
6: Malamang sa malamang, ma'am. International to, ma'am. Asa man yung panotarize dito sa Belgium? Isilingan ras Netherlands?
15: Ayaw!
6: Philippine Court atong gisgutan dire. Magpanotarize maganita ng ID na wa?
15: Ayaw!
6: Diba? Panotaryuhan maganin natong mga egala ng Affidavit of Lost. Pilipinas, mga igala, mabalik ya kagyuta, mabalik kagyuta, mga igala. 100 square meter, equivalent to 100,000, 150,000, kaya medyo di pa kayo si Inga na ka-well-developed. Notaryo, gina. Mga kaigsunan, pwede ng pirma-pirma lang, although, kanang pirma-pirma lang, binding man ang kontratahan, na binding magay na magsabot rata. No, kanang contract, ang original contract, mga igala. Ura, kuan ra ba na? Verbal ba na? Sabot, takaroon, kontrata ba na? Kanada yung musakay kong multi-cab di ay. Oh, contract ba yan na? Kanang, na masahiro man ka, musakay ko ni mo. Ang atong kontrata di, ang terms na to, ihatod ko ni mo, plitihan ta ka mo na atong terms di ha? Karun, mabito nang masuko kapag di ko ni mo ihatod, yung muna kong ipasakay, ganun man, di ba kabutuman sabot na to? Ingo, ihatod ko ni mo, Gmall, yung karong muhunong ka din kay, na kay na limtan, yung, mangita na lang kong lain. Diba? Ana na. Pero sa Pilipinas, by everything, no, kabalo ka para ligon, no? Ibutang na itong papel, black and white. Mawad ang kadiri karon mga igalag silpo. Mawad ang kadiri kuan karon. Unsa ni kanibang ID lisensya, no? Kasi pamatuo di mo nga dawat ang lisensya. No? Pag execute ka affidavit of loss. Mga kaigsunan nya sa pagkatinod no, wa ni mo na wad, adawa na siya. No, ipablatter pamangan ini mo na. No? Nya suportahan pag hindi mo affidavit of loss, Miguel. Oh, notarize na. Nya karon na ana mo diya sa impeachment court. Oh, dili man na siya mas taas pa the highest court in the Philippines, sa Supreme Court. Mga kaigsoonan, pero kining impeachment court, mga igala, as is so generous nga proseso, mga kaigsoonan. A class of its own nga proseso, mga kaigsoonan, no? Di po siguro na ito, pasahan na di ano, papel mga igala nga kinumot lang. No? Ano ba yan? Sige, padayon niya.
12: Noted, but we are not the ICC counsel.
6: Oh, again, we're just... Dalawa, gabalik ka kalami, guys. Dili ta ICC. Mungkin tingin ako, singali dito sa ICC, di sila mangita ng notarize. Masabtan man. Pabalik ko ba ni mag Pilipinas kung panotaryo sa mga itong Pilipinas? Kalayo! Adihan na lang mo sa Belgium. Di mo ko pwede magpanotaryo siguro sa Belgium kaya di mo ko taga-Belgium. Saan to bag, mga egalan, Chief Escudero? Council, we are not the ICC. We are the impeachment court. Exactly. Matong, akong giunahan ganina, bisan ma'am, dili may mga abogado, ma'am. Pero kasabot, may maghimo ag bogo, ma'am. Kasabot, sabi na. Anong katumay mong gamiton? Di dito kapagpasa ng investigasyon ni Matibag, ayaw na sa impeachment. Kabuang. Ano na ka siya yun? Dawaton magana dito, di dito na ihatag. Galaw, galaw. Naman o, pagkasayon mga galang. Sintino ko muna ba? Dito magana dawaton, dito ipasa. Di on sa ito magkaroon mga higala ni Escudero. Kaya bugado na siya. Di parehas sila mga higala. Council, we are not the ICC, no? Bungot sa ito. Ipagkatoy-toy na lang yun. Sige, go. Paray, itong balikan to kamay. In the ICC.
13: Last article that we will present.
6: Dayon.
13: The ICC does not require notarization of document.
6: Mm-hmm.
12: Noted, but we are not the ICC Council. Again, we're just placing for the, on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the Senator Judges.
6: Diyaman ko, mga igala, may affidavit ka, witness ka, may affidavit ka, mga kaigsuunan, may testimonya ka. No? Dili man pwede ang apidabit. Imore imong ipadadit sa korte. O, diyan ang apidabit na ko. Kamuna. Masao man na, mga igala, pag cross-examine karon sa defense, ibutang sa bangko ng apidabit, pangutan on, mutubag din ang papel. para na ko, mga igala, no? Wapaw ko anang subject. Pero ako, luhi ka ba? Luhi ka. Logic, ano mga kaigsunan? To test your consistency, of course. No? Kung kanang imong gisuwat, o kanang imong gisulti, pareha ba na siya? That is why, you need to affix your signature, you need to attest, mga igala, niya na ay officers of the court diha, o abogado diha, mga igala, nga mo testify nga, okay, apidabit, siya gi-execute yun niya ni, iahagod ni, no, iahaning kagawasan niya, wak niya gihulhugan, iahagod niya yung kuhan, o, mo ni apidabit ni mo. Karon, pwede di ay na, na nga ikaw na akad diha, niya kinang imong kuhan, wala ni, way klaro, laktor niya pagkastorya. Di ba po pwede nga, di ka mo tambong, may apidabit naman ko na, kisa na pwede. No? Kay, karon pag cross-examine karon mga ikala sa depensa, kisa may pangutan o niya ang papel? Mutubag din ang papel niya eh. Dili. So, importante kayo nga, naa ka as witness, nasa imong apidabit. So, di po pwede nga, lain ang nasa apidabit, lain sa imong gipanulti. Di siya na pwede, mga ikala. No? No? Porbida eh. Alas 8:42, sige, go ahead. Wala na. Oh, human na di ay. Sige. Wing Ortiz, malingaw gyud ko nimo tan-aw. Maglagot naman ta ko ani Luis Stroke Batibag, makatawa ko nimo. Okay na si Luis Stroke kay wala na kuno naglaway. Oy, di na wi daw na ingon ba si oy, na imamadlong oh.
16: Hey!
6: Oh?
16: What? Hey!
6: Ayaw na daw ninyo ilab tin, nganong mo mo sa laway. Ingon na ba si Garin?
16: Hey!
17: I talk to my where the
6: Maoron. Alas 8:42 mga kaigsunan ang tagda sa tubag panagubanuban ng kinibahin natin ganin yung mga igala sa Sunstone Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Partner ni mga katropa kabalo ka ginatumar na ko mga kaigsunan duha. Kining premium D3 usahay depende man sa itong budget kay mo palit man sa tabasin nagtuo mo ba nga produkto man sa inyong kuha ng katropa ngayon dapat mo ikaw na mismo dili oy palit mo yan abay. Ako ang ginagamit diri is Sunstone Plus Gold o Sunstone Vitamin C. No, kay may maayo daw no para labi na mga igala sa kining cognitive function ng vitamin C. Okay kuno kay pero okay bitaw siya akong giusa may igala akong style duha-duha ka kapsul no duhas buntag dungano na ko na o man overdose no kamo kung di na makayag dungan usa-usa lang usa ka Sunstone Vitamin C unya isa ka Sunstone Plus Gold kining Sunstone Plus Gold ang SRP ani tag 15 ra no ari mo diri mga igala palit sa istasyon pwede kayo para makita bud ninyo naya sa baligya nato dire. Unya Sunstone Vitamin C ang usa ka kapsula ni tag City ra mga kaigsuonan. Ya mapalit sa da sa mga butika na sa Mercury na mapalit na. Ang Sunstone Plus Gold na sa Mercury ang Vitamin C murag wapa. Kinila sa ubang mga butika mga igala available ka na. Oh. Alas 8:44 na mga igala tag nas buntag karon. Ikaw pat mga igala no? Si Representative Luistro mga kaigsuonan. Murason pamanggod no? Karon mga igala, kining ginakansawan sa mga loyalista. niya si Senator Judge, Senator Judge Pia Cayetano. Mga kaso, mga kaigsoonan. Matulog lagi nila nga ay a defense in sa kini color ani gab. Sa tawag ani? Kini pareha man may color sa judge no. Di man po ni purple? Maroon? Maroon 5?
15: Ay!
6: ako anday, ano na lang? A defense in robe. Muna itawag nila. Pero para na ako mga kaigsuunan ha, importante ilang papel diha. Kaya na sila mga igalang mga abogado. Ngano? Tanawa daw, naabay Erwin Tulpo ng utana, ngano nga manin natutarize ninyo? Pinawa! Ha? Naabay Erwin Tulpo ng utana nga, Mr. Director, why is it that it's not notarized? Naabay Erwin Tulpo. Simply because wala siyang alam dyan. No? Pero it nasin, minya di siya makatabang. Makatabang, gabo na siya. Senator Judge, gabo na siya diha. Although, well, we know, nga naana na sila yung mga pre-judgment tingali. Naana sila yung mga naana sa una-huna daan. But in one way or another, mga egala, nakakatulong din. No? So kung wala yung mga parihaan na, no? Kaya mo sila nga, kung anak ka lang yung mga, kay mga pro Duterte, man good. Pero para na ako, ang ginahimo nila, mga egala, is protecting the integrity of the impeachment court. No? And for the next generation, and for the impeachment process per se. No nga dili pwede, kamaot na ba kaayo? Sige, Konobe. Butang ta karon. Ikaw, butang na to, mga igala, Chief Justice. Impeachable na. No? Like CJ, the late CJ Corona, mga igala. Impeachable na. Just imagine, mga igala, Chief Justice ka. Sa tanan, nag-eskwilag abogado, gab, ikanay pinakataas. No? O ang pag-eskwila niya ng ilang kurso, mga igala, dili lalim. Kanang word nga dili lalim, that's an understatement. Kulang pa na, mga igala. No? Kulang pa na siya nga word. No? Dito, diha sa law school, maulawan ka, mga igala, matest imong, basta lagi, no? Ulaw, kung hambugiro ka, masulayan yun imong patience, mga igala. Aside from, of course, katakot-takot na reading materials, no? Aside from that, imagine ha, sa imong karir mga igala, niabot ka o pinakataas ang maabot sa usaka abogado mga igala deris Pilipinas, Chief Justice, no? Sa judiciary of course yung sistema, no? Okay, diyan na sila diha, no? Lahi po tong mutabok kaglaing nga branch sa gobyerno, mag-agwanta partilis ka, no? Oh, ako di ko abogado pero kung inyo kong pananlitan, mudaog ko, pananlitan lang, butang lang nato, dili na tinoda, pananlitan na. Mudaog ko karon mga igala pagka congressman. Our representative, first nominee ang mudaog agwanta party list, nya ako'y first nominee. Oh, pwede ko makalingkod. Oh, di congressman ako. Nagpasabot ba nga bright na ko sa balao dili. Dili gyud. So kana mga magpa-bright di may gala nga mga unsa nang mga party list nila para sa nang mga tuog. Mga ralista ra nang uban. Kung balao dito iskutan, maybe maayos sila sa ubang mga butang. But kung balao iskutan, mga igala. No? Alas 8:48 na, mga katropa, ang tag na sa ato ang pagpanag-uban-uban. So imagine, Chief Justice ka. Dili lalim ang pag-eskwela, gikas pag-abugado, nag-masteral ka, nagkuha kag-doktoral pag yun, mga igala. Sa, nag-doktoral, nakas-doktoral. No? Kaya ka nang makuha ka, mga igala, o kuhaan ka ron. Kuha kag abugasya ka ron. Dili naman na, kuha naman na, kaning staw ka ni, ang uban is MLSJD. Masters in Legal Studies / Juris Doctor kung mahumani mo. O, Juris Doctor. Ang uban magmasteral pag yun, no? Doktoral niya. Taas na kasi sila, daghan na sumpa ilang pangan ba? No? So, sa imuhang field, di yung kaka, bintahaan, no? Kung balao, disgutan, kung ikaw na yun ang pinakakuan niya. And impeachment is part of that. Naman na sa itong konstitusyon, no? Kabinin mo. Karon, kay due to politics, tungod sa politika, gipasakahan ka karong impeachment complaint. Nadawat, ni proceed. Hanto ni abot sa Senado. Uroy karon kay wa namang yun senador nga abogado, puro namang yun artista.
15: Pinawa!
6: Ay! Sige daw. Pone papel nila Alan Peter Cayetano o nila Pia Cayetano o kung nuaon tatos Marcolita. Kinaman po yung mga abogado, mga higalang mapalimulimo na nasad. Eh, Kiko Pangilinan, oh. Abogado man ang mga eksonya. Mungan ramag, di kahit tamuduela ng technicality. This is exactly what we mean with technicality, mga higala. Pwede ba lang? O, kamo di, paminaw mo. Dawato na lang nato ng affidavit nilang, kanang ginadala-dala nila matibag di, mga higala nga. Why, mga, notaryo? What ay manotarize? Mung panotaryo, mga itagmawa ng ID?
15: Binawa!
6: Binawa mo na istoryahan na. Panotaryohan, magani mo nang nawara na imong lisensya. Kung gigamit lang ninyo sa investigation, well, wala problema na. No? Pero kung gigdala ninyo sa korte, apidabit man na nimo. Sumpay na sa imuhang istorya. Pariha na sa imong istorya. Mugay nang nakay affidavit, nakay papel, naaasag kang witness. Kaya di ba sa pwede, ang imurang papel, ibutang diya kay may pangutanon. Tubag ba din ang papel? Akong papa makahawid ng papel, likita nagtabako.
15: Ay!
6: Yeah, mayroon na karoon si Kuan. Tanawa ang reasoning mga higala ni Luistro. Sa ICC ko no, dili ko no kinahanglan. Nga no, maubay sumbanan na to, yun sa tanang balaod ang ICC. Is that so, attorney? Representative? Attorney na, representative pa? Is that so? Yan o, unsay tenor sa imong argumento? Because the ICC is okay lang, mudawat nga way notarize, and so, grabe nga hasty generalization na, oy. Because the ICC is, nagadawat sila, o walay notaryo, therefore, kita po mudawat sa tana.
15: Pinawa!
6: So even ang presiding officer, who is a lawyer himself, Chief Escudero, ningon, counsel, we are not the ICC.
15: Pinawa!
6: Muna ka-importante, ano naana sila. No? Muna mundo. Kaya kung gusto ninyo, panalita lagi ganyan ako, Chief Justice ka, mga igala, giagian ni mutanan, kaya balo, batid, kas balaod, mga kagigsuunan. Tungod lang sa politika kay, wa may laing rason aning impeachment. Politika, magiging siya. No? Tungod lang sa politika, okay, naagitaral na ka diha. Pagtanaw ni mustanan mga judge, sus, di man ni judge nga tao, babulga man ni nga judge.
15: Ay,
6: ha? Pagtanaw ni mo sa judge, mga igala, sus, puro man ni, membro man ni sa comedy show. Noon time show man ni. Imagine. Noong pagtanaw, mga igala, nada, puro artista. Impas, mga igala, ang halin sa tawas. Kato mga klasihas na tao, they don't care about technicality. Ano man, in the first place, they don't know. And if they know, mga igala, they don't care. Nga naman, para nila wala lang. Wala lang. Kung arita mo tanaw, mga igala, sa criminal procedure o sa kining prosecution, mga igala, sa usa ka criminal case. Di ba ya pwede mga higala nga imo lang taligam ano imong iset aside ang mga gagmayng butang mga kaigsuunan. Yung una-unao ni magpriso gugag tao. Na kung ato mga higala ang tanawon sad niini sa mas lapad nga picture dili sa impeachment, una-unao ni mo tanggalan gud nimo na political rights ya kung mapamatud-an, no? Imo gud nang appeal gud na mga higala diha, no? Oh, kung i-appeal nila mga kaigsuunan, perpetual disqualification to hold the public office. Di ba? So, inga na, dili nga na kasayon. Muna nga, kutis, ya. Dapat lang kutis, ya. Kaya gusto speakers, wala na kuti-kuti. Naapoy senator, judge mo yung po, dapat wala na kuti-kuti kasi nakikinig ang taong bayan, no. Naaman ming mga komentarista, amo na rin obligasyon, yaka ng inyong mga legal parlance diha, paning kamutan sa namong mapasabot na mo sa mga tao. Pero karong panahon na, makasabot ang tao, eh. Nalay mga term ko na ninyo, mga linatin diha. Di ba sa kaya nalisod? No, ka na mga linatin. Orasyon de la Payat. No? Candy Berry, kana si Luis Trog, iango-ango na resulta na sigig pa magkakdili kay Bao si tama o mali. Kani? Paminaw na ito ng sunod dyan, paliyoko ka.
2: XFM Katropa.
9: You're a lawyer, correct?
14: Tama po, 29 right. years.
9: Can you recall Rule 130, Section 20?
6: You are a lawyer. Tama. 29 years. Congratulations, sir. That's, gabi ka bagtik na ka dapat, ana. 29 katuig ka, mga higalang nga bugar. Pero yung patungatong di paminaw ganina, basig ka itong ila daw kailang bugado dito sa Surigao, nga way daog-daog, way pildi-pildi, wa sa daog-daog, kaya wa man po yung kliyente.
15: Pinawa!
6: Unsa na. Sige, go ahead.
9: You're a lawyer, correct?
14: Tama po, 29 years.
9: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
14: Can you refresh me, sir?
9: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now?
14: Ayan po, nababasa ko po.
6: Okay, 8:55. Ang gibasa ni Attorney Binluan is the Article 130, Section 22 of the Rules on Evidence. Karon, unsa pasabot na, kanang gitawag nila, kani, ato na lang tinamba nun, kung wala ka kahibaw anang butanga, ayaw pagsigig maritis. Mingon ko karon, kawatan ni si Ralph. Ngayon ako kaingon magkana. Mamaingon ni Gab. Naaba ko'y direct knowledge sa akong gialigar niya? Wa, kay nagbasi raman ko sa giingon ni Gab. Nya si Gab dahi kay giingnan na itong tanini. Oh. Nya si tanini dahi kay gidaman na dito siya. Oh, pagmata niya naka... Gawatan si Ralph. So, taga namin nito o sa... Wade, basihan. Hearsay rule. Pag ako'y sayuran, ana, di ko pwede mo testigo-testigo. Kaya naman, wak makoy direct knowledge sa panghita po. Sige daw. Smile ra mas matibag, good. Go.
9: Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
13: Your Honor, may I comment to that?
9: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer.
12: Counsel, are you making an objection?
13: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified.
6: Up. Wala na mo object si Attorney Representative Luistro. Comment na lang siya. Ma'am, ato sa comment section. Dito ka, dapit. No? Nadiha daghan. Sige, go.
13: That he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records.
9: Short rejoinder, Your Honor.
12: No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it.
6: Gab, na ako'y nabantayan. Baka malo ka on sa pinakakapoy niya nga trabaho, Gab. Pinakakapoy nga trabaho sa impeachment, kanang trial niya na ay naka-live. Kita ka nang nasa tumoy. Kanang sigigsing niya sa mga amang. No? Muna yung pinakakapoy.
15: Pinawa!
6: Lagi! Believe yung kuha ng mga tawhana, mga higala. Side comment lang ni ako. Saglisa na sila diha, mga tawa lang usata. Pero di nakatawanan, ha? Pero kuha na, mga higala. No kidding, mga higala. No joke. kuyaw ng trabaho. Lali po, imagine na. Pag musulti si prosecution, muana siya, iskrima siya. Pag musulti si defense, mo iskrima siya. Pag mutubag si witness, mo iskrima siya. Pag mutingog ang mga senador, ang presiding officer, mo iskrima siya. Gilaliman mo na. Ikaw, believe ko, anak. Bright kayo, good mga tao na. Ay, mga bright kayo. No? Kanang magsigig sinya-sinya sa kilid. No? Mga, sa tawagan, mga interpreter ba? Di na siya interpreter eh. Naitawagan na nila. Kasi mga sa deaf-mute community ba? No? Hmm. Anyway, advertise na itong mga egala, no? Mag-kuanta. Parayo ta. Go ahead.
12: I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this.
9: Thank you.
6: Okay.
9: Thank
6: you, alas 7 na, mga egalas buntag. Kumana na. Napa. Isunod na ito ng sunod video, saba? Or commercial sa ta? Commercial sa kita. Di naman din ang hangyo. Ang sunod magudani kay gilekturan, di ba? Gilekturan siya ni Pia Cayetano. Tama, no? So, niya na. Alas 9 na, magaigala. On minuto. O, paday, unto, alas 9, buntag! Commercial sa kukadali. Ginhawa kukadali, no? Ayaw lang sa muog, kuan diha. Ayaw lang sa muog hawa, no? Ato na ni mga igalang tibawason. Kini ato bagpan na kumanuban. May mga minsay, ipadangat din. Ato na yung hatagapagtagan niya totoon. Mga kaigsunan. Mag Santon plus Golta para mga igala. Wag tang ang mga balatian. Parehas muna ako. No, nga kanuna yung Lasky, Baskog, may galang ano man. Happy birthday na mahinon ni may galang. Ako gani, nga pila pa edad na ko, 20 anos magog ko. No, pero naka-Santon plus Gold na ko, o naka-Santon Vitamin C na ko. Oh, na ako yung mga daghang mga tipaka diha, sa tawagan, ay ka ng mga blister, empty blister pack mga igala, para mo toog yun mo. Kaya basi mo yung, kinis ka trobang Arnold, siging endorse diba, mutumar. Dili ko. Pag ako mo endorse mga igala, mutumar gyud ko. Gawas anang latim gas kay disubog tumaro na ako ng latim gas fertilizer man. Latim gas G foliar fertilizer para man tos tanom, no? Kining santon para ni tao mga igala. Alas 9:01 na mga igala, dagnas buntag.
17: Bullseye. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa health nga kape. Sandown Blast Coffee Mix, the secret of health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule og Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, daghana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The secret of health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: palabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. Mm. What's the purpose of all that?
1: May I respond, Your Honor?
2: No, you cannot respond.
0: Not really.
2: Sige, sige, go ahead.
3: I believe
0: because
3: there was
0: I already
3: a question.
0: Answered.
2: Oh, I already answered the question. You cannot respond. There was no question, ma'am. Sige, go.
0: You had a chance to respond. Yes.
4: There was no question, Poister. I was telling the lead prosecutor.
0: I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
2: Iyon na si... Kining imong trabaho, Raimundo Ribucas, musamot ni... musamot kang tsawa ng prosecution. Oh. Kaya yun siya nga, tagumpay ang prosecutor na durog si Sara sa katangahan sa defense lawyer. Ha? Huh? Ayaw! Giyon sa pag-spilling. Binuang ni Imo Raimundo ba? Duda na ko ani murag di ko paboritong BBM murag pabor gyud kag yapon murag imo ning gilaw-gawlaw ko kay para musamot og katanga tanahon ang sa prosecutor ani. Imagine by without people or senator judges like this. Ginabash ni sila eh. Senator Pia Cayetano, Alan Cayetano kay matod pa nila klaro ra daw kayo. Pero kini ba kining point Mageson? Imagine if Erwin Tulpo mangyagala ang naa diha. Mungutana ba si Erwin mangyagala? Kalabot, nga nung wala man ninyo ginutaryuhan? You are proving something and yet you are presenting no a documentary evidence which is in the first place, dili unta pwede, kaya nga naman, wala man lang inutaryo. Oh. Tapos kami kumawadaan may glisensya, inyo may panutaryuhan ng affidavit of loss. Ayaw! Oh. You are inyong gina-impeach ang vice presidente and yet you are bringing documents no nag mo-presentar mo mga dokumento diha no nga wa man gani manotaryo hi no is that even a document o saba so mao ba ni kabahin ba ni sa inyong ginaingon nga luag-luagan ang teknikalidad pero kuan man guna ba? Impeachment, yes, impeachment na. May muna yung ilang ginaingon nga, di daw dapat sundugon ang ganang sa regular court. So, pwede lang. No? Nga, mupaphata o pangulo, vice presidente, base sa mali mga igalang nga mga pamaagi. No? Muna ilang pulos, muna ilang rule diha. Mas gwapo ba yung tatugna si Marcoleta, pero ilang mangitanggal. No? Ay, ilaman mga igalang gipapriso. Oh. Oh, kaysa gikaingon ko lagi na mga kaigsuunan. Imagine good, pag ikaw mga igala, Chief Justice, pinakataas mga igala sa profession sa law na abot ni mo, tuwa na kadis tumoy, no? Ginuo na kadis balaod eh. Unya karon mga igala, pananglitan, Chief Justice, no? Like nahitabo ni Corona, unya, because of politics mga igala, na ay impeachment proceedings nahitabo, no, na trial na itabo. Yun yung pagtanong ni mo, mga galatanan, Senator Judges, wadyo'y kamaog balaod. Na-impas. Ayaw! Bisag isa na lang kabuk balaod sa Ten Commandments, mga gala, di pa kasunod. Thou shall not steal. Mangawat pag yun. Pinawa! Oh. Bisag isa na lang, di ha, mga gala, sa Ten Commandments, bisag di na lang taatong balaod sa Pilipinas, kidaghambaya kayo na, mga gala. No? Isa diha na lang tas 10 commandments kay napo ra kabuok. Abisag isa na lang ato ipatuman. Thou shall not steal. Wa gyapon gipanood pas malita may galang kwartas gobyerno. So mo na buna mga igala nga moingon ta dili pwede mo moingon na sila nga dili dapat luag-luagan gyud dapat ang teknikalidad kay impeachment mani dili mani regular court. Unsa mo? Oh. Noon siya day mo. Munay na ka, nindot mga igsoon, no? Naaman to, abogado, sila nga, kung ano, silang pangilinan. Abogado man unta. Pero mauna man mo yung nga, dili kahit na mo focus ang teknika, dili man good na pwede, bay? No? Dili man good na pwede. Kinang proseso, kinang mga teknikalidad, diha, that's exactly mga igala, the essence of due process. It's part. Di ka pwede mo ingon nga, sige, shortcut ta. Event na to. Na. Bindalogin na yung kalaki ni. Paita hunahunaon, Pilipinas, mga igala. Mabito ingon, mga igala, sa usaka comedian nga, nabalaka na sila ron, kay mas katawanan pa ang politiko karon kaysa comedian. Grabe. Unya, regular ang ilang show. Every hapon, ang tawag, impeachment. You are 29 years in practice, Director Matibag. Ikaw may niingon na. Imo man ang gipasiatab diya. 29 years ka, nga abogado. Oh, sir. Saludo ta na. Dili lalim, abogado. Dili lalim. Mga igala, mag-eskwela. Bisag mag-eskwela pa lang. Mga kaigsunan, dili lalim. Yan, niabot kag 29 katuig sa inabogaduhay. Grabe na. Unya karon, no? Kasimple-simpleng butang. Oh, may gusto ninyo nga, sabi gusto ninyo, di na napansin nun. May ba manay gusto sa uban? Di na napansin nun, kaya gamay naman kayo na. Di, lagi na pwede. Di na pwede, bay? Bullseye! Bullseye! Alas 9.22 na may galang tag na sa itong pagpanagumanuban. Last na lang. Oh, you know the problem, mga igala ni ining ilahang kamada ron. Nakamaot o samot eh. No? Nakamaot o samot. Gusto nila, mga igala, nga makumbinsi ang tao nga mutuo sa ilaha mga igala mga argumento, mutuo sa ilang mga aligasyon nga si BP Sara indeed, mga igala, culpable violation, impeachable, bla bla bla. Oh. Nga nawag yun ang pagsalig sa tao, gusto nila na i-present eh. Pero, tanawa ragod niyo, mga kaigsuunan, si Director Matibag, witness, iyang asawa, mga igala, endorser sa impeachment, although dili lang part sa prosecution panel, but oh, the mere fact, may galang one of the endorser, meaning gusto siya na. O niya, karon gusto mo ninyong patuohon niya kining tanan just solely for accountability? Ay, dili ka tuo ang tao, ana? No, maglisod og tuo ang tao, ana? Ang hunahunaon sa tao, mga galang, mayroon yung tao, harap-harapan nyo na kaming tinatarantado. No? Maski mga dokumento nga basic, gusto ninyo wala lang. Yan, sa ito bag ni Luis Truganina, sa ICC kasi tinatanggap yan. Eh, dito na ipasa. Oh. In the ICC, no, mudawat ko na og dili notarize. Pwede. O, oh, dito kapasa sa ICC. O, nang ito bag siya, may gala ni Chis Escudero. We are not the ICC, remember? Malimot ka nga naambos impeachment court nganong ICC man ay litok mga igala ni kinsa ni Luis Tro. Gibangas na. Bullseye. Bullseye. Alas 9:23 paminaw na to ni mga igala. Kining sunod palihog og gab. XFM Katropa.
3: Your wife is also a member of the House of Representatives.
5: That is correct po.
3: And she is Representative Maria.
1: Your Honor, with all due respect.
3: This is cross your honor. Maybe given leeway,
5: allow,
3: Your Honor.
5: Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel for the respondent.
3: She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag.
5: Correct? Before I the witness object, answers, what is the objection of the lead prosecutor?
1: The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
2: Your Honor, kausan, eh, ang tawag ani ba utility test. Sige, padayon. Oh, i-explain na nila diha ron. Oh.
3: Your Honor, these are credibility testing questions, sir, which is always relevant.
5: The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness regarding this.
2: Oh, sige. I-compare. I-compare na to karon. Kaday lang. I-compare na to karon mga igala. Kung pananglitan si Erwin mo ay presiding officer. Do you think, mga igala, i-overrule niya tong objection, mga kaigsuona ni Luis Tro? Mayroon dito, ayo, walay labot na, lahit na, lahi, iba yan. Ang pinag-uusapan natin dito, si BP Sara Duterte. Parang yun. Sige, go, go, go. Oh.
5: Wait, witness may answer.
1: Your Honor, may I just enter a continuing already objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor.
5: So noted. Witness may answer.
3: Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution Number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document...
5: Counsel may do so.
3: ...that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that?
6: Yes.
2: There is, sir. Yes.
3: It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature?
6: I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife.
3: So you can confirm the signature of your NBI agent but not your wife?
6: It's appeared to be her signature, but I have not confronted with the document so that I can compare it.
3: At any rate, Your Honor, may we allow?
6: With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office.
3: All right, that's okay. At any rate, Your Honor, may we request, Your Honor, that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is already part of the
1: records. May we request, Your Honor, that the witness be confronted first with the document, and may we request as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach.
6: In order to save time and the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment, so that we save time, and it's on record, it's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment.
5: Duly noted. Counsel, move on.
3: All right, thank you for that admission, Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct?
6: My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court.
2: Walang subpoena?
6: And the invitation of the Committee on Justice, the prosecutor.
2: Ikaroon na ba ito ay subpoena? Sige, go. Sige, balik-balik ka na subpoena nga. I-clarify na mga igala. I-put on record na mga igala ni Presiding Officer for the record. Walang subpoena, gihatag na mo. Sige, go.
6: However, the job of my wife as a legislator is totally detached for me being the director of the National Bureau of Investigation.
3: Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today.
2: May sumpay.
3: Actually, are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you?
6: Even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned.
2: Oh, nausap ng istorya. Di ba? Gaina na, sabina na dawat karon. Even if wala ko'y nadawat ng sabina, amo ani gyapon ko. Oh, sige, go.
6: And I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
3: All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
6: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the prosecution.
3: No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
6: Subpoena?
2: Ah, sige, padayon. Wala na, nahurot na diya. Anyway, mo to sumpay. Now, balikan na to. The first point na lang, mga igala. No? Ang imong asawa, endorser, ikaw witness, mga kaigsuunan. Unsay bation ninyo, kay kita, mga Pilipino, mga igala. De. Although gina-explain na nila, lahi man to yung trabaho, lawmaker man to siya. Ako, kuan ko, copy maker. Ako, director ko sa NBI. So na ako diri, by the virtue that I am the director of the National Bureau of Investigation. Okay, then. Kining iyang asawa, mga igala, nag-endorse kuan. Ang iyang endorsement is by the virtue po nga siya, mga igala, is a representative or a lawmaker, mga kaigsuunan. But this is an impeachment court and they're trying to convince us that this is for accountability and nothing personal, nothing political, mga higala. Wala ilaing tumong ni ini kundili ang pagpanukot lamang kang Bibisaro Duterte of the accountability. Tama? No? And yet, mga higala, yeah, look at this. Mr. and Mrs. Ayaw! Then ako musumpay, mga higala, kamo na lang. No? Kamo na lang sumpay, ana. I leave that to you. Assignment na ninyo. Alas 9, imidya na may galantag na sa itong pagpanagubanuban. O, na'y problema. No? O, na'y problema, mga kaigsunan. No? O niya, gipang hinambog pa na sa prosecution, nga mo na'y isa sa pinaka bagtik nila, mga higala, nga witness. O na. No? You decide. Katawahan man ana maghukom bisag usao nila. Eh pagkahuman ana pagkahuman sa ilahang hearing ang prosecution adto sa ilahang press briefing, press con, may gala istorya, banat. And then i-claim nila nga victorious sila anang adlaw. Ang ila pong mga trolls, mga alipuris, mga igala ala comments sa dire nga malampuson, no? Kuan gyud, no? Sani? Malampuson si prosecution. O, di pa, pananglitan, yung comment ni Raimundo Ribucas, gipapreso si Marculeta kay Naisala. Time sa, Raimundo. Teka, puy-pun mo istorya na. So, kung saan mo explicar, lahat masalang ila. Nama sila ikaw galingo na bindalo man ng ila.
7: Sometimes, you have to bend the law.
2: Na ay presumption of innocence ba eh? Tapos mo yung gagaroon sadaan. Sige ko no. Alas 9.32 na may galang Dagnas Buntag.
8: Bullseye!
2: Kinimbahinado at ganin nyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sa mga taga Mawab diha, magkita-kits na karoon mga higalang kuan ha. Domingo, July 26, alauna sa hapon, nga doon sa alas 5 sa hapon, diha mga higala sa kini mga higalang covered court no sa Nuevo Ilocos, Mawab, Davao de Oro. Para sa atong na-check up na to, libre health seminar, libre doon natay free tea sa atong coffee sa Santon Gold Coffee Mix, mga higala. And doon natay mga exciting prices ngayon yung madawat, no? Nadiha mga kaigsunan o mga lingaw, of course, mga katropa, no? Excite pa, no? Ang ato ang XFM Y2H Clinic Caravan karoon na ng Domingo, mga higala, no? Sala na sa bogo nga butante, bakit maraming bubong senators? Ako talaga mga katropa, although kahit natawagin akong bobo, okay lang naman sa akin. Totoo naman yan eh. No? Totoo naman yan. Ako tawagon ko ni Mugbulok, mga higala, yung audio ko, I am. At least I am bobo and I want to learn. No? That's why as much as possible, mga higala, kung kayas akong mata, kayas akong lawas, mubasa ko. Mga kaigsunan, bulok man ko. Para na ako'y mahibawaan, mubasa ko. Bisag ka ng mga papel nga putos sa bulad, basahon ko na. Mga kaigsunan, kaya para lang yun na ako'y mahibawaan, ngayon nga ni D.I. I admit that. Kaya kung muingon po bright na mga higala, no? Wala na siya, angay nga, no? Magtuon pa ba ng bright man? No? Di na saan na magtuon, no? Di ta bright, bogo kita. Pero ang akong masigurado ni Morimundo, no? Kung apil sa mong giingon nga bubong senador, wadyo ko mabotar ni Irwin. Only a few, mga higala. Kapalo ka kung yung ibang butaran ng mga senador. Para na ako magot. Personal ko ni bay. Personal ko ni. No, akong ipang, sorry ha, pero akong ibang butaran ng mga senador. Di joke ko mubutar based on popularity. Mubutar joke ko based on credibility. No? May yung kakarog moral ascendancy, that's very difficult to ascertain. No, ano man. Na may daghan di ang mga higala ang bugoy tanawon, pero buutan di ay. Na si mga higala, buutan tanawon, pero dahing perting mantasa. Na may mga higala. So adto na lang ko total, trabaho man eh. If he is to be a lawmaker, mga kaigsuunan, then para nako mas importante para nako nga naa siya backgrounds balaod. So dako kayo, ako inyong pabuton. Sa ako ha, ako ang preference, mga higala. Kung mubutar ko even in congressman sa representatives o sa Senate, mga kaigsuunan, mas piliun ako katong abogado. Ngayon man, kay bawo sila sa ilang ginahimo. No? And if mubinuang man sila, mga higala, no? Mas dako ilang responsibilidad niya naman. They know. Kabalo sila, mga kaigsuunan. Kaya mga tao, pananglitan may galang, imo lang ipili, di para imo pahilom-hilom mo. Wala na. Hindi naman, palpak na. O ba sila kay bawa na? O, responsibilidad, mga igalang, gamay. No? Pero, kanto mga igalang nahibaw sa balaod, dako tag gina-expect nila. Para sa ko, ha? Munang pag-Irwin, kumu kay sikat, kumu kay manlalaban sa kabos nila, eh. Wala ko nabutar. Even Rapi, wala ko nabutar na. Mga katropa. Basta, kung kailan ka kasi mga lawyer di ha, no, except siguro atong wow dagat, wala, diyo ko, ana. Wow dagat, maayo bago na, himo o mantang ugok, ana. Ito ang dagat, wow dagat. Bungot sa ito, eh. 9:35 already. Basig appeal mo, ana, mundo. Basta ako, angkong ko, bugo ko, okay ra, no? Pero, butante mag ko, no? Mangong ko, bugo ko. Pero wadyo ko mabutaran ang ingon ni mga senador. Bisan pa mga igalag ang uban suod kani adto ni Digong. No? Lahit man ko, lain man ta mga igalag preference, lain tang standard ba. Amo na ko ah. Ngayon naman, balaod ko ng pandayon. No? Balaod ko ng pandayon. Makapanday pala nagbalaod ang mga igalag nga. No, naman tayo constitution. No? But para dali ang trabaho, butangin na parili langan. Mararapod na sa inyo mga opisyal diya sa kuan. No? Panggamhanan, lokal, mga kaigsunan. Dapat, katong kamao, eh mo si pamilya ng inyong pang, hapit na ma-eleksyon, 2028, no? Daghan na, managa na pong konsyal. Huwag ganit kay Bao, unsa ng resolusyon, huwag ganit kay, unsa yung diferensya ng resolusyon o kuan. No? Alas 9.37 na mga igalang tag na sa ato ang pagbanag-ubanuban. So, akuan ang personal mga kaigsuunan. No? Akuan ang personal. Kung unsa man na sila, unsa may inyo na. Now, alas 9.37, dirita sa dugang. Kay, gusto lang ako i-insert, Gab. Kato ganing, kuan Gab, ganing kaso ni Martin. Oh. Kaso ni Martin, mga kaigsuunan, no? Asa na to? Diara, no? Matod pa, mga higala sa ombudsman, ilang na certain pinaagi sa ilahang investigation, it appears, based on their investigation, that the former Speaker Romualdez is the central figure. The central figure of the diversion of public funds of the flood control project, mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Kaya namdamo kayo sa senador nga niingon mga higala nga walay mastermind, walay central figure ang flood control. Kaya namdamo kayo sa? Remember? Katong nipuli ni Marcoleta nga nahimong Blue Ribbon Committee, naghimo niyang Pink Ribbon Committee. Ayaw! Nga nagpasa mga higalag committee report nga partial final. Kinsa siya? Inumdum mo ato? Oh. Karon nalipay ta. Mga higalag, ano man? Oh. At last mga higala, wapa man mo ingog na nay kaso, ningon pa lang nila nga base daw sa ilang investigation, si Martin Romualdez kuno mo'y central figure, but it was not mentioned mga higala, nga nanabay kaso uwa pa. Ang ingon lang mga higala, ang sentro, no? Pag mo ingon kag sentro mga higala, dili ka mastermind. Ayun na po na i-justify. Dili oy. So, ano na, no? Senador Pink Lacson. Di ba ingon ka, walay mastermind kuno sa flood control. No? Wala ko ni mastermind sa flood control. Oh. Yan malagi central figure, ingon ang tao ni Rimuliao. Oh, padayunan ninyo na. Although pa man sila maingugi kasuhan na, pero ingon sila central figure. Basig pa, kagat rapon na, padugang raspusta mga igala, kay padung na ang, karon ng Lunes ang impeachment. Hining sonan mga igala ni BBM. No? Basig padugang raspusta ba? Aron inon nga, wag yung gipili. Pero pag ending di ato mga igala, murag, yan lang mga, sige lang, paraya lang, patira lang ron. So the challenge ni ini mga kaigsuunan, if you former speaker Martin Romualdez sir di man day ka central figure of course ang imong kuan diha ang imong team mo ingon yun da mutubag ta no mutubag ta ni kunya inyong barugan nga di gyud wa gyud kay labot diri sir di ba pero ang tanan mangkod dahil daw sa iyo eh ingon ang kanao kanang abogada diha sa kuan nga ng representative sa Batangas di ba tanan daw kaya may AX dahil sa iyo sir eh. Hindi naman amin yan, hindi galing sa mga tao yan, hindi galing sa mga ano yan, mga media. Galing talaga sa ano yan. Galing kay Luis Troyan. Oh. O sa ingon. Kaya may AX dahil kay speaker. May AKAP dahil kay speaker. Nang dahil sa iyo ang lahat. Pati bagyo nang dahil sa iyo. Mahirap yan paniwalaan. Now if indeed no, wala kay labot. Uni ang imong igagaw ra day mo nagpasiog daaning tanan niya, nagamit ra sag ka. Tingog sir. Tingog. Kalimting igagaw mo. Former speaker Romualdez sir, tingog. No, di ba? Ni tingog naman ka sa unang muuli ay na si Saldi. Di ba? Kaya hay na ba sa mga ko ano, panalitan dili ikaw wa kay labot, okay. Pas pero tingog di kay di man pwedeng way manubag niya. Musugot sa degay ikaw ray dakdakan ani tanan. Oh. Naliman ka nang ikaw kunoy kuan? Ikaw kunoy central figure? Musugot sa dekana nga ikaw ray paninglan tanan sa mga tao, no? Na nigawas ani sa investigasyon karon nga ikaw kuno ang central figure. Oh. Og di na tinuod nya imong agaw day may nakabenepisyo magpakahilom basal kadiha. Tingog na sir. No? Ilaglag na ang dapat ilaglag. Kay murag himo man kang sumsuman sa SONA karon na former speaker Romualdez sir. Gihimo man kang pangbala sa SONA para inigtingog sa SONA, wala pwede na maingon sa BBM, wala tayong wala tayong sinisino-sino. Oh. Aminaw nato ni si kuan ba? Si Clapano. No, Atty. Clapano sa Ombudsman Magaygala.
8: Bullseye! Bullseye!
2: Yeah.
9: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
2: Sa ni Duterte ni.
10: Pinawa!
2: Auntie Claire, kasalanan talaga ito ni Duterte, Auntie Claire. Di ba sabi mo, Auntie Claire? Kasalanan talaga ito ni Duterte. Gampakibalik. Ngayon gusto ko maminaw usab. That's coming from the NBI. Coming from the Ombudsman, mga higala, who is trying to portray their independence, mga igsoon, karo mga panahuna. From the executive. Go!
9: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
2: Bullseye!
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as a central figure in a scheme built on the diversion of the public funds meant for flood control. How much? According, mga igala, to the Philippine Center for Investigative Journalism, in the period of 2022 to 2025, mga kaigsoon, kaigsoonan, trillion! Panakla ka may galag malala. That's according may gala to the record of the Philippine Center for Investigative Journalism. Trillion! And you are the central figure nga matod pa ni Lacson, wala kunoy walay kuan, walay mastermind and walay sindikato. Iba-iba lang daw, iahay lang kuno may galag bunlot. Pero ingon mga higala ang ombudsman, there is a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control, mga kaigsoon.
8: Bullseye! Bullseye!
2: O eto na, harapan na, mga higala. No? Di ba? Sinsilyo na ng inang yung ginapasangil yan ni Sara. Wa, kung maingon na din na importante, okay. Kabahin na sa konstitusyon, impeachment, kabahin na mga higala. But, Kung grabe ninyong dedikasyon diha sa pagukod kang Sara, ngano nga mamoy dedikasyon laging gumukod ano inyong kaning speaker? Bakit po wala? Saon man imo di malagi katalikod sa busing? Mugukod bago de estirbil anangat kaya may AX na kay speaker ba? Grabing bisihan ninyo atong impeachment. Pero pagkaroon sa flood control, no, sa diversion of public funds meant for flood control, mingaw pas nanikop may galang House of Representatives. Galaw-gaw.
11: Bullseye! Bullseye!
2: So, Mr. Former Speaker, Martin Romualdez, sir, tanaw na ko, murag ginahimo kang score karon sa imong igagaw para pag sona sa Lunes, kaya niya maportray, masulti ngadto sa mga Pilipino nga wala siya giila, igagaw man, anak man, o unsa man. Basta nang hilabot kas pondo sa gobyerno, imbestigahan ka. Pero nauna pa magkapriso si Jinggoy. Ah, kini statement pa man eh. No? O pa man mo ingon nga ni, pahal na namong kaso. No? Our investigation identifies pa man, nag-identifika pa man, nga ikaw man kuno'y pinakaungo sa nan. No? Ikaw kuno'y pinakamarama sa nanan. No? Ikaw kuno'y central figure. Kanang central figure ka ba? Grabe na, no? Coming from the ombudsman. So, unsa karon maghulat ta mga igala kay basahon sa nato diri unsa response mga igala or statement no sa kampo ni Romualdez kalabot ni ini kay matod pa sa ombudsman siya ang central figure nga matod pa ni Lacson walay central figure, there's no such thing as mastermind and there's no such thing as syndicate, walay scheme sa pagkawat sa kwarta mga igala, and yet the ombudsman is saying there is a figure, there is a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control, mga kaigsoonan. Ang sabi naman ni Antikler, kasalanan ito ng mga Duterte.
12: Ayaw!
2: Di ba? Pangunta na si Antikler kung flood control is gutan, di ba? Ang iyag kanuna ibalikan, panahon ni Digong, panahon ni Digong, panahon ni Digong. Makatawa ka. Kay harapan ang pagtatarantado sa mga Pilipino karong mga panahon na tinuod na.
13: Hey!
2: Di ba, Mr. President?
13: I talk to my where the
2: bantayan na mo ha, basinuman og sona mamingaw ni. Ha? Oh. Sige, padayon ninyo impeachment kay accountability man kana pero kani accountability man sad ni. Kani ba mga higala ang butang nga moingon si Erwin Tulfo, relax lang kayo sa flood control.
12: Ayaw!
2: Oh. Kani nga kawat nga nahitabo mga higala sa atong gobyerno nga moingon ang ubang senador, relax lang kayo sa flood control. I-specify gyud ta ka Senador Erwin Tulfo. I want you to taste the dose, a dose of your own medicine. Rabir ba ka sa unad? Di lang ko mamalikas kay ikaw. Magsige man kag mga hinayupak imong malitok. I don't have to, ano? Di na ko kinala mo gamit ana mga obscene languages. Imuha man ang style. Kung mo gamit ana. No? Oh, it will speak about you. Ikaw na bahala ana. Diba, ingon ka? Relax lang tayo sa flood control. Diba?
13: Hey!
2: Kadako siya nawa, no? Oh, kaniyon ta mahimo ning mitsa ning ingon sa ombudsman. Hinaot tinud anay sad ni ilaha may gala. Dela sad ni padugang pusta. Oh. Si Marcoleta mga higala didto na gyud unta paingon tong investigasyon. Gilangan gyud nila. No, gipulihan nilang ping Lacson nga way klaro mga imbestiga. Unsa mga higalay? Paminawa daw ning, mingon mo nga, ang mga 18 Marines, dili katuuhan, Marites. Pero kung tigumon nimo mga higala, ang tanan nga gipanulti sa Marines, katong ex-Marines, mga higala, former Marines, former sundalo, whatever, kung imo silang tigumon mga higala, kuhaon nimo ang common denominator sa ilang istorya, isa ra ka tao mga higala mo ay sentro. Martin Romualdez.
12: Ayaw!
2: Yes! Aminaw ni mo sila, nala sila yung version, maunig, gihatdan ni si One Ball, gihatdan ni si Kuan. Pero kung imo tanaw ng figure, mga naay tao ngay mong subayon, may galang may mong common nga denominator silang gisgutan, it was number two, saldi ko, number one, Martin. So, asa karon kayo ninyo, chismoso na to sila, what to yung mga, oh, di ba? Mismo ang ombudsman ningon, our investigation identifies former speaker. Kaya may flood control pala dahil kay speaker. As if the ombudsman is saying, no? As if the ombudsman is saying, the office of the ombudsman is saying that, no? Kaya may flood control scam dahil kay speaker. Ano naman, central figure ka, magbuingawa kay labot. Musugot demo, mapriso lang sila diskaya. Musugot demo, mapriso lang. Kato mga trabahante sa regional offices, may gala sa Department of Public Works and Highways. And yet, the central figure is freely roaming around, may gala in Tacloban. And feels no remorse, mga gala, about the deluge nga nahitabo sa Pilipinas. Dagag kinabuhi, namatay, gumikas mga palpak, mga gala, ng mga flood control projects. Nga supposed to be, mo depensa, may gala sa community, gikan sa... pagragasa, may galas ba?
13: Bullseye! Bullseye!
2: Mm-hmm. See that? Unta, di lang taman diha. Anyway, alas 9.51 naman, I will leave you the message of Anticlair. Hello ko, Gab. I will leave you the message of Anticlair. Lahat po ng barangay ay makikinabang. Lahat po ng barangay ay mabibigyan. Bigyan, be? Mabibigyan ko no kamo ng pila to 2,000 maghato. Mahatagan lahat kuno ng barangay. Oh. Sabi no, sabi ng hinatagay karon may gala kay padung ng suna ni presidente. Oh, para lang yun ay ayagin mo patakag panghinambog ha, Mr. President, ayagin patakag panghinambog. Kay the last time nang hinambog ka 2023 ningon ka na ay 5,500 di mo ka flood control baya. Di ba? The last time nga nang hinambog ka, Mr. President, Raimundo Matibag? Raimundo Ribucas. The last time, Mr. President, nga nang hinambog ka, nga dunay, 2023, 5,500, you said, nakumpleto na. No? Na-turnover na. And after that, nagbahaog kusog, na bulgar tanan, wak pa man di ay. Pagsubay, tuwa, mga egalay, mga proyekto, ang mga tarpulin, gipamutang dito, may galas kalibunan. Naa dito may galay 120 million pagtanaw na ikasada gingon dito sa Naga, Cebu, may galay na ikasada pagtanaw ni mo sus wa mangyo bisag dalan na lang may galas mga tikling wa gyud dance tikling. Ang tuwa dito may galay mga hagunoy. Kanang kahoy nga hagunoy mo ituwa dito. Pero ultimo dan may galas da bisag dalan halo wa gyud. Dan may galas ibid, dan may galas sa tikling, mga tukmo, mga wala. And yet the project was completed according to the documents. Asang pundo? Kabahin siya sa flood control nga kawat. Kinsay central figure nga kawat sa flood control? According to ombudsman, not according to me. I was just recounting may galas what the ombudsman, office of the ombudsman said. According to Martin.
14: Pinawa!
2: Ha? Kinsa kuno mga igala ang central figure? Martin. So ano ngayon? Araw nga lang pang hinambog. Alas 9.53. Palio ko diya, Gab, kang Anticlair. Karang extra na ito. Manilang pabili na ito. Palagots kontra. Sige, go!
15: Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Mm. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda.
2: Ayuda.
15: So connect.
2: The only thing, mga egala, that this ayuda. The only thing that this administration knows how to do. Ayuda. It's the only thing, mga egala, they're good at. Mayo gyud sila nang hinatagay ayuda, mga egala. Mm. Sige, go. Padayon natin kay mo extra na ta.
15: Tumakompleto. Ikumpleto niyo po lahat yan.
2: Mm.
15: At wag po kayong magpadala sa politika.
2: Mm. Oo. Salaman ni Duterte niti. Sala ni Digong ni Sala. ang kakapal ng mga mukha. Tama na. Masira pa yung araw natin eh. Eh salamat nyo tanan diya, mga katropa nato. Bats ba dong oh? Siya, please presiding officer, Chief Escudero, dapat nang i-convict si Inday sa impeachment trial para sa katotohanan para sa bayan. Bats ba dong? Ninotarize nga dokumento, di mo ka-produce, tapos magpa-convict mong tao?
12: Ayaw!
2: Ano kayo, hello? Ay, nako. Lahat ng barangay magkikinabang, pero wa kadawat ang ubang 13 pagmahay, pinili lang. Nanay! Wala tayo oras, may gala makaginod pa sa unahan. Sangan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Uy, katong mga mag-uuma diya, ha? Ay, magkalimot mga igala. Basta gani, tanom na itong mga tanom diya, mga kaisuunan, mais, humay. Gamitin ninyo na og Latim Gas G Full Year Fertilizer. Isprehina! Isprehina, mga igala! Oh, abunuhin na, make sure. Latim Gas G Full Year Fertilizer. Aron mga igala nga mahimong Team Gas, bugat og ang ani, og di ka mga igala ma-failure. Ah, may nalang makabawi-bawi in town, tas panguma, mga katropa. Alas 9:56 na. Sangaan may galas kin... Wa, kausa na pod. No? Palik na pod. Sangaan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network. Pilipin sa itong partners, bigas lawa, katropang Gab, o si katropang Ralph, inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
14: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigun pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
17: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
16: This is 107.1 XFM Tagum.
18: Exciting! Oras mga igala, doon na tayo 8 minutos na nakalabay sa last jazz. Good morning, welcome! Exciting! Ooh.

0: Salamat sa kanta kini lagen sa imong kanta today mura bu gamay ko ampod ako ang kuno ini unsa na pud ako ang mga hikot mga maring nakadugo ko aning nindot nga kanta ni Sir Ken. Sorry Sir Ken.
1: Hello Sir Ken, good morning sa tanang mga Levinao, sa mga tanang mga insurrectors, mga kagupa.
0: Labi na gito mga... Siya
2: si pili niya ato gani, Marin? Loggins?
1: Kerry Loggins.
0: Loggins din na siya.
2: Kenny yeah. Loggins.
1: Oh. Yes, mga, Kenny Loggins.
2: Tignan sabi na si Kenny Tagupa.
1: Lay ito.
0: Parintira siguro sa kay Maura Magsitsura, pero gamay man nagtabalido ay nanan.
2: Ay, gamay! So sa ato pa, napamatudan ni mo, nimo na gamita.
0: Hoy, naan ni...
2: Nice rin siya.
0: Naik ko anday, naik ka ng... Na-send mo ko na sa group chat
2: yun. Ay!
1: Na-adya.
2: Kaya siguro may saling ka na maring.
0: Bili ko eh.
2: Kaya atong mapamatod anak. Kaya atong anong ikatang.
0: Ganun ang mapangita ng link. Kaplungo nila mo na sa naman sa diya.
1: Hindi mo na yung agonita ng bilangan.
2: Nakatali man daw.
1: O, ganang kayo siya o. Di ba o?
2: Asa ato ka tong tigwan, tig metro?
0: Di, tig.
1: Ah, tatawa.
0: Ah, di ba?
1: Ah?
0: Hoy! Hoy, ano yun yung uyotara, di ba? Gusto mo appeal sa tuang pangapata?
1: Basta mga inaling ganana, siya kay mag enjoy mo ko dito ang program.
2: Ano, binabasa ba?
0: Kasi ito na bangko din yung atapad, oh.
1: Balik-balik siya, wig.
2: Katong pamba, sa tawag katong pamata, kanil nga bangko?
1: Ah, kuha, kanang children's chair.
2: Tama, righty ka lang yung mali. Right, sir, pansyon po siya.
1: Oo. Ana.
0: Kasi mo ginam ng bright ka today.
1: Kwan, gain.
0: Gain?
1: Giniling na munggos.
2: Ay, di ah.
0: Hala, oy, makabright.
1: Siyempre, Santon Plus Gold. Yes. Ana man na, di ba?
2: So, usama yung nakuha ni mo diyan sa Santon Plus Gold.
1: Kaya nga, malantik pang imo nga pangunahon na, niya, dili ka magpatagag-istorya.
2: Ano na, ano na.
1: Pare, ato nga, kato ka nga, ato ang, kato nag-comment na itong uplok, ay ito si John Jampong. Atong sinalikwe, parang isalikwe sa pamilya na.
0: Ay, hanggap, abutan yung mag-comment.
1: Dili ba? Dami na ito, mga nato.
2: Basa, sa akin, ano? So, wala pa kaka-istorya, ni-comment na siya.
1: Ni-comment na. Oo, kani, oo.
2: Bayot ka, oo. Request ko, bayot ka, oo.
1: Oo, kani.
2: Talawa. Wapa ka kaistorya mo, solpot na lang nas.
1: Kuya ning siya kay kanang mura ni siya o ganang kwan. At welcome na to, tanan na to mga...
0: Welcome!
1: Ato ang mga followers, mga yes. Commenters, mga commentators ba?
2: Ana.
0: Nako mga maring alas 10, 15 na itong oras. Live, ikan dila sa studio. Ako ni si Maring Indoy Erika, Deligwapa, Delimestesa. Apa di makapiansaan tungod kay Manguray o silingan.
2: Ako lang yapo ng inyong iyan sa kanunay panaman. Kiling si Tia Daria.
1: Yes, basta iday tanini.
0: O, syempre, live, takara mabati mga marin diri sa XFM Matisete.
1: Aga sa XFM General Sanun City.
2: Aga XFM Bukidnon.
1: Aga syempre, na magpabitin ang ato ang XFM diya sa Pagadian na.
0: Ano na kita?
1: Sa Pagadian na.
2: Ang nilabi na po, diri sa?
1: Dito sa may lugar ni, diya sa may XFM kining San Franz. Ang ako ang amigo diya nga wagay paglubad na si Junji Lim.

0: Frias, lali man ka ang iyang naagi dito yung nadakpan nga, nag-check-in sa hotel.
1: May
0: usa ka straight level. Individual.
1: Asa man nalapit na kita lang sa?
0: Sa hotel.
1: Nadakpan naman siya.
0: Sa police station. Ay.
1: Katong dakong paa, wala na siya noon eh. Pasi na. Katong dakong paa, si Lady Marina. Manipasi na siya.
0: Manipasi na,
1: Si kuwala na bila, si Rina o si Ray. Si Ray.
2: Ay, akong tibayon si SM diha. Idol biya kanya. Ano siya nga?
1: Mga SM. Ko
2: si Nihon Tuluay.
0: Sa?
2: Sa mga taong magsimaster nga magduster. Ano si SM Ray?
0: Isa, talo-talo naman ang inanastoryahan na.
2: SM Ray, oy. Kanagong dibahan na.
0: SM Ray, ikaw SM.
2: Last time mo ng duty.
0: Mahir kayo ka mo talo-talo, SM Ray, ha?
1: At siguro papilan po nila si SM Ray siguro. Mag-duster po siya.
0: Oo, maka na. Mas na sila ni Marine Daria.
2: Ano, wala kang kangita ng duster sa itong pag-uan?
1: Sa kuan?
2: Katong pag-Christmas party.
1: Sa...
2: Nag-iamag ikang gihilmitan, nakakrap ta pa.
1: Wala.
0: Marine, tanawa ang bog doon sa bayo to. Mura bang kamer ni Prisya siyang paa.
2: Ay, kapensa mo, sipa na eh. Dili ni Bukton.
1: Ang Bukton pala, mura lang bata nga ganito. Ha?
0: Ah, pwede mong palong-palo.
2: Ay, pagka naman na kayo, kaya nahan ko si Gap, magtanong.
0: Ay,
2: nako. Kaya
0: nahan
2: ko si Mabukton.
1: Maraga, kayo siguro siya ka ng katunay ipata.
2: Ay, hindi rin ipata
1: ka. Ay, kumpiyansa kayo, Mabukton. Mangluto ay ba yan na si Baringaw?
0: Ay, oo.
2: Kasi maalaan tagpata, bita.
1: Nako, mga maring, kaya ito ang programa. Hatunin ka nato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Sama sa...
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Okay, siyempre ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Para adlaw ni mo nga mag-gisi ka, nga mura kang mag-gisi-gisi. Kaya tungod na sa vitamin C.
1: Ay, kalimot mga maring, karong Julio 26 at ang may pinalang ka-adlaw, magkita-kita dali na sa may
2: siya lang
1: Nuevo Iloco sa barangay, Nuevo Iloco, balik-balik sa Covered Court,
0: yes,
1: Mawag Dabao de Oro. At ang mga artista dali sa XFM,
2: siya lang ang atangi mga katropa, ha? Posposi!
0: Posposi dito.
2: Kami yan, sa backward lang may.
1: Diman ko mapuspusan kayo, mutago mo ko sa kilid ni Bong Algabri, Bi.
2: Aba. Si Bong imo ang ipapuwa.
0: Imang si Bong imo ang ipapuwa dito. Ay, kanta ba na rin si Katropang Bong.
1: Oh. Bito, ano sila ko kayo, ugmahan mo, kanta na sab ko.
0: Kanta gina siya.
2: Giganahan.
0: Siya may pagkanta na to.
1: Siya itong opening, Bi. Itong opening nga kanta, Bi. Butangin mo diya, Sir Gap o ganang kuan.
0: Katang ipag-request ganina.
2: Ato am ng tulog, wala yung request sa. Na may trio nga kuan kanta.
1: So una nato si Master kay nag-comment para na kang kuan kang no jumpo ni kanta.
2: Ana siya request kong song Bayot na Opaw.
1: Napay nga.
2: Ay kailan ni ni sila? Ana siya regards daw ni old friend nimo sa makabayan nga si Ann Mainot.
0: Si Ann Mainot.
2: Amo ti mo.
1: Mainot god kanang kontrag nga realistiko.
0: Okay. Kuan gyud si kuan jun jumpong ang
2: anang. Kailan? Kaya
0: old friend. Kisa ba na si Anna Mainot John Jampon?
2: Hindi naman ka. Basi di mo nagnakay kagahapon, Anna.
1: Kailangan ka, hatod ka na sa Turbo.
2: Hindi
1: naman, plaster sa midriya, Bi.
0: Plaster, check.
1: Among i-cheer ni si
2: Aron ka makasubakot o magluhod sa kanunay, gamitan na lang mo og Turbo Male Enhancer.
1: Maring, makuha ko maring ba kayo? Makita na ako ang cliblets maring. Nag-ana na ako maring.
2: Nay mo lugwa na yung maring?
1: Naaoy.
2: O nadi?
0: Asa. Ay, kagidi ay.
1: What?
0: Haluan, sige. Bunal kay nanganal.
3: Ayaw naman.
1: Sabtang gisilik. Ano? Palakpak sa din mga binairan.
4: Usa ako

0: right, okay. Next singer, please.
1: Thank you.
2: Kayo na po na master, master in Chikikui.
1: Salamat sa kanta, master.
2: Yeah, master in Chikikui, manilis master.
1: Ay, kamagalimot mga maling, ha?
2: Yop, siguro dito, master. Mula nung atong tingo.
0: Kana. Okay, sige.
1: Katong kanta, ha, tuntok ka na to sa turbo. Aron nga mas muli ko na pa ang tuhod. Makasubaw ko sa magluhod. Mag-turbo, may enhancer, matag-kiyo. Akyan.
2: Matag-dulo.
0: Matag-dulo.
2: Ayan ang kiyuan. Ayan ang kiyod bro man kang si kag break an
1: kasapyot di ang sila
2: an sapyot bre ay
1: aw na si kinit o sa
2: abantur na ni bang murag na takili na mulakaw takili kay ang yang ko an yang bahat na nasa kilid
1: ba
0: okay
1: sa may next song bi para
0: next song sige sa mani mo
1: ang next song siguro mo na musulod. Tanaw din na ito ang mga request.
2: Tanaw mga request lagi. O, kala, Libakira. Ana pa si Libakira. Iman tayo.
1: Unsa iya, ha?
2: Wala siya. Nagkuhan lang siya. Shout out dere sa Timog. Maminaw mi karon. Daghang salamat, mga chismusa.
1: Wala, uwe.
2: Daghang mga chismusa. Kina sila diya. Tinuwa.
1: Sige daw, be. Sige daw. Pamatod idar niyo, be. Nga mga chismusa mo diya, be. Unsa mo ko na hearing sa last turon, be.
2: Beta.
1: Unsa daw?
2: Ay, atong patbang. Gato, ano nang maramakadaog ta. Natin pambayad.
1: Nyarahan.
0: Halian yun ang gaida. Kada kayo
2: nag-wonder. Alexander Omaki Algabri is watching.
1: Ay, mukanta na si...
2: May watching.
1: Ay, nag-watching po si Koan. Nag-nyara kadal lang kadi. Manila mo ako nakitaan di ay.
2: Ana si Nining Garcia. Mga Maring, good morning. Request ko 25.
1: 25,000 o minutes?
2: Minutes lang daw.
1: Noted.
2: Birahe.
0: Okay.
1: Birahe, kaya nakita ang kanal.
2: Ayaw lang yun na ito.
1: Ayaw lang hulugig 5 nga pinghing.
0: Ayaw lang nga. Ayaw lang yun.
2: Ayaw nang dinukdukan. Kaya masama daw niya ang Street of Hormones. Tunga ta, Maring.
1: Ikaw una, Maring.
2: Tunga ta.
1: This song is for you and also for you and for you.

0: Ni kuan ah,
1: ay, maratay.
2: Maragan.
1: Pati ang mic na daot ton po.
0: Maragan. Ang hikot.
1: Nida, ang kuan lang maring daot, yun ang mic maring.
2: Maratay ka matikod na mong doa, ha?
1: Nga, daot yun ang mic.
2: Nagibinuangan mo sa microphone.
0: But anyway, katong katahan mga maring ang tutukan nato sa Santon Vitamin C.
2: Ay,
0: nga mas malami ang isi, mag Santon Vitamin C.
2: Kana.
1: Pamatod eh, daw, be?
2: Pamatod eh ninyo na.
0: Ay, ayaw sa kayo. Ako kapaklining, day.
1: Kuan kayo, day. Burakag ka na yiluhan.
0: Ngilo ko kayo, kay puno na kayo mga tartar.
1: Kasi nung ikaw niya na balbakwa, siguro kay yilo man kayo. Namay, sweetie eh, mong
2: ngayon. Oy, si akong amigo ni ha, si...
0: Insa.
2: Si Lito.
1: Ako kaingon man kong si John Dampon.
0: Amigo ni mo na, mo igsoon.
2: Ako igsoon. Nga pareha gulo.
0: Pero kato yung mga tindira, murag dili lagi mo to parinti, kay musipa talaga sila.
2: Okay, kaya nga lang siya, nasa ning upawa niyo, mga wala nilig bula-bula.
0: Mga na po nilig bahaw.
1: Like, like, tinanawan ilang mga tindira, no? Kada abot ato.
0: At least, wala'y panos, kay ang bahaw, maingin mo sa'yo.
2: Yes.
1: Maghilak ilang iro.
0: Request ko ga, balik-balik, baki, napalik, libakira ng upaw. Lailan ni si John Jampon ay...
2: Lailan ni si John, John Jampon.
1: Ay, pa si Wilma Joaquin. O, taas mong kayo ang kay Dar... O, magani. Lain ka na sila ay ihatag sa kuha ang taas.
0: Si Jigs Locksmith. Ano siya nga, why shot diha? Na, oi. Pero, ambot kong makainom baka ano. Ito ba?
1: Ano po si Alvin Guo ko. Si request ko, hot mama.
0: Uy, pakatahon daw si Lolo Sidoy.
2: pakatahon si Lolo Sidoy.
1: Ano siya man ang title Sidoy. Yang gusto ipakanon? O, siya na?
0: Tagay mini ko andya biga pakinton si Lolo Amado.
2: Kana. Kantahan na diyan ang mga request niya. Kisa nang nag-request sa maningi panguana nila oi, galami na gilami ana man siya ni Rica oi. Kani
1: request ba kay duwag niyo kantahan ni yang request duwag na kay
2: siya.
1: Kanang bayot ng opaw.
2: Ha?
0: Wala may bayot ng opaw.
2: Wala lang.
1: So pataka din siya di ay. Dili din ka
2: no. Sana ba na buat po at kay ikay kanta na sana John Jampong kay komene ikay imam na idea.
1: Basig siya ang nagwan ani na kanang file sa kanta.
2: Bisi siya siyara. Ay komene idea na John Jampong ikay kanta ba di pag YouTube lang.
0: Ay nako. So mga maring ha alas 10:30 na tong oras ay makahawa di kay mabalik mi sa tuang tila greeting.
2: Yes.
0: Syempre diri agya pa sa tuang pinaka ngilingig nga tulumanon sa radyo kini ang
2: Kung Ako Ikaw.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, matabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Anton Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot og duwa pastab, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako ba ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat
0: Zanton Plus Gold, tatakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod, magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma dagani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Exciting!

0: Alright, we're back.
1: Dili lagi ako ang kuan karon mga bayot. Ay hinay ako ang headset mura na nadaot ma siguro ni uy.
2: Angon sa.
1: Inatag baya ni Sir Ken.
2: Dili man gina badaot ang headset maring. Isa lang ang daot ana maring.
1: Unsa lang?
0: Ang dalunggan.
2: Dalunggan ni.
1: Basig ang head.
2: Basig puno na lang sa dugos.
0: Yes.
2: O kaba basig dai na puyo.
1: Ba man ako ningi.
2: Nay putsyukan maring.
1: Ako makuabi ko kay dinaka kay ako si Pare Edgar ninyo kuha sa mga kuan ba kay halat na pananaw niya.
0: Ay, na-request si Nancy Camilo. Good morning, Maring. Request kog song, ikaw ang iibigin by Jos Garcia.
1: O, na-nato na siya kantahon, pagtilaan sa nato sila.
0: Yes. Ah.
1: Para ka na, gimingaw sa to mga tila siguro sila. Uy,
0: mag yun.
2: Ako ba na si Alvin ko?
1: Sa kanal ko, ikaw.
0: Ako, dari ko sa kwala ko, gingi-gingi.
1: Ikaw,
2: sa'yo. Dere ko sa ubus-ubus ko ito na balibo.
0: Bisa ako yung una, habis ka kung ulo niyo mamatilaan. Ay, kuha man lang kung ano yung Itmi Games, oy.
1: Ito na kay Hamis.
0: Ako man lang kay Itmi Games. Ay, sige.
2: Hamis pa di ay.
1: Hamis pa.
2: Hapnot pa di.
0: Hapnot tayo.
1: Mura malagi nagsiko.
0: Dahil lagi mo ay.
2: Sige, inatukod siguro na ibrimindi.
0: Dahil lagi mo ay.
2: Sige, inatukod ba rin?
0: Kabalo lagi mo. Sa simento, magula na igo.
1: Oh ba?
0: Rapro kayo. Wala na pinisingan.
1: Kini ato ang programa, ato ni Kanato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes?
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, labi pa karong mga panahon na maring ating klase na. Ang ato ang kabataan, ayaw niyo pa inumaan ng mga ito, mga kape, uban pa nga mga nagkadiyang kape.
0: Yes!
1: Dari pa inuman sa Santon Plus Coffee Mix kay aron nga mas mo kusog ang ilang cognitive function silang utok, mas paspas sila makamemorya, makakuan, mapangita ang solusyon sa ilang mga test.
2: Ayon ka na pa rin.
1: Nga leksyon, Santon Plus Coffee Mix, mga maring dunay sangkap nga magustin, malunggay og
2: suya bean.
0: Dili na lang sunis, oy. Dili na siya lang sunis. Ako tilapan ko ni si Jun Jampung.
1: Sige daw.
0: Tilapan.
1: Asa na pa ito nung?
0: Tilapan ko ning kwala ning alingagang ani para dilinin ng takag istorya. Dadaka to ka pa nakampanang nga be nga na. Upaw di ay. Upaw may magsorban niya. Buta sabot.
2: Ikaw na mo
0: birahin.
2: Birahin na naki. Upaw mo nga. Pero napatay pagkantaon isa kay namantay. Namantay gis.
1: Ako sa din tuslaan.
2: Gisig utok.
1: Ako sa ning tilaan si Kuhalbe. Si texter 9139.
2: Ay, 90 texter po.
1: We have texter today. Good morning, XFM Tagumni.
2: Ako siya na si Piat.
1: Good morning, Master Indertanini. O Ati Daria, dili halata nga Biki si Ati Daria. Good job diri sa pantukan. John Patinio, di ay ni Master sa mga taga-pantukan.
0: Oy, Patinio!
2: Mahula may yung magbangka na dyan ha, kay magbangka-bangka.
1: Siguro sa amin yung bukid-bukid nga lugar si Kuan.
2: Ah, sa amin eh.
1: Si sa pantukan, kay makuha man tayo sa bukid-bukid. Pero sa Sintos pantukan,
2: medyo halata. Ah, basi sa Panganasun.
1: Sa Napnapan.
2: Napnapan?
1: Oh, sa...
2: At kaya siguro may isa lang kagramo din na ako.
0: Kaya kapila kayo bahala magpabulmil.
1: Napadili ah, si Texter...
2: Ay, buwan ka nang dapat limpyo na lang ta.
0: Sige.
1: Si Texter...
2: Parang pinuga na daan.
1: 5224. Ingon sa'yo, once there was a love by Manny Japur.
2: Ay, ingon ko si Manny Pacquiao.
1: Napadili ah, si Tia Daria in Inday Tanini. Ulan ko sugay diri ang dala sa hangin nga tugna always jud magulan. Naamang good bagyo si wala ako kabalo.
2: Si mo halaging kami si Marinya wala imong
1: si
2: pangalan.
1: Si Obet humalo ni diri sa banali pagadian.
0: Aba ta pagadian na.
2: Kamusta man ta pagadian na?
1: Kamusta man ta pagadian na?
2: Ay, parang lami. Nindot diya. Nindot diya ang pagadian maring. Guwapo kayo ng kanang lugar.
1: Lagi, uy.
2: Okay.
1: Ako lapad yung kutamak ang pagadian. Mabog.
2: Ikaw?
1: Panahon ko ni Stanley diya.
2: Ato inon si SM diya. Nga patuon ka dito. Dito ka magkuan. Mga isa kasimana ka dito.
1: Ayaw, basig. Asahin ta diya.
0: Hindi, iba yung kaganaan ka diyan sa pagadian.
1: Hindi, dira ko sa kuan la. Pilipina na ko.
0: Hoy, mates! Ano ba si Mitch? Oh, hi. Hi, Mitch. Mitch, you're wrong.
2: Ang Sierra del Opinaldo po day. Good morning from Visaya.
1: Ay, good morning po, D.I. Sa ato ang acting, ato ang officer in charge sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
2: Yes, yeah. Hello, sir. Hello, sir.
1: Ay! Pagkitaya din may mga pasalida din mga master kayo. Kanta man kakaganindot ka ron.
0: Be, magkanta ako din, be.
1: Kasi kanta
0: niya. Katong si Ilyang Og City Board, be.
1: Si kay. Ilyang Og City Board,
0: nakasana. Oh, kana. Diri mo na sa Amuas, taga, kuha mo na, taga, taga Sinangwilan.
2: Namin nanawagan na din diri.
1: Ano sa ingon, ma...
2: Nananawagan?
1: Uy, kataas ba sa panama? Sige siya, basada.
2: Grabe. Alang sa tanang mga pariente ni Tio Utoy, Rica Ford. Banan ni Manding Miguelia Labuca Algabre Ricaport.
1: Paagong.
2: Anak ni Jesus Senior o si Rufina Oping. Labuca Algabre. Nga ang sa sulop. Nga taga sulop Davao del Sur. O ang nagtipaminaw ni ang may panaw ni Adtong Julio 18, 2026. Ang iyang lupong ipahigayon karong Julio 29, 2026. Ang nagpahipalo ang pag-umangkon sa asawa sa namatay si Bong Algabre. Dagang salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: Hadlo kayo sa mga hadlo kayo mong music.
1: Sa mga gusto diha magpahibalo, pwede punta magpahibalo diri.
2: Yes, kompleto
1: ta diri. Panawagan.
2: Nami birthday, 40, domdom o guban pa.
1: Pwede punta diri ka nang kuan, kanang sa tawag anang kanang mananagtag.
0: Kailangan managnaay.
1: Managtang.
0: Managtang sa.
1: Managtang.
0: Managtan.
2: Burang tawak-wak paminaw.
0: Managtan na siya. Kailangan siya. Kambaga mga. Pero,
2: o sa sila magpahibalo ma rin na may ihulog naman tayo token sa gawas.
1: Magtuwa diya.
0: Magtuwa diya. Magtuwa diya. Ay, makita itong kanal sa kalubinhan.
2: Pagkakita na ganun mong street of Bormor. Kalagong-lago.
0: Lain na naman ang
1: kanal. Oy, nasuko ba yung ang Iran ma rin?
0: Kaya
1: maro-maro kay si Parijunal ba kay ang iya mga barko ka dito na pagyon sa laing agiana dito na maagi sa Strait of Hormuz
2: dito na sa Rot Canal iya pagyon
0: dito na maagi sa Rot Canal
1: na iya manay namo na mga agiana nga mas dool
2: na asya namo ko to'y bayan mari
1: dito agi sa lipit sa Kigol
2: namo ko to'y bayan kaya huwag pagulong niyo ato matarecho naman natin dito
0: alright ka na gala ha sige check check hello.
3: Bismol matibol, sila mahigong maon. Nagsyon nagdribol-dribol, dihan ito'y ni untol. Isya ka natibol, ay di ay ang mga kwanggol. Gadulag basketball.

Pinoy iyang gusto yun kano. Nakatrato ta siyang negro, nga dako kayong tao. Diyang giyagat siyang minyo, si

Maruan mo ng asawa, kay Iskilyang nagpaabot pa. Humans dagang tuig, nagkita na yun sila. Naghanog sila maayo, o magpakasal ng dato. Apan usaon pa man, nga si Iskilyang nakangukango na.

0: Thank you. Thank you.
1: Okay, kamanasan, kamanasan.
2: Ana pa si Alfredo Hicali. Hello, Master Tanini, Maring Dars. Si Badang Irika. Ay, Badang.
3: Thank you.
2: Badang naka. Ana po si Libakira. Oh.
3: Sa ingon.
2: Ang ngayon kayo mo mga bayot ay nalingaw kami diri mga chismosa.
3: Sabi
2: sila mga chismosa.
3: Sabi sila man si Libakira ang iman tayo, no?
2: Oo. Sa Timog man sila?
3: Sa Timog sila?
2: Oo, Timog sila.
3: Oy, good morning sa mga taga-Timog. Kanukutan, hello.
2: Hello. Bisan pa ni Tita Nanggula, good morning mga maring. Request ko, I need to be in love ka. Watching from Davao Baco, Davao de Oro.
3: Mako.
1: Mako
3: ka ng mga taga
1: Mako. Bawan ko na sa gagmay. Gagmay. Mako. Alam na.
3: Mako.
1: Mako. Nya gagmay. Ano ba?
3: Kaya mo, asa na?
1: Sa gagmay.
2: Sa Mako.
3: Tagaay mo niya ako. Isa to yung request para sa imo ha.
2: Kanto na lang.
3: And so, I need to be in love.
2: Ito.
3: Operator, please.
2: Magbinayot ko ta.
1: Mauna magyogaan eh.
3: I need to be in love by... kasi kakantaanan si...
2: Carpenters. Natingala kung ano pa babae siya nga panday man naganta.
3: Mukha niya, dapat ko na siya ay you should to be in love. Kiling masunod nga kanta mga higala ato ni kanato sa... premium D3 capsule, doon ay virgin coconut oil, doon ay pagin sa malunggay oil,
2: yes. Doon
3: ay vitamin D3 200 ayo. Ang premium D3 doon ay 200 ayo, pero kita...
1: Wapa na ayo, may ayo.
2: Wapa na ayo, ane. Sige, larga.
3: Larga,
2: para na si Moha, tita ha, tita Mananggula from Mako.
3: Ladies and gentlemen, ang pinakakaraang buring dito sa may Bisayan.
2: Dahil nalimu maring, karaan yun.
3: Tia Daria!

0: Ganun tayo color sa linya.
1: Baby, baby, aha. Aha.
0: Masa mo nagkatawa dari dito?
2: Ama, gaya lang. Gaya lang lang, Mari.
1: Isa man na.
0: Pero ikaw sa gahit ka dumpol.
2: Lain lagi, hilangan lagi akong hanta, Mari.
3: Para na yung chabaw niya.
2: Lain lagi kayo, ay.
0: Wala na, ikaw ka na nga.
2: Salamat sa pagganta, Mari. Salamat po sa inyo. Salamat po sa nag-request.
0: Nagay ko niya ka ng Boulevard, B.
1: Boulevard.
2: Saan na nga Boulevard?
1: Piape Boulevard, yeah. Piape Boulevard.
2: Piape Boulevard or Boulevard of Broken Wings?
0: Boulevard sa Kuwanis siya? Dapit sa Davao, gani, Master?
2: Sa Atchop
1: Boulevard.
2: Sa Atchop siya.
1: Sa Atchop Boulevard.
0: Request of kanta, the past. Ay, bisa na niya taon-taon.
2: Mira, amo nang kantahan, pero amin may kailagun ni mo. Lisod gaya pangalan, Mari.
0: Wala, amin na yung pangalan kay Kuwan man.
2: Bura mag si Mikus-Mikus yung pangalan.
0: So
2: si Master na lang mubasa na niya sa pangalan mo kabasa. Masada na Master yung pangalan, Master.
1: Asa may pangalan na niya
2: na request sa mga Jack Dapas. Yung sa mga to na pagbasa sa yung pangalan.
0: Si ay Vansky. Si Vansky
2: guys. Vansky di ay. Tarong nga ba na imo pangalan di ba?
0: Hello? Hello.
2: Hello, Ibid. Unsa man na?
0: Hello.
2: Hello, Ibid, buaya. Unsa man na?
0: Para rin sa toa mga senior citizen nga namati karon.
2: Oh, pang senior na ginay mo ha, Bande?
0: Pang senior na ginay ako, Aday.
2: So, nipatong na ka sa 20%?
0: Hapit na.
2: Aday, ay. Hayahin na kay kamarin kay Moniudto ka, mamahaw na kay 20%.
0: Ismaila sa Bilyan Asuncion, kang mga Pilipinsyano, kang mga Bibig Mirabal.
2: Alagrahan ka sila, ano, Maring. Ilan ang paborito? Yippee!

0: Ah, nawata kini nga usa ka sakong putyukan nga gigan pa sa Kilagding Laak, Kumbal Province.
1: Di ba paakan ko na ako ang dugan di para
0: mo dapat. Mao na imong premyo dai maring.
1: Oh, papaakan ako ang dugan.
0: Dawata, dawata sa mas, dawata sa masipang bunog.
1: Mars lagi mo. Ay kay mo gawa diya kay mabalik niya man ang ani ato ang mga painumdom. Kini ang XFM.
2: Exciting.
3: Zigalag.
4: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Oh, nagpiso rin ha?
4: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: was Air Supply by grabe kayo, Lost in Love mga katropa. And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Nasa mani? Nagkakal malay ka. Aligun yung uri mo lang. Okay, so natay dayo, nay dayo.
1: Sige, tagi na mong kape maring. Kuyawan mo, taanin maring.
2: O na natin pasod mga maring. Ito ang dayo. Alas 11.2 na ito. Yes. Kini mga maring sa Santon Vitamin C. Nay dayo.
0: Nay dayo. Ito pa pas. Ito nga. Nay dayo. From Danao, Cebu.
1: Oo, layo. Tagay na yung grupo, aron masayod po sila no andam butang nga budawat diri o kana visitor.
0: Bisita pagkatao na to.
1: Pagkatao na kana siya pang from Danao.
2: Natay dayo.
1: Si Angkol Angga ni ano si Boy Paltik.
0: Ay ato ni interview sa ha. Ay. Okay, ay.
2: No man atong dayo eh
0: bugna kayo. Hello, kasi pangalan ni mo sir.
3: Kwan si Ralph.
0: Ralph Richto? Kwan man ni Ralph? Kaneng, tama ba ning nasa kuang pidabit o blues diri nga kuang ka?
3: Kwan ko, Ralph Tuti.
0: Ralph Tuti, di basa-basa. So, kanang ni Dayo magigod rin sa mong lugar rin, tagom yun. Sa magigimuhang kwan mo yun, di mo man ipakita ang abilidad rin sa mga gawa sa pagkanta.
3: Di, mo... Kuan mo ko sauna, pilapin mo ko sayaw, testin lang ko kanta.
0: Ah, okay.
1: Okay, dancer din siya. Kasi
2: nakita ni mo nga gusto din mo, kasi nakita din mo sa programa nga gusto din mo ipakita po din mong talento sa pagkanta sa...
0: Kana. Kasi man, sa'yo mong tanaw ni mo, Ralph, nakakay potensyal ni nga... Nakakay potensyal ni Ralph.
3: Potensyal nga matip. Tipon sa baka ba?
2: Ito na ngayon.
1: Ay, naglangaya, kakalas kayong oras.
2: Pakansa na to.
0: Yes, ladies and gentlemen, ano yan, si Sugato tos masipang sagpa pakpak ani ala si Rob Tuti.
1: Ganahan kasi diya kay naman si namay front page niya
2: gani no
1: na igat.
0: I swear okay
1: ikaw sa to ikaw tong negro anak kol.
0: Okay, tira.
2: Mauto siya.
4: Backward?
2: Ayaw,
4: mauto.
2: Mauto. Mauto.
4: Di, mauto.
2: Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto. Mauto.

0: Salamat. Grabe
1: ka. Grabe ka yung tingog, Marie.
0: Power ka yung tingog.
1: More than name, let man taga Danau.
0: Bantog, grabe ka. Oy,
1: oy. Sa ka mula ka doon, hata na po niyo sa kasakong putyo ka na sa.
0: Ikaw na bahala ka ni, ha?
1: Isok-sok na na yung ulo sa sako. Ikaw na bahala.
0: Bato siya si, kuan?
1: Si Ralph Tuti.
0: Si Ralph.
1: Kapag pili na Tuti?
0: Tuti.
1: Ayaw niyo baliktara kay Lami.
0: Mintras, taas sa Andre Astagong. Kinsa ka tong mga...
1: Anap na yung mapag-greet o happy birthday, Maring.
0: Kensa na.
1: Happy birthday to Arturo de la Cruz Edquilla. Karon July 22.
0: Birthday na sa mga Arturo.
1: Salamat sa Prano Bapuersa. Kantahin, Maring.
0: Kantahin.

0: di ba yung same mo hindi Arturo? Inaot ko Arturo, nalingaw kasi mo birthday.
1: Happy birthday to Arturo de la Cruz. It's yes. July 22.
0: Ikan pa din sa Nueva Puerza Tagum.
1: Speaking of Nueva Puerza, good morning, Kang Cap.
0: Hello, Cap. Ang ato ang manok niya, tamok na ba?
1: Si Kapitan Arcainas.
0: Ana po si Din Luna. Unsa naman na, oy?
1: Unsa naman, di ay
0: akong mga erog ipang kalintura na sad. Lain na gina si Din Luna.
1: Lain na ka, Din.
0: Ayaw pa ana. Ayaw pa ana, Din. Aw.
1: Sorry, Din. Good noon, ladies. Enjoy more nice music, Mawa, forever.
0: Aba, yes, at si Ate Ismaila. Okay, ang

0: man eh. Oh. At least, salamat mo kay Gisubrangan pa mo. Kay Sawag yun.
1: Sobrang ganit kayo, kay gibalik pa ang buko-buko ko.
2: Gibalik siya?
1: Gibalik ang buko-buko ko, nanay pinaakan gamay.
2: Lamian naman kayo ito pagkaluto.
1: May ganit, kawa nabilin ang napostiso pa ito. Nabilin kito pati postiso.
2: May natong oras, mga maring alas 11:12 na natatuang suwa tampo sa toon tulumanon.
0: Kung ako ikaw!

0: Alright, ani ana. Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako din si Arturo. Nagpuyo din ni sa may Mako, Davao, singani na pita ni Rio.
1: Dioro.
0: City siguro. Grabe kaya maring ang inyong programa diri maglanog-lanog yun. Kani ako suwat karon ako nang ipadangat sa inyo kay gusto na ko ko matagaan og kanang kahupayan tungod ani akong problema nga gikabibaning akong abaga karon mga panahona. Bahin kini sa akong uyab nga si Juna. Kani si Juna nani siya mga ginikanan nga mga isugay pod ba? Kanang di ko na uyonan sa iyang mga ginikanan. Para niyo masabtan kung unsa gyud but pasabot ani akong suwat nganong ako na uyonan. Ina ni mga panghitabo.

0: Juna!
1: Ma, isu gagod ni mo, ma.
0: Kisa man ang laki na! Ay... Ibu na imo kuyab, muna gimang ipang... Muna si Arturo, kaya sige ni mo kidamgo, nga ka naman doon ka na ko.
1: Ma, sorry ma, wala ko nakapahibalo sa imo karon gabi una nga. Ah, si Arturo, di ay ma, ako ang uyab.
2: Ah, may gabi ini mo dati.
0: Ante, yan ba na ko ni mo?
2: Muna na imong mama sa muna siya ka na survivor ng cancer.
0: Sudara ko, Derek, kanay imong kuan ba? Kanay imong kuan ba? Di ko kanahan sa tuntuno ng imong uyab. Diyon na. Saltip ni, salinis tipos dong. Ayaw ko gara-gara eh.
1: Ma, kanang komedyante mo guna si Arturo ma, kaya nag-aapil mo na si Abuan Good.
0: Kaya kang ano man, kaya ano man.
2: Ha? Sorry, te. Ate,
0: kaya? Kabalobak ka do, saltiyata ka do. Ha? Di ko gusto nga na yung manguyap. Kaya kabalong kag, dako kay kong pangandoy ng akong anak kasi Juna.
1: Ma.
0: Kanang, nanam ko... Di pa eskwila ko ni sa mangga.
1: Sa tuan, sa Bisayan?
0: Oh, diya. Di ba kipa-eskwila ta ka diha?
1: Sa trade school, makukuha-eskwila ka ron.
0: Oh. Kaya di balahin man ka dito?
1: Ma, nanam ako sa saktong edad ma. Gaya ni, dalaga namang gini kaayo ko. Tagaay na siguro ko, luway na ko maway nga makadesisyon kung mapili ko sa laking akong gigot. Maagay, ma.
0: Bastos ka nga bata!
3: Ti, gisagpa mong gudin mo siya.
0: Ah, otro sa!
3: Agay.
1: Ma, ang inang malagpa mang kanako nga na.
0: Di ko

0: kuyab kang inang sama ni ngang pasing lalaki.
1: Ma.
0: Lalaki, tupag ako. Kung ikaw mang mauyab ni ako, mabana ni akong anak na si Juna. Sultihan talaga daan. Di ka na mahimo. Kaya wako ng andoy. Nga makabaan, makauyab ni ako nga anak na si Juna og sama ni mo.
2: Inga anak, kakaubos mo.
0: Tambay!
2: O pagkali kakabalo sa kong kapasidad, imo na kong inugtog mayo.
0: Ha! Kuya, kay ka makatubag, no?
2: Siguro mo nang gigamaan kang gitagaan kang sakit.
0: Ha!
2: Nga tipos na kagay.
0: Naulian ako kaya nakainom kong Santon Plus Gold.
2: Amo nga na ino, pero dapat tagaan ni mo gigayon na imong anak kung pili ko kasi higugmao niya.
0: Ayaw
2: ka, bot! Imong anak, te! Di mahal na ko imong anak.
0: Mahal!
1: Ma...
0: Babuhay ni mo akong anak sa magmahal sa kasama ni mo! Abogado ka! O sa mga inyiro ka? Ha?
2: Dili, usa lang ko ka mekaniko.
0: Ha! Mekaniko?
2: Pero kung kaya na kong hatag ang solusyon ang guba nga makina, kaya na kong hatag ang solusyon ang kinabuhay si mong anak.
0: Mamatod ina! Kaya ko, kukunin na! Tara na ko!
1: Ma... Tama na, Ma...
0: Max! Tara na ko makakumbana! Max!
3: Siya maging kagobo.
0: Tanawar ako niyang uyam sa imong anak. Ngigi pang hambog. Kumusta man imong pagpanguman dito, Max?
3: Wapo. Sino ang bunga at yung gasag dahon?
0: Malo ka, Max. Awa ako niyong imong anak. Nagdalag lalaki diri.
2: Cole, pwede mo amin, Cole?
3: Ayaw ka mo namin sa kuka di takakinugos. O sa matay na dungog na kong nab. Ikaw ko na ikuhan sa kong anak, kining sus, makabuhi ka sa kong anak, no?
2: Cole, kaya na ko ng buhiyo ni mong anak, Cole. Pagabot sa panahon nga, magkahuman ko sa kapagtong, ha?
3: Waragis ko, ilapan mong gawag-wag na mo. O sa mga yung ipakaon sa umabot yung mga anak.
1: Tay, papasabta ko, tay.
3: Ayaw pasabot, ha?
1: Agay, parehas sa mong mama, tay, managpa.
3: Para sa misi mong mama, pero di may para sa nagwaya na. O sa mga
0: assessment
3: sa animag.
0: Di ko gusto. Di ko gusto makakita ni mong dagway diri.
3: Sakto ako po, di po ko gusto makakita ng dagway mo diri.
0: Get out of my house and don't step the grass!
1: Ma!

0: Apa ba, pre?
1: Lagi, pre.
0: Glaukawa na, pre.
1: Grabe sila mo tanaw, eh. Gilockdown ko nagmayo, palagi ko nila mailhi ko ginsa ko. O si kaya na ko, o si kapasidad na ko, pero... Ika-anak na maot batasan sa... Ginikanan sa kong uyab, pero okay na. Dawaton ako natungkod kay mahalam na kong uyab.
0: Buwang nga pala na, pre. Gimata-mata, ginikata, pre.
1: Pre, si pre Oscar.
2: Oh.
0: Pagkarap ka na yung mga wala to, pre. No, isang taong ka nga.
2: Di, anak, pre.
1: Tambagi ko ninyo, pre. Tambagi ko ninyo.
2: Parang kabot, pre. Ipakita ang kakaya niyo, pre.
1: O siya nga na kong baton, pre. Ako lang siguro ning... O sabi nga, libo
0: ko, pre. Ano yun siya, pre? Kanang inaana, pre. Ay, surrender kay... Agbay ko mga pre. Namagin na yung mga inaana nga mga balakid, pre. Eh, mga rin, paksuway ba?
3: Kumusta rin lang, pre. Makita ang sa ginikanan ang dili ni mo kaya, de. Oh. Dili ni mo kaya ang ipagtanggol ang iyahang kwan. So, ipakita nga kaya ni mo.
1: Subot, pasabutin nyo nga. Bisa kung siya maot batasan sa iyang ginikanan. Oh. Ayun lang ko. Sagot din kumuhaan ako.
0: Kaya nagkagusto magkagana, pare. Kaya matod pas panulot yun, pare. Walang ma... Walang matigas na tinapa, iya. Sa mainit na kapi, iya.
2: Pre, sa may koneksyon na ito, pre.
1: Salida mo pre.
2: Sa may koneksyon na ito.
0: Kanong istoryahan mo, pare. Bisang bahaw pa na yung magigpalit ng pandiya. Basta init imong kape, santon plus coffee mix na pare. Makaon mo na pare.
3: Grabe pare, pare. Anak yun pare.
1: Dili ko muundang sa papakita sa iyong ginikanan nga unsa na ko kamahali lang anak.
0: Pamatunay pare!
1: Pamatunan ako.
0: Nga ikaw! Dili ka atras sa banti sa iyong pagpati si miyang.
3: Tinaw na pare. Madugay, madawat ka na pare sa ginikanan.
1: Madugay palagi.
3: Sa chile, madugay.
4: Ayaw rin ma.
3: So, huwag di madugay sa madali.
0: Istorya ko na ko na pare. Ako istorya!
1: Istorya ho ni mo?
0: Kanay mong imong kwan. Ako istorya na.
2: Yeah, yeah. Mo ginikanan.
1: Uyab,
0: ginikanan sa. Daron na ginikanan.
1: Sige pre. Sige pre, ugma pre, banay ko pre.
0: Sige.
1: Okay, bali murag manag mangkuan ka, murag ako ang ginikanan.
0: Ako kang ba. Manalipdan ta kana pre, kadi ko gusto nga malaw ko pre.
2: Murag maayo kay kana pre.
1: Sige, ugma pre, ugma pre.
0: Pro-leader pi ko sa mga.
5: Mo to mga maring, nagsabot-sabot pis ko mga kumpari. Nga, mga tujig ko dito kaya maluoy, nakutabangan ba kaya maluoy sila na ako? Ato na, abotin mo sa balay sa ko ang ginikanan sa kuwan ni akong uyab nga si Juna o ginani mga panghitabo.

0: 鬼妖怪物。鬼妖怪物まか。ストリアスコアミコがしや。Arturo. Nganungin ana man mo mga gidikanan? Ha? Nga grabe man kayo mo makatamay sa inyo nga si katao?
1: Ay lang kuan na diri kay ay lang higsaba diri do kay kuan na ba ni do kay narabe masakit sa sudod?
0: Wag ko labot ang masakit niya. Gamo, kanin yung mga kanan anak ninyo. Ayon ninyo na kuan kuan na ayon ninyo na pugi-pugi sa nagibate.
2: Ay.
3: Kung kanina na ako namati ni mo, ha? Basig bubuhan ta ka niya akong, akong gamit sa pagugang ng blatsim gas.
0: Ano ba na yung, kumusta ba na yung pagpawa nito? Pagpaguma nito?
3: Sino ang daw blatsim gas ang bunga?
4: Ayaw naman.
3: Ikaw, kwakay katungawan na magtambag-tambag sa mong, unsaya mong buhato sa mong anak. Kaya mo ng anak, kwakay el.
1: Bawa diri. Kay pabarangay na kayo, papulis na ka!
3: Kung di ka gusto nga, ako ka shot danon. Basig ma... Magkasaw na lang ako, magkasaw na lang.
0: Pasin ako.
3: Pasin ang mau.

0: Oh. Anda kena pray.
1: Beta pray.
2: Moga ni akan kiuban ni kong uyab garun dari akhir oh. Enggak. Mina pun saya senyum mengadvise ke basi mo. Belaka ko basi mo surrender siya.
0: Anda kena pray anak. Ayo kipa surrender pray.
3: Beta uy mga
0: nga kuha para bakini mo ang uyab pre unya dili mo surrender eh. Maghilak juga na pre.
2: Moga ni pre
0: nga. Unya sexy kay pre.
2: Bisa bakini mo sa pagkamatyan ko ni ako ni.
0: Bitaw, ipakita, sa... ipakita gipre nga krusunada ka.
3: Sa may matambag niyo sa mua nga.
0: Di iprayon yun niyo palangginggin. Kay, ug dili niyo na ipadayon, makaingon niyo ginikanan na nga dili mo...
3: Akong mama, manggut, ug papa na ako.
0: Oh, mawagani, mawagani na ang ginaingon nga ug dili mo... mulaban sa inyong gugma din na. So, dang pamatuod na nga dili tinuod niyong gugma.
3: Unsa kang magtaba na lang mini Arturo.
1: Depende na ninyo.
0: Usa may istorya mo na pre.
1: Oh, ako hindi ko gusto tabang-taban boy kay maglisod mo ana. Pamatuod eh. Ikaw
0: basi ma-charge, ma-charge na og ganang kidnap na.
1: Mo gyud.
2: So, siguro ta magpadalihan kay. Sa una ko ikabuhi nimo niya. Pa ko trabaho
1: kay. Paring art, ikaw ay bahala na paring art.
3: Mitaw, nalibog na kaayim sa mo relasyon. Sa'yo gani, oh, naw na lakog trabaho sa STL.
0: Ayaw kay gilak ka. Ayaw pa. Ayaw kay gilak
1: ka. Ayaw na pangalan na. Ayaw na. Pagpasabasag script. Pagpasabasag naging script.
0: Ang palangginggin maguna. Burang pareha mas nagnaw ni palangginggin.
3: Saka magtaba na lang me niya. Mag-tailor na lang ko sa last two.
1: Ayaw kay mapil ka sa dakop, ana.
0: Mabuhan ka na, madakpan ka na. Pero delikado na. Ayaw lagi, ana.
3: Libog na kayo kung kayo gusto na po nga mag-ipon, Min.
0: Mag-ipon? Musamot kay suko yung ginikana na. Imo ang ginikana, Jonah, masuko.
2: Dili sa taanang ipon-ipon. Uy, kay tingaling, majerjeranta ka.
1: Ito, tama, Jonah. Tama, Jonah.
0: Oh, tama po. Ayaw po, Jonah, kay sa'yo pa po kayo. Musamot ka suko yung ginikanan.
3: So, ang ikatambag ninyo nga, dapat...
4: Aha! Aha! Naaraday mo, Jonah.
3: Imo ang... Mama ni mo?
4: Naaraday mo dire, naaraday mo dire mga kananan eh. Imo, si mama ni mo, ikaw ako anak, kanahan.
0: Sabak, kanahan ko. Basta agba-aba yung kanahan niya, pre, oy.
3: Wala. Oh, nanako, boss, amo!
4: Narani mong anak diri.
5: Gahi jugo ni Batagin, eh, ha? Gahi jugo...
4: Ikaw may masimin narani mong anak!
5: Liwat kasi mong lola nga si Lola Julia. Perting gaya gulo.
3: Apantay, hindi mahal ako si Arturo.
4: Ay, pagmahal sa taong walay titulo. Ha?
3: Ma...
4: Kaling tawahan na ni! Wala ni si Grado!
2: Ay, kung tudlo ate, huwag ko tayo.
3: Ma.
0: Pre, ina pre, mekaniko ka pre. Mekaniko mo
4: ka. Mekaniko ka lang. Huwamin ang andoy ng akong anak. Makabana akong mekaniko.
3: Ma, kaya nga no, ang ipakaslan ni mo si tatay nga, tighagdaw na manigmais ka ni Anto.
4: Ah, kuya. Kuya, kika nga kaistorya. Kuya, kika nga kaistorya.
5: Labong ganun ka, malaki yan eh. Apel, panoon ko.
4: Ayaw na to, iskoteto na nga gig. Kaya di, huwamin ang andoy. Ako, galing mo, mahal, huwala ng andoy. Ikaw lalaki, Arturo.
0: Nang seryoso ko sa imong anak.
4: Seryoso ka sa anak?
0: Dili ka mo sugot ka buhagon mi ninyo.
4: Ha! Walay makabuot
0: mo. Walay makabuog sa imo. Walay makabuog sa imo.
6: Pero madir.
3: Tinuod.
6: Ayaw na ana ako ang akong amigo madir.
5: Apo.
6: Agay.
5: Sabo ka. Family trouble.
0: Eh, Jonah. Dili ka sa kulikod, Jonah. Sa kulikod ka kay Brady.
3: Kasi mo likod kailapad na
4: gawin. Ikaw lalaki.
6: Ayaw na ma.
4: Usap ka. Pagutanod ka. Usa may nabuti mo, piloto ka? Oh, piloto ka, piloto ka sa lubi. Ha?
0: Oh, tinuod yung mananggiti lang ko.
4: Pero may isa... Talawa na yung labakang na ka. Sikilat ka sa lubi.
0: Tinuod na, mananggiti lang ko. Ayaw ba? Pero may isa wapay, ginungong ka nakaigit sa kong tuba. Pre, bunali lang na pitlagong, pre. Bunali, pre.
1: Mother. Ayaw may pasangili, Mader. Ay may anak, Mader. Kaya pala, Mader. Mga may kanikor, baby, Mader.
5: Dagon, tanig istorya. Tara, Juna ulit, asbay. Sa balay na tamagos ay tara, tara.
0: Ayaw, Juna. Ayaw, Juna.
7: Muto mga maring.
4: Pets ko agin ako mga maring. Uy, kigidaw-daog og maayo sa ginikanan maring. Mura ba gaganang kikidakatamay yun ako maring ba? Kay mga katahan, magunin sila mga kaliwat bud, mga kuwan man sila, mga elite magunin sila. Muto mga maring, pag ingon akong dikwang ko, murag ni kariyo ko gamay, murag ni distansya ko. Si Mrs. Trianes ako mga amigo, ang inani mga panghitabo.

0: Sorry kay Bre, damay mo kay bisa, samok.
1: Okay ra kay Bre. At least na pakita nimo siyang ginikanan, Bre.
0: Problema ha gining krakiha we.
1: Kung sa problema, Bre. Kung pertin da kuaga ng problema, Bre.
0: Pre, usay blah.
1: Kung na kuang tuloy ang kulang ar, Bre.
0: Pero sa mga bahaton ako. Ako ba tabanon si Juna, Bre? Unyo.
2: Ako ang
0: tanglo ko sa tatay kasi kaso si takintakin na nangyang karaan yang kun. Aso-aso rifle.
2: Balot ka, ano ni siya? Ayaw na kayo nag-distansya sa gamay, Pre?
1: Oh, tinan, Pre. Distansya, Pre.
0: But pa siya, but nga magpalayo kung Juna? No! Ooh! Mahala ko siya, Pre.
1: Pre, ang tambang ni Pre na to, igna nga mo distansya ka, ayaw nagpagaygulo. So, gusto ka matiunan siyang armas ni Pre ko?
0: Dili ko, Pre.
1: Oh,
0: dili ko gusto nga mawala siya.
2: Pre! Bultihan na Pre.
0: Mahal ka na ko si Juna, Pre.
1: Mawala yung kasabaan na ni Pre, kahit pag-ulo, Pre.
2: Ikaw.
1: Tigil mo to si mga Pre.
2: Ayaw lagi. Kahit ang tiyad ang kastinood, ganun mga inana, ayun ang pugson, kasi magdugo. Kunyang ipalayo na hinunan ni mo si, ganang si Juna.
0: Subot pa sabot, mapalayo ko ka Juna.
1: Yes.
2: Mo distansya lang sa ka mga isang abuan. Ay lang sa ako ganing...
0: Isang abulan, Pre. Isang abuan. Hindi na ko nagayo eh. Mingangon, may kunsya, nakaadlaw lang.
2: Pare.
0: Kaya pa ko siya kabulan.
2: Suntiyat ang kastinood, Pare. Matod pa sa ko mga pagduki-duki. Nga ka nang imang ibati, Pare. Kung kamo, kamo gina. Distansya ay gamay. O niya pa kuman, di harang kamo decide kung mamisita ba ka. Kaya masigmawa, nagkalit si mga Pare, magmahay ka.
0: Salamat sa mga tambag, Pre.
1: Oh, distansya ay, Pre.
0: Buhaton ko na.

0: unsa?
1: Tinuod na dyan, ha? Tungod og alang sa tuang relasyon, aron nga mapreserba nga tuang relasyon, kinahanglan kong palayo ko nimo.
0: But pasamot nimo nga rin na magkita.
1: Magkita man ta, mag-video call man ta.
0: Pero lahi na mga itong aktual kay may kap-hikap ba?
1: Juna.
2: Ayaw na ma.
1: Agwan pala sa itagog ka ng tilap-tilap cellphone.
0: Mapalayo, kinay ka na ako. Kaya rin ka mo, kaya ni maagwan taon akong kamingaw ni mo.
1: Juna, tungod ug alang sa tuan gugma. Sakripisyo na ko. Balati man ikini. Mabalik ko diyan ni mo. Og pagbalik niya ko ni kanimo doon na nakidungog o ipaghambog siya mga ganan nga kaya na kambuyon.
0: Magpaabot ko, Arthur.
3: Mga maring, sakit kayo para nako. Nga distansya sa kong uyab nga si Juna. Pero ako ang gidawat ang tanan para sa mong kayuhan. Imbis sa kabulan, nabot ang mga 2 kabulan. Kaya gusto na ko nga tagalang kong lugway ang akong uyab nga si Juna. Apan sa pag-abot sa takdang panahon sa kong pagbalik kang Juna dito sa panilang panimalay, yun ano yung mga panghitabo?

0: Kadali sa sudo ka bulan. Nadako doon sa bahay, Juna. Mutuktok ko. Karon nga, usan ako ka-engineer. Doon na ako ikasarang, ikapaghambog si Grika. Mubali ko rin kwa oramos, Juna. Mutuktok ko. Ayo! Ayo!
1: Kol, kabagagi mo gagway nga ni Anhi Kadri Usekol. Mura lang kong lalaking na ako, pero hindi ko babae. Babae ko.
2: Ang gisagpapang kunin mo ito eh.
1: Paasa kong anak! Ibong itaban si Juna!
2: Si Juna?
1: Tulo na kabulan ka, Pen, ang balik na si Juna din sa balay. Ibong itaban si Juna!
2: No! Wa na akong itaban si Juna! Mga rin, ibalik ko din sa may bulok baga nga, ibalik ko din ito mo sa kwaolo.
1: This is a this is my house. Don't say bad words.
2: Ay, pasabuti mong nawa si Juna. Wala man sa kwa si Juna, te.
1: Ay, say patikati.
2: Wala lang ito, eh.
1: Huwag ka lang magmaangan-maangan pa.
2: Saksi na si Wilma Joaquin. Huwag si Juna sa kwa.
1: Kana si Wilma Joaquin, otro sad na.
2: Abante, asa ba si Juna?
1: Naay na kay kita akong kumare nga si Luta Sagit Estrada. Na ako na yung nakakita nga gitaba ng ako ang ako anak. Nyo si Juna, yung kaubang nga dakong lawas nga buwan. Lapad ang likod niya, dakong bukton.
2: Gitaban si Juna?
1: O niya, lalaki nga mo na nagsangkiig mula kao.
2: Akong amigo? Ati, ka nang dako siya pa ate?
1: Dakong paalag, mula kao magsikit.
2: Mo ako masayop. Gitrahidor ko sa kong amigo, gitaban si Juna.
1: Nakugang ko pag-ingon sa inahan ni Juna mga maring. Nga gitaban ang akong uyab nga si Juna sa usa ka lalaki nga dakong tao lapad ulik ko, dako bukton, o dako pa. Muto nga ako ang gipangutana ko ang pare na ako isa. Ang amo ni kong pare nga si Edward ang itaban sa ako ang uyab. Karon mga maring, si Edward o si Juna na nasa usa ka panimalay nag-ipon. Sakit kayo na ko maring ka na nga, mga maring ka na mo. Agi ko sila nga balay nga makita na ko magdugsing-dugsing sila. Nya munong ko nga tungod silang balay nya mutan ako sa bintana nya makita ko nila sa sulod nga nagtan ako magpaduko-duko na lang ko mga maring. Sakit para na ko mga maring nga usas ako ang mga amigo nga igala suod pa jud kaayo mao diay ang nitaban sa kong uyab. Apa nakasabot ko sa kong amigo kay laki pud siya. Mga maring, sabi ko buhaton ani sakit pa magyud kaayo nako. Kung nako nadunggan nga murag wala sila nagkasinabot sa kong amigo. Murag nako lang siya plano nga magigistorya na rin ako. Maring kong mga maring kong muabot na ng panahon na mga maring nga magigistorya siya nako. Usa ba kong buhaton? Maluoy mo tambagi ko. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Juna.

0: Alright, so grabe nga, calling your name again by Karen Carpenters, Richard Carpenters di ay. Ang kuya ni
1: Karen.
0: Karen,
1: Karen din ni Helen.
0: Ni Helen, si Karen. Ay, shout out din ko sa akong amiga. Kababata na ko din sa LTO Tagum, no?
1: Ay, si Karen.
0: Si Ma'am Karen Darunday.
1: Trolyo lagi.
0: Trolyo, Darunday Trolyo.
1: Kanya na siya.
0: Yes, moto, moto itong sender mga maring.
1: Kaya kaya ni ato ang kaagi mga maring. Siyempre, kaya ato ang drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa ato ang lamian kaayo ng kape. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga maring. Doon isang cup nga. Doon ay content nga glutathione o suto isa ganing collagen.
0: Collagen.
1: Sigurado nga mapapiskay sa ito ang pamanit mga higala. Lami kayong kusnoton, lami kayong pikapon, o lami kayong simhot-simhoton.
0: Yes. So, moto no, namin inana nga mga factor, no? So, din yung problema ni Arturo. Ay, mayong hapon, may muntag ni mo ni Arturo, mahapon, naman ko lang kung ano yan, kung paminaw, ay, nga, sa pamakurasa ron. It's 11:14 naman yan.
1: Gani, no, buntag pa siya.
0: Oo.
1: Sa mga sayo, karon nga naniod do, maayang paghahungit-hungit, mga maring, sa Tibuok, Isla, sa Mindanao, tungod kay, dili lang ta sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, mabati sa Tibuok, Isla, sa Mindanao.
0: So, ano, no? Kaya, kanyang itong sender karo, ito ni nga isgutan na mga maring. Alam mo, mga inaane nga mga sitwasyon maring.
1: Siguro, dili, sa ako alang, no? Sa ako alang ba? Dili, panang, medyo may sala, dali gamay si Kuan ba? Si,
0: si Arturo.
1: Arturo, ganyan palayo man siya.
0: Oo, siya man eh. Distansya man siya.
2: Tungkol pa sa Kuan, ay, kikiing namin sa siyang mga kumpare nga.
0: Okay, ang yung mga amigo niya, nagkwari po ito, nagtanaw sa doon sa iyaha nga kung unsay pwede niya buhaton. Kaya, basig, kung adotan niya permanente, ipalayo na noon niya ba?
1: Mayong auto kang Tristan Yat, the V Gulay. Uyawa niya nga V, wala sa itulok, largo na gulay.
2: Bigulay ka na, bigulay.
1: Bigulay. Thank you kayo, salamat sa paglili mga maring ha. So, rabi ang kaagini ko, ano eh, anong... Murag, dahan kay mga anak nga mga kuan ba nga, kanang gusto sa ginikanan nga, dili sa lagi magamin yo, kanya kay wala biya po sayop anak mga maring, ang gitanaw mga grupo sa ginikanan nga, kaayuhan sila ha, mamahimong anak nga, siyempre ikaw ginikanan ka, gusto din ni mamamin yo.
2: Ang pasabot ato, maring, patiwasok iskwela. O sa musulod anak, pero, akong tanaw po biya po, gusto agad sa iyang uyab, kung wala'y trabaho, wapon.
0: Yes.
2: Mato yung ginadili siguro.
0: Ano siguro kay ang wamay ginikanan nga gusto nga maadto sa kalautan niya mga anak. So nanigurado ra pud to. Sa iwara siguro to.
2: Siguro.
0: Kay kung ipakita pud siguro niya ni Arturo sa nga sa iyang ginikanan. Ako ana, pakita lang.
2: Kay school na pagani, usa pa pagkuha.
0: Na naman tani ha.
1: Kay ako ato kani kaniko man si ko. Mekaniko man si Arturo. Dito ko magtukod og shop duol sa balay sa iyang.
0: Sa iya oh dito.
2: Pwede, pwede.
1: Dito para
2: pwede para mabantayan niya.
1: Oh.
0: Para mapakita niya ba, makita sa ma-realize sa kuan, ma-realize sa ginikanan nga naning kamot gining tawhanan ni, dili gini gusto nga mapobre a maglisod din sila puhunog. Sila may magtinud-on niya ni akong anak, murag ina magod na.
2: Tama jud.
0: Okay, atunay magod nga lalaki, kung lalaki ka nga nigug maka sa babay, imabalag din na siya mo kuan sa ibawan ng ginikanan na.
1: Ang tinod nga lalaki.
0: Ano ra nimo?
1: Ang tinod nga lalaki, mutira jud bai.
0: Oh, ang tinod nga lalaki. Dili mo dak muta, dili mo dulog og lalaki.
2: Pero pagklaro ba?
1: Mamatud eh.
0: Ako pito no, no. Nagdulog na. Karabi tawo magpamasahe ko.
2: Nagdulog pa lagi mo ni Kevin. Atong katapat ni Ray.
1: Ayan. Dili Ray.
2: Ray.
0: Asa man dito sa
2: Picas.
0: Dito sa
2: katapat mo lagi ka.
0: Asa rong tambok? Bajakan ni ako to siya. Si Ray na magkali ito yung gigakos.
1: Si Ray na
0: rin. Dito ko na nalaman ko doon.
2: Si Ray na rin.
0: Nalaman ko doon ato maring.
2: So na-comfort si Ray atong panahona.
0: Oh, si Akol Ray magigakos ato.
1: Anak, ako may naging pangunan si Ray. Ray, kanakabantay ka Ray. Siya, abin ako si Darwin.
0: Wala ni sibat din siya. Ni sibat din siya. Marang sa sunod
2: niya. Wala ko ni sibat, maring, ako ang matandayan.
0: Ako na may duyan. Anak ko yung duyan na to.
1: May gani, kaya wako dito na to. Kaya kung natulog dito ko,
2: maraming ay, tabunan
0: ka. Matabunan ka.
2: Matabunan juga, maring.
0: Kaya kung si Uncle Ray, ang mukha na to ni itong tambok, si pangato? kato? Babahag yun. Maigo siya sa bukto sa bata ni Uncle Ray. Babahag. Ba matanggal gina mga uring dia.
2: Tagapos on ba yan?
1: Ay, masahin dyan pinakaibit, basaha.
2: Basaha!
0: Yung sa mana, hindi noon nga laki mo tila o pao. Sa tanang nga kikwani mo, Jun Jampong, kanahang kay Kwana. Amigohon ko
2: rin siya. Nandiyan ko na siya, nakasindro Jampong.
1: Nandiyan ko na siya, manok. Anak siya, nandiyan siya, manok.
0: Amigohon ako ni si Jun Jampong. Kaya nga naman, money mo laban sa itong mga basher. Kay basher naman ni Daan.
2: Ikaw ba si... siya ang presidente
0: nila. Presidente,
1: oo. Kanang mensahe nga iwit daw, basaha daw.
0: Ano sa man eh? Ray Alinton. Well, dili si Ray Alinton na si Ray Pilarin.
1: Ray Pilarin.
2: Basi nagtuo ka Wilma ha. Basi si Ray nga kuan. Si SM Ray. Dili ha.
1: Daga magugrigon.
0: Katong tambok na nakaremember na yun ako siguro.
2: Naman po yung Ray nga tulog kabugligin.
1: Ano sa man siya?
2: Si Ray gani.
1: Ray?
2: R.E.
1: Ha? Si R.E. R.E. o R.A.?
2: R.E.
1: Ah, R.A.
2: Ay, ano ng R.A.?
1: Ang tinood nga... Aba? Ano po yung mensahe dali si... Nodes Jampon?
2: Palangga kay kanya, Master.
0: Ang tinood nga upaw, mutila o laki. Oy! Depende.
1: Depende.
0: Depende, John.
1: Depende kung...
2: Ikaw, John. O gusto ka, John.
0: Ikaw, John. Basi ganahan ka, John.
1: Mara, gusto siguro ni John nga ka na mutila sa imo, ha?
0: Oo.
2: Ikaw yan. End up sa imo, ha, Mari?
0: Hindi, ganahan si John kay... Kabalong ka ni si John Jampong. Ato giningyo ko lang kay basi gani nga. Gani. Gipahawa na dito silang balay pa. Ay, kabalang ka, John, ha? Kadako pa man nga sa pitan nagduyan, Dre. Pagbit-bit, lagduyan.
1: So, ito rin tambagan, mga Mari. Baby. Kaya nagamay na atong oras.
0: Alright, so, wala magigilay mong tambangan eh, no? Arturo, ang ulamina mga karundo, ano lang akong itambang si Mado? Ayaw lang na, kung ano, dangan pag mga babae. No? Pero ray lisod na, pero ray sakit, pero ray di ka ka-move on. Pag change ka o guan, mag-change ka lifestyle, o mag-change ka o mga, mga group of friends, ano lang, no? Kaya makita din mo sila dito, o masakitan medyo ka. So, balhin kang lain balay, balay lugar. Asa may i-suggest nyo ang lugar nga din nila makita ang iyang kwan. Iyang amigo og si katong iyang kwan. Uyab nga si Juna.
1: Ato siya sa Nuevo Iloco, Mawab, Garong Baiti Science.
0: Kana!
1: Dito.
2: Kana si Ate Ismaila din to.
1: Ato siyang tambagan to, kanang face-to-face.
0: Kana! O kani, mato sila ni Ate Mirapuente sa to?
2: Ismaila.
1: Si Ate Mirapuente.
0: Ato dito, kay, may bakanteng lote dito.
2: Si Ate Trilly, napo rin ha.
1: Tapos si Ismaila Sabiliano Asuncion.
0: Ang akong ma-advise, ana, niya ayaw pa rayon kay Dili Man... Di ay siya matras nga uyab o traidor po ng Fred. Ilahapon na. Okay, so ano lang, no? And always remember, Arthur, kanyang ginasulti gina ko ni sa mga followers o sa mga listener na to, nga, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Wala ko ikatambag, mga maring kay gitambag na Master.

0: Ako si Jumar Santillan. Duna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Aba pa uling headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte nang una pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
3: Senador Bongo nang una sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla top choice naman sa senatorial race.
2: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte inilipat na sa umaga simula sa July 29.
3: Senador Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
2: PNP, hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
3: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
2: Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
3: Sa balitang regional, anti-Kenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
2: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa lupo ng economic zone ng Japan.
3: Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
2: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo na nakakuha ng 14%. 1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPWA Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
1: XFM News Nationwide.
3: Nauna naman si Senador Bonggo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapi Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12, sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada at Television Host Willie Revillame.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Commission on Elections COCOM Elect Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hanggat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ng sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantalang sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis C. Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaos naman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 1093-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
3: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng paglilitis, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng defense counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng rules of evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Naghain ang not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ang korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ang not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaigtig ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas o Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat.

0: mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umarangkada na ngayong umaga ang kinus protesta ng Transport Group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ng grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanse Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deity Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Yungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon alinsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
5: Report. Kinumpirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer

0: letter, nakabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na dalawang Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ang pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang assistance sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 93.3X FM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Festa Mariano X FM News.
1: Grade 9 student nakuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proklampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiya ang laman ng bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balio Alio na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa illegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Katropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
4: Naglabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongonhika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigniming, Danila, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaniho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaniho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago. Live report.
5: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya. Dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampal laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingkana. XFM News!
3: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
6: Nailapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanantabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. Dalawang sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather.
3: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa layo 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Badi, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
3: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
3: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahang lulubog alas 6:28 na ng gabi.
7: Balitang International.
3: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Drip to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ang San Beda University Red Lions 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maing adlaw mga katropa ni natong programa The Secret of Health. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon nga lugar tungod kay ania na usap ang programang maghatod kaninyo og impormasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawas, silabi na sa unsang adin atong matuldukan na kini gayod ang ato ang mga balatian. Welcome live kita mga katropa dini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network, labi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Tagum Menyos? Kamusta ka mong tanan din ha, mga katropa? Nakakaon na ba kamo sa inyo hagayong paniud to? Nagsudong ta sa atong panahon? Okay ang ato ang panahon karon, no? Gani ng buntag, murag kaulan nun pero nawa man tao ni ulan. Hangtod karon, no? Okay ang ato ang panahon mga katropa. I hope and I pray ilabi na taon sa atong mga field workers din ha. Nga din exposed sa init, exposed sa ulan. Ako nagpanghinaot nga din anaga mo karon sa kaimsog piskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening ha sa mga katropa nato din ha nga din nagpaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ubani ako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon, no? Sa ato aga yung programa The Secret of Health. Bagong pagtulunan sa Gapon atong matunan unya sa atong health information. Nga din adunay dakong ikahatag nga ikatabang usab may tungod sa atong pag-atiman sa ato aga yung panglawas sa mga katropa. You can text your messages and the concern, no? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan og pagtagad unya human sa ato ang health and information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw diha sa Davao City mga katropa. Live ang atong programa karon madungog sa 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati. Sa mga taga Davao Oriental, maing adlaw and happy listening ang mga katropa. Live usab ang atong programa sa 101.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco, at syempre sa 95.7 XFM Bayugan. Asa manggagaroon ng lugar, maing adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang atong Facebook page ha. Sa mga katropa nato din ha nga din na nagatanaw karon sa atong live. Pwede ninyo bisitahon mga katropa ang atuwaga yung XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwang programa gayod mga katropa. Gani, pwede usap ka mo din ha, mo comment na. If you have concern, questions, or kung aduna ka mo gusto ipaabot anining atong programa, pwede ka mo din ha mga katropa mo comment gayod sa ito ang mismong Facebook live. And then syempre ito ka ng hatagan o pagtagad unya human gayod, no, sa ito ang health information ng mga katropa. And oras na ito sa Tibong Pilipinas, alas 12.42 na. No, grabe rabaning oras na ito, no? Di mapugnan. Grabe ni kapaspas mo dagan. Lahir na yung taon kayo sa unang panahon. Sa una, itong naglabi na itong panahon nga din nag-eskwila para pabitaw ta, no? Mag-ul taon ta, kaduga man kayo mo hapon. No? Kay paghapon, ating uli naman dyan ni, no? Kauli na ta, makadula-dula na na yun, no? Sa mga kauban, mga barikada. Muna'ng taon, magtanaw ko sa oras sa unang panahon. Grabe, kadugay man mo mahuman ang adlaw. Pero karon ay, nako, tingala na lang ka. No, gilingkuran-lingkuran na rin mo din ha. Pila na day ka kauras naglingkod, no? Sa diyang imong gicheck ang imong orasan, uy, hapon naman di ay. No? Pila na lang kauras, mo out na pod ka, mo gabi na pod. Pagkagabi, tulog, pila kauras, tuwa, buntag na pod, no? Kailangan na pod mamata mga katropa. Ilabi na din sa atong programa The Secret of Health, usa ka oras, no? Nga, pagkikuban nga na kaninyo alam sa paghatod og impormasyon. Grabe ka paspas mahuman mga katropa, no? Mao nang atong oras, no? Hapit na pod mahuman ang alas sa 12. Ato na sab kita sa alaw na mga katropa. Busa din ato sayangon kining pipila ka oras nga din atong panagkuban-uban sa paghatod kanyo information. Gani sa gihapon na kining atong programa The Secret of Health kini sa gihapon gipaloyuhan. O gatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, na Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Premium D3 Cough Mix, and syempre ang atong Santon Gold Herbal Tea. No, perti ka lami o grabe ka nindot sa paminaw, no? Kaya ako mismo gainom aning Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na medyo mulain kining ang kawang tutunlan. No, dinalas ka kapoy o panahon. Muinom dahin ta og Santon Gold the Herbal Tea, mga katropa. No, nindot kay kini, hataas kini og anti-inflammatory properties. No, tungod kay aduna kini turmeric. No, and then the cinnamon bark. Muna nindot kay siya sa tutunlan, mga katropa, no? And then also we have Vision X Plus. Ang produkto nga din gito is paghimo alang gayod sa pag-amping sa ato ang mga mata o matulukan na kini kayong mga nagkanaiyang problema sa mata, mga katropa. Aduna kini ha, mga sustansya nga din gikinahanglan sa ato ang mata, mga katropa, sama na lamang sa lutein na zeaxanthin na beta-carotene and vitamin E. Anaka na gihalo, no, sa atwa gayong Vision X Plus. Ang produktong Yes to Health, mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Monay kanindot, no, kay kini atwa mga produkto. Tungod kay kita man ang main, manang mas gipabrato nato o mas gipa affordable nato ang atwa mga produkto. Hilabi na sa ato agayong mga consumers, no? Abusa sa mga katropa na ito, nga din dulra sa atong Yes to Health Clinic, sa mga nagagamit sa atong produkto, you are very welcome. Bisita ha ang Yes to Health Clinic na doon sa inyuhang lugar. Hilabi na kung ikaw gayod, usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail sa ato ang mga special discounts, no? Mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic, ayan, pila na lamang kaadlaw, mga katropa. No, mag-uban-uban na kita din ha sa ato agayong Yes to Health Wellness Caravan in partnership with XFM Tagum. Karon ngayong July 26 na, mga katropa, ha? No, pila na lang kaadlaw, adlaw kining Domingo. No, unya adlong Merkoles kita karon, mga katropa. So pila na lang kaadlaw, mag-uban-uban ta din ha gayon sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Diha ipay kayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Kaban gayon ang tibok team ng XFM Tagum. Maghatod ka ninyo ga mga libreng serbisyo. Dili gayon mawala ang ato ang libreng check-up o konsultasyon. No? And syempre, libreng health lecture and seminar. Terahertz therapy, no? Dala usab na to din ha, mga katropa. And libreng dietary guidelines, nutritional health counseling, and juicing therapy. No? Kung unsay mga available and libre sa Yes to Health Clinic, no? Atwa nang idalit nga na kaninyo, mga katropa. Karong kayong ato ang gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan, ha? Ay mo kalimot, ayaw ninyo pakyasa, magkita-kita ta, mga katropa, og daghan pa gayod nga mga exciting tawag ni ini nga mga pasurpresa nga anha kaninyo, no? Daghan taga mga makalingaw nga mga aktibidad, syempre hatod kaninyo gayod, no, sa XFM Tagum. No, di basta-basta tungod kay natay mga makalingaw nga mga aktibidad. Og tawag ni ini mga pasurpresa, pa-premium anha kaninyo, mga katropa. Basta ay si Piata, July 26, adlaw Domingo, dinagayin sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro, mga katropa. And abot ko sabi pahibalo ha, mga katropa, tungod kay unya tuod, unyang gabi, mga katropa, adunay gihimo gayud nga public meeting ang Seventh Day Adventist Reform Movement. Okay, ni ato ang religion, no, dinha gayud na gipahigayon na sa Mako, mga katropa. And kita gayud na imbitahan No, og unya mao gayud ang ato ang mahimo nga schedule, no, dinha gayud sa barangay Langgam, poblasyon mako mga katropa. No, busa sa mga nagapaminaw karon, kung kamo mga taga Mako, no, ora do na kamoy mga friends, relatives, no, nga diin na taga Mako is labi na kun duol sa mismo nga barangay Langgam, pwede usab kamo moadto unya mga katropa ha. Sa ato gayong public meeting, gitawag nato naga public meeting sa amuang gayong gitawag nga religion, no, and then inyuhang masaksihan ang mga libreng serbisyo usab hatod sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ano, gani nagsugod na tong adlong Domingo pa mga katropa. Ug unyang gabi mao gayud ang ato ang schedule tungod kay maghatod usab kita og health lecture, no, health counseling, and syempre aduna usab kita libreng check up mga katropa. Syempre aduna usab kita mga produkto, no, gikan sa Yes to Health Clinic. No, a special thanks to Madam Olivine Uy. No, tungod kay usa-usab siya sa sponsor sa mga produkto mga katropa nga idalit usab nganha kaninyo during our schedule unya mga katropa sa public meeting hatod sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Usbon ko ha nga ato ang no, magkita-kita ta unya mga katropa sa mga taga Mako dinha gayud sa barangay Langgam. No, cover the court mga katropa. Magsugod na og alas 6, no? Kuha ko na sayop mga katropa. So kung sayo-sayo mo maabot, edi mas maayo, no? Adto mo dito sa mga taga Mako mga katropa, nanay free massage. No, nana dito available mga katropa. Syempre free check-up, no? Daghanay mo check-up dito kay natay kauban usab nato din ha ang mga pipila ka mga naturopath at practitioner din higayon sa Davao region, no, nga mga Seventh Day Adventists Reform Movement, free massage, and aduna usab kita, siyempre, dili mawala ang pagkaon sa atong spiritual. Kauban gad si Pastor Junard Econar. So, mao ka na mga katropa, kita-kits unya, alasay, sa gabi na ha. Hangtod, unsan na orasa mahuman, basta aduna kita daghang mga libre nga servisyo mga katropa. Oras, alas 12:51 na. Huwag alang kayo sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sa unahan, ilabi na sa atong health information. Atos ang paminawan, ang manindot gayod nga testimonya, dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Usa ka avid client ng Yes to Health Clinic, maghahatag ka natog inspirasyon. Labi na sa atong mga katropa nga din adunay balatian. Atong paminawan na si Nanay, maghahatag kog testimonya alang ka natong tanan mga katropa. Balik kita humangad sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa ato ang Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yeah, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, coffee, nakakuha sa ako, nakakasama na ako sa video sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santon Coffee.
2: Oh,
1: gamit ko ka og Santon Vitamin C.
2: O, Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og julok. Pero karon nanay, kumusta? Sadyang namintay na ka og Santon Plus Gold. Unsa ka kadugay na gamit sa ato Santon Gold?
2: Pagkuha ng gold. Ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gina mo ang pagtulog karon.
2: Okay na gina kaayo.
1: Praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Kung saan po yung mainom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center, ilabi na sa atong mga gulong pa?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
1: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat,
1: Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, natukar na ang akong asin. Og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo kong gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health. Sa gyapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. No, inyong nadungog ang manindot gayod nga testimonya. Diin sa gyapon, maghatag ka na itong inspirasyon. Gani, no, inyong ma-feel bitaw, inyong mabati mga katropa, ang kasinsiro sa paghatod og testimonya ni nanay. Oh, nga diin tinuod nahimo nga nalipay gid siya tungod kay nakaangkon siya kaayuhan. Gani dugay na siya nang gagamit sa ato mga produkto. Ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo nang nakaingon jud siya nga yes to health is good. Busa iyang gihawagan tanan, ilabi na kung kamo adunay balatian. You are welcome po mga katropa. Bisitahang Yes to Health Clinic. Adun na kita yatulog ka branches sa Dinhigage, Tibok, Davao Region. Kung ikaw anaas Davao, ang ato ang clinic address anaas sa Cellpol Building, no, door number 3. No, naad din ha ang ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. At bang kana sa Durian World. Tapad sa Tagum Cooperative mga katropa. Naroon na sa highway ha, JS Heights, JSIS Heights, maglisod man tayong halito ka ni. No, JSIS Heights mga katropa, naroon na sa highway, right side mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative. Ang atong schedule for free checkup and consultation is every Monday and Tuesday, adlong Lunes o adlong Martes. Ay mo kalimot, mao ka na ato ang schedule. Alang gayud sa libreng check-up o konsultasyon sa mga taga Davao. Kung ikaw usab mga taga Tagum, no, Davao de Oro, Davao de Norte, nga diin accessible din gayud sa Tagum City mga katropa. Ang ato ang Tagum branch na usab sa M Central Building. Maguga POS, no? Ganti Road mga katropa. Tapad rapod na sa Mr. DIY Palengke. Dali rapod kayo malocate ang atuang address tungod kay dako kay ng building, no? M Central Building. Unya tapad rapod mismo sa Mr. DIY mga katropa. Schedule nato sa atong check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. Adlang Merkules, Webes, Bernes o adlang Domingo, ha? Magsugod kita alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mao ka na ang atuang oras o schedule mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang atuang face-to-face nga free health check-up and consultation at ang inausab ninyo sunod bulan, ikatulong Huwebes mga katropa. No, mao na sab na atuang mahimong schedule. Paminaw lang mo permis matang programa sa XFM tungod kay ato man ang i-announce, no? Ang ato agayong sunod na usab nga mahimong schedule sa Mati. Pero kung gusto mo o di na mo makahulat sunod bulan, pwede usab ka mo mismo mo ato gayo din sa ato ang Yes to Health Clinic Mati Branch. No? Katungod kay ang ato ang assigned secretary na usab mo, imutawag ganhi ka na ako o ako makikistorya nga na kaninyo para gayo sa ato ang online consultation. Siyempre, adun na usab kita yung mga program, no, mga dietary guidelines nga din ihatag usaba din hagayod kaninyo sa atuang assigned secretary mga katropa. Ha? Para sa gyapon, mayabot kaninyo ang atuaga yung mga libreng serbisyo. Oras na to, alas 12:58 na. Ayan, happy viewing no sa mga nagatanaw karon sa atoang live mga katropa. Sir Gary Libadizos. Maing utudok, pwede ba diri na lang sa comment section ako ipaabot akong problemang panlawas? Yes po, mga katropa ha. Welcome kamo din ha mo comment sa atoang mismong Facebook live. No, kung wa mo ipang text, alang kayo sa mga pangutana, mahitungod sa panglawas, pwede diha mismo sa ato ang Facebook Live, ha? Sir Gary, pag-comment lang din, ha? Kaya ato ang basahon unya, human kayo sa ato ang health information, ato ang hatagan o katubagan unsa man na imuhang concern, no? Mahitungod sa imuhang panglawas. Of course, happy watching usab, no? Sa ato ang avid viewers, no? And supporters ng XFM, Sir Raxoman de la Peña. Maing paniudto, katropa, Doc, CJ. God is good all the time. And don't forget also to take Yes to Health a product. Mag-inipirmi pa hinumdum ni Sir Raxoman, no? Ay kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto tungod kay kini adunay dakong ikatabang alang gayuda sa ato ang panglawas mga katropa. Happy viewing usab to Sir Harold Salang. Watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong mga kaubaran din ha, Sir Harold, no? And dagan usab kita yung mga avid client ng Yes to Health Clinic din ha sa mga taga New Corilla. No? Happy viewing and happy listening po mga katropa. At tutang sa atuaga yung health information for this day. But then again ha, sa mga katropa na ito, nga rin namino din ha sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna ka mo'y gusto iabot o ipangutana, pwede ka mo mensahe sa atuaga yung text line number na 0909-17-62844. No, gato ka na basahan unya mga katropa, human gayod sa atuang health information. Atong ipadayon atong pagtuon gahapon. No, gahapon mga katropa, kung namino mo, atong gitun-an na mahitungod gayod ining gitawag nga cholesterol. No, nga diin lagi nining atong panahon ang cholesterol usa na gayud kini sa factor nganong aduna gayoy mga balatian na kining atong mga katawhan. No, di gini mawala kining gitawag natong nga cholesterol. That's why pag muisgot gani tag cholesterol, automatic na mahimo nang negatibo, no, sa panghunahuna gayud sa atong mga katawhan. Pero gahapon atong natun-an nga kini di ang cholesterol dili di ay pasabot dayon nga makadaot or daotan na mahitungod gayod sa ato ang panglawas, no? Tungod kay gahapon atong nahisgutan aduna day kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa pagkahimsog, no, sa ato ang selula, sa ato ang tissues, no, sa ato ang utok and even our arteries, no, adunay dakong ikatabang para gayod mahimong himsog kining pipila ka mga parte gayod, no, sa ato ang panglawas ang mga katropa. And syempre ahilabi na sa paghimo, no, sa mga pipila ka hormones, no, hormone sa babae estrogen, hormone sa lalaki testosterone, no, and then progesterone, even cortisol and vitamin D, no, and the bile acids mga katropa, kana nga mga enzymes, kana nga mga vitamins and hormones. Without cholesterol, kung why cholesterol day mga katropa, impossible di ay kini mahimo or mapagawas sa ato ang lawas. That's why some of the medical doctor, particularly Dr. Jugorya, no, nga diin siya gyud nakaingon, without cholesterol it's impossible to live. Kung why cholesterol sa ato ang lawas, imposible jud ay mabuhi ang usa ka tao. No, mo nang pag misgot ang cholesterol, it's not directly di ay nga makadaot or daotan na mahitungod sa lawas. Tungod kay aduna po dai siya, aduna gyud dai siya dakong ikatabang usab, no. Alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibok ang paglihok sa lawas mga katropa. Apan nga numan nga diin aduna may gitawag nato, no, nga pagkataas sa gitawag nato nga cholesterol level og nahimong daotan kini sa panghunahuna nato isip nga mga katawhan, no. Tungod kay pagmuisgot og high cholesterol, of course kisa gud taon nang dili mahadlok, no, ilabi na kung aduna na kay gitawag nato din haga blood circulation problem, particularly hypertension, no, nya dungagan pa jud og gitawag nato diabetes and heart disease. E di kinsa gud tawo di mahadlok pag muingon og uy taas man ang imong cholesterol level, no, Pero ang pangutana, nganong aduna man joy pagtaas dahi ni ini Doc? Unsa man joy mga hinungdan? No, nganong mataas man kining gitawag na itong kolesterol nga din atong natunan kahapon, maayo man dahi ning kolesterol, no? Aduna man dahi ni dakong ikatabang mahitungod sa kalihukan sa atong lawas. Pero nganong nahimo kining daotan, tungod lagi adunay pagtaas mga katropa. So nining atong pagtuon sa atong health information, atong pagatunan karon, unsa ang mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol mga katropa. Ganit sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, high cholesterol, talagsaon ra kayo nga diin adunay usa lamang ka factor ang hinungdan ni ini. Tungod kay kada kasagaran sa katauhan karon pag muisgot og high cholesterol, it is a complex a combination of diet, physical habits, genetics, and how our organs function. Mao kini ang pipila ka mga kombinasyon, no, sa mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. Atong isa-isa ho, no, para mas masabtan sa atong mga katawhan. Basi di ay malahi ang ato ang panglantaw mahitungod gayon nining gitawag nga cholesterol. Ug mas mahatagan ta og kusog og kaalam para gayod malikayan na kining gitawag natog high cholesterol mga katropa. Aniya ang kombinasyon? Number one, of course, dietary culprits. Amo gini pinakauna, no? Unsa imong gikaon, directly, it will change how your liver handles cholesterol. But it is not nga diin pagmukaon tag pasabot day dok pagmukaon ta og mga pagkaon ba nga hataas og cholesterol directly mo taas na pud ba nga ato ang cholesterol level. Okay, maura ba ni ang kasagaran nga information and knowledge no nga madnuog nato. Ayaw kaon ana, ayaw kaon ani tungod kay taas ning cholesterol. Nako, mo taas jud ang imong cholesterol, no? Ang tubag ng mga eksperto mga katropa, no. No, dili pasabot pag mukaon kag taas og cholesterol sama na lamang sa itlog, ba mo gini usa sa pinakataas, no, duangan pag yun natog shrimp, no, and then mga corals mao gina ang pinakataas og mga gitawag natog cholesterol. Pag mukaon batana automatic mo taas ba atong cholesterol. Ang tubag sa atong mga eksperto dili di ay mga katropa. Dili nagpasabot mukaon ka ana mo taas diri mong cholesterol tungod kay aduna di ay gitawag natog panghitabo sa ato ang lawas. No, tanggalon nato ning misconception sa ato ang panghunahuna mahitungod gayo din ning cholesterol and atong pagatun-an karon, no, sa unsang paagi nga din mo taas ang cholesterol level bisan pa, no, gani kay dunay mga katawhan nga diin wa man nagakaog itlog, di man hilig mo kaon og mga gitawag natog karne nga hataas og cholesterol, pero pag check sa ilahang cholesterol level, taas man og cholesterol. Even na vegan. No, na yung mga vegan, na yung mga vegetarian din ha. No, wa man agakaon og mga pagkaon hataas og cholesterol. Pero kung imong i-check ang ilang cholesterol level, adunay pagtaas sa cholesterol. Usa ka na kapangutana mga katropa. That is why atong pagatunan karon unsa man gid ay hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, aduna day kamatuuran mahitungod nining gitawag natog fats. Unsa man ring fats? Taba, no? Taba mga katropa nga diin number one gikan usab sa atong gipangkaon. Og sumala sa atong mga eksperto, mao kini ang pinakahinungdan nganong adunay pagka problema dinha gayud sa level of your cholesterol. Unsay panghitabo atong isa-isa atong isa-isay sa atong mga katropa nga dinagapaminaw? Kung ang imong mga pagkaon mga katropa hataas kini og taba, no, sumala sa atong mga eksperto, it deactivates liver receptors. Unsa man ning liver receptors? No, ang atong atay manggod mga katropa aduna kini specialized nga agianan, no, nga di nagsilbing struktura nga agianan mga katropa dinha gayud, no, sa mismo usab nato nga blood circulation, our bloodstream. Our liver, aduna na siya yung specialized nga struktura nga nagsilbing agianan o kini gitawag nga LDL receptors. Unsay trabaho nining LDL receptors? Kining LDL receptors, ang iyang trabaho, mura di siya magnet. No, iyang ginasup-sup, iyang ginabira. no? Iyang ginakuha katugayong mga LDL cholesterol. Unsa ba ning LDL at ano natunan gahapon? Mao kini ang klase sa bad cholesterol, no? Take note, adunay duha ka klase atong balik ko, no? Adunay duha ka klase sa cholesterol, gitawag kining LDL and HDL. Ang LDL mao kini kasagaran gitawag nato og bad cholesterol, low density lipoprotein. And ang HDL, mausab kini ang good cholesterol, high density lipoprotein, no? Kung kini nga gitawag nato liver receptors, particularly kining LDL receptors, mga katropa nga, ang iyang trabaho di ay, no, diha sulod sa atong lawas, especially sa atong blood circulation, mura ni siya og magnet nga iyang birahon, iyang suyupon, iyang tanggalon, katugayong mga bad cholesterols, kining LDL cholesterols, pagawas, no, sa imuhang blood stream, diha sa imuhang dugo, mga katropa, para iyaha kining patyon og iya hakiling tanggalon, mga katropa, pagawas gayod sa imuhang lawas. O, muna'y panghitabuha na unsay gihimo nining mga taba. Ang problema, ano yung problema, mga katropa? Tungod kay ang taba di ay nga nausab sa imuhang bloodstream, nga nasa agyanan sa imuhang dugo. O, paghilabi na, pagmukaon ka og mga pagkaon nga sagana og taba, mga katropa, kini po di ang taba, iya hang pugnan og iyahang i-shutdown kini gayud nga mga receptors. Ay pasaway ning taba, mga katropa, no. No, imbis nga ing gimagnet na unta sa imuhang LDL receptors katong mga mga bad cholesterol sama sa LDL, ang gihimo tungod kay adunay mga taba ang imong gipangkaon, iyaha day pugngan ang kalihukan ining gitawag natog LDL receptors. Ang resulta, no, gamay na lang ang mga active receptors, no, unya ang imong atay, no, dili niya makuha ang mga bad cholesterol dinha gayud sa blood circulation, nga diin magresulta og plaque formation dinha sa imong arterya. Unsay result? High cholesterol. Mao nay simpleng panghitabo, no, or scenario dinha sulod sa atong lawas. Pagmukaon kag mga pagkaon nga mga taba, dili din nagpasabot dayon, hilabi na, bisan pa na, kanataas na siya cholesterol, dili nagpasabot dayon nga mutaas automatically ang cholesterol level. Pero adunay panghitabo sa lawas, kini di ang LDL receptor sa atuang atay nga mooy tigkuha sa mga bad cholesterol unta para ilabay og dili magpundo dinha sa agyanan sa atong dugo. Ang problema, tungod kay nikaon kag daghan og taba, kini di ang taba mooy mupugong sa kalihukan ni ining tigtanggal unta og bad cholesterol sa atuang lawas. Mao nang magresulta pag check sa imuhang blood, oy ngano man ni taas man ang imuhang cholesterol, mga katropa. Oh, nya duwagan pa jud nato, no? It triggers excess production. Maliban ining taba nga din mo itigpugong sa kalihukan sa atong LDL receptors, magdala pa gid siya or magresulta pa jud siya og excess production dinha sa atuang atay. Kabalo ba mo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini daing mga saturated fats, no, ato ang ilhon unya kung sa ning mga classification of fats, ha, ato po na i-classified unya unsang klase ng mga taba, particularly asa kinigikan ng mga pagkaon, para mas magmatngon ta sa atong mga gipangkaon, mga katropa. Atong balikan, kini daing mga saturated fats makastimulate daing ni sa atuang atay, no, nga diin na mo-produce siya og daghan nga mga LDL cholesterol. Unsa ganing LDL? Bad cholesterol. No, so kini di ang mga saturated fats, no, makahimo din siya og makahatag din siya og signal sa atuang atay nga uy, pagpagawas pa din na og mga LDL cholesterol. No, hangtod nga din ang mismong atay nimo magka problema, tingala na lang siya nga ano man ni daghan maning LDL cholesterol. Hangtod di na niya kaya, mga katropa, ang kataas sa LDL cholesterol. That is why

suffer ang atuang atay tawon mga katropa ko. Makaistorya palagi ni atong atay to. Grabe gitaw reklamo ni anak mga katropa, no? Adto ta sa gitawag na to classification of fats. So, para mas masabtan nato unsa ining saturated fats o trans fats nga din gipanghisgutan ni Doc mga katropa. Ang saturated fats makuha na siya mga katropa gikan dinha sa mga taba sa karne. Sa mani mga taba sa karne, oh, siyempre, dihanas baboy, dihanas baka, oh, to, ano? Na din ha ang mga taba, mga katropa, and that is called saturated fats. On sa gihimo anak sa imuhang lawas, iyang pugngan ang kalihukan sa imuhang LDL receptors para dili mo taas ang bad cholesterol. Instead nga dili mo taas ang bad cholesterol, ni taas tungod kay ang normal nga kalihukan nga tanggalon kadtong mga bad cholesterol imong napugngan. Hinungdan ining gitawag natong saturated fats. No, naapod na sa butter, na sa cheese, and take note, even palm oil. O, kinsay nagagamit din ha og palm oil, ha? Huh? Ah, sige daw, ano, sa mga hilig mo gamit og palm oil tungod kay brato ra lagi. O, inyo na ning isipon tungod kay grabe na siya ka saturated fats mga katropa. Gani kung magamit mo mantika ha, mas maayo kaning coco inyong gamiton. Ha? Kining coco, brabes na mga katropa. Kung dunay budget, edi dito pagin mo sa mas mahalon mga katropa. Na? Pero lagi, tungod kaning itatag brato, ang palm oil mo may brato-brato mga katropa. But I suggest, no, kung gusto mo nga din di mo taas inyong cholesterol level, di mapugan ang LDL receptors, ayon mo paggamit ani mga katropa, ha? Trans fats, asa man ni makuha dok? Kini makuha din na sa mga fried foods, no? And mga baked goods. Unsa man ni mga fried foods, no? Daghan karon unsa na gipang gisa, gipang prito din na mga katropa. No, nga din diha usab makuha kining gitawag natog mga trans fats mga katropa. No, refined sugar and carbs. Unsa po inaani ning gitawag na tog refined sugar and carbs? Dili man ni mga taba, no, mga asukal ug mga carbohydrates man ni taba baday ni Doc, makadaot po day ni sa ato ang lawas. Yes po mga katropa, ug mo kini ang nakatago nga hinungdan nganong mo taas ang cholesterol level sa mga katawhan nga din wa man unta or di man unta hilig mo kaon og karne, di man unta hilig mo kaon og mga taba nga mga pagkaon, pero nganong taas ang ilahang cholesterol level, basig dinhi sila na sipiat kining gitawag na tog refined sugars and the carbs mga katropa. Unsa man ning refined sugars, number one, and refined carbs, number one, white bread. No, mga puti nga tinapay, pandesal, sweet pandesal, init pa, no? Ano sigtok tuyok ba? No, mga sweet pandesal, init pa, no? Soda and the pastries, wala kini cholesterol mga katropa, but take note, kini makapapugos sa atuang atay nga mag-overproduce ng triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Taba. No, mo ni pangalan sa mo ni tinud nga pangalan sa taba mga katropa, triglycerides. Asa na siya makuha? Diha sa conversion from sugar and carbohydrates to triglycerides. Maunang bisag, di ka mukha o karne, tingala ka ni taas ang imuhang cholesterol, ni taas ang imuhang taba, tungod na sa refined sugar and the carbohydrates. Unsa'y panghitabo, no? Sa unsa'y panghitabo, Dok, nga kini mahimong fats, kini mga puting tinapay, no? Mga pizza, mga refined carbohydrates. Paba na din ha ang white rice, of course, no? Tungod kay gitawag po na siya refined carbohydrates mga katropa. A simple carbohydrates, of course, no? Nga din pag hilig ta mo kaon ana, adunay conversion mangod, no? Ato aning sabton kining gitawag na tog conversion process. Para mas masabtan nato nga pwede din adok, di man to taba akong gikaon, pero nganong nitaas man ang fat sa ako ang lawas, kaon ramon kong tinapay. Di man gani ko mukaon ang mga karne. Pero adunay conversion process, no? Para masabtan nato mga katropa. Once you consume extra calories it involves simple carbohydrates. Mawa, kaong kagputi nga kanon, daghan pa jud imong gikaon, duagan pa jud tinapay, wa pa jud ka na busog sa tinapay, ni kaon pa jud kag spaghetti, ni kaon pa jud kag pizza. Lasting lamay alaba ni pizza mga katropa, no? No, nya duagan pa jud nimo burger combination, no? Kung ikaw mukhaon ni ana katong sugar, of course, no? That a simple carbohydrates pagsulod sa atong lawas, it will convert into glucose or a form of sugar mga katropa. And then,

Again, our cells, this sugar will be converted into energy. Mo na panghitabo, no? Kanang gipangkaon nato nga mga carbohydrates, pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong lawas into energy, mga katropa. Ang problema, kanang kalihukan, ha, ginahimo ka na sa atuang atay, mga katropa. Ang problema, kung aduna excess carbohydrates, no, o excess sugar nga na-convert sa atuang lawas, nakita na sa atuang atay, no? Nakita na sa atuang atay, sobra maning gisulod nga sugar sa ako ang lawas. Nya, naka-produce naman kog enough energy for the day. So, ang imuon sa imuang atay, mga katropa, katong mga excess sugar, yahan ang itago, no? Yahan ang i-convert into triglycerides, no? Or it will convert into fats. Kanang mga excess glucose sa atuang lawas, i-convert na sa atuang atay into excess fats. And then, syempre, iyahan ng dalhon sa storage. Napo ni storage ang atong lawas. Gitawag ini o glycogen. It is a long-term storage of fats. Adin, pwede po nang gamiton into energy pag kailangan nakaayo sa atuang lawas, mga katropa. But then, again, kung adlaw-adlaw na lang, sige na lang o overproduce of glucose, mga katropa. And then, it will result also excess of fats gayod sa atuang lawas. Mo nang adunay pangutana gani sa atong mga eksperto, asa mas dali dok makapataas o gataba di ay sa atuang lawas? Kini bang gitawag na tog asa mas makataas o cholesterol, no, sa atuang lawas? Mas paspas makapataas ang kabalumon sa itubag sa atong mga eksperto. Mas grabe di ay makapaspas o taas o cholesterol kini gayong mga sugary, refined sugar and refined carbohydrates kumpara sa mga taba, mga katropa. Muna'y pagtuon, no, sa ato ang mga eksperto. Sugar, refined carbohydrates, ug ang ikatulo, kining gitawag natog alcohol. Ay, naku po, mga ilim nun. Mauday ni ang grabe makapaspike, no? Dinha gayod sa taba sa ato ang lawas. And then later on, adunay pagka-problema din ha usab sa imuhang cholesterol level, mga katropa. And worst food combination, no, for triglycerides, mga katropa. High fat, high refined carbs, and high sodium all at once. Makuha na gikan na sa mga fast food burgers, mga fries, no, mga donuts, mga frozen pizzas, processed sausage, no, mga hot dogs, at dungagan dayog mga sugary condiments. No, unsa man ni mga sugary, mga lami, no, mga ilimnon, mga katropa, imong gi-combine kining gitawag nato the worst food nga mooy gigikanan sa mga taba, mga katropa, amo nang dili katingalhan, adunay pagka problema sa atong atay. O kadugayan, di na kaya sa imong atay i-manage ang fats level sa imong dugo. Ito ana, magsugod-sugod nagtaas dayon kining gitawag na tog LDL or bad cholesterol. So mao pala to, number one pala to, ha, katong gitawag na tog diet receptor or diet factor. Ato ta sa ikaduha nga hinungdan nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, physical and lifestyle habits. Unsay pasabot ani? No, kini usab mga tao nga diin adunay sedentary lifestyle. No, pag pirmi ra ka maglingkod, di kay ka magliho-liho, kabalo ba mo, mga katropa, kini ato ang HDL or the good cholesterol, pwede di ay muubos ang iyahang bilang. Ang iyahang gidaghanon. No, gani kinahanglan mas taas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol, pero ang nahitabo sa mga tao nga diin talag sira mag-exercise, sige ra og lingkod, adunay sedentary lifestyle, aduna day pag-ubos or pagkunhod sa level of HDL, mga katropa. No, mo nang pirmi jud na gina-advise bitaw, no, nga have regular exercise, no, para gayud ma-stimulate ang enzyme nga mutabang diha sa imong ataya para gayud maubos ang bad cholesterol ug mutaas gayud ang good cholesterol. Ikaduha, smoking and vaping, no, pag sigarilyo, no? Kung di ka man ni garilyo, social, dito ta sa vaping, no? Pero kining mga chemicals nga naas sa sigarilyo o vaping, mga katropa,
No, mga sa mga tabako, mga katropa, kini makadaot gayod diha sa dingding sa ato ang blood vessels. No, pagbadaot na kining gitawag na to dingding no sa ato ang blood vessels, mga katropa. Masayon na sa imuha gayong nga gitawag nga mga floating cholesterol nga mopilit dinha sa imuhang mga naguba nga mga dingding sa blood vessels ug magresulta kini og plaque formation. Pag mabuo na ang plaque formation, tuwa maglisod ng agi ang dugo, hangtod nga magbara na jud, di na jud kaagi ang dugo, muhubag ang ugat, hangtod di kaya sa ugat, mubuto ang ugat. Di unsay resulta, stroke. No? Ay, naku po mga katropa. So, ilikayan ka na, no? Mao ka na ang pinaka, usa sa mga pinakahinungdan. Pangtulo, chronic stress. Even stress, mga katropa, grabe makapataas sa gitawag usab nato na cholesterol or bad cholesterol, particularly kining gitawag nato nga LDL. Lack of sleep, ang kulang sa tulog. Uy, pwede dahi dok mataas ang cholesterol kung kulang ka og tulog. Yes po, mga katropa, sumala sa atong pagtuon. Ilabi na kung ang imong pagtulog less than 6 hours every night. Ay naku po, mga katropa, kini makapapugong sa metabolic hormones o kini nga pag-regulate sa gitawag natog pag-breakdown, especially sa mga taba sa atong lawas. No, take note, no? Ang igo nga pagtulog, aduna kini dakong kahimuan, mahitungod gayod sa atong mga digestive organs. No, kaba din natong atay, of course, our gallbladder. Kung kulang ka pirmi og tulog, ang ilahang capacity, ang ilahang maanindot og mahimsog nga kalihukan kana maapektuhan. And syempre, one of the best and the major function of our digestive organs is to metabolize or digest fats, mga katropa. Pagtunaw sa mga taba. Ang problema, kung pirmi ka pulaw, kinidain kalihukan nila sa pagtunaw sa taba, maapektuhan. Mo nang sa mga tao nga din sigig pulaw, matingala mo nga nung gataas ang ilahang cholesterol, mga katropa. Pangtulo, kining gitawag nato ga biological and genetic factors. No, aduna usab mga sitwasyon sa mga katropa nato nga din halimbawa. No, adunay mga question, Doc, gikan pa sa bata-bata pa ko, di jud ko hilig mo kaon ana Doc. Di jud ko hilig mo inom ana Doc. Okay, lagi gaamping jud ko Doc, kunya gani exercise po ko Doc, no? Pero ngano lagi Doc nataas man ang akong cholesterol level? Aduna poy condition nga gitawag nato biological and genetic factors. Buot pasabot, adunay family history, diha pa lang sa pagkahimugso nila, diha sa ilang DNA, aduna na yung pagkaproblema gayod dinha sa ilang liver function, especially to clear bad cholesterol. And it will result, no? Cholesterol, high cholesterol, mga katropa. Ilabi na kung genetically, aduna na yung problema dinha sa ilang liver function, duwagan pa dyan ng wrong habit, wrong lifestyle, eh di talagang mas mupaspas ang pagtaas sa cholesterol, mga katropa. Age. Pag mutiguwang na ta, mutaas na itong edad, that is normal. Ang atong atay, mahimugid ng luya, mga katropa. No? Kaoban ng atong kidneys, mga major organs, that is normal. Maabot ginaspuntong nga din, muhinay na ang ilahang kalihukan. That is why ang paghinlo sa mga bad cholesterol pwede maapektuhan sa dang ikaw gayon ng kaedad. Mao nang halos tanan nga din ana sa pagtaas sa ilang edad, gataas ang cholesterol, hilabi na kung wala gaamping gayon sa ilahang diet ang mga katropa. Pang-upat, medical condition. Ano daw sa aduna usay mga sakit karon sa atong kapanahunan, sama na lamang sa type 2 diabetes, no, and then hypothyroidism, no, and then even the liver disease, mga katropa, and the kidney disease. Kung ikaw aduna yung mga sakit ni ini, aduna usab pagka problema sa gitawag na to cholesterol level, no, tungod kay kining pagtunaw sa taba. No, pwede ka na maapektuhan kung ikaw adunay mga kondisyon sa type 2 diabetes, kidney disease, and even hypothyroidism, mga katropa. No? So, mga prescription drugs. Aduna usab mga gitawag na to, mga gipang maintenance din ha, or gipang inom din ha ng mga medisina. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Labi na sa mga nagagamit din na og mga birth control pills. No? Take note. No? And just... remember, nga di na possible po dahil sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Any anti-inflammatory meds,
under the presence. Tawag ani magmatkun ranta mga katropa, no? Wa man ginapasabot nga magundang mo sa paggamit ani, but be mindful, no? Tungod kay aduna kining dako usab nga ika igo dinha sa ibuhaga yung function, particularly sa imuhang ataya mga katropa. So atong nasayran karon daghan dai kini og mga factor nganong gataas ang cholesterol, not only the diet, pero aduna po dai gitawag natog mismo nga mga habits and lifestyle. And I hope and I pray, no, nga ato katong hatagan o pagtagad ugma atong ipaday na atong pagtuon, hatagan ta mo og mga simple and the basic ways and the solution paano gayud matudukon ang sab kining gitawag natog pagtaas sa cholesterol, especially if you have already high cholesterol. Ugma atong hatagan o pagtagad unsay angay natong buhaton, ha? Apat wa naman ta igong oras, grabe ka paspas oras nato, alauna na 29 na. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga questions, no, mga mensahe from Gary. Ato sa unahan si Sir Gary, no. Akong ubo, Dok, hapit na mag tulog ka bulan. Halos wala koy tulog, Dok, sige ubo sa duyan na lang matulog. Tulog magbuntag. Namayat na ko, Dok. Unsa pa ni Seymour naman ni. Namayat na ko, Dok. Unsa, hindi naman maka-click. Namayat na daw siya mga katropa. Atong balikan, si Sir Gary, adunay ubo, tulo na kabulan. I advise Sir Gary, ha, magpa-check ka. Kung wa pa ka nagpa-check, magpa-check ka. Ha, magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka. Para mahibaluan kung unsa gina'y pinakahinungdan nga nung niabot nagtulo kabulan ang imuhang ubo. Okay, basig dili na tawo na simple nga ubo, ha? O, niya, kung doon na na'y result, nakita nga din aduna d'yo'y problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic, Sir Gary, aduna tay mga kombinasyon sa herbal and the food, the supplement, para gayud sa gitawag datog ubo, no? And then for the meantime, napaka din na sa inyohang panimalay, pwede ka mo inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ang Santon Plus Gold, 2 kapsula 2 times a day. Ang Santon Vitamin C, 2 kapsula before meal bago ka mukaon. Muna yung kombinasyon. Unya, likay jug ka Sir Gary sa tinapay, biscuits o gatas. Muna yung pinakabawal o muna yung pinakakalaban sa gitawag na tug-ubo. Unya, ang ikatulo, kining mga mantikaon. Okay, pag mukaon ka anak mga katropa, tingala ka ngano di mani mahurot o ngano di mani mahuman akong ubo tungod kay ginapadaghan mani mo ang mucosa diha sa imuhang tutunlan, ha? Dekay ka na, unya pag inom dayon og krog, itry po ni Sir Gary. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Moni amo pahumok sa imuhang plema, diha sa imuhang agianan sa hangin, o diha sa imuhang respiratory system mga katropa. O pwede ni imuhang isuka, urang uban, imag-uban din ha sa pagpagawas ni mo o gugaw. Imuhang ng imnon, once a day at least, or 9 a.m. or 3 p.m. imuha ng himuon, ha? But then again, I advise Sir Gary magpa-check ka sa imuhang ubo para mahibaluan kung unsan na jud ang pinakahinungdan, no? Pero kung dulo ka sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha kini mga katropa. Wa naman taigong oras, dagan salamat mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ah, GERD cough ni Doc. Ah, so aduna kay GERD daay Sir Gary. Ay nako po, bisitahan ang Yes to Heart Clinic, aduna tay specific combination, especially you need totally juicing therapy. Oh, daghan tag mga client nga din adunay GERD. But thank God tungod kaya we have specific combination of herbal medicine, especially kining juicing therapy mo ni ang pinaka the best sa mga katropang adunay gitawag na tong GERD, no? Okay, ato man ang hinluan god mo na pinaka the best mga katropa. Ato ang hinluan, no, kining gitawag nato nga agianan dinha sa imuhang from your throat, from your esophagus, no, paingon gayud sa imuhang baga, kinahanglan mahinluan jud na siya. Okay, daghan salamat mga katropa. Wa naman ta igong oras, kini gayud ang inyong health consultant CJ Nidruda. Sa pangalan po ng Yes to Heart and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom. Ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaampingan kanimo. May adlaw sa nan and God bless us all.

0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talaga yan sa The Secret of Health.
1: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni Ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Or maglabay ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic ko sa tahan.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3 ang bago.
5: Hey, si Alvin, biker nga sigig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
4: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM. Oras sa AXA Film Cebu Philippine Standard Time, alauna 36 na sa kahaponan katropang oras sa tud sa inyo ng Santhone Plus Cough Mix. Adunay mangustin, malunggay, soya powder, nga tulo lang ang content, lain-lain binipisyo nga inyong makuha. Health conscious, starting to look for the right partner for their daily routine and for daily coffee needs. And that is why Yes to Health created Santhone Plus Cough Mix. Binipisyo nga makuha tungod kaysa malunggay palang katropa. Asa magkamangita ng imong kape adunay malunggay na tinatawag natong queen of all vegetables, adunay 7 times more vitamins than oranges. Yes, you heard it right. In anak ka taas ang vitamins nga makuha niyo sa moringa. And of course, 7 times more or 15 times more potassium than bananas. Sa mga medyo mahalan og saging din ha. Alternative way is to eat mang malunggay or moringa. Sa mga parang muna ganang kamunggay nga, like, muna ilamig ba sa way subak? But yes, adunay taas nga calcium, rich in protein and iron, and adunay po amino acid. And of course, aside from that, ang amino acid makatabang na siya sa pag-heal and pag-build og muscles. And adunay po siya antioxidants and makaboost sa inyong immune system. Imagine na nga pinaka na nambal pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapayad sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga na dali ubo sa istasyon sa G Plaza Building nga open from Sunday to Friday. From Sunday, during Friday, 9 to 4 lang ta. O sa Sunday, 9 to 5, nagpahigayon tag free consultation and general check-up ko. Ba nga ito naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo. Santon Plus Coffee Mix, balik ko na ko, nga pinaka, nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putulon sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa kayang paraan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maayong adlaw. Sa mga maayo ang adlaw. Pero kung nagsugod ka nga di maayo imong adlaw. Same. Apain. Maayo gid ang adlaw sa ato mga suking tigpaminaw. Sa laing-laing dapit ni ini nga tuang. Naaptan sa atong pagsipya. Happy anniversary di ay diha sa mga XFM pagadian. Sa ato mga katropa din ha. Ago, ragyod ang akong ikaambag. Wate, mahimo kay maura maging talent ka na anak ko. Kaya kung naapag ko ikahatag, kiniragyod akong lawas. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Kini atong sulansugilanon nga ato, padunggan ka rong adlaw. Sure, dyan ko makarelate na po ng atong mga suking tigpaminaw. Diha sa may XFM Tagum. Ang atong mga tigpaminawan sa XFM Davao. XFM General Santos. XFM Mati. Bukidnon. O sa maabtan ini atong pagsipya. Sa maning liquid has detected. Ako man nakabag. Ay, nako. Mauna mga katropa. Nabinasa ito mga katropa di sa Kabisayan. Sa XFM Kanlaon. Hello po sa inyo. Hadi aming hapon. XFM Giholngan. Ang pagpaminaw. Ano po din ha? Wala na naka-live, Doc JJ. Or naputol ta kayo tungkol na suko na sad si Meta. Oo, kamureg. Uli na watch. May play na po siguro kong kanta nga ikasakit ni... Kuya, oy. No, ay. Pasabot na dyan ko, no? This is not to rant. Pero mauna siya. Ang makaudungog yung una karon sa atong X-rated drama kaniya ito, mga listeners sa radio. Kung nawa mami di sa live, sure me nga naami ka rin sa radyo. Hindi may madunggay nga magsabay siya pa. Akong hinahinayon og sugod ni Arma Abta ninyo ba? Samtang ginasikaso sa ako ang kinakasentet ang ato ang Facebook Live. Kaya si Meta ba, sige nag-glitch recently. Kadramahon na ba yak medyo? Kailain pa'y ato. Ato ni sugda na nga to ang pagsaysay ni ining ato ang suwat tampo karong adlaw. Bahin kini sa ato ang higala nga. Ang atong higala nga nagpuyo gikan sa may Leyte. Oo, taga Leyte kini siya. O ato lang itago sa pangalang Calvin. Calvin ha. Kaya nga itong higala nga si Calvin nga taga Leyte, 19 anyos. Grabe sa 9, oy. Og, nagminyog sa'yo. Puya ni mo, Calvin, oy. Minyo na ni si 9, sure, yun ni. Og, ang iyang problema, mahitungod sa iyang kahimtang. Sure, yun ko, ani. Kwarta ni. Oo. Kwarta ni iyang problema. Pero mas maayo magdag ato ning sugdan. Pinaagi ni ining ato ang drama. Meaning, paghatag o kinabuhi sa kinabuhi ni Calvin.
4: Magguwag na ta, Calvin.
5: Rowena,
1: Ayaw ko pa kumitik sa mga anak.
4: Wa ko magtinuan. Hugot ng akong desisyon, Calvin, na magbuwang ta.
1: Apan nga naman, di naman ang mga ito sabot. Di ba, nagsinaalay man ta nga di magbuwag. Magkapatuntay kagaling pamilya. Pero nga naman ikaroon.
4: Nakita na ko. Nga di kita alang sa usag-usa. Maungagbuwang ta.
1: Rowena! Rowena!

0: creen los pasa. Si no hubiera creído si Michael. No vi que se le vincula. Mode. Mode que boca con ella. Que no alam de si uyap. Sakit ka ba? Mura kong mamatay sa kasakit.
1: Ginal bitota ka sa una pa. Naayaw pala bi usali di Rowena. E mura na misteryoso kay nagliho. Awa, oh, masayap no? Doon na din nailain.
0: Sabi kong buhaton, baybay. Huwag ko makibawa sa kong buhaton. Mura kong mamatay sa kasakit, ini. Mura kong mamatay!
2: Kakalvin, wala lang kay gawas-gawas din hisbay. Onsa, patso na lang imong imong kaugalingon tungod lang sa maong babae.
0: Gikapoy na ko, ma.
2: Hoy! Ay, yun pagbinuang din, ha, Calvin? Nanong imong magpatso na imong kaugalingon tungod lang sa maong babae? Naonsa kag... Naapay na kang babae, diha. Mong ayaw pagbinuang. Makapangita kapag labaw pa atong babayana. Labaw pa itong ruina.
3: Oy, Calvin. Naunsa man ka, oy. Problemado ka man kaayo nga nagtambay din sa gawas sa inyo. Ang tuod, kanang tinood ang akong nabalitaan nga nagbuwag na moog sa imong uyab?
0: Orang Rose.
3: Oh, mao ba? Calvin, ay lang ko tawag gaog manang, oy. Kay mura magmusakit ba ng akong hawag anang kalaki, ha? Kung tawagon ko ni moog manang, Rose na lang good, ha ba?

0: kaog naman, Sab. Problema na, Sab. Oh, katulang gihapong bahin sa imong ex.
1: Dili pa man sumawa sa kong unahuna ng... Rose.
0: Sus, ikorigid gibo ang anay. Aon sa man, tagay ta.
1: Ha?
0: Ay, bawago sa problema. Tagay ta. Atuan niya ko sabay unang gabi.
1: Ako nang gidaan akong migo nga si Bob. Aron, doon ako'y kauban din sa pagpakiinom ni mo?
0: Oo, oh, okay ra, oy. Kinsa may mo tagay kay sugda na nato.
2: Pan, ako lang. Ako lang itang giro.
1: Yes, nang tagay ba eh? Ato sa pabutos Rose na nagluto og sumsuman.
2: Ay, yung ba'y Calvin? Silang Rose ba, bisag idahana, pero bigot pa man gihapon sa... Pakigol, pag-sure?
1: Hello, boy. Padunggan gini ka na. Ikaw, no, bisag konso nag nasuda na imong oda.
0: Ay, Calvin, salamat, ha? Sa tagay na tong usang gabi, kauban mo si Bob. Unsa man, kumusta naman ka?
1: Nakahinamdam sa ko ni... ni Rowena.
0: Dere, Gakso nanti ka, ha? Ano ba nga malugluagan ng imong gibati? Sige, kung gusto ka mo hilap, silang hilap. Ipagawas ang kahuot sa imong dughan. Sige na. Sige na.

0: Sorry. May nahitapo pinato.
1: Ay, huwag kay angay pangayuan og sorry, Calvin. Tungod kay ako tong kagustuhan na tong duha ang nahitabo.
0: Mahal ko na ikaw, Rose.
1: Nakahibaw ko, Ana.
0: Ah, Rose.
1: Calvin.

0: Ano ka? Ayan mo ni Rose?
1: Ayan ang tingong ni mo eh. Madunggal kang mamagpapa.
0: Oh, seryoso ka? Ha? Uyag na mo si Rose?
1: Oh, bay. Sa siginig tambag na ko ba? Sa siginig comfort na ko? Mawala ko na ibaw. Ay nga, nahugdan akong pagbati niya.

0: aga na Calvin. Nakigrelasyon ka anang Ross. Nakwarinta naman na Calvin.
1: Nagpakaawaw ka ng gid, Calvin. Mahal ko si Rose, ma. Pa, dili ko makahimo sa pagbuwag niya.
0: Calvin! Calvin!

0: habiskan dulu dia.
1: Kau was dia, Ros. Kau was dia. Hey.
2: Marita, may mo bang istoryahan ni nato? Ay na magsyagit.
1: Ah, mauwaw ka. Mauwaw ka na sa imong katiguan mo. Nakiguyap ka sa akong anak nga di sinuybe pa. Ha? Ay, mga siligan! Mauwaw ko no siya, oh. Kapag ganyan na ang nimo.
0: Ma, igo na lagi, ma.
1: Hay! Pagbuwag mong doon, ha? Pagbuwag mo!
2: Mahal ko ang inyong anak.
1: Apinuang bagagay kag naong day. Mamunit ka o batanon?
0: Ma, unso ba? Igo na lagi, anak! Igo na!
3: Nisawon ka na po ang dinisbay. Di ka magaos. Di may gusto makikita ka itong Rose. Patsyala na ko niyo pa. Labuang ka na giyot, Calvin. Labuang ka na giyot.

0: Calvin, ang nga nung niya ka. Di ba oran ka naman sa inyong mga ginikana nga di na magpakita na po?
1: Di ko makaantos ka di ito magkita. Ila kong ipriso pero miigkes ko. Andawa imong mga sinina. Mamiya ta din eh.
0: Unsa?
1: At tutas napit na way na kailan na to. Padali! Manglayas na din eh!

0: bagi dang istorya nga mas lami gyud ang guwang-guwang. Dito mi namuyo sa tubigon. Buhol ba ni?
1: Buhol no.
0: Sakay na sa mga bulanon. Pero natutulan paghihapon ni nila mama o papa DJ. O gidala ko pagbalik sa amo. Si Rose, gipakauawan yun o maayo. Nila mama o papa. Pero bisan pa man sa tanay, wala gid mi nagpa-apekto ni Rose o napabiling gihapon ng among kugma sa usag-usa. Ni karon ang mas nakapalibog kanako o unsa akong buhaton. Tungod kay dili na ko kaya nga mawala si Rose. Daghang mga pangutana nga naasa kong hunahuna DJ RC. Ugmao kini. Sala ba di ay nga mahigugma sa maguwang panimo? Sala. 19 pa ko, samtang si Rose, 45. Makapugong bagid sila si mama o papa sa among relasyon. Makaanak pa ka si Rose? Basta ginugo pa, makaanak pa man na. Kay 45 naman siya. Kapila na pod mi nga, o kapila na pod nga dunay nahitabo na mo, pero murag, wa man tubui. Maayo ka hanga magpakasan na lang mi. Bisag supak ang akong ginikanan. O okay ra bagyud ba DGRC? Tubag ako karon dayon. Unya na uwi kay gibasa pa nako. Aya. Gudali maning atong letter sender. Palihog hayagi in tawon kining huna-huna ko. Ang inyong magtatampo. Calvin nga taga Leyte. Kalimot nga hatagan ko niyo og constructive nga suhisyon. Tingog kay gusto kay nako nga masabtan ang sitwasyon namo karon ni Rose. Daghan ko gustong isulti apan sa pagkakaroon. Maulang sa ni. Daghang salamat.

Ay, nenay. Dili ni matanda kay nag-una man ang isa. Open natong linya. Hello sa inyo ha, di maying hapon. Nakakantahon dyan ko actually. Pero kay murag dili naman pwede. Uy, kay pasin niya mo pa hinungdang ang mawalik na sa nag-ulan dili sa Sugbo. Ang panahon doon ni Sugbo pala yung nain. Yung grabe naman sa saan. Pag natumako ay aning weather gitu ay. Yung mga unpredictable gani ko ay. Diha lang. Ang problema karon sa itong Laro Sander, anaa siya ng higugma sa mas guwang pa niya. Mas idaran pa niya. Ang pangutana, niya karon, okay ra ba daw na may higugma ka sa mas guwang ni mo? Kung mag-win.

0: 727. Ako na naghihinay. Pinakahinay na gito. Mo reklamo pa magpaspas gihapon ko. Wala na, bahala na mo din. Uy, kanyahay na lang tandig paningkaw. Lili, ano na lang live din na? Uy, sa buka ba? Oh. Maglangan ba? Maglangan pa manggutaan na. Good. Ito sa Lilion din comment section, B. Atay caller diya, Doc JJ. Pauli alang sa uy, kihapon na. Ay, kanang magpa-check up ka ba? Ignore ka sa nurse nga, ma'am, o baliki lang daw mo, ugma, ma'am. O, kanang reserve daw mo. Bitaw, oy, hello, maayong hapon. Kinsa ni Ditsog Tambag.
1: Matanda, on air na ni.
0: Patik-atik na ng Mingo. Patik-atik ka kumingo. Sweeter ba na ako ninyo niya?
1: Ake katambag niya ba? Sa gugma, areta sa gugma, no? Areta sa, unang korinto.
0: Tagaan na kag 3 minutos lang, ha? Kaya ikaw makatambag, imuhatan na. 3 minutos.
1: Wala may edad sa gugma. Kung may kahigugma, ay mo, go.
2: Go!
0: Na.
1: Kay, come on, it doesn't matter.
0: Ah! Ano sa?
1: Wala may, edad din.
0: Unsa to?
1: Unsa to?
0: Daset usa to?
2: Ay!
1: Pero meron ko na nakakiratory ka sa live.
0: AIDS!
1: Basta?
2: Ay!
1: Ipaglaban mo yung gugma ay kay ngana na mong gina. Kuhan ba sa gina? Magulang pa sa sa'yo kung kum ka na yung gugma ka niya. Go! Ako ka niya, gugma ka niya sa tao nga. Deligin na kung ako, okay? Ako parang magkalayo nun siya.
0: Okay pa ba na itong pula?
1: Ang importante nga, may gugma ka, wala yung maka-questioning mo, ana. Imo nang katungod as a human, imo nang right as a person.
0: Paminaw ni mo, ang 19 anyos, aduna na sila yung sense of responsibility?
1: Para sa ko, amrag. Depende sa ko, ana. Kinawang po yung ko, ana. Plus nga, bisag bata sa edad ron, matyo nung po ko na ho na.
0: Pero sa ani mo na-develop imong frontal lobe, kung sa kang idara nga nakaingon ka nga, you are mature.
1: So nanginad ko kuan, 19.
0: Atik-atik dah yun, 19. Kaya 19 na itong litter sender. Uyay!
1: Natawa man ko sa kuan, sa Mandawi City.
0: Yeah. Kung nataw kag Mandawi, but pasabot mature na kani. Sa ulo min taga Tisa. Taga Labangon. Taon ni Ron. Talisay.
1: Ah, okay na ko, ang importante nga naka-cute ka. Uy.
0: Oo,
1: na ba? Ay, kuan. Basta kay nahigugma ka, nakatungod na seryoso wala lang po siya po. You deserve a true love. You deserve.
0: Ayun ang you are.
1: You deserve.
0: Yes, very good.
1: You deserve. One.
0: Away. Mura man ni siya. Mura, sabuan ni sa probinsya, mura galaw. Dahil salamat. Basta nalanggam na siya.
1: Ama sa atas ko ni. Okay. Ni, asa tanan na lang, huwag ni Ma'am Sheridan din. Salamat, Cass.
0: Ah, sige, may hapon. Katropa mo.
1: Ah, excited!
3: Ay,
0: buyag sa dinga color ay. Kaingon sa kausay buyag. Na ba? Uy, mingawon na sa inyo ani magtawag-tawag, no? Mingawon ko, asa na si Miss M? Uy, warang gimingaw ko Miss M.
2: Ay,
0: tay mahimo ani di na magid sa mo ko ani. Balik ko na ko open ya po tong lini. Hello, mayon hapon.
4: Yes, hello, isang magandang medyo init na din ang tanap.
0: Ay, init din ha? Diri kayo mugnaw. Mugnaw karun. Mugnaw diri sa kuha. Mugnaw diri sa kuha. Ha?
4: Mugnaw diri sa kuha?
0: Oo, mugnaw din hi.

0: kay naka 16 ang aircon, grabe naman sad niyo. Pero unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
1: Ah, para sa kuha ano. Hindi ko na ito na makakuha na itong bubiyay. Kasi hindi ko na ito na. Basta na hindi ko na ito na.
0: Bitaw, ako hiling dyan ko ka nang mas mature na ako. Ganahan ko na nasa edad niya mga kuwen. Mga... Ay, grabe po ang kuwen ni kuwen. Anong ang ubang... Paminaw ni mo ang 19 ba? Paminaw ni mo ang 19, nakasabot na sa kinabuhi, labi nagpamilya ang hisgutanan?
1: Para siguro sa kuwa, nakasabot na lang. So, yun lang siya ng bachelor.
0: Nana kay pamilya, wala pa?
1: Oh, wala pa po.
0: Mauna. Ay, nana mo pag-istorya. Basta wala pa mo yung mga pamilya. JJ, ako pangutanon kay siya. May nai mga anak. Ano ganyan mga way anak? Ayaw, sagi mo pagbuot-buot. Huwag ingo nga, okay ra. Bit ka, kita mo ba?
1: Namin kay anak.
0: Lahi ang nai anak sa nai pamilya nga kanang naagi isa sa isa ka bubong. Promise. Lahi. Kaya parehas man ta, napo ko'y anak, pero wala sa isa kabubong. Ano ba? Lahi ragyod og na asay. Basta lahi. Di ni mo makumpara. So, paminaw ni mo ang 19 anyos na nananay sense of responsibility pag abot sa inana ang hiskutanan?
1: Maana na, wey. Posible po kay gulan. May ado, bisa sa sakto edad. Mas maybe, nakabalo naman siya kung isa'y tama.
0: Tama, oo. Makabalo ka, pero ako pasabot, dili tama o mali. Pag-abot sa responsibilidad, sa maragun ang giingon nila nga, dili ka musod sa kaminyoon, hangto dili ka andam. Pero paminaw ni mo ang 19, andam na nas kaminyoon?
1: Oo, oh, andam na na. Ay, sulod na lang siya.
0: Mad. Pag musulod ay ang tao sa kaminyoon, buot pasabot, andam na.
1: Oo, oh, siyempre.
0: Sure ka anak.
1: Ka
0: daghang ni sulod sa pagkaginikanan pero di manday andam tan-awa ron daghang kay mga anak nga mawalay ginikanan kompleto.
1: Kato sila. Sila kay nakuan pati sila rin sa IC. Tamang kumbaga, testing lang sila pa.
0: Mao nang dili tinuon ang giingon ni mo nga pag ni sulod andam. Dili. Oh, ano na iningon diri oh? Wala pa na buot ng 19. Wa man gani buot tong 25 anyos nga siman.
1: Ay. Kasi na mag-uban na sakto. Sayo din sila nag-mature.
0: Ni ikaw sa makagidara ni mature.
1: Nag-mature ko na ako sa mga thinking.
0: O sa may timailhan ni mo nga nag-mature ka?
1: Siyempre, naibog-ibog na po.
0: Ay, wait, klaro, nag-matured. Kailangan na yung maturity na yung mag-ibog-ibog. Uy, ayaw mo niya ako mga ka-history. Arong ako mga...
1: Ibog na po nga, gusto na kumular ba ako?
0: Ah, ibog-ibog, tarong ako.
1: Okay, siyempre, saan mo ko sa edad, naibog mo nga. Tapos lang, nakatrabaho na. Unta kayo na. Nagtawa po ko, araw makatabang po ko sa dyan.
0: Unsa pa man? Unsa ba itimailan nga ready na ang tao sa pamilya?
1: Kanang kabulo na mo, kung mga nag-obligasyon ni G.I.C. sa bata, pagka kabulo na sa mag-umuna na makita ko kuwan, kanang pabugas, pagkaong sa balay. Kanang tabang-tabang ba? Sige, kanan.
0: Usa may mga ginatawag na itong mga kinahanglan nga andamon pag ikaw andam nas kami niyoon?
1: Ah, siyempre. Magbigong job that you guys.
0: Nana, very good. Very good. Kaduha, unsa man?
1: Pwede may una, ay kaduha. Ang termero is ganang magbigong ka.
0: Tigong, human.
1: Kaduha.
0: Oo.
1: Siyempre, kung magbalay sa kadaan before ka musulong
0: sa
1: bagulong mo.
0: Ano?
1: Magpuyo ang iyong panimalay.
0: Ayan. Correct. Sunod?
1: Buhaya ang sukaman.
0: Kadaghan. Wala. Yeah, wala pa dahil nag-matured. Basta di matubag niya. Wala pa nag-matured.
1: Wala na.
0: Awa ni Doc JJ. Di katubag. Wala pa rin nag-matured. Ayan. Ah, padayon. Anong sa to? Anong sa to?
1: Na ay katulad ko di Jersey. Kanang lalo dyan kay stable na trabaho.
0: Kana.
1: Kaya bago ka magpakasal sa tao, masigurado na dyan.
0: Tanoon. Anak.
1: Kaya ilisod po, magpakasal kayo na dili masigurado. Sarap rin ang sapon. Mas mingot na dyan ang sigurado juga kay Aron. Hindi dito matamayan ang iyong kamilya.
0: Kana. Ano? Paminaw ko ayon. Sure na bagyog ka din ha? Basig
1: sure na.
0: Basig na lang kay mami problem ha? Ano. Wala pa ni. Kanang wa pa kapasa si Marvin sa kong ginatawag nga kuan. Maturity eh. Ala! Wa na tubag! Ala. Ayaw mo pag minyo-minyo. Di mo katubag ani ha? Pangkit-kiton ta mo. Away, suka-suka.
1: Kaya mag-uingan na mo ko di Jersey, matubag mo ko na ito. Nag-andam na lang dyan ka.
0: Ay, dili, matubag ni mo nag-andam ka. Nya karong, muragwa man ni mo na tubag, adi, paka-andam. Ayos sa pag-menu, ha?
1: At naka 3 points ko.
0: 3 points an hour, ha? Buyan nyo, eh. Bantay makadungog kung nanapog kayo na mamabusan ha. Okay pa. Saan sa to Marvin?
1: May ubang babae nga taas dyan standard.
0: Oh, dili na taas! Uy! Dili na taas nga standard ha? Huwag mo na nga maog yun. Ayaw gid mong inana ha?
1: Ilag na pangita.
0: Balo mo ha ka ni, mag-lecture dyan ko basta inani na. Ani ha? In order nga makahatag mo ha, husto nga kinabuhin, amo yung mga mindset sa uban nga, okay ra basta makasabot. Naunain ang taon ninyo nga magdala mo o kinabuhi. O, ako, si Doc DJ, makabawagad ani kay muna-muna na mong kinamang! Ganing grabe pagpaningkamot mo nang dili gid pwede nga dili lang mo kana may mga babae mangitag lalaki nga kuan ang lalaki mangita kinahanglan babae lalaki na agid mo ginatawag nga mga sukdanan bago mo musud sa relasyon kay dili man kinabuhi ninyo ang mahitabo maghimo mog laing kinabuhi mao nya moingon ra kana kog taas og standard di na sa taas og standard bare minimum oo kinahanglan na amoy paglantaw taas sa inyo mga paglantaw kay maghimo mo diha magpalami pagawas mo sa inyo mga duga og singot nya moingon ra mo og kuan ayaw dapat ang inyong ibutang sinaw na nga mo abutang panahon nga na amoy ika-share sa inyong mga anak nganak inani ang kinabuhi na nak inani ayaw ra mo pagkauma anang bata nya mo ingon ra magpaeskwelahon ra namo na oy ayaw tuluin na nyo og kanang paglantaw sa kinabuhi kay pait ba yakin kinabuhi
2: ayaw
0: pait kaayo ang kinabuhi sa taong pobre
1: pait
0: perting paita ani andar na ako ang ads. Unsa-unsa? Perting paita?
1: No, pero ang tuwa mo ganun, balik na to DJ SD. Ang gusto ko yung tuwa mo ganyan ganaan. Mas ilot na ganda. Sa babae pa, mas ilot na ganda. Mas idaran pa siya.
0: Di na tinood. Ay, agi na pagkos mas idaran. Ay, no, mas lamang mag-yod ang kanang. Kabalo ba ka, Marvin, o nga, no? Nganong ganahan ang mababay o idaran? Aside nga mas stable o hunahuna na ang mga idaran nga lalaki, mo nang ganahan ang babae kay emotionally ano ang babae gusto sila kanang kuan kanang makasabot na niya ang mga lalaki manggod natay na ay certain age nga mo develop nang inyong mga huna og pangutok mo nang kasagaran na agad sila sa mga guwang-guwang aside sa nay kwarta oh ay ang mga lalaki nga nanay ha-unsa-unsa?
1: Kabalo po mga itag-discarte.
0: Kasagara pa mangod sa bata-bata kay nag-explore pa mangod na which is normal na siya kay alam sa maniag kinabuhi dapat i-explore mangyod. Diba?
1: Lingaw ba?
0: Oo. Pero kung gusto kag lingaw, ayaw sa gunit o responsibilidad.
1: Mugid.
0: Oo, diba? Oo. Oh, ana, na, mga kanang nga maingon ha, nga kanang... Unsa-unsa?
1: Oo. Oh, padayon, padayon.
0: Oo. Oh, basta maingon, dihag maingon nga kanang... Pa pa man lingaw-lingaw ayaw sa likayin makahibo ka og responsibilidad labi nang bata kana gyud ka nang mga makapamabdus mo. Uy, selfish man ang mindset niya. Ah, ako ra nang taga agsuporta. Ay, buyag, unsay tanaw niyo sa bata? Kanding? Ay. Kita niyo sa bata kanang kuan? Baktin nga inyo lang paamamuhan. Patagaan na niyo og lawog, kilatan unta mong kanan. Pasensyahin lang gyud. Oh, namo gyud mga inana nga, naa gyud mga inana nga lalaki. Ano mo ingon nga, mo ingon yang lalaki nga. Oh, di gyud nako kaya kang panindigan. Di gyud kaya nako kami nyuan pero mo suporta ra ko. Bo. May tag mo ti uro kasi mong pagtug. Pero puriya ano lang ha.
1: Jersey. Kanang kuha na sa Jersey kung hugot na niyo.
0: Actually, kay daghan kay kog mga higala. Puriya ano lang sa ako ang ex kay buutan na bato puriya buyag. Wala kay labot ha, limpyo ka din he. Gamay ra may sa ato niya. Daghan kay kog mga nailhan nga ilang amiga, di ilang silingan. Oh, usay ka uban pa sa trabaho ngay na ana. Ay. Sorry, lalaki babae niya.
1: Kung nailhan niya nga, Jaycee.
0: Hmm, yeah.
1: Eh, kuhan po ba nga, kung kuhan po o kanang may nagtabuntit, eh di pag-ibuntisan niya, dilit mo lang ng obliga.
0: Oo na.
1: Buhat-buhat niya, malikay-likay naman na ito, maburos lang ba eh.
0: Anak.
1: Paano ba na isa lang bata?
0: Mauna, ako wala ko ilabot ang laking bayan. Ang kuha din ang mga bata. Luwi kay mga bata, gyud. Promise.
1: Luwi din.
0: Ay, lain pa'y ato, Marvin. Pasapot ko nimo. Na. Alam ko'y ingon ninyo, ha? Anyway, salamat kay Marvin. Naki shoutout, Marvin.
1: Okay, naku'y shoutout si... Siya pa pinag ko si Miss Kimberly.
0: Kimberly. Nag-aasa mo na si Kimberly, uy.
1: Ay, South, sa South, uy.
0: Ay, South, di Recibo?
1: South, matulila ka. Lumot, ako tabi sa South.
0: Ah, okay, sige. Yan, go.
1: Yan kay Miss G9.
0: Huwag
1: sa mga abilis nila na lang tayo ng programa ni Jersey.
0: Ay. Salamat, Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: From Nabuntoran Devil, the Oro po shout out mom, gigan kay Master Inchik. Oy, hello po, Elenito Uwano. Ha, wala pa sa na siya, mamature DJ Reyna. Charlene, hello sa Imuha. Oh, maing hapon, shout out ko din na minaw, nimo sa radio, sa amo, silingan, ila che-che, nga niwang, din sa Why? Klaro ni Chavi Tik-ing. Naminaw ka na naman kayo sa radyo ni Che-Che. But nga, pag inimugniwang. Naminaw na lang gani. Ano pa sa Elenito Uwano Limoran, mahadlog gani ko mailad og babae. Actually, tanan, adunay, I'm not a fan of gender. Kanaganing ko, unholiness or whatever. Ang babae, inani, ang lalaki, tanan, taoy, we have the capacity to do mga scenes. So, limpyo na to. Pag-amting pang tanan, lalaki o babae. Why pili? Ay lalaki nga maro, nay babae nga maro. O nang, pag naamoy mga anak, sus, padaka into nun yung tarong aron di na makahatag og problema sa uban. Bitaw? Responsibilidad, binatong ginikanan. Ako, okay, makaingon sa kuon taon nga. Kapuya man di ay. Pero kina naman na din ha. Hataga naman tag-responsibilidad. Mayong hapon, Fabiano. And naadi si Javon? Jovan. Afternoon, DJ. Ayos, sapot-sapot. Daddy, shout-out ko nila Brenda, Joanne, Carmelita, Lawas. Always watching from Laray, Inayawan. Hello sa inyo, sa Inayawan. Ay, nangutana. Unsa ding idara, DJ, nga mag-matured ang lalaki. So, lahi-lahi na siya o aspect ha, ang maturity. Oh, kaya may nangutahan na daw kani ingon magugania good nangutahan na magug about maturity. Oh, di ato na hisgutan. Oo, oh, napakoy oras oh. Ano naman digway ads. Oh, aduna tay ginatawag nga physical growth, puberty, naabot ay brain development na emotional and social maturity. Oh, asa man ta magsugod ana, physical gyud ang unang ma-develop. Makabantay mo pag magsugod nang ulitaw ang laki, ang bata, ang labatang lalaki, manggawas sa ilang mga bungon, manggawas sa ilang mga muscle, manggawas ilang Adam's apple. Diha na magsugod 16 years old to 18. Oo, magpadayon pag ginahantod 20-21 pa minaw ha. Galing ubang waga, research ba magkataon lagi tag basic science. Aron di lang ta magpauyon-uyon. Yang puberty na to mag-start na usually or mahuman pod na siya usually diha pod sa 16 and 18. O padayon lang gihapon na hantod 20s. Puberty. Mangutaan na mo kung sa puberty. I-research na ninyo, ha? Yun na ng assignment. Uy, kaya ako na lang tanan. Hisgutan ng brain development po ta. Particularly, ang ato ang utok, mag-involve nag-planning, kana mga planning, decision-making, and impulse and control, continuous development. Kana mga inaanang mga topic, bahay nasa kana ganing tawag na itong mga... Kabalo lang mo mo segregate sa factual, sa chismis, kabalo na mo nanay ethics between right or wrong, and then logical, rational, o nga panghuna-huna. O kabalo, wak mo kabalo, anak, balik. Squilag balik. Di anak ko yung hambugig ni Ingon nga ka ng kuan, nag-matured mo, kabalo mo, anak, mga rational, logical. Piligay ka mo mo huna-huna o mo decision pinagig logical o rational o critical thinking. Ayaw kong ito, ayaw kong istorya ha. Ika na mga tao nga dili aware o ginana, lisod kina sila pasabton. Oo, dapat mutukar na mutukar. Mahitabo na siya around 25 years old o 30 years old. Inana kadugay nga mag-matured ang lalaki. Na they are capable to control and of course when it comes to planning and decision making na nanay critical decision na may ba nga sayo ang uban it depends gid na sa pagpadako sa ginikanan mo nang dako kaayo ginatawag natong parte ang pagpadako mao nang kinahanglan mga responsable gid mong ginikanan dili na mo mga inyo ra nang pakanon pa eskwelahon pa ilison uy sa pag sure mo din ha mo na may mga ginikanan good nga ako naman gibuhat gipakao naman ako na gipadako ako naman nang gipagawas aning kalibutan na. Uy, one taon na nangayo in taong nga pag-awasaan yung kalibutan na nga grabe ka naghang kurakot nga politiko. Nangay mo pagpaningkamot, dili may equivalent sa imuhang ma-income. Nangay mo, mam, grabe na itong kinamangay, dili pinulaway, no? O ba niya? Taya, kurakoton ra. Kung maghisgot po taong emotional and social maturity, mga katropa, ha? Dako kaay ni siyang hisgutanan. Very depth. Oh. Morning ginatawag na tong person to person's basis. Morning mga social maturity and emotional basabot anak, unsa sila makisama, unsa sila magistorya, unsa ilang upbringing, the way sila mo communicate, the way sila magistorya bahin sa social, political, relihiyon, kasilinganan, aw katrabaho, diha nimo mahibal-an kung unsa ang social maturity sa usa ka tawo. Labi na pag-abot sa hisgutan ng mga inani nga topic, diha nimo mahibal-an kung ni matured ba sila. Laom ba ilahang panghuna-huna? Oo, gusto mo nang gun ako maminyo ko, gusto ko bright. Kapoy kay explain og mga basic butang. Oh, may nga mga at asag standard di DJ Chinita oy. Ano magdili man sa ta magkuwag dili na taas basic ra na siya day. Ayaw gyud mo pag dinanghag pag abot sa inyong kaminyoon kay kanang inyo mabini maminyo nga laki hunaunaan niyo no muunay mag-nurture sa inyong mga anak. Oh, dako kay nang responsibilidad. Ay, nako. Sibuing na sad mo ka, inarte. Hilo mo diha, ha? Labi na nang wa pay mga anak ug pay pamilya. Musulti dyan ko anak dito. O gikan kay Inting Leslie, Ricoy og Madam Juanita Salaman. May hapon DJ Guapatan Auminaw diri sa gibahaan sa Barangay Pahina Central. Sityo tumoy. Salamat, exciting. Gikan kay Joven Lumokso Kadungo. Gibaan, day mo diyan. Okay? Tagbahaan ni Intawon. Ay, purya buyag Intawon. Oy. Ay, nako na unsa naman ng Cebu. Buyag ng Cebu. sige na lang gitag lang ay ay. Alas 2:38 na mga katropa. Daga mga pangutana nga ato ang letter sender. Nangutana, di gina'y pwede na maghigugmaay ang 19 o 45 DJ. Nganong pag ang babae, pagtiguang ang laki, okay ra. Actually ha, I'm not really a fan. Parang kaprangka nga pagka-istorya, dili ko fanatic sa inana nga matter. If ang babae wala pa nitong-tong sa adulthood, kanang ginatawag na tong adulthood niya, iko i-pair ni mo sa 45 years old, I do not support to that. Kabalo mo sa part na ngayon tanga kuan, moral nga hisgutanan. Oh, pag wala na po bukasabot unsay moral, pag-study. Yaman. 19 years old and 45. Yes, ana-ana sila sa mga legal nga edad. Yes, I recognize that. Basta adunay consent sa duha. Base na napod magbinastos ni mo, Ma'am Wardy. Ano magbinastos mo sa ako? Ah, may magnaghubo ko diri, Wardy. Kana uso naman nga magbinastos na mo diri. Ako rin yung bastusan nga, wako gahubo diri sa social media. Huwat lang mo maghubo-hubo ko kay para diha na mo makapambinastos. Kapuya ninyo eh. Kapuy kay ni mga laki. Ay. Oh, mahadlok. Oh, mahadlok. Oh, diha mo magbinastos kung naghinubuay na ta din. Tapos mo naghubo ko din. Utok, ha? Balik ta dito sa hisgutanang kuan para matubag ni ang mga pangutana diri ni kuan sa ato ang letter sender ni Calvin. Actually, daghan ka ikinahanglang basihan sa hisgutanang relasyon sa 19 o 45. Masulod ding chika about ato ni kuan, kato ni courtside reporter o katong basketball player nga bag-o lang nag-18. Kato noon, mura grabe sa pud-tupod. Mayingon din ang uban nga, nahigugma raman na sila. Huy! Musugot kay imong anak, naminyo ang kuan niya, bago na nag... Kasi nyo eh, giyon sana yung mga moralidad din nyo. De, ay, kaman tanayingon din perfecto, no? Pero basic human decency ba? Ano lang good. Ayaw mo pag yung anak, kayo nalabi na may mga anak, yung istorya mo, ano, ayaw yung taon. What if inyong anak na naada sa ina ng isgutanan? Kaya ba yung dewatan? Ayaw! Diba, what if ang inyong ginikanan ang na-involve sa inana, ang inahanak, na minyo ay nakauyab o bata? Kira ninyo. Nakaminyo o anak, murag anak rani mo. So actually, 26 years age gap, murag medyo challenge, na significant of challenges gina between 19 and 45 years old. Karong masabtan gud ninyo og nganong medyo critical siya. Kana magong idara mangod lahi-lahi na sila og long-term goals. Ang 19, nag-start up pa na siya. Kita na mangod yung mga stages sa kinabuhi. 'Di ba? Kamo diha mga gikan pa mga parehas ni kuan nag 45, 'di ba ni agi mo sa 19 nga inyong gi-explore ang kinabuhi, inyong gitagbaw inyong kaugalingon. The reason is ngano, pag moabot ang panahon maniguwang mo, di naman yun na mabuhat. Life may happen every day. Yes, you only live once, but I do not agree with that statement actually. Para na ako, we live every day, but we die once. Muna sa matag-adlo nga piliin ninyo, siguraduan yung you fulfilled your life to the fullest. Kaya aron dili mo ana mga maglingkod-lingkod na lang sa gawas na maghinuktok o maingon nga, maipag ako na lang itong gibuhat sa una. At that age, ang 19, layo na kay na o ginatawag na tong goal sa kinabuhi. Example, education. Inana, nag-start up pa ang career. Ako gani mag-30, nagsugod pa gani akong career. Muna-muna pa gani akong paningkamot, aron makakwarta. Oh, wata ka balo si Madam, 45 years old, okay na iyang career. Sabatin, basi nagdawat na ganyan siya pensyon. Takabalong. And another concern is lahi sila o ginatawag na itong financial independence. Lahi o financial independence si 45 years old. Ang 19, muna-muna pa ng pang-discarte. Oo, napati plano siya magpakasal niya. Gusto siya mamabdus. Ayaw, gid mo pagdag ka ng laing kinabuhi, sa laing kinabuhi, diskalibutan niya, paantuso niyo sa inyong mga decision sa kinabuhi. Promise, dili gina okay. Natay mga gitawag na tong another one, expectation about marriage, children, lifestyle. Ang lifestyle sa usa ka 45, lahi sa lifestyle sa 19. Pasi pa kabo sa panahon, kaning 19 ganahan pa maglaag-laag mo tagay-tagay ma. You would never know. The ultimate, the absolute thing in this world is change lang. Ang kabaguan. What ka ba nga maabot ang panahon? Ingon na si si Kuan. Si Calvin nga, gusto sa kumo tagay-tagay niya. Ang iyang 45, may unang haplasi sa kudog. Oo. You have to consider. Consider ganin niyo kung sa may puhon mahitabo. O, lifestyle, future plans. O, what if maabot ang panahon? Kani si 19, gusto pa mula aglaag niya. Kaning 45, kapuyan na. Kanang ginatawag natong social pressure or disapproval sa family and friends, isa na sa mga struggle. Apan, dili ginadako nga problema kung nagkigugma ay gid mong duha. Ang inyuhang inyog yung problema din na, ang inyuhang usag-usa. Kalaban ninyo ang inyong matag-usa. Ano man, pag-abot sa panahon, maglahi-lahi yun ang dagan sa utok sa tao. Oh, asya, anak na siya, ha? Sa bisan pang unsang nga sitwasyon, kabaw kung nahigugma ka, at the end of the day, naara na niyong duha. You are considered at the legal age, pero lahi-lahi pa mo og sitwasyon sa inyong pangkinabuhi karon. Aduna man may consent sa matag-usa, apan dili okay inyuhang mga ginikanan, labi ng ginikanan kay 19 anyos. Wala pa man na nagkuan, 21, pagina nag-debut. Nag-debu. Anak siya, ha? O, basi niya pag-abot sa panahon, imbis ang lalaki ang magdala sa family, ang 45 ang magdala sa family, tungod kay, dili pa fully develop ang iyang panghunahon. Okay, normal man na siya dahi. Daghan kay ng inana nga, kinahanglan pa igay. Igay to mangay ni mo 25 anyos, kana pag 19. O, kung wala pa ka nakaagi o responsibilidad, ayaw sa pag-istorya nga kaya ni mo. Nainangutana na pod. Unsa man dayti mailhan DJ nga kaya na or anaan na sa maturity ang usa ka tawo sa hisgutan ng kaminyuon. First, emotional maturity, financial stability, kabaw unsa healthy relationship, adunay support system, adunay mga personal goals, dili lang family goals ha. Adunay health and planning. Pagkana gani nga lima nga butang anaan na nang ang tawo, andam na ka maminyo. Andam na ka magkapamilya. Kabalo kung dapat mong maging andam nga naman. Sus, pati rabawa. Rabagi pa, itraba kayong gobyerno ron. Maglisod na pangayag taba. O, ginaisod nyo sa inyong huna-huna. Unsa man na to, DJ? Unsa to yung ipangingon? Review ha lang ni Onyang Live. Emotional maturity. Muna gingon natong makaantos, makaatubang, makasulbad sa mga problema. Dili lang sa kami noon. Apan, apil na pod ang ginatawag na tong parenting. Kalisod pa minyo, pero mas lisod pod ang mahimong ginikanan. Ngano man, usay man ko, dili pa ta matured enough, pero magmatuto na tagbata. Usama man yung pagmatuto sa bata kung ikaw mismo wa kay buot. Diba? O, financial stability. Dili lang makakaon sa isa kaadlaw. Makakaon katulog kabisi sa isa kaadlaw, dapat ang inyong ginatawag nga financial stability makasustain pagpaeskwela sa mga bata. Ako ka makarelate ko ani kay ako may nagapaeskwela man ko. So jud ka ayog yun. Dapat naamoy mga batasan isip magpartner. Basic ra kay nga pag-explain na pasabot na ako na healthy relationship. But pasabot na ay relationship nga adunay respeto, adunay pagpangga. Kay bisan pa magumingon kag nahigugma ka sa tao, lahi ang gugma sa respeto ha. Pwede ra gyud nimo iingon sa tao nga nahigugma kaniya apan wala kay respeto. Pwede kay na. So unsa maon man unsa man DJ, sometimes man good love is just a word that come out. Love is just a feeling of having that kind of excitement pero wala kay respeto niya. Nagka mga relasyon nga naguba tungod ana kay wa sila kabalo how to separate respect and love. Personal goals, pagpasabot ana, dapat ay mong partner. Adunay plano si ang kaugalingon, dili lang sa pamilya. Do not trust a man and a woman without a personal goal and plan. Pagpasabot ang taong may plano si ang kaugalingon, dili makahatag og plano sa tibuok niyang pamilya. Ngayon nga, what if ka nagiuna na ko kung pamilya, DJ, mahurot ka. Once mahurot ka, feeling ni mo ikaw nalay nagambag. Oo, mo na mga kaagi sa breadwinner. Kaya sobra gani mong hatag, kay ingon ka mo ay mong buhaton, kay mo na imong gisaad. Pero kapuyon ka. Diba, mahimo ng away kay isumbat man nimo. In order nga di mo na bation, make sure nga masatagan nimo imong kaugalingon. Ingon pagani nila, you can't give if you don't have. Sa Bisaya pa, di ka kahatag kung wa kay imo. Dapat naa ka, una ka mo hatag. Health and planning. Isa gid ni ha, kanigid sa Pilipinas, isa gid na sa tong concern gid kanang health. Health ma, mga health benefits, ana-ana. Dapat natin mga relevant nga mga programa, ana-apan. Ambot lang yung gobyerno na to, eh. Sige na naman sila, kanig political theater nila. Sige na lang sila meeting, anang ana, mga Pilipino na ay. Ay, nako. Anyway, wala mo ko igong oras. Kung ano mo'y nakatunan, pero kung wala mo nakauyon sa akong ipang yaw-yaw din, he. Mamoy na, wamoy mahimo, kaya nahuma naman po kong yaw-yaw. Lai pa di ato, di ay, no? Malikon din ako, di ay. Daghang salamat sa mga katropa nato sa pila ka bulan, tuig, na ako ning programaha o istasyon, ha. Daghang salamat sa pagsuporta. Oo, pahibalo lang din ako nga karong adlaw hangtod katapusan. Kutob na lang ninyo, di ako kutob ninyo madunggan sa programang X-Rated o Wanted. Kay dili magid magdugay ang tanan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kutob sa kaya na kung i-entertain o ihatag ang lingaw ninyo sa mga programa nga gigunita nako karon. Hangtod sa ako ang pagtingog ni ining istasyon na ihatag nako na. O nang atangin ninyo ugma ang Mid Nasty sa programang Wanted Kilig. O, kisa may nakaila sa Mid Nasty din hibi. Oo, kay Monia siguro nga wishlist gid nako nga mga artist sukad sa tatak lokal, pero di nako sila madasa sa tatak lokal tungod kay kanang dili nila maabot ang oras o kanang kuan. Dili nila maabot ang oras o schedule. Oo. Unang ugma na to sila madunggan din hi. Live. There is a Z Plaza building sa XFM radio station. Una ha, ugma atangin ninyo ha. Mid Nasty live sa 88.3 XFM Cebu. Wala ko igong oras. Mga katropa, daghang salamat. Oo, nakayaw-yaw naman dyan ko taas-taas. Ay, akong partner sa Pikes Lawak, Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan, diri sa istasyon, ang ato ang station manager, Sean Lim and Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: kabutian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa.

0: sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Naggapi ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan na health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix.

0: Expressway, bilhin lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka San Tomas Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, San Tomas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: San Tomas Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. San Tomas Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Umaga pa lang, mapapangiti ka.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
9: Zanfone Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mainungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I. ni, Tagapanabo, office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
5: 107.1 XFM Tagum.
14: Exciting.
15: Exciting.
5: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3:04 na mga katropa sa kahaponon, rigapon sa atong papergoban sa atong programa Batag Hapon mga katropa.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga higala, may hapon, kanatong tarahan, mga katropa, di anapod bagato dato sa Express Balita sa alas 3 sa hapon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ang kini mga balita, karoon mga katropa, hatod kanato gato sa Santon Plus Gold, ang kapsula, mga katropa, o food supplement na makatabang sa pagpalig-on sa atong kalawasan. Santon Plus Gold, makatabang kini mga tropa, arong kanunang baskog ang atong lawas, mapalit kini sa rekaling butikag parmasya nationwide.
0: Express Balita.

0: sa hapon. Ang atong lawa, si Tuya-Tuya. Saya-saya. Laba-daba. Lamig yun ang extra.
1: Extra Drive. Extra. Extra Drive.
2: Ah!

0: Ano, gaya po sa intro, eh. Grabe, sobra naman ang mga ingala.
1: Ay, mga katropa, maayong hapon sa tanan! Maayong hapon, Mindanao!

Ay, salamat kayo mga katropa. Og welcome, welcome. Welcome mga katropa. Diri sa inyong tulumanon. Ang inyong programa mga katropa. Ang ito ang programang Extra Drive. Kauban, Japon. Ang inyong ubos ngay gana sa kahanginan. Ang inyong angkol.

0: hapunon mga katropa nato adlaw karon nga Miyerkules mga katropa pizza 22 sa gyud sa bulan sa Hulyo. Kinsa na si Hulyo? Bita mga katropa. July 22, 2026 mga katropa. Paspas kayo ang bulan murabag katong naging adlaw ra mga katropa ang Enero. Unya pagmata nimo no, wala na mo. Hulyo 22 mga katropa, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga nahimutang or asa mo dapat karon nahimutang mga katropa diri sa Dakbayan sa Tagum or diri sa isla sa Mindanao mga katropa nato. Kung asa mo nahimutang nanginaot ko katropa nga nagpabilin yapon kamo no sa pag-agwanta. Sa tanan nga mga panghitabo mga katropa. Oh, ana lang gidna. Kinahanglan nga kabalo ka mo agwanta mga katropa. Bisan unsa pa na nga mga matters. Unsa pa na nga mga struggles, mga obstacles, grabe kayo nga mga kinahanglan nga kabalo ka mo agwanta mga katropa. Kay kung kabalo ka mo agwanta, so welcome to the club. Agwanta party list.
1: Natatandaan mo pa ba?
0: Ayan na mga katropa ha. Alas 3 25 regyon mga katropa sa kahaponon. Sa mga bagong nakatunin mga katropa, kini ang programang Extra Drive. Kauban ang inyong angkol sa kanginan ng Kultuti. Nandito alas 5 mga katropa sa kahaponon. Maglingaw-lingaw ta mga katropa. Siyempre no?
2: Yippee!
0: Huwag nga to ang patig mo mga katropa nga karong adlaw mismo nagtangag na kini mga katropa. Huwag 200 pesos! Yes, akto mga katropa, ang imong nadunggan, 200 pesos na. Ito ang patig mo karong apuna, busa ikaw. Cluster na katropa o isave na. No? Ito ang numero mga katropa, ang 0997-615-6267. Paspasagod. Ang usbon mga katropa, 0997-615-6267. Hindi rin yung padalaan yung mga mensahe, mga katropa, yung mga greetings. Doon naman mga tubag pod, no? Sa itong patig mo niyang tataod. Ipadala mga katropa. O siyempre, 26 minutos naman milabay ang alas 3 sa kapunan mga katropa. Kining bahina sab. Hatod ka ninyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, gusto kang kape nga healthy. Kape nga di kayo nangapilang ka, nanambal pagid ka. Kape mga katropa nga dunay glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nga available sa mga butika, mga parmasya, desin yung mga dapit. Mauni ang batasana kanunay sa pag-inom mga katropa kay di ka magmahayan eh. Si katropang kinet mga katropa kung kaila mo, kung wala mo kaila, ane mo dito sa stasyon. Isa ni sa mga pamatudan mga katropa nga tinuod o walay halong pamakak mga katropa. Kung ako, kung makita ko ninyo, kaya lagi sukdang size sa kung hawak o nga ako ang aping puputi ay lang. Di po tapo biya ay. Tungod ka na mga katropa sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa mga nangutana kung asa mapalit, mga katropa available sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store Nationwide, o sa online po mga katropa sa Shopee, Lazada o sa TikTok. Kung gusto po kayo mo anidri sa ito ang stasyon, pwede kayo, no? You're welcome kayo mga katropa. Okay. Alas 3:27 na mga katropa sa kahaponon. O sa itong mga katropa karon nga nag-standby diha mga katropa. At ang iyang ato ang mga dugang pa nga mga nindot yung mga sonata. Dili lang mga katropa sa inyong paborito nga stasyon. Ang XFM 107.1 Tagum City.
3: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
4: Asa day ka?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
4: Mga motor. Kiparter.
3: Nikin siya.
4: Alangan kita pa. Si Lula.
3: Okay. Daan ko pa lagi. Okay.
5: Exciting!
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa imbes sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island.
13: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
12: Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix.
13: Ya camera kong trabaho,
12: kapoy yung kay pag-uli.
13: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
12: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
13: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
12: nawala. Sa
13: usa, epektibo din yung coffee day.
12: Ining Premium D3 Coffee Mix.
13: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
16: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak, pagpalit og gaghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Antown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Mau na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting?
5: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

alas 3:46, mga katropa. Hapit, dali-dali ay. Alas 3:46, mga katropa, sa kahaponan. Welcome back to Japan, ang XFM. XFM 101, 107.1. Tago!

0: Hoy, maayong hapon dyan sa tuwang mga katropa karon diri sa may kuan, no? Diri sa may Davao de Oro, mga katropa. Diri sa may Mawab. Labi diri sa may Nuevo Iloco. Kita kayo sa mga katropa karong Pizza 26. Sa karong mismo, mula na, no? Bila na lang kadlaw. Hoy, karong Domingo po hon, mga katropa. Magkita-kita ta diya sa may barangay Nuevo Iloco, mga katropa, sa covered court mismo. No? Kaya mag-perform ang tulo ka mga bakla, mga katropa. Sila ni Master Inday Tanini. Kung si Ralpa, si Inday Tamimi. Si Maring Inday Erika. Si Tia Daria, no? Mga buyag po ni sila, mga katropa. Ang dua, no? Ang dua, si Inday Tamimi si Master Inday Tanini o si Tia Daria, no? Mga buyag po ni sila, mga katropa. Bupo nagdaladalag, kwan, salbabida. Dibitaw, no? Karong umabot nga Pizza by T-Size, mga katropa, adlong Domingo. Nagkita-kita ta karong puhon, no? Kaya doon ay paigayan, mga katropa, ang Y2H and Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa, na ipaigayon nga karavan. So, pag magisgot tag karavan, mga katropa, bot pa sa bot, ana, no? Musugot tag sa dili, sugot na lang para mas madali, mga katropa. Ang mga produkto, ana, no? Makakuan gig ka, makales gig ka, mga katropa. So, sagot pa sa bot ni Mongol Toto, nga makales. Makabarato ka, mga katropa. So, ikaw karon nga naminaw, tay, nay. Oh, ang daman-daman, bisa ginagmay lang ko, no? Okay na, at least nga... At least na, no? Alam na, mga katropa. And then doon na tayo, free check-up and consultation, mga katropa niya. Ginagmay ang kalingawan. Kayo mag-bijoke din yung mga bakla, mga katropa. Oh, mag-karaoke da sila. And perform po si katropang Ralph, ana. Si, isa pa may perform, ana? Justin Bieber? Justin Bieber. Lamak. 49 minutos, mga katropa, milabay. Human milabay ang alas 3 sa kahaponon. Basta kita-kits, mga katropa, karong umabot ka Pizza 26. Ang... Y2H Clinic and Pharmacy Caravan, mga katropa. Para nga kamo mismo maka-avail sa mga pipila ka mga produkto usab, mga katropa, sa mga wala pa nakasulay. Hala, pagsulay na mo, mga katropa. O gaala sa mga dugang detalye, paminawa o sa ni mga katropa. Kadyot lang yun.
1: Mga katropa, at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
0: So, naklaro ninyo, mga katropa, no? Klaro kayo. Ka-klaro, ana? So, magkita-kita ta karong puhon sa Domingo, mga katropa, alauna ay magsugod o ubay-ubay, no? Imuhang masaksihan, ana, mga katropa. Doon na tayo free check-up. Doon na tayo free health seminar, mga katropa. And ang pinaka-exciting nga part, mga katropa, doon na po tayo pa-free taste nga Santon Gold Coffee Mix. Uy! Miaoy! And doon na pa yung mga exciting prizes, mga katropa, ang inyuhang matagamtaman. O siyempre, kasama sa kong gikaingon ka kanina, mga katropa, doon ay discounted or mga discount ng mga presyo, mga katropa, gikan sa Yes to Health products. And isa na din, mga katropa, kung gusto na mo ma-avail ang Santon Plus Gold, pwede kayo, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, Herbal Oil, Santon Herbal Oil, mga tsaa, mga katropa, ang itong Santon Gold Herbal Tea. Uguban pa ang mga produkto, mga katropa, na gikan sa Yes to Health. Alas 3.51 na, mga katropa, naglisod, mga gulitok. Ha? Ito ka talentolya, baka dito tabot ba? Y2H Clinic and Pharmacy Caravan 2026 mga katropa na imutang diri karon sa may barangay Nueva Ilocos. Mawab Davao de Oro mga katropa adlaw ni Bingo July 26, 2026 mga katropa. Hoy! Ay, ay mga natulog karon ba? Hoy, kabalo baka katropa nga dili karon karong orasa mismo dili ni time nga ting tulog ha. Ha. Painumdum lang gyud mga katropa nato basig nakalimot mo ba? Kani nga orasa mga katropa bawal gyud matulog bisan pag nabilar kagabi or sa imong ipanghimo. Kay karong orasa mga katropa musugot jud sa dili ting urum. Ting urum karon. Hoy, simbak ko. Ayaw kayo tulog-tulog, di akatropa. Gusto ka matulog, dapat na kay tapad, ha?
2: Kwesan ko, ano kaya?
0: Kung wala kay katapad, mga katropa, kung wala kay partner, ayaw tulog. Kinala na, matulog lang karong apuna na ay partner, mga katropa.
2: Kwesan ko, ano kaya?
0: Dapat na kay uyab. dapat. Kung wala kay uyab, ayaw tulog-tulog kay, kay katungod na matulog. Grabe, pad! Sa malamig, sa malamig. Sige mga katropa, para dili ka katulogon karong hapon na ala, i-tune in mga katropa ang XFM 107.1 Tagum City katropa, kay nagprograma na ang inyong angkol sa kanginan. Ang inyong angkol nga dili kayo, guwapo dili kayo macho, pero ay, miay! Angkol Tuti, Japon mga katropa, handod ta ala 5 sa hapon!

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
7: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
7: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay be.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Par-par! Pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
1: Exciting!

0: 앞선구나. 간다 마이. 알았어, 4, 16, mga katropa. Kumusta ka muna? Bita mga katropa, 16 minutos man milabay alas 4 sa kahaponon, kinigyapon. Ang XFM mga katropa, kauban gyapon na inyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti, gyapon o, ay isa sa... Ay, nagbaliha kayo, basig maganahan ka ba? Andun tala 5 mga katropa, dali ara sa oras, no? Sa kapas pa sa panahon, mga katropa, wala kakabalong, binuangan na kaniya. Ay, hindi. Sorry. Sa kapas pa sa panahon, mga katropa, wala kakabalo, no? Grabe kayo. 2026 na. Ing ana kapaspas, mga katropa, ang panahon. Marabag gatong naging adlaw, 2022 pa lang. Grabe pa inyohang happy moments, mga katropa. Hunya, aniabot ang punto. Nung, wala na mo kaagwanta sa inyohang mga... Nagkadayang mga ugali. So kinanglan nagbuhian. So karon nag 2026 mga katropa. Nagpabilin ka nga single, no? Okay na mga katropa, no? At least delete o timer. Sorry. At least single, no? At least wala, delete ka to timer mga katropa. Pili-papilion ka, samang ka. Single nga walay partner. Na mabot na lag December mga katropa, magsige na lang kag tumok sa imo ang kutukuto sa unlan. Oy, to timer ka, sige dabe, pili dabe.
1: Kuisan ko nuya.
0: Eh, dapat diri ta mga katropa sa single. Shout out sa mga single dia. Ang uban mga katropa no nag-record na lang. Ga-record og kang uban, ga-record og kanang mga video, ana mag-vlog-vlog mga katropa. Ang uban ga-record og report. At least call delete to timer ana man ada mga katropa. Oh, at least wala di ka kabalo magbinuang. Binuang.
1: Kuisan ko dali.
0: Sige mga katropa, importante mga katropa ng ang ato ang immune system. Balag walay nagapangga sa ato akol. Balag walay nag-atiman sa ato ang mga katropa, importante ng ato ang kaugalingon mismo. Kita mismo sa ato ang self mga katropa. Kabalutan mo atiman, no? So, ang pamagi ang kultuti? Kami, nagkakaon mo 3 times a day. Uy, kabalo ka katropa, nga dili lang ang sa pagkaon, ha? Ang pag-atiman, mga katropa? Ha? Kung nasayod lang ka. Kaya sa'yo, magod mga katropa, no? Ang pagkaon, muna sa'y hinungdan. Ha? Nga mabutang sa alanganin ang imuhang kaugalingon, mga katropa. Ano man ang kultuti? Nga nang mabutang man, nga nagkaon gani. Kay sa sobrang stress mga katropa mo, namang ko'y ginatawag bitaw ka na bitawang ginahimong stress reliever mga katropa. Ang pagkaon na yung mga tao yung ana. Ako'y kaila na mga katropa, tapad rin ako. Pag mag-stress mga katropa na, huwag ipaki, bisag huwag sudaan.
1: Kwesan ko ano niya?
0: Basta kay kaon lang nga kaon. So, dako kayo og... kulba mga katropa sa ito ang panglawas. Kaya ang resulta na pagdaghan kay kagkaon mga katropa, kusog kay kapakanon o kanon o kanang bugas nga humay mga katropa. So ang resulta na no, mupuan ka, mapasok ka sa media. Mediabitis. Kung taas ka ganang kuhan, kung paspas kay kapakanon o kanang rice mga katropa. So muna kong giingon nga pag masubraan kag pagkaon, so delikado na sa kayo sa panglawas mga katropa. Kasi himuon ang kultuti para nga safe, nga dili ka masubrahan og kaon. Hala katropa, pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Batasana ni, no? Kaning Santon Plus Gold, kaning bisag kanilang tulo mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o kaning

premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Kanalang, kaibsig ka na lang, tulukol. Oh, okay na kayo na, kol. Kunya, kaon ka, isa ka cup rice. Kung umay mo, mais, no? Kay low carb ba na siya, mga katropa? Kunya, black rice or white, kanang brown rice. Daog na. Ipatyanan mo dayog ka ng mga protein ng mga pagkaon. Like mga karne, isda, baron. Or, unsa nang iimong partner, mga katropa, basta kay, kuan lang ka, no? Distansya lang kagamay sa kanang ginatawag nga white rice, mga katropa na to. Parang, dili biya tanan, daghan o kaon, di tanan tambok biya, healthy biya, mga katropa. Ano na itandaan ninyo. So, ang ito mga produkto, katropa, kanina itong na-mention karon ang premium D3 soft gel capsule, Santon Plus Gold, o kanang Santon Vitamin C. Available ni mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store nationwide. O available po kini mga katropa sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutang mga katropa diri sa door 8, first floor sa M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, mga katropa, paliko sa palingke, diri sa may Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Na nag-business diri, mga katropa, o ana siya, Uncle Tote, maayong hapon di asay mo, sa muka ng word nga tamimi, oy. Oy. Unsa dai na kuan? Amang, aba? Sabi kayo, ha? Gikan na ni katropang pool. Pool! Ringapon na si Imo, Paul. Dere sa may tibong ko, mga katropa. Salamat kayo sa imong pagpaminaw niya, Paul. Huwag sa mga gusto, mga katropa, magpadala sila mga misahe. I-text sa tropa to ang numero 0997-615-6267, mga katropa, kung usbon. 0997-615-6267, mga katropa. O karong umabot nga, Pizza 26, mga katropa, ha? Ayaw mong kalimot sa pag visit, no, sa or parang ikaw mismo maka-avail, mga katropa, sa mga baratong mga palaliton. Karong umabot na to nga caravan, mga katropa, diri na himutang sa Mawab, mga katropa, diri sa may Mawab Davao de Oro, particularmente diri sa Nuevo Iloco, mga katropa, karong umabot nga 26. Doon natin free check-up, doon natin free health seminar. O siyempre, mga katropa, ang free taste sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. At kaninyo sa Yes to Health, usab, mga katropa. 23 minutos naman nilabay ang alas 4 sa kahaponon. Mayong papaminaw dahil sa tuwang mga kaigsunan ng mga tricycle drivers karon nga naglibigar diri sa Dakbayan sa Tago, mga katropa. Amping-amping mo kanunay. Og sa ato ang mga negosyante, usab, sa may public market nga naga-monitor kanunay, katropa, diri sa XFM 107.1. Og sa ato ang mga vendors nga naga-kanunay, nga naga-tune in, katropa, mayong hapon kaninyong tanan.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausa bagi mong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

Ano nga ya po dahil, grabe ko. Ganyan ako nagpabot na, alas 5, alas 12 pa. Parang palang magsigay gano'ng intro, grabe. Mga katropa na to, alas 4:41 na gyan sa kahaponon. Kinigapon mga katropa ang XFM, Kaoban Gyapon. Ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti! Sa malamig, sa malamig. Ay. Sa malamig, uy! Layin na to. Layin lang ito, ha? Pati layin na gyan kanina.

0: sa yawe choy, sa yawe choy, sa yawe le ka choy.
1: Mga katropa, 41 minutos man nila bayang alas 4 sa kahapon ng kining bahina, mga katropa, tod kining sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa tong Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa nato, ang healthy nga kape og dunay glutathione and collagen, mga katropa, sa katong gusto nga maging kutis artista, mga katropa. Mahamis og muputi. Pwede kayo naman i-intake, mga katropa, tungod kay aduna kini glutathione and collagen. Makapahamis o makapabata, mga katropa. And, syempre, sa pod, mga katropa, healthy pod, no? Kay wala kini, kanang ginatawag, bitaw, mga katropa, nga caffeine. Kanang nanda ni mga kape karon, mga katropa, nataas kay content sa caffeine. So, wala na, no? Sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa mga gusto mo sulay, mga katropa, sulay ninyo ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Nga available mapalit, mga katropa, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. Alright! 43 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon. May hapon na sa to ang mga katropa diri sa may public market, mga katropa. No, sa to ang mga tag-alasab ito ka ng, siya tawag ka na, ako ka ng blue key. Blue key, tawag ka na. Pero paano kaya transparent lagi? Sabi na ko, kulay blue na. Ay. Bitaw. Ito mga kargador diri sa may tagom public market, mga katropa. May hapon sa to ang mga negosyante usab. May hapon kaninyong tanan. Oh, speaking of negosyante, mga katropa, doon ako'y doon ay mga tips, mga katropa, oh. Ilabi na sa mga kani, pabor kayo niya, mga katropa, sa mga negosyante. Mga negosyante, gani. Kani magtipid bitaw, mga katropa, gamay lang. Magkata ka lang kung gamay lang ang tips, mga katropa, sa itong mga negosyante karong panahuna. Aron nga makatipid mo, katropa, magisgot, ilabi na magisgot ta og kuryente. Oo. Oh. Pag magisgot tag kuryente, mga katropa, uy, niandar na, ano man to? Nag-blink-blink, tapos karon ni okay na, kada kong bungot sa ito, Magisgot ta og negosyante, mga katropa, kasagaran na itong mga negosyante, gagamit ginag mga kuryente. Example lang, halimbawa, mga katropa, kanyang XFM. Siyempre, wala man tayo nag-tiyog-tiyog din, mga katropa, para nga pa-flowers-flowers lang. Huwag negosyante man ta. So, nagagamit ang kuryente. Ikaw karon nga, katropa, nga naminaw, siyempre, gagamit po ka kuryente. Kanang iyong cellphone dahil sa tina. So, doon na yung mga tips si Tuti, mga katropa, na makatipid ka sa kuryente. Unang-una na diyan, mga katropa, ayaw pandarang aircon nga bisag gabugag init.
2: Kwesan ko magi ah.
1: Oo. Kay gaandar na, mga katropa, ang ginabuga init, so di na aircon. Pero eh, yung punang una na imperno.
2: Ano swerte? Okay, maniwala sa swerte.
1: Ay, hindi gani. Wala yung swerte gani. Di, bitaw. Joke na to, mga katropa. Inom ka og daghan nga tubig. Oo, kay parang makatipid ka, mga katropa. Ano nakatipid man tuti nga nag-inom raman og tubig. Siyempre, usahay mo god, mga katropa, kaning tubig mo ni sa dakog tabang, dali ka dali igangon. Oo. Sa so, tatya, sila bin na sa itong mga igangon kay mga dagway. Igangon kayo, mga katropa. Tatod, pandar electric. Electric pan. Tatod, andar electric pan. Tatod, mapandar og aircon. So, diba? Gasto kay kurente, mga katropa. Kunya ang imong kurente, basta mahala pag yun. Ay, bago ko makalimot dahi, mga katropa, shout out dahi. Kay shout out ako niya, kasi mga luo doon niya ba? Kasi luoan na to ang naong, mga katropa, kada kong bungot sa ito, ganyan kalakiyag yun. May hapon niya kay katropang Andrea Kaufman sa may 11 na katropa sa Quad Life Community. Diyan kay katropang bro Gio Contiga. May hapon na si mo, bro. Mga tirada, bro. Speaking of makatipid o kuryente, mga katropa, mag-istorya rata na. Mga hatag-tag panahon na, mga katropa, isgutan na to na. Ikanawa! Permintihon nimo mga katropa nga maligo. Kinahanglan nga dapat maligo ka perminte mga katropa. Tungod kay pag once magod nga panagsara ka maligo mga katropa, pan ka kanang City Birnes. Pag City Birnes na mga katropa, deser ka maligo, kapituhon sa nimo ang Birnes. So, igang, no? Igang kayo mga katropa, so balik na punta sa aircon o electric pan na pon. Lahir na ba ka mapandar o electric pan kay number 3 kayo? Humahimo na yun number 6, eh number 6 pa.
2: Kwesan ka nungi ah.
1: So, gasto kayo mga katropa, gasto kayo na og kurente. Sa mo tag mag-aircon ka. Og ikatulo. Aron nga makatipid ka katropa sa kuryente, siguraduho nimo mga katropa nga limpyo kanunay ang imong aircon o ang imong electric pan. Like for example, halimbawa mga katropa. Dili ka hilig magpalimpyo sa imong aircon. Abuton sa nimo og unom ka bulan.
3: Easy.
1: Kana. Adisar ka magpalimpyo mga katropa sa imong aircon. So nagbara na to dito. Imbis nga ha, bugnaw ibuga, ininit na. So gandar mga katropa ang aircon nimong useless ra kayo, no? Walay gamit, so kurinte gyapon ang gakonsumo ato. So nangon tanan ni. last na lang mga katropa. Practice po daw gawas-gawas imong eh, balay. Basta importante nga wala kay utang ah. Practice o gawas-gawas sa inyong balay. Sige, tukong na inyong balay. Para nga makatipid ka mga katropa. Kung gusto ka nga mutipid ha. Wala manipugusan na ipod. Paswerte-swerte naman eh.
2: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Sumikap kayo.
3: Easy.
1: Sige. So moto mga katropa, ito ang tips. Para may nalang mga katropa, no, doon na mo'y mga, at least nalang makatipid mo mga katropa sa inyong panimalay. Okay. Dirita katropa, sa ito ang katapusan na itong tawagan eh. Katapusan na itong segment mga katropa, ito ang patigmo. Nga nagtangag og 200 pesos mga katropa. ₱200 ang atong patigmo, busa plastar. Pakusgi katropa ang imuhang radio. Kung asa makadapit karon na imutang, kung asa maabot ang atong signal mga katropa. Kaya atong patigmo ni Ara. ₱200. Basin ikaw makaswerte ani mga katropa. Paliog lag save sa to ang numero 09-97-615-6267 mga katropa. Ako mo Usbon, 09-97-615-6267 mga katropa na to. Okay, og sugod na ta. Ha? May manang masugda na to mga katropa kaya parang sa'yo ito makauli. Kamudi ha, kapanidutay po mo sa inyong agi sa inyong trabaho. Kami, lumbaanay na may buhok. Kasi makauna guli.
2: Kwesan ka nagya.
1: Gila, magsugod na ito mga katropa. Atong patig mo nga natangag og 200 pesos. Ani ana. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Onsa man? Kwarta ba? Ang usbon mga katropa to patig mo. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Onsa man? 200 pesos mga katropa ang hatod kaninyo sa Guanta Party List. Kung nag-agwanta ka karon katropa sa imong sitwasyon, sige lang, agwanta ha lang no, kay daghan mo daganta nga nag-agwanta. Nag-agwanta ka karon tungod kay wala na kay kwarta.
2: Kuwesan ka nga.
1: Nagagwanta ka karon mga katropa kay tantood dahil sigig panawag sa imong silpon.
3: Oo.
1: Sigig paningil. Agwantahan ha. Ay, mao na.
4: Kuwisan ko nung
1: sige. Agwanta party list mga katropa. O gapay balo lang, dili ni siya kanang naasa, kuana, dili ni siya pang politika mga katropa. Kanang kuana siya, agwanta party list ka na bitong kusog lang ka mo, agwanta mga katropa. Pasok ka, no? Pasok ka sa banga. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulong sa iyang tambok on sa man. Sige na, larga na ta. Sige mga katropa na to, alas 4:52 sa mga katropa sa kahaponon. Kiling bahina mga katropa, to dyan ninyo sa Sandon Vitamin C. Ang ascorbic acid mga katropa, ang vitamin C. Nga muna dyan ako tabang mga katropa usab, no? Sa to ang mga kaigsuunan, labi na sa to mga nanay, tatay karon, nandun na yung mga estudyante nga naa karon. Nga, siyempre, pag estudyante, nag-eskwila, ginakol, no? Saray ka. Tug ka, kol. Pero mga katropa, ang imuhang anak, huwag santon vitamin C, kay ato ang panahon karon, no? Dili matagna, mga katropa. Usahay nindot, usahay po'y daot, mga katropa. Ang ato ang panahon, burag ugali sa babae, mga katropa. No? Usab-usab.
2: Ano swerte?
1: Usab-usab, dili swerte. Yung anak mga katropa na to. So, Zanton, vitamin C para nga malikay ka katropa sa Subaw, Ubo, Sipon. No? Kana, umuna na ibatiyon mo sa Subaw, Ubo, Sipon, mga katropa. Ang imong anak, malikay po da katropa, paibna ni mo, Zanton, vitamin C. Anak, kanindot mo ko tanin, no? Kay katong mga dili kayo, hilig mo inom o katong kapsula. Bito, kay hadlok, bubabag sa tutunlan, mga katropa. Grabe na sa mga kabataan, pwede mo na siya iabo, mga katropa, na sa tubig. Sa kabaso nga tubig o tonga sa baso nga tubig ganyan painom nimo sa imong anak no at least marami man ang makasinabot ta daan. Sige nya wala ta nay nag-message dire maayong hapon ang kultuti na minaw midire karon sa may Nuevo Ilocos. Salamat kayo. Ay, speaking of Nuevo Ilocos, no, magkita-kita ta mga katropa karon nga maabot nga may decides July 26, 2026 mga katropa sa may barangay Nuevo Ilocos mismo dire sa may covered court alang sa to ang caravan mga katropa kauban si Doc CJ ni Droda og mga katropa na to dire sa XFM 107.1 tango mga katropa sila ato mga bakla ano na mga katropa. Kamoy mo hatag o kalingawan niya sa inyo, ha? Si katropang Maring Inday Erika, Tia Daria, Inday Tanini. Kung si Ralpa mga katropa, kay si Inday Tamimi, lagi ko, no? Inday Tamimi, grabe po. Oops, ano saman to? Nay nandala. Para ko, eh? Apo na mga katropa, paspasa na sa oras, no? Siguro magkuhan ko, magpatigmo ko mga alas 3 pa siguro sa man. Para mas sinindot. Kaya, kung ano, langanin man kayo mga katropa. Magawas na ko eh. Apo ko i-deliver nga, kung ano mga katropa, sa Don Gold Coffee Mix. Kaya inaya magpa-deliver. Oy, sa mga gusto magpa-deliver, dahil, no, pwede kayo mo mga katropa mag-message sa to ang page. Kay andam si katropang Bong, no, magatod. Mga katropa sa produkto ninyo gusto mo mag-order Tagum area or Davao area Davao region mag-deliver sa mga gusto mag-order mga katropa i-message lang ato ang FB page mga katropa ang XFM 107.1 Tagum mga katropa ito na ko salamat oh kami nga po na. May apon!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Exciting!

0: Archie, kuring.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
3: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mga katupa, exciting!

Houseborn ko, mayong gabi sa tanan. Live na usab kita dinhi sa to ang programa sa ang tingog sa reformasyon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mayong gabi sa tanan, mga listeners o mga mahal kong tigpaminaw dinhi sa to ang istasyon sa XFM Tagum City. Ako nagapanghinaot nga kamo magapadayon sa pag-uban o pagpaminaw sa pagsubaybay sa tuwang programa ni ining kagabion. Ang ato ang uluhan karon o topic karon ni ining kagabion mao ang ato ang langit nun nga puloyanan. Pero bago pa mga igsoon, higala, ato ang pasalamatan ang ato ang mga nagahimo o nagadumala niini nga programa, nagahantag og kinabuhi sa maong programa. Sa tanan nga nakahookup niini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon o XFM Sambuanga o XFM San Frans o XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan, katauhan nga nagabuhat usab sa maunga buluhaton nining ato ang istasyon. Ako di ang pasalamatan ang ato ang CEO, maayong gabi kanimo din ha sir, si Doc Remelito Oy, uban sa iyahang Vice President, Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, maayong gabi sir, o sa ato ang Istasyon Manager, Arnel Cortes, o sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Tagupa, J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanatong tanan. Ug alang sa ato ang pagpanimbaya sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa ang tingog sa reformasyon dinha sa Mati, mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, Autida family, Sister Jima, maayong gabi kanimo dinha, ug sa Nodalo family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Eli Nodalo. O sa diha usab sa Lupon, mga kaigsuunan, Brother Plenius and family, Ilugon family, o si Brother Fred Tapad, uban sa iyahang pamilya, Brother Titing Ingalan, uban usab sa iyahang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Pantukan, Bilardi family, maayong gabi kanimo diha, Brad Tuto o Sister Sira, Divina Gracia and family, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Manginaot kong ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo samtang magasikay-sikay kamo niining kagabion alang sa panihapon. O sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, sa mga kaigsuunan, labi na kang Doc Manasis Dumagit and family, ingon man usab sa iyahang mga kabataan, Doc Vincent King Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa mga kaigsuunan, Lumando family, Tagapulot family, Rubino family, Francisco family, o Doc Lagit family, maayong gabi kanimo din ha usab Doc. O sa mga kaigsuunan nato din ha sa Abiud, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyong tanan. O sa mga kaigsuunan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, uban sa iyahang pamilya, maayong gabi kaninyo diha, Sister
Ali Inuhales, mayong gabi kanimo din ha uban sa imuhang kabataan ug sa mga kaigsuonan, no, nga dili tamo ma tagsa-tagsa sa pag tawag. Manginaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kaninyo. Diha sa mga kaigsuonan usab sa Nabunturan, Bongkak family, mayong gabi kaninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, mga pagumangkon ug mga kaigsuonan, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa kamo sa mayong panglawas ug magmauswagon ang inyohang kaugalingon ug pagtuo din ha sa Ginoo. Ug sa Compostela, Brother Saranya and family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug sa atoang mga pastor karon sa din ha sa Mako sa Barangay Langgam, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Mga katropa sa mga kaigsuonan nga nagdumala din ha sa atoang public meeting din ha sa Barangay Langgam. Ato ang mga pastor, si Brother Samuel Salbania, si Brother Emboy Abo-Abo, Jonard Ikunar, yung manusab si Marlon Buhol, yung manusab kang Brother Tata Pedro Verdi, Lito Magton, o ingon manusab kang Brother Joniber Osari.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!

Time check is now 59 minutes past the hour of 7 in this evening. And it's 7 p.m. in this evening. Sorry, guys. It's 7 p.m. in this evening. And you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting. All right. Guys, for your greetings, dedication request, yes, you can text me up to 0997-615-6267 or 0985-947179. Again, 0985-594-7179. Yes, guys. Ayan, ako po ang DJ makakasama mo sa gabing ito. Sa pinakamalamig at tahimik na gabi. Kaya sa lahat ng mga in love, feeling in love, ayun, broken hearted, be with me tonight, guys. At marami tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na sa mga gustong mag-move on. Alright. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun. And of course, pasasalamatan din po natin yung mga sumusuporta sa programang ito. Thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa ating mga kapulisan. Ayan, kay Sir Bahan, ayun, ang mga gwapong pulis din na karon nga na Minaw. And of course, kay Sir Nickel Soy Bagyo, thank you po. Sa lahat ng mga in love dyan, sa pagsabangan o sa mga fraternity nga nagtapok karon sa Magic 5 fraternity nga halos tanan, walay uyab. Aloy lang daw kay walay mga uyab. Sige, dari makauyab mo sa XFM. Katropa mo, exciting. Kaya samahan niyo po ako sa dalawang oras ng ating programa ngayon. Love is in the air right here, right now. This is your Digi Love on board.

0: sa baka. ₱10 lang.
1: Ah, mahal ah. Gordo, ₱1 niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular na the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User.

0: sa VCO o Moringa Oil.
1: Kada adlaw yun ko nga naka-take o premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na yun kaya akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
7: Gusto ba nimong libre?
8: Yes,
7: libre.

time check is now 20 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting, alright. This program brought to us by Santon Plus Gold. Health is wealth. And special thanks to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Maraming maraming salamat po. And sa ating mga kapulisan, nakikinig right now. And to Sir Nickel Suway Baguio, maraming maraming salamat. And now, for a love life stories, with me, your DJ Love. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Remart. Sobra akong nasaktan ngayon, Deji Love, kaya ako ay sumulat. Hihingi lang po sana ako ng payo sa inyo dahil sobrang naguguluhan po ako. Nais kong malaman kung paano, ano ang gagawin ko. Nagkaroon ako ng girlfriend at love at mahal na mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa tumagal kami ng 19 months. Sa 19 months namin, DJ Love, hanggang romance lang kami. Hindi ko pinapasok yung aking junior dahil nag-usap kami na pagkatapos ng kasal lang ang sex. Wala pa siyang work at ako naman sad-sad sa trabaho. So LDR kami, DJ Love, long distance. Nasa Tagum ako, siya naman ay nasa Cebu ngayon.

isang araw, bigla siyang nakipaghiwalay sa akin. At wala daw akong paki sa kanya, lagi daw work ang inaatupag ko. Pero did you love, busy lang talaga ako. Masyado lang busy sa trabaho, kaya minsan kulang. Bihira kaming magkita, pero di naman madalang na madalang na bisita ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya at iniingatan ko ang virginity niya ng 19 months at nangako ako sa aking sarili na sa akin lang, nangako siya sa akin na sa akin niya lang ibibigay ang kanyang pagkababae. Did you love, hanggang isang araw, nag-text siya para makipaghiwalay. May nakilala siyang lalaki na may asawa't anak na. Tapos naging sila nung lalaki ng 2 months. Did you love, ang sakit, sobrang sakit. Pero tinanggap ko dahil wala akong magawa. LDR kami at lalo pa buo na ang desisyon niya na hiwalayan ako. Fast forward, did you love? Nagpaka-busy ako at nag-move on. Pero kumontak siya sa akin at nagmakaawang makipagbalikan sa akin at nagsisisi daw siya at inamin niya na ibinigay niya sa lalaking iyon ang virginity niya na ipinangako niya sa akin. Did you love? Tagal kong iningatan ang virginity niya, kaya kiss lang kami at hanggang romance lang. Basta masatisfied siya, mapasaya ko lang siya. Kasi nga, plan lang namin na pagkatapos ng kasal na ang pasukan. Lahat ginawa ko para masatisfied siya at maging masaya. Yun pala, sa iba mapupunta. At dun pa sa may asawa at pamilyadong tao. At panandalian lang nakilala, did you love? Did you love, iniwan na siya ngayon matapos siyang makuha. At sa ngayon, palagi siyang kumukontak sa akin, tinatawagan niya ako, kinukulit niya ako. At humihingi ng kapatawaran sa mali niyang nagawa. Did you love, ano po ang aking gagawin? Patatawarin ko ba siya matapos niyang ibigay sa ibang lalaki ang kaniyang pagmamahal at nagpaloko ng sandalian? Patatawarin ko ba siya ngayong hindi na siya virgin? Sobrang sakit, did you love? Naguguluhan ako pero mahal ko pa siya. Ako nga pala si Remart, at ito ang aking love life stories. Alright, Mart, Remart, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. And naiintindihan ko ang nararamdaman mo at mamaya magbibigay tayo ng advice. Thank you guys for making us number one background tonight. This is your DJ Love right here, right now. Love is in the air.

0: Alright, 39 minutes past the hour of 7 in this evening, and this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, og Santon Plus Gold. Kay dako kini ikatabang mga langga, no? Aron mo minus ang inyuhang mga sugar level sa atong mga kalawasan. So mag Santon Plus Gold na, okay? And labi na sa atong mga tatay din, ha, mga nanay, aron dili mo taas ang sugar, mag-inom og Santon Plus. And kagabi si Sir, no, nga Ronald, nga nabalaka siya, nagproblema siya, and same sa story nga namang ko yung spiritual mother nga si Pastora Sara Salinas. Napod siya, kumbaga, na-share po niya bang na ay kauban sa kaila, nga nag-share sa iyaha nga ang asawa, no, mureklamo, masuko, og dili hilabdan kada gabi nga samantalang si Sir, kay syempre tigulang na, medyo naana sa taas nga edad, padulong na sa 60. Di ba? So kung padulong na sa 60, bitoy. Og padalong na sa 60, so medyo dili na kayo na siya makakamang, dili na kayo na siya maka
1: kayo.
0: Diba? So, dapat sabton. Pero yun nga, nami product din hinga, pwede kaayo ninyong, no, matake para mas magpadayon ang gana.
1: Okay kayo.
0: No, kada gabi eh. Oo, so, inom og turbo.
2: Sana all.
0: Ayun. So, turbo lang ang katapat, ang panlaban. Aron makakamang pasimanay. Okay, hi daw sa okay, hi daw sa tagapantukan. Oo, kay Joey nga in love kaayo, and sino to? Tagamako nga si Roy Villanueva nga gwapo kaayo. Asang gwapo din, ha? Ay, sana all, naay gwapo.
2: Sana all.
0: And to Kenneth, okay lang, walay sex. Okay, walay ka sex, no, permi. Oh. And love, okay? Did you love? Greet lang nako ang taga-pharmacist nga si Madam Gina Damasco, ati unya. Akong mga kauban si Cresty Castanias, Mian Paho, Jessica og Mian Ripuela. Ako pod self nga si Roxanne Lagidong, taga New Bataan. Salamat kaayo ate, did you love na minaw mi karon sa New Bataan. Maayong pagpaminaw. Wow, sana all.
2: Sana all.
0: Okay, si Roxanne Lagido nga graduate og nurse, and wow, nakatrabaho dayon. Wow, congrats lang ga. Proud kaayo ko nimo. And DJ Pop, okay, please greet myself nga broken hearted kaayo. Ano ba to? Hi to Trisha Miss Ambroso nga crush kaayo nako, and pa-play ng song I'll Keep on Loving You.
1: Okay kaayo.
0: And good night, did you love? Okay, bago ko matulog, pwede pakita, ano ba to? Ah, shout out sa taga Visayan nga nag-inom si Pulomuluk nga permi na ka-tune in sa XFM nga crush daw sa crush ay.
1: Okay kayo.
0: Okay, thank you. And greetings from Janjan and Miggy. And good morning, did you love? Unsay good morning? Okay, good morning. Pagkanindot jud sa inyo ha mga music. Always jud me naka-tune in sa okay. Paki-greet sa ako ang tapad karon nga ni Pulis ako og drive. Si Delmar, Lawa, Ami, Lunglong, Ronilyn, Dilak, Serna nga idol kaayo nako imong bosses, did you love? Labor, Noel Labor. Ano? Yes, Noel Labor. Salamat, did you love? And magandang gabi po, beautiful. Okay, asang beautiful?
2: Sana all.
0: Ay, sana all. Okay. Mm-hmm. Greet na ko akong self nga si akong GF. Okay, greet na ko akong GF na si Karen Anieta nga sigig pangaway, did you love? I love you, babe. Palitan ta kag favorite food ni mo ugma. Ayun, nagkasuko, ha? I love you.
2: Oh. Sana all.
0: Ay, noko. Alam mo, ano, oy? Kanakaning magsuko-suko niya. Huwag, patagaan. Ay.
2: Sana all.
0: Sige, oy. Makaibog man mo. Sa malamig, sa malamig. Tayo na lang dalawa.
1: Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Oh.
0: Okay, and DJ, wala yud lami ang lalaki nga. Dili mo kaon. Asa kaon?
1: Okay, kayo.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Nawala ko.

0: Okay, walay gana ang lalaki nga dili mo kaon maka-discourage. Okay, na ako'y bi...
1: Secret.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Gusto ko makatawa lagi. Okay. Na ako'y BF sa o, nagibulagan na ako. Ay, how kayo mo kiss pero pag tuon ako mukhaon.
2: Sana all.
0: Sa akong, okay, blank.
1: Secret.
0: Sa dihang... Aroy, pusod lang taman.
2: Sana all.
0: Makawalag gana, DJ Love.
3: Okay, kayo.
0: Makawalag gana siya. Siya lang ang nalipay. Selfish. Did you hide my identity, ha? Ulaw ka, ha? Request di ay ko og akanta.
4: Going along the luar.
5: Thank you.
2: Sa malamig, sa malamig. Sana all.
0: Okay, sige, pangitaon ako na lang ga. This I promise you. And para sa akong BF nga love, kaayon ako, DJ Love. Lami. Okay, okay.
2: Sana all.
0: Paibog man mo eh.
1: Secret.
0: Okay, and hi nga pala.
1: At ngayon, nandyan ka na.
0: Secret. Okay, hi nga pala kay Aren M. Berso, nga virgin pa. So,
1: secret.
0: At
3: ngayon.
0: Okay, hi, Car Aren. Okay, maayong pagpamina. Okay, eh, naunsa naman mo. Well, okay, atong, at... Okay, atong text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. And yes, ma-entertain gihapon tag mga caller online. Alright, so, ma-break sa tabi kay Mura Jo. Nanginit ang akong mga tuhod. Tuhod. Okay, and thank you kaayo sa pag-request. So, to this, I promise you din. Hey, ayun, nawala akong tingog. Okay, and hi nga pala kay Dudo. Tama na. Hi nga pala kay Dudo, nga gwapo kaayo, single and available. Alright guys, thank you so much for making us number one background tonight. And hi nga pala kay Inday Tanini, nga naa sa gawas, pinakagwapo namong DJ din he. Oh, pamina mo sa iyahang programa, mga langga. Mga, saan oras iyang programa? Oya, muntana ko. Ingon man siya, i-greet daw na ko siya niya. Nakalimot ko, saan oras iyang program? Okay, daghang salamat. Alam, sige rin, huwag katawa ka ron. Samagot ako nabasa ba? Sige. Daghang salamat. And I love you all. Sige, I love you lang ga. And this, I promise you. Asa na to? Love is in the air. This is your Deja Love on board.

0: Alright, 57 minutes past the hour of 7 in this evening. And yes, you're still listening to 107.1 XFM, katropa mo. Exciting! And hi nga pala sa atong mga gwapong pulis daw nga naminaw karon daw. Sir, saludo ko sa inyo ha. Bisan gabi, nag-duty. Ayun. No need na mag-turbo ang atong mga kapulisan kay mga abtik. Okay, so natay caller online. Hello? Hello?
1: So, may gabi, Digi Love?
0: Maayong gabi, sir. Kumusta? Nanawag ka? Unsay problema? Na ba kay gusto i-share sa amua? Or na kay problema? Broken-hearted ka? Unsa man?
1: Dili man, pero nalang ko i-istorya na din ako nalimtan.
0: Okay, so na kay istorya nga?
1: Din ako nalimtan. Malimtan.
0: Dili ni mo malimtan. Naminaw karon imuhang ex-girlfriend or ex-wife or what? Kamu pa?
1: Wala na, pero asawa sa ng friend ko.
0: Ang imuhang, kumbaga, imuha siyang asawa sa una or uyab sa una?
1: Wala na lang, magbarkada.
0: Friend ni mo siya.
1: Ang bana.
0: Ang katong babae, imong asawa sa una.
1: Dili pod.
0: Unsa man?
1: Murag ano lang, nagkasubuan lang.
0: Nagkasubuan? What do you mean by nagkasubuan? Nagka-fling-fling lang?
1: Ngali pa.
0: Okay, what do you mean?
1: Itong nagtanaw mag basketball.
0: Nagdula mag basketball?
1: Yeah. Dili, ano lang. Nananaw lang.
0: Unya?
1: So, nag-agda na siya mo ulit dito. Kauban niya yung bana.
0: Mm-mm.
1: Ang naman siya mo. Palipuli na si Ricky. Diyan ka na mo sa kaysa iya.
0: Kumbaga, pag nagtanaw mong basketball, niya ako man, pag manguli na mo, ang imuhang...
1: Nakabakride ang iyong asawa.
0: Ay, sa imuha nagsakay ang iyang asawa.
1: Yes.
0: And then?
1: Itong nagabiyay mi, malipong daw siya.
0: Mm-mm.
1: Naghangyo na mugakos.
0: And then?
1: Sabi ko, sige, gakos lang. Basta mahulog ka diha.
0: Ayun. Ay, nakamotor mo.
1: Opo.
0: Ninggakos siya sa imuha.
1: Yes.
0: And then, pagkakos niya, unsay mo na feel?
1: Ganaan po ko.
0: Kaya naman.
1: Kay, na may physical attraction pa ano sa iya.
0: Ah, okay. So, pasabot, naibog ka sa iya, ha?
1: Oh, ano lang yung crush na siguro.
2: Okay kayo.
0: So, na-crush ka sa may asawa na?
1: Opo.
0: Sir, sa crush ba? Naabay nahitabo sa inyo, ha?
1: Itong pang, ano, pang lima kaadlaw.
0: After 5 days, na nahitabo sa inyo, ha?
2: Lame kayo!
1: Opo.
0: Okay. So, as in, sir, na nahitabo. So, ibig sabihin na in love ka niya?
1: Ambot naman sa tawag ato, kaya naman.
0: Kay?
1: Murag, ano naman, murag init lang sa lawas ba?
0: Nadala lang ka sa lawas?
1: Yes.
0: As in?
1: Huwag ka man adto.
0: Humay.
1: Sinugsuro sa ilang balay.
0: So nag-adto ka sa ilang balay nga wala ka balo yung ban, ah?
1: Nadito.
0: Ha?
1: Ang akong purpose adto andito, ang akong pasangin, ang iyang ban ang gituan ako.
0: Ni-adto ka dito, ang imong purpose, iyahang ban na imuhang giadto.
1: Sa mga istorya.
0: Niya.
1: So kato, pag muhawa ang iyong mister, kung ano ay muhawa po ko.
0: And then?
1: So kato.
0: Na inahitabo sa inyo, ha? Okay. So, naibig sabihin, sir, na develop na ka sa asawa sa imong best friend. That's the problem now.
1: Huwag ka na ang problema, Clay.
0: Okay, so daghan na kadaghan na ba nga beses nga nahitabo sa inyo ha sir? Nga wala ka balo yahang husband?
1: Daghan-daghan na po siguro kay pila ka gulan tumagkauban ni.
0: Mm. So mao na ang problema karon no, na in love na ka. Do you think ang babae na in love po sa imo ha?
1: Ambot-ambot kay
0: syempre na may nahitabo sa inyo. Na inahitabo sa inyo ha, ma-feel man siguro ni muna unsa ba?
1: Sabot.
0: Hmm?
1: Siguro.
0: Yeah, okay.
1: Physical attraction siguro.
0: Physical attraction. And then sir, kanang nagatext-text mo, nagatawagay unsa ba after pag mauli na ka sa inyo ha?
1: Oh.
0: Hmm?
1: Chat-chat lang.
0: Chat-chat. Oh, so na fall gyud ka sa iya ha, na in love gyud ka sa iya ha?
1: Buta ko sa tawag ani, hindi mo kabalo.
0: Dili ni mo ma-explain nga feelings? Nga
1: hindi ko ma-explain kay usay pa ba noon na ko siya. O nakaigda ko.
0: Mm-mm. So problema gyud na sir no, kay na in love ka sa asawa sa imong best friend nga nanay na hitabo sa inyo ha. So problema gyud na sir. Para na ko sir no, is that kanang much better siguro nga kanang imuha ng putlo ng inyong relasyon. Do you think kaya ni mo mo give up sa iya ha? Hello sir.
1: Actually, ang babae ro nasa abroad na.
0: Naasa abroad. So kanus alang siya
1: nagtrabaho.
0: Pero nagakontak kay pa mo.
1: Teacher.
0: Ah, teacher. So nagakontak kay pa mo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Oh, nami code name.
0: Mo unsa ba? Nagpromise siya nga mag
1: pag mo tawag siya. Ang tawag niya Superman. Pag Superman ako to.
0: Superman. Nga ikaw si Batman. Joke lang.
1: Dili, ano sa Darna? Consult kong Darna.
0: Sorry sir.
1: Si Darna dito.
0: Okay. Ah, okay. So ang inyong relasyon is tago, secret.
1: And eh, basic umaga tubag sa.
0: Mm-mm. And you fall in
1: Isinger.
0: Love. Oo. Asawa ba?
1: Ayan ba na?
0: Mm-mm. Okay. So sir, for me, kung mangayo kag advice na ako, sir, much better, imuha na lang siyang i-give up. Kasi pwede, daghan magdalaga. Nga nung sa minyo, mangyod. Sir, nga nung sa minyo.
1: Iba pa na yung dating niya?
0: Iba ang dating? Paano ibang dating?
1: So, seductive.
0: Seductive. And?
1: And, but, mawala mo yung istorya eh.
0: It's okay, sir. It's okay. Na-attract.
1: Kung maganda yung boobs niya.
0: Oh, okay. So maulang ang reason na in love ka niya and then ayun. Okay. So kadalasan gyud no yun na. Pero sige sir, kung ako ang naa sa imong sitwasyon, sir, is that bet mangita kog dalaga, no? Kay kung minyo man gud sir, aside sa nagkasala ka, is that best friend pag yun nimo, di ba? So wala gyud ka na konsensya sir every time nga mag di ba, naglabing-labing mo, nagdula mo og something bongga. Wala gyud ka na konsensya?
1: Di mo na ka-feel adto pud.
0: Mm. Wala ka ka-feel nga makonsensya, puro lang mga lami.
1: mga ano lang please desire.
0: Kumbaga, ang imo halang masatisfied ka, malipay ka, magawas. Ay, sorry sa word.
2: Lame kayo!
0: Okay. Ang imo halang nga kanang mapagawas ni mo, ang imo hang gibati. Tama?
1: Murugi nga na po siguro.
0: Ako, ito sir, no. Actually, no, ingon anak nga mga feelings. Wala jud ko'y idea, pero sir, better nga kanang imuha na lang i-give up ang kana nga relasyon, putlon, aside sa kanang magbaton kag kahadlok sa Ginoo, is that best friend ni mo ang lalaki. Tama?
1: Sir? Ano lang, magka-amigo lang, pero dili talaga best friend.
0: Amigo lang mo, pero dili best friend. Sige sir, so sir, kadto lang no. Akong ma-advise sa imuha sir is that unta maka-move on ka, unta mo give up na ka sa iya ha, kasi dili healthy nga relasyon, dili tama nga relasyon, and labi na nga minyo siya. Pangitag dalaga sir. Pwede ka mag-on air sa imuhang number sir. Go ahead. Sir?
1: Oh, hello?
0: Yes, go ahead. On air imong number sir para makakita kag dalaga. Dalaga lang yun sir, anong minyo sir?
1: So ay lang kayo. Mawala upod ta.
0: Sige, okay ra gyud kayo sir. Okay ra kaayo. Ah, sige, unya na lang ni mo on air. Ako na lay on air.
1: Oh, sige.
0: Ah, sige. Sige, good night sir, and thank you sa pagtawag ha. God bless you. From year to year, it changes as it goes. All right, 8 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your Deja Love on board.

0: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa! Hi.

0: 19 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting. And hi nga pala kay Rowena. And once again, na ay nangita og textmate. Okay, texter 990. A good evening, ngita ko og textmate nga babae kanang single mom. Okay, ang edad na single mom, 20 pataas. I'm Dani ng taga Compostela, number 0. Okay? So naay nang itag textmate. Ang iyang cellphone number is 0985-4677-990. Again, 0985-4677-990. Okay, this time, natay caller online. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yes, hello po. Hello? Kinsa ni palihog?
1: Ako si...
0: Okay, taga-asa ka, sir Rod?
1: Taga-Tagum.
0: Taga-Tagum. Asa dapit sa Tagum? Okay. So, nanawag ka, sir, kay broken-hearted ka or in love? Sir?
1: Broken
0: ka? Nganong broken? Nganong broken ka, sir?
1: Nay, babae na. At yung panahon, ha? Oo. Kumpiyan sa kayo. Ano sa iyo? Pagkakangan siya. Pangkasto. Huwag magsakitan. Pamilya. Sabangan na. Kapal. Only sa pailang. Nga? Pero sa ako.
0: Shopping?
1: Ano nga?
0: Shopping?
1: Nagkita mo. Nagkita. Ay nagunahunat. Ito ang
0: Shopping?
1: Oo. Itabangan siya. Hindi. May sunda rin sa akin. Pinikan.
0: Shopee. Pwede ka mo palayo sa radyo, sir? Medyo kanang kuan kayo imong radyo? Kusog ra kayo, Shopee kayo.
1: Okay.
0: Sige, palayo sa imong radyo, sir. Sige, sir, kanang Shopee mong kay sir, di kay ta ka madungog. Sige. So, sir, broken hearted ka kay gibinuangan kag babae.
1: Gidaan ko bai. Kaon sa imong ako sa nang tagam.
0: Gitagaan ni mo kwarta unsa ba? Gitagaan ni mo kwarta, gisuportahan ni mo pero gi.
1: Ano man ko?
0: Gibinuangan ra ka.
1: Oo.
0: So gibinuangan ka, so kumbaga gigamit ra ka, sir, pangwarta. Imo tong gi pa eskwela?
1: Wala.
0: Tagaan, gipangayuan ang yugag kwarta. And, aside sa kwarta, sir, sorry sa word nga akong gamiton, nakipag-sex ba ka ato? Or kwarta lang?
1: Mutang daw.
0: Shopee. Sir, palayo dyan sa imong radyo. Okay. Sir, pila ka na imong edad?
2: Lame kayo.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Sir, pila imong edad? 50
1: years.
0: 50 years? 50 years old. Shopee, no?
1: Oo.
0: Palayo siguro sa... Tagum, ragad ka.

0: kusog mo ng signal sa tagong? Or naka sa bukid nga dapit?
1: Sana all!
0: Naka sa... Ah, sige, sir. Okay, sir, gising. Ah, sige, sir, tawag na lang unya, sir, ha? Medyo shoppy ka, ayaw imong tingog. And hi nga pala kay Marjun, nakikinig right now. Oo, at sa lahat ng mga avid listeners natin dyan, kay Sir Ruel. Okay, good eve. Nangita ko og textmate. Akong number 0985-467-7990. Okay, iyahang number mga langga, balik ko na ako. 0985-467-7990. Ayun po ang cellphone number ng ating ayun, humihingi ng textmate, taga Compostela daw siya. Danny, iyahang pangalan. Ayun, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Maymawa, mga single and available. And hi daw sa lahat ng mga gwapo nga mga CSU nga naminaw karon. O ang ato ang mga driver din ha sa... Asa to? Nawala man to. Akaman, okay, sa mga driver din ha sa Terminal Kamandag Riders. Ayun, wow!
2: Sana all!
0: Okay, ayan, salamat kaayo sa atong mga baguhan nga mga avid listeners, mga driver, terminal, lanog-lanog daw ang XFM.
2: Okay, kayo.
0: Ayan.
3: Going along the
0: luar!
1: Sana all!
0: Sana all! Giubo daw siya. Sige, salamat kaayo sa inyo ha mga sir sa pagpaminaw din ha sa... terminal, Rider Kamandag nga naglanog-lanog ang XFM karon. Alright, so medyo kapoy. Sir, kung medyo kapoy, kung medyo
2: di, lame kayo.
0: Oo, para mas padayon pa ang pagkalami, ayun, ug naluya na pag turbo. Ayun, pag turbo. Okay, so time check is now 26 minutes past the hour of 8 and this evening, and this is your Deja Love. Love is in the air right here, right now. And this song para sa dalawang nagmamahalan na hiwalay na pero mahal pa rin ang isa't isa. To Ricky and Jezebel, sana ay maayos niyo pa. I love you guys. Love is in the air.

Next song, Ikay Mahal Pa Rin. And yes, no, ang akong gusto nga magbalik mo tungod kay love pa ninyong isa't isa, Reke and Jezebel. I know na makaya ninyo lampasan ang mga problema. And I know nga pagsulayra na sa inyong relasyon, okay? So, tarong nga, no? And gaig chan sa Ricky, Jezebel.

0: 35 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Alright, this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, og Santon Plus Gold. Kay dako, yun kaayon ng tabang mga langga, no, magminos ang pagsaka sa imuhang sugar label, okay? Sa atong mga kalawasan. Ayo, so, ayun, dapat mo take ka og Santon Plus Gold support health, okay? And ayun, sa lahat ng mga avid listeners natin, especially kay Sir Arnold nga, grabe nga kadako nga problema, no? O kagabi pa. Actually, dugay na ni nga problema ni Sir Arnold kay ang iyahang asawa, no, nga magsigig demand kada gabi, gusto sa iyang asawa nga hilabtan siya, medyo kapoy man pud siguro na, no? Oo, so sabta po ninyo inyohang mga bana, ma'am. Oo, sa mga asawa karon ha, ayaw mo pag-overthink kung dili mo hilabtan sa inyohang mga bana. Okay?
1: Okay kayo?
0: Yes, ayaw mo uga ng pagganang, sani, pag-overthink, mangaway. O, nga naman ang uhilat eh.
1: Ayaw! Lame kayo?
0: Masuko!
1: Ayaw!
0: Looy po ang mga bana gigikan sa trabaho. Oo, kapoy sila. Wala takabalo, di ba? So, bisan pa man uganahan kay ka.
1: Lame kayo!
0: Gusto kay ni mo.
1: Lame kayo!
0: Pugni! Para ma-divert imong attention, mga ma'am, basa mo og Bible, di ba? Basa mo og Bible or maminaw kay DJ Love. Oo, kiligon mo.
2: Secret.
3: Oh, sana all.
0: Yes, maminaw mo kay DJ Love para malingaw mo og mawala ang inyohang
3: sana all.
0: Paghuna-huna anang mga butanga nga, di ba? Tagay po. Ganina nagstoryahan na imi sa among gwapong technical kay Sir Kenneth. O anay, nangunta ko, sir, kaya ni mo kada gabi magano sa imong asawa? Siya, ay ma'am, dili.
3: Sana all.
0: Pero kaya, pero...
2: You're wrong.
0: Kadugayan, wala na daw. O kapuyan na daw. So sa 12 years nila, nawala na yun ang gana. I mean, ay wala na wala ang gana.
3: Sana all.
0: Naapa ang gana, pero ang pasabot niya is that kung pwede lang daw sa isa ka semana, kaisa, or pwede sa isa ka semana, wala lang, o...
3: Sana all.
0: May pa mo, eh. Sana, ano? Ay, may gani ng... Di ba? Importante nga, buhi imong bana. Okay. This time, maghatag tag-advice sa atong sender, no, na sa Remart. But before that, would like to thanks, no, sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa ating mga kapulisan, Tagong Police Station, to Sir Nickel Suway Baguio, nga kauban niya ayahang mga staff, daghang salamat. And this time, our advice to Sir Remart. Remart, maayong gabi eh. Good eve. Unang-una, of course, saludong-saludo ako sa iyo. Bakit? Kasi hindi lahat ng lalaki kayang gawin ang ginawa mo. For 19 months, you respected her, you protected her, and you choose to wait until marriage. Wala gyud nimo gigamit si Junjun. Yes, wala gyud nimo gigamit si Junjun. Siguro, sorry sa word nga akong gamiton karon ha. At tila, sa ba? Lainas,
1: lame kayo!
2: Start ngayon!
3: Sana all!
0: Lainas ako. Unsa man pagsubanggit ana, no? Kiss, tila, sa ba? Dili man bastos ang tila. Bastos ba na? Sorry kaayo. Okay, sige. Seryoso na ta. Kiss lang. O, sige, word lang a kiss or kaon lang. Okay. Siguro ni mo si Inday. That means your love was based on respect, not just on physical desire. Pero bro, wow, Jun, here's the painful truth that hindi ang virginity niya ang pinakamasakit mawala. ang mas masakit yung tiwala na sinira niya. She didn't leave because you were a bad boyfriend. She left because she thought may mas better siyang makikita. She chose another man at hindi lang basta lalaki, kundi isang married man. At nang matapos siyang, sorry sa word na gagamitin ko, torjakin at iwan sa kakanya na alala. Kaya ang tanong ko sa'yo, Remart, bumabalik ba siya dahil ikaw talaga ang mahal niya? O bumabalik lang siya dahil wala na siyang ibang malalapitan? Magkaiba ang dalawang yan, Remark. Yes! Yes, forgive her bilang Kristiyano, dahil tayo ay mapagpatawad, forgiveness is always the right thing to do. Pero tandaan mo, Remark, forgiveness doesn't always reconciliation. Pwede mong patawarin ang isang tao kahit hindi mo na siya ibalik sa buhay mo. Kung babalikan mo siya dahil naaawa ka lang, baka ikaw na naman ang masaktan sa bandang huli. Pero kung gusto mo siyang bigyan ng second chance, make sure it's because nakita mo ang totoong pagbabago sa kanya. Not because of her tears, but because of her actions. Remember, words can be spoken in 1 minute, but true change is proven over time. At para naman sa ex mo, sana maging lesson ito, hindi lang sa ex mo, sa lahat na rin ng mga kababaihan na nakikinig right now. Never exchange a loyal man for a temporary excitement, kasi ang thrill mabilis mawala. Pero ang totoong taong nagmamahal at nirerespeto ka, napakahirap nang hanapin sa panahon ngayon. To Remark, don't think you lost. Hindi ka talunan, in fact you won, because you stayed faithful to your values. You honored God, you honored her, and you honored yourself. Hindi lahat ng lalaki kayang maghintay ng 19 months, ha yun? Para lang respetuhin ang babaeng mahal niya. So here's my advice. Pray first, okay? Magdasal una. Before you decided, huwag puso lang ang pairalin. Gamitin mo rin ang isip. Because love is important, but trust is the foundation of every lasting relationship. Once ang tiwala is nasira, trust is broken, it takes a long time to rebuild, okay? At para sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, here's the lesson, mga kapangga, kalangga, sweetheart. Don't ever take for granted the person who loves you the right way. Kasi minsan, habang hinahanap natin ang bitter, yes, nawawala naman sa atin ang pinaka-the best. At kapag huli na ang lahat, regret is the only thing left. Sorry, Mart. Forgive her if you can, but

0: Before giving her another chance, remarked, makinig, ask yourself this. Can I still trust her with my future? Kasi importante ang future. Because love alone is not enough. A strong relationship is built on love, trust, respect, loyalty, and faith in God. All right, Remart, God bless you, brother. Whatever decision you make, choose the one that will give you peace. Not just today, but for the rest of your life, Remart. I love you, Remart, and thank you sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, thank you, and hi to Mikay nga broken-hearted, nga grabe ka in love sa iyang ex. Unsaon pag move on? Gusto ko makipagbalikan sa iyang digi love pero dili na siya kay naana daw siya gihigugma. Sakit kaayo. But now gusto ko mag-move on, digi love. Bisan ugnaan na siya'y lain. Bisan og sakit na kaayo. And please request the song ng Dahil sa Pag-ibig. Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, dahil sa pag-ibig, usahay kaning gugma. Ayun, medyo sakit.
1: Lame kayo.
0: Pero lami man kaayo. This is your Deja Love right here, right now. Love is in the air.

0: Alright, 56 minutes past the hour of 9 and this evening. And yes po, magbabay-bay na po tayo. At before that, okay, Ma'am Lisa, wow, love kaayo kasi imuhang bana. And wow, nag-celebrate mo sa inyong anniversary karon. Pila, ikaw pila na, Ma'am. No, saludo dyan ko sa mga mamag, papa, banga. Kanang naabot ganig mga 30 years, 40 years, 50 years. Oh, grabe nga gugma. Ay, kalamay sa gugma nila, oy.
1: Sana all.
0: Yes.
2: Okay, kayo.
0: No, kanang rin maabot ka, ay, maabot na og mga tag 20 years, 15 years.
1: Sana all.
0: Oh, sana all. No, grabe na mga pinagdadaanan, ana ba? Kuya, na kayo. Okay, before ko mag-bye-bye, did you love, I'm broken now, nasakpan na ako sa boarding house, akong boyfriend o akong best friend nga nag-sex sila. Sakit ka ayo, did you love? Oh, gilumpong miss akong best friend. Nga nung sa akong friend pa man. Oh, kaninga pangunta na ba? No? Sige, ato ning hatagan o pagtagad before ko mo bye-bye. Kanang nga nung mangyod sa best friend pa mangyod. Murag atong caller ka ganina, no? Friend niya ang lalaki o niya. Oh, friend niya ang lalaki niya, human, ang asawa, gi, kuan.
1: Sana all!
2: Secret!
3: Lame kaya!
0: No, wag naman. Pero, dear, no, kanang sa gibuhat sa imuhang uyab, kung ako sa imuha, bulagan na ako ng uyab, oo. Di ko ganahan ingon na ang gilumpong me. Hindi ka gusto ko nga, ako lang yun. Oh, sorry ha, maarte kasi ako eh. Pag ako lang yun, ayun na pangitaglain. O, bisan pagka fling-fling ta ka or unsa pa, pag ako lang yun, ayun na pangitaglain.
2: Okay kayo.
0: Okay? Oh, okay kayo.
2: Okay kayo. Lame kayo.
0: So, texter, since nasakpan yun ni mo nga nagkuan sila sa boarding house, tama na, pangita naglain. Dili niya deserve higugmaon, dili siya deserve nga hatagan og second chance. And kanang imuhang barkada, imong barkada nga nisugot po, ding patol po sa imuhang uyab, wa po siya ayaw nga kanang barkada, no? Bad siya nga friend. Oh, wa siya kanang, sorry sa word ha, walay pulos nga barkada. Kanang kaning gilumpong mo. Okay, nang nagpalumpong siya. Oh, nisugot siya, gisekreto lang.
2: Secret.
0: Bad na siya, bad. So ako nimo, kung ako sa imong side ha, sa ako alang, bahala love na ko siya. Tama na, enough na. Hugaw na. Oh. Tama na. Okay? Bulagan na ko siya, mangita ko tama nga lalaki nga, kanang deserving higugmaon palangga ko, kanang ako lang.
1: Sana all!
0: Okay. And hi to Kukoy, Kukoy and Vanessa nga sige daw away from Texter. Ano sige man mag-away? Eh, mo sige away kay... ano on, no? Kanang sige daw away, human ana, lami daw kayo, lami kayo.
2: Lami kayo!
0: Sa katinoon, pag masigig away, pag human og away.
2: Lami kayo!
0: Okay. Pero sana naman, no, dili, pangit, para na ako, di ko ganahan magsigig away sa relasyon. Kay makawala o gana, niya, hantod nga, mahimong toxic ang relasyon kung sige na og away. Dili siya lami.
2: Lami kayo!
0: Sure ka, lami kayo. Dili, ay!
2: Ayaw!
0: Okay. Sige. So, Vanessa and Kukoy, happy listening. Ayaw mo sigig away. Palit og turbo, sir. Basin og maura na kulang. Okay, good night, guys. And I want to say thank you and say you again. Ugma. No, at same time, same station, only here at 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting. Musunod na ang Putahi sa Gabi with Cinderella. Good night, guys. I love you. Love is in the air. This is your day to love. I love you.

0: Sa Kanlaw, sa Sulod, sa Prisuan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
1: Sa mga siya, Wardin.
2: Wardin, sa mga kina, Wardin.
0: Karawan lawa, naalam mo yung mga bagong blip.
3: Yay!
0: Oh, naalam mo yung mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Mga katropa at tangi ang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
6: Katropa Caravan.
5: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YTH products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
6: Aye.

0: ako. Baka kung si Mission. Hindi lang, palabot na lang kita ani. Baka kung si Mission, good niya. Kung sitig pamino ng mga kantahan niya. Gusto kayo tamo kanta, pero wala kita pag-asa. No? Hello po, mayang gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Masa naman po lang tiyog, day. Ha? No. Wala ay ni Karatsa. Ikaw ang chocolate. Ingnan bitaw mag-amping. Mag-amping ka? Kaya wala ika-amping ni mo. Ano sa mangka? Na very wrong naman hinoon ka. Pero bitaw man gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Laban. Pero bitaw oy, madungog usab ninyo nga to ang programa sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga to ang kaanyag sa to ang official Facebook pages. Pariyog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyaok pa! XFM Davao Katropa Digital. Live usap kita madungog o makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Labanin na lang yun din haaoy. Managiging ang bita din haabi nga maski magkinaunsa, bahalag magkapagaw-pagaw, bahalag huwag ka nang magpiyok-piyok na tagamay. Ang importante, ganahan di apunta mo trabaho. Sa manong tingog, ano man rigot ay tingog? Mo duty to, oy, naunsa mo. Hindi na pwede nga, hindi ka mo duty kay whatever reasons you have, basta kay kaya pa ni mong waktas, kaya pa ni mong maglakaw, importante, makajuti gihapon ka. No? Mag-chismis gihapon, ta balik nga niya akong tingog. Ha? Mag-chismis gihapon kita. Siyempre nga ito ang programa karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa itong immune system, ang Santon Vitamin C. Nakubi sa kapangit sa panahon karon, naida kong posibilidad na basig mataklan ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, paningkamot bi nga ligon gihapon ang imuhang immune system, bahalag wala kay tingog. Bahalag pagaw ka. Bahalag piyok ka. Basta kay ligon ang imuhang immune system, inom sa to ang Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. labani ha. Para po sa to ang Sir BB question for tonight, kipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. What if di na mo tindog? Aba! Kakaibang what if yan ah. What if di na mo tindog? Unsa pa lang di mo tindog? Tagahan man ang klase. Good ka mo kay inyong mga hunahuna. Good no kay laing gagayo ay. Ayaw mo paghunahunag mga ingon-ana. Dapat ang inyong hunahunaon. Bawa, parehaan na to ang Sir BB question. What if di na mo tindog? Pwede naman siguro nga ka nang maglingkod lang ka sa bus. Maglingkod lang ka sa imuhang or sa jeep. Di na ka mo tindog ba? Pag naog niyo, maglingkod gihapon ka. Pwede mong guro ingon-ana. No? Ka nang tawagon ka. Pwede mong siguro nga di na lang ka magtindog. Maglingkod lang ka, di ba? Kamu kay lain kayo mga batasan ay. Lain kayo mga panghuna-huna. Madamay-damay, biya po daw na. Di ba ganahan nga madamay ang inyo mga style, ha? Ay, pwede mo nga mag-text ako, ha? 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. Og pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Bahala nagpagaw. Ano ni kalit magkukapagaw? Okay pa man tatukong tingog ganina. basta iyanin ko basta kalanggikan ko makatulog. gikan ko natulog sa balay. Yeah, dapat mangod pag mata nimo sa buntag or pag mata nimo kanang igad ka matulog, dapat istorya ka dit. So, dili kay di mo wala mangod ka istorya good. Ako ra sa dili ako ra akong kaugalingon akong kauban. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Na ako ron sa Hong Kong, maayong gabi, Mommy. I hope you're doing well. I hope nalayo ka sa mga sakit-sakit. I hope nga strong gihapon ang imong immune system mi. Kung makalugar ka puhon-puhon, na kay Santon Vitamin C usa ka box diri sa kuha. Si Juan Pop Sully Rap, maayong gabi, crush. Char. Hello sa mga nakaroon sa Carita, Cebu. Ay, may gabi idea sa inyo. Ay, si Floaty Jack, aba. May gabi idea, Floaty, Floaty Jack. Kumusta naman ka? Ay, murag long time no hear, no hear. Oh, long time no see. Long time no hear from you. Kumusta naman ka, Floaty Jack, oy? Oh, it's been a long time, ha, nga. Wala na kita nagkumustahay. And pasensya naman, nabaguhan mo sa kong naong. Nabili na kong glasses. Ang nadala din ina ko ang akong isa ka glasses, so wala, may risi. May ganit kay same-same lang o grado. Mauni akong isa ka glasses, so basing nabaguhan mo sa ko ang naong, nabaguhan mo sa kong tingog. Okay ra. Lili man ka mumalain sa ko ah. Hello kang Ma'am Ann Abapo. So what if unsa di ay nadili mo tindog basing ginarayo mo na haplasi ra ginasi? Ayaw! Bitaw. O, tinuod gina siya. Basing gi-arthritis na kadiha. Basing nagsakit-sakit na ng mga kasukasuan ni Mudiha. Ha, plus si Baya na og Santon Plus o Herbal Oil. Nakakitay ha, plus dali, abibi. O, ninud ka niya to ang ha, plus. Kaya kapag ka ikaw gani, ka na mo ginabikugan imuhang tiil. O, di kaya sa sikag tinindog, tibok adlaw. O, tindog pa. O, what if magtindog lang gid gani? What if dili na lang ganito manindog, no? Okay naman ito maglingkod, ta, pero di magid may iwasan, B. Kinahanglan magid nga magtindog gita. Ilabi na ko nga part sa imuang trabaho ang magtindog. Sus, kalabi na maglingkod.

0: Laina po si One Pop, uy. Ipakaon man dayon sapato, dili pwede nga hilut-hiluton o sa. Ipakaon dayon sapato, kaluoy po. Wala na lugar dayon po, Luz. Hi, kay Mami Josefina Tinambunan. May gabi iyo po. Si Mami Jacqueline Labis, you're welcome always, Mami.
1: Thank you!
0: Paglaga og luya para mawala imong pagaw. Mga pila ka luya, naging kini akong kinahanglan. Baka adlaw, naging akong luya. No? Kalisod, aning kahimtanga, oy. Hurot-hurot kina to ang tingog, stibok adlaw ay. Si Levi de Mesilio.
1: Thank you!
0: May gabi po si Ma'am Langling Marzona, all the way from Katiel, Davao Oriental.
1: Thank you!
0: May gabi po si Junlin Ranz. May gabi din po sa Imuha. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, uy, tugnogod kayo sa gawas. Wala na ko ng aircon, lisusulod kayo, tugnog kayo sa gawas. O, munang para sa mga mag-asawa karon. Money ang time na dapat maglabing-labing gud mo. Dili gud pwedeng magbungol mo, dili gud pwedeng di mo magtinagdanay. Kay lami kayo ang weather, oh. Weather perfect weather combinations, ano sa like. Weather combination. Nindot kay ang weather bitaw kanang makaingon jud ka bang kanang lami agid ay no nga diri ko nagpuyo kay bugno gid kay ang palibot. Masigun unsa pa nakainit imo ang ulo pag bugno imong palibot, wala mo bigay gid gihapon imong kalawasan, din nakaganahan mo tindog.
2: Mapriso ka.
0: Pero sa mga mag-asawa ron ha, importante gyud na kanang sa panahon nga tingtugnaw, kuyugan nimo sa pag-inom sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Apili usab sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pampaligon kina siya sa inyong mga tuhod. Ilabi na sa panahon na maglabing-labing mo, unya kulang ang kusog. Kay gika nag-overtime, nahutdan og kusog, nahurot ang kusog sa tuhod, gika po yung tinindog, gusto maglingkod na lang, aba. Pwede lang naman. O, basta kaya, pag kusog ganit ang istoryahan, pag kulang galis sa kusog, isarag yun ang solusyon, Ana B. Turbo Men Enhancer. Pag 85 ra na, o 85 ra na kada kapsula, unya ka na siya, ma-enjoy na nimo siya, duha or tulo ka adlaw, nga magbarog ang imuhang baruganan. No? Munang ikaw kung nakay panginahanglanon, dinhaa din na nimo ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang asawa or sa imuhang bana. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Dejo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kung lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Open Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.

0: Try na ko inom anang
1: Santong Gold. Primero Santong Gold lang.
0: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Teko ana.
0: Sa isa lang. Ganito. Nga usa ka bulan. Gamay mga kumbukol.
1: Na ko isisba.
0: Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya. Mura kagulin. Pero ni gamay po. Naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mungubag na ako sa likod. Mungubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil. Na paano yun. Dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ang ikalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
9: Stong, tagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Okay na. Okay na. Maayong gabi, gihapon. Nihapon na ka? Wala pa? Ay, kawawa man yan. Anong wala pa man na nihapon? Pugsa na ninyo, oy. Oh, kaluoy po, ana, oy. Kapag nihapon na ninyo, oy, maglain. Lagi ang buot, ana. Lambing nga. Hindi kay imuhang, imbis kay wala siya na nihapon, kaya pagpalambing siya sa ibuha, imo na maninoong giduot, di samot, samot ang luod. Tinanong naman nihapon ron. Matulog na lang na siya nga naglain gid ang iyahang kuan, naglain ang iyahang paminaw. Dobby. Sa ha, to silipon ni. Pwede mo nga mag-text ako sa 0945-443-5869. Og B, syempre na ha, nga to ang survey question karong gabi una. Gipaloyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po mga nakay or gusto magpa-prenatal check-up, unya ula kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang po sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid damang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop og at Bangsa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. 0945-443-5869. What if di na mutindog? So, wala gida na siya pulos pag di mutindog. Masa itong ingon ni Paping Sakua, ha? Nagingon si Paping Sakua, wait lang, ha? Ako nga, tanawon diri, ang giingon ni Paping Benji Talisik Sakua. Uy, may gabi sa mga naasa, Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi ka nga, Paping, nga nung nagduko-duko. Kundi daw mo tindog kay Duklon. Oh, dapat tilikin magkuan. Ingon si Paping Benji Talisik. Munang ikaw, Paping, kinahanglan gud nga para dili ka Duklon. Ayaw gud pagduko-duko, diha. Tindog di ha? Okay. Lisod kayo, di ka mo tindog. Maalaan niya kang gringkod ka lang per me. Di na siya pwede ha? Ping. May gabi di ha? Ping, huwag sa mga kaubanan na ito diha sa XFM Cebu, kang Kuya Juven. Dili ko sure kung kinsa itong kauban kay Ron diha sa Picas Lawak. Pero may gabi sa inyong tanan. Kagwapa pa sa kong live, Ron. Gawas ko na itong pagka-chinita, ani. Oh, ikaduhar ako ni DJ Reyna Chinita. Cute kay mga mata. May gabi po ay kusog kayong uwan diri sa Cebu. Diri po sa mo sa bukid noon, kusog po kayong ulan. Noon niya, tugnaw ka ayo. Lami lagi kayo magkapi-kapi karon og Santon Gold Coffee Mix. Lami kayo magkapi-kapi kayo bitaw-bitaw niya pagkahuman kay parisan tayo ni mo og ganang turbo man enhancer. Imuhang ipakuan. Imuhang tanggalon niya. Imuhang iyabo. Imuhang iho-ho. Di ba kaganahan anang sus na lang. Way tulugay. No? Hi kang Albert Hidlay. Hello kang Jason. Diri sa may Anayan, Maragusan, Davao di Oro nga nangita og single. Ano mo na? Si Albert, kanong sige mo nagpangita si Jason diag maayuhon? Ha? Masama na, son. Wala naging pag-asa na, son. Kaya sige magpangita, son. Sige lang, son. I know for sure. One of these days, makita na kayo ka o ganang paragid sa imo, ha? Paabot lang. Ngayon, di pagdali, son, ha? Kaya usahin manggod ka nang magsige tagdali-dali. Sungugun hinuunta sa panahon. Digid noon tatagaan. Diba? Randy Archaga Santisas, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Texter 530. Hi! Hello! May gabi ijaw. May gabi ijaw. So, mani. Replyan siguro naman siya bibijaw. Kaya marang ikaw may gitext ani. Hello sa kong mga kaubanan nga nagbiyahe paingon sa pagadian nga sila Esther or Ether Butig, Butlig, Julie Plantar. May gabi po kang Andrew Sumarago, kang Dennis o sa mong driver nga gwapo nga si Verhill Jimena. Naminaw mi karon sa imong programa. Uy, thank you kaayo ha.
1: Thank you!
0: Sa mga nagbiyahe bito karon pag amping-amping biya in town mo niya, dapat sure bol jud nga taas-taas ang inyuhang biyahe, maabot gid mo sa inyong destinasyon. Ayaw kalimot, kinahanglan gid ang inyuhang gasolina, dili, basta-basta. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, makita gid nimo ni siya masin asa kas kalibutan nagi Shell. Pero kung dali ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, nakita'y branches sa diri sa Valencia, of course, diri sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ha. Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall. May gabiin ni mo din ha, Abibi Cinderella, si Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: May gabi ate mo, God bless you, amping always. Wala ko katanaw si mong live karon kay nahurot man ako ang load. Ming gabi dia si Mamang Hood, L. Jane Adaya, thank you so much.
1: Thank you!
0: Akong Mamang Hood, always ganyan siya nga nagatanaw sa to ang live. Ang CDO daw, kay grabe daw kaayo ang tubig. Oh, nagbaha na. Pag-amping in town mo ha, sa mga duol ang kanang mga balay, duol sa mga sapa. Amping in town mo, dapat alert lang yun at all times. Dapat na anong may mga kanang survival kit. O simba ko unsay mahitabo at isang inyuhang mga survival go bags. Dali ra kay ninyo birahon. Kung naway mga anak na mga baby, dapat nga naanay nakabutang daan na extra biberon, na ay gatas daan sa bag, mga sanina, habol, delata, tubig, flashlight, make sure nga nakaano, make sure nga naka-charge ang mga cellphones. Sig cellphone, cellphone, sig tuplok-tuplok ana. I-charge na siya kay wa ta kabalos panahon ha. O may manang ready ta permanente kay para og Simba ko gyud unsay may tabo, andam na ka. Ilabi na kung nakay mga anak, nako, dapat ikaw ang pinaka-alert sa tanan. 0945-443-5869. Unsa tayong igon? Uy, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession ha. Kaagi na siya sa usa ka bibi nato. Usa ni siya kainahan. No, ang yahang kaagi kay lisod kayo kay kanagong amot mutuo ba mo anang karma bi? Ako mutuo ko anang karma. Kung unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tao, maupod na ang mabalik sa imo nya ang pinaka worst pagidinha. Pag mabalik sa imo ha, times 4 pagyud. Times 4 times 5 times 6. Muna kung gusto ka nga okay lang imo ang kinabuhi, wala kay kahadlukan, hinahanglan nga magbuhat pud ka og mga maayo sa imuhang isig katao kay para mabalusan pud ka og mas maayo pa ana. Kay kung unsa ka maot ang imuhang batasan nga gipakita sa usa ka tao, imo pagid siyang gitamak-tamakan wala akong sasabihin. Lisod na pag magkomento, basta kay ang nabalaan na ako, oh, basta kay mutuo ko ng karma. I don't know, kamo, kumutuo mo ng karma. Hi, Kang Dudong Morillo, diri sa may Alegria Compostela. Kung ako ang imuhang pangumustahon, niya nag-antos sa tamang kalaay sa pag-inusara. Sa tinuoray lang bibi, wala pa kukawadi sa paglaom nga balang araw. Muari ka dilis Alegria og mangita ka na ko. Ay.
2: Okay ka!
0: Sige lang, og maabot ang panahon na makalive ko sa kong trabaho. Ano kung di takaanhaon sa Alegria? Gusto po ko mabalik sa Cebu, no? This time, mabalik ko nga andam na ko. andam na ko kay last time na pag-anhaon ako na kuya pan, gid ko sa kainit. Dapat gid nga mangandam na gid ko. Hi, nangita o girl si Robert di ay ni nga taga Dipolog. Unsa man nga girl mong gipangita? Karuhan ni Robert kung unsa man gipangita ni mo nga girl kay ato ning istoryahan. Basin dayo taga diri ra di ang imuhang forever, no? O basin taga diri ra di ang imuhang makauban si mong tibok kinabuhi. Tapos sa gihilom-hilom lang ka diha. Francis, texter 6064.
1: Thank you!
0: May gabi, itog no, diha abibi, diri sa Bohol, wala man, kay init man, ganina. O, Arman, salamat kayo, yes, tog no, kay diri sa bukid noon. Pag-uli na ako niya taod-taod sa balay, kay, kuan kaayo ka nang nag-fog among tibok balay. No? Ang ginabuhat ako, kay ginasalo-salo na ako, gina-try na ako gunitan ng clouds. Di man magunitan ng clouds, uy. Bago pa man good ka inom si Jason og maoba. Albert Hidlay, ina lang si Jason nga magpaabot na lang gid siya sa pakanang para gid sa iyaha kay sa karon murag wala pa gid tay makit-an para sa imo pero daghan nang ita diri. Oh Jason, dapat na kugihan lang gid ka maglista og number. No? Dapat kugihan pud ka nga magtimaan, kugihan pud ka nga mangita kay lain pud usahay maglingkod-lingkod lang tala ayon man gid pud ta no. Pero basta ang akong ginaingon sa inyo ha, kapag ka gusto gid ninyo og ganang sure ball nga love life, paabot lang gyud. Paabuta lang gid mao gid na ang tinuod nga sekreto, paabuta ang paras imo kay kung dili na nimo paabuton, magsige kag dali, di gid katagaan. No? Magsige na lang noon ka og ganang laayod gid kag samot-samot og nawa naman hinuon noy. Pwede na siguro na ibibidyaw i-off ang aircon kay mura di nagit ko kakaya. Huwag pa na abdi og duha ka minuto ha. Ibanog na, napalungan na, salamat kayo. I just need some air. Palungan na, tugnaw gid kay seryoso. Tugnaw kay palungan na lang. Kay namugnaw nang ako ang ilong. Ha, namugnaw nang ako ang bukton. Di na makaya. Si One Pop Sulirap, ako sab, kay nangita sad ko. Ah, unsa naman mo eh. Sige, unya taod-taod ha sa pagbalik po sa to ang programa nga to ang live putahe confession. Rated SPG ka na siya nga programa ug unya taod-taod mo dawat kita og callers gikan sa inyo ha. Mas hindi iganahan mo nga mag-air sa inyong number ug makita sa inyo hang forever. Sa pagbalik po sa to ang programa ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11. Ang inyong hang Disney Princess Bisaya version, hawak ko ang beat. Cinderella gihapon para sa XFM Network Philippines. Mabalik po kita. Pag humaan sa pipila ka mga pahinumdo.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, sabo akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adito.
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: exciting.
1: Welcome sa kanyang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati. Simple lang gid kayang imuhang buhaton, B. Pwede ko nimong i-message itong official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. O pwede ko nimong padalaan sa imuhang problema. Basta ayaw lang yun ang kwarta, baby, ha? Kaya wala jugoy kaya. Pag abot sa mga imuhang anak nga problema, wala jugoy kaya, ana. Pero pwede na love life, pamilya, makahatag ta sa imuha og tambag. Dili lang ako. Daghan pod kay mga namino dinhi, mga katropa nato nga miskin asa karon na ba sa Visayas or sa Mindanao, makahatag usab og tambag diya sa imuha. Pwede usab minimong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw ganin na mga kagid-gagid or baho sa ilok, baho ang kalawasan, dapat solusyonan, dili pasagdaan, kibasig mo lala ka na, baby. Walang kinahanglan, maligo kag tarong, maglugod kag tarong, unya ko ang imuhang sabon, dapat na ay antibacterial effect. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soup. Mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O kung gusto po din mo bihing nga maka-avail ikaw sa free consultation, bisitaha po ang pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Kaagi sa usa ka babae nga gatuo o karma. Oh, kung ikaw daw na gibuhat sa imong isig katao, na po'y mabalik sa imo. Di na nato paabutan pa, di na nato palangay lang ayon pa, kay murag lahi ragyot. Interesado ko nga makadungog sa iyang istorya. Once again, welcome po sa ang programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting.

Mayong gabi is Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Saysay. Ug akong aminon sa imuha Cinderella nga sa unang panahon, naka-cheat jud ko sa kuang bana. Tungod lagi aning na ay mag-care-care sa tuwa sa trabahoan, nahulog ang ako ang loob sa iyaha. Mga butang na never gi pa-feel sa kong bana sa kuha. Ang tipo nga, ampingan ka, panggaon ka. Mga butang na di kaya ihatag sa kuang bana. Pero Cinderella, ang tinuod wala gi nahitabo sa mua, aning lalaki nga ako ang nainlaban. Kay minyo siya, minyo sab ko. Hangtod sa naka-realize ko, Cinderella nga mali di ang akong gibuhat, moong giundang na ako ang tanan. Akong giputo lang ako ang koneksyon sa iyaha. Until such time, Cinderella, nasakpan na ako ang akong bana nga nailaing babae. Nasakitan ko pag-ayo. Ing-anid ay kasakit, Cinderella, kapag binuangan ka. Nakaroon pa na ako na feel. Ang babae nga kabit sa kong pana, iyahang ex sa high school. Pero lagi si Cinderella kay gugmahan mangko sa kuang bana. Ako gyapon siyang gipasaylo sa ngalan nga naami mga anak. Ug dili sab ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Nasakitan ko, pero akong ginauna ang akong mga anak. Di eto Cinderella. Wala kabalo akong bana sa kuang sala sa una. Never ko nag-amin sa iyaha. Never ko nagsulti sa iyaha. Ako ra jud, ug ang akong ex ang nakabalo. Cinderella, nagtuo ko nga niundang na sa bisyo na sa bisyo sa kuang bana ang pagmamabae. Pero nagkamali ko. Sa time nga nakasala siya, nagpahuway lang siya usa ka tuig. Nibalik na pod sa pagbinuang sa ako. Nasakpan na ko siya, Cinderella, sa dihang naa siya'y ka-text yata. Unya na wrong sent siya sa ako. Ug ang tawag niya sa kuha, love. Ooh! Cinderella, dili love among tawag ganay. Layo ra jud kaayo ang yahang reply sa among conversation. Pero kay nakasala man lagi ko sa una, mo nang gidawat gihapon nako nga kuang bana. Gipasaylo gihapon nako siya. Pero Cinderella, nausab og nausab na pud tanan. Nangita na pud siya glain. Ug ang sakit pa gid Cinderella. Nabasahan na ako ang ilahang mga secret conversation nga dunay nahitabo sa ilaha. Abi ka sakit. Gipalitan pa gid sa ko ang bana o cellphone ang iyahang babae na dapat sa ko ang anak. Wala ko kasabot sa kong gibati. Nasakitan ko, nga feeling na ako, nabalsan ko. Wala ko kabalo kung asa ko mo lugar, Cinderella. Gistorya na ako, ako ang bana sa ko ang gibati. Nga tanang kasakit. Bugat kay ako ang dughan, Cinderella. Ga-recall sa mga nabasahan na ako. Gahuna-huna nga na inahitabo sa iyaha o sa iyahang uya. Sakit kayo. Sa akong kadesperada, Cinderella, akong ipabarangay ang babae o giapil na ako ang iyahang bana aron aware siya sa mga panghitabo sa iyang asawa. Pero Cinderella, gikapoy na lang ko. Nahurot lang akong kwarta. Sige na lang kong leave sa mong kumpanya. Wala sila misipot. Apektado na ako ang trabaho, Cinderella. Apektado na po lang akong pagkatao. Apektado ako ang mood. Apektado ako ang pamilya.
karma na ba gini? Nabalasan na ba ko sa kong mga gipangbuhat sa kong bana sa una? Sa pipila ka tuig nga akong gitaguan, nga ako adunay lain, ug karon ako nabalasan. Angay na ba na akong dawato ng akong kapalaran, Cinderella? Ingon ani na lang tanan. Isip balos sa kong mga gipangbuhat sa una. Wala ko kapalo. Kung dapat lang yun dahil, Cinderella, na dili ka magbinuang sa imuhang partner, sa imong asawa or sa imuhang bana, kay ang balos ana. Kung dili man usa, dili duha. Hangtod sa hangtod. Para sa putahe confession, Saysay.

0: Good morning and welcome again in itong programa The Secret of Health, mga katropa. O ganun na sa inyo, health consultant inyo magkaubad. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sa bako ninyo, hanintak na sa kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinaot ha, nga diin nakapamahaw na ang tanan. No? Hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No? Nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. So, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre, in taon, unta, wa nakalimot pagdala og inyo ha, gayong mga tubig. Ha? Okay, dakong ikinahanglan gayon ang pag-inom og tubig, hilabi na sa tibuok adlaw. Ganin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ani ni ato programa The Secret of Health, syempre paghatod sigapon kanyo kinpormasyon. Mahitungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas. O kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon pag-ulan. I hope, ha, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Buh, hilabi na paghilanat na diin dinala niya itong panahon. Maunang permi na ito gina-remind, ginapahinumdom. Ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake. Unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pagmuli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po, nga din luya po immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo mga katropa. Mo nang kinahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon na din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, ha? Dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no? Sa Yes to Health. I-search lamang sa inyohang Facebook, no? Apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no? Ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sara na to kung aduna ba ay branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din sa Davao Region, pwede usap kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto, no? Sa Yes to Health. And then mga serbisyo. And then schedule. And then address sa ito ang Yes to Health Clinic Branch din higayod sa Mindanao. No? And then, balik kita. Human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugnaw man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape kanina gani no. Hapit jud nakahapit makatulog. Aduha gid ta kay pagmata, may man jud kay inom kay bugnaw man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Coffee Mix. Labi mong good kay ning kapiha mga katropa, so tiyanta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Pero abang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. Kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisa pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kay Swaffle Bones. No? Nindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdos ang dyan pag muinom og kape. Suway eh, no? Sa mga wapan nakasuway, Santon Plus yung coffee mix. No? Mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Nindot kaayo. No? Kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito ga palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa. Kung kamo gayon mo bisita og moadto sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, humangin sa pipila ka mga pahinumdong. Naunin ang atong programan The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita, humangin sa usa ka testimonya. Nga din maghatog ka na to og inspirasyon. Nga diin kung ikaw musuway o mato gayod sa Yes to Health Your Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, aniya gayod ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Nga din adunay pagkaproblema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Kung saan ganyan pangalan ni mo?
2: Romel.
1: Nagkakasa ka, sir?
2: Yan po rin.
1: Yan, bago ka nato binin, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic o sa ganito yung kailan po na gugay sir na hindi mong ipakit sa awas?
2: Gugay na po. Kita po ito eh.
1: Uy, gugay-gugay na tayo, no? Pagka sir, sa diyan nga nisuway na kasa ito ang pagpanambang din sa Yes to Health Clinic sa Lusakit, Sikata, kung gusto ay nagpaminaw.
2: Nakalangang naman po rin yan. Lawa na po lang yung sakit sa sahod.
1: Wow. So, kung masagot, okay na yung ulo ng sir, wag lang yung sakit. Praise the Lord. So, unsa may ngayon naman pagkakas sir sa tanang at iinagapanong sa atong programa at ila din na sa gustusan mo sa kaya sa pagkakamal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato, alam sa internet na ba na hindi ka ito na po. Gusto nga nyo natin buwan mo sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan din.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ang sa ganyang pangalan na ito? Ayan. From?
2: Yes, sir.
1: Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pa-detect

0: Secret of Health. Summer Plus Gold.
1: Mga tropa, balik kita rin itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyo nadungog na. Doon ay problema. Adiin, dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskod ka nita kapagsakit sa ulo. Na? Nakong disturbo gayad kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Nga rin, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo, or any discomfort sa atong lawas, dako na nang babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sadyang sa niato siya sa atong klinika, iyaha gitawong ginamo or gina problema kining murad og ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. Then nakadoong siya sa radyo. Ganit adun na Yes to Heart Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation. Especially na doong niya, we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan na ato pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usan na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa nahimong inspirasyon, ha? Para guide sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Hinahanglan lamang ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Denosta. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, ha, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No, sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Denosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa ka mumuhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahin sa atuwa ka text line number na 0909-1762844. And then atuwa ka Facebook page, tungod kay live kita karon makita no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din ha mga katropa no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang but yung hatagan o pagtagad no, ang mga problema gayon sa ato ang panglawas no? Pwede ka mo comment no, din ha gayon sa ato ang Facebook page no? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko, og nabantayan po na ako, dok. Pag mukaon ko, og bulad mo hapdos, dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya, og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha? So o, kabalan na ta. Kung naning mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So it is a bacteria, na? Kani nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang, madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir, no, maghapdos ang imuhan tiyan, nakakaon man ka og bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o mangingon dinhi babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no, kung unsa man na ang imuhang problema karon na dinha sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote, mga katropa, the best kaayunahan sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach. Ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una ni mong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy o 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugaon ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available. Okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. So, unsa paagi, Doc, makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold, taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to ang Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then, syempre, usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na ipagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination yun ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok kasi mo kog iihi kada gabi? No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kung pirmi na gani mo mag-ihi sa gabi eh, ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo, basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes, ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure, ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem, no? And then sa mga kalalakihan, basic aduna na mo'y gitawag na itong pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na itong kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani kinipong gitawag na itong polyuria or kining sobra na kadaghag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O nang sigig pagawas, ginagmay sa takna gayod sa kagabihon o sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga kadi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ay na mo katinga lang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayon niini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, tuldukan na ito ang kidney problem. Kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi sa kagabihon, mawala, no?

sud ako kay tabang sa kinatibuk ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh. Hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Sa Anton Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, gadiin kining gitawag na to pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas, akong i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, na aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano baba, doon na sila yung mga dalang mga result, na nga rin nahimo sa ilang mga test sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mauman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sa ilahog assurance, nga diin na tinuod, nga nga ito aga yung mga pagpanambal, aduna aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So, ako nang i-reminds tanan, kung aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tens, mas mayo dalho ninyo, kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no? Or ma'am, kung paano mo na painom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay na padugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, na? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom tayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. Oh, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. O inyo nang ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayod ang potential nga naa gayod sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawa ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayod og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga nung naghubag ang, sabi ni, naghubag ang, asa may naghubag, joint, no, sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas mayo maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niubanhan.

Hilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon, ang programa The Secret of Health kauban sa gyapon ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then, wala man tayo ikong oras. Oy, happy morning din no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing no, na din adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no? Basig mo pa hinungdan nga no, maghapdos or magawag na to, tiyan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant at CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o magpahinomdom amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Horas mga katropas sa XFM Davao Region, alas 4:34 na mga katropas sa Kabuntagon, mga kaigsunan. May standby, masunod na ang programa mga katropas inyong tolbanon at Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Good morning! Oy, apelido ni boss mga katropa, oy, mga kaigsonan. Good morning, master.
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good
0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, tama tong gigo ni mo, katropang bong, kinala mo inunggag kape, nga nindot kayo, sama sa mong kape, nga ginom karoon rin mga katropa, ba?
0: Santon Gold Coffee Mix, mga katropa! Grabe, wak man ka mga
1: may manag, may manag, mature kita ganay.
0: Tama, no? Ang mature, pero kausa lang tawag dapat, dili kada kadaghanon.
1: Yes.
0: Kung kadaghanon magtawag, magsalig.
1: Oo, may manag, okay lang si Boss Dato Jerry Sisbino.
0: Sisbino, okay rana.
1: Okay rana siya.
0: Kung kapila tawagon, okay ra.
1: Okay ra, kaya kung mana, halang doon mana.
0: Halang doon ang...
1: Halang doon kayo atong kilawon niya nga kuhan ba? Pahon na, lamir ba yung kilaw?
0: Patutin.
1: Oo.
0: Patutin yun, may nila.
1: May anong patutin, oy. Labi naglami kay pagkalaming.
0: Basta butang yung patutin, ha? Butang yung... Kaya yung patut niya, lahi na
1: po. Ayaw na na. Ayaw na na yun na. Kuhan na na. Kaya... dili ka naan si Bus Dato Jerry Sisbino anang.
0: Good morning Dato. O ba si members pamilya o sa iyang kabataan din na karoon din sa may Braulio Duhale, Davao del Norte. Kaninyong tanan din na mga katropa. Good morning mga kaigsunan. Alright. Master, kumusta man ang imong pagkatulog, Master?
1: Yes, praise the Lord, praise the Lord.
0: Wa baka gi padamgo sa mga utangan? Kato mga utangan?
1: Dili, ako may
0: sila
1: utangan.
0: Sila may utang ba? Ikaw din ang utang?
1: Actually, ato na lang, wala. Anak, maginang kinabuhi, parimbo. Pasalamat, gapon tagay. Lami atong pagmata, lang ipukaw ta sa ginoong, kamata, yun tagyan.
0: Abi ni mo,
1: praise the Lord, kayo ay.
0: Abi ni mo, Master. Ang tanan nga kuan, ang tanan nga tao, bis madato magkagmaadunahan, masam nang datog adunahan. Madatog adunahan, madatog mapubre, nabuhi rata sa utang.
1: Oo, tanan na, normal
0: man na siya. Ang pobre, gagmay rag utang. Ang dato, million utang. Million, na. Bilyonaryo, bilyon punong utang.
1: Yes.
0: Tinuod na.
1: Ano na, importante niya nga, kuan ka kicking and, life and kicking.
0: Yan,
1: ano lang.
0: Unya, naagin may mga, naagin may silingan na, Master, nga, mahibalo ko unsang orasa yung tintago. Mahibalo ko ga eneng orasa mutago ko.
1: Ha.
0: Di gyud ko magawas, manirado gyud ko, bahala ba simog ayo din ha.
1: Nay manginana.
0: Oh, nay upat gyud ato dito. Nay panghapon, nay udto, naapoy pangbuntag, naapoy ting painit mo ato. Magtago tingali mahala
1: mawala
0: magkalit.
1: Ha.
0: Kay kuan di ay.
1: Nanay mga inana.
0: May asa, may card, may usab. Basta upat ka mo paningil.
1: Nagkakay na mga inana.
0: Ikalima, katong Indian.
1: Yung torko, tong kuan
0: mga ina. O katong imo mga silingan nito, Puerto Rico.
1: Lahi ito.
0: Okay, lalik kang maningil. Pero pag kuan pa, pag hatag pa, pag release pa, Master.
1: Wala.
0: Mura kang matawag, 1D million.
1: Mura ka si Kinsa, pag singil, mura na
0: naunsa. Tago-tago porsyon.
1: Pero namay mga inana nga mga factor pero ato alam na nga kuanan.
0: Mayon ko may mura ba tawag si kuan, mura ba tawag si si Kaobang Kaloy. Iya pod na.
1: Iya san na. Ay, actually wala may tangod tanan ron na. Ato alam na nga kuan gud. Maningkamot lang. Makabayad ka.
0: Aron makausab ka.
1: Yes.
0: Kayo og di ka makausab, manabi pa dito sa uban. Adi nang gakautang hanto santo.
1: Adi gina nang malikayan. Adi gina nang malikayan. Bisa gamay udak ko mama mabaniog juga dia. Ay mo dia gawa. Wa tema buat kena alam na. So ay mo dia, ay mo gina nga kuala na parimbong pagtaag pagi.
0: Mo gyud.
1: Pagtaag pagi.
0: Iya pud na.
1: Oo. Murag si Eliezer Rubio Acero minana ba.
0: May buntag diha sa
1: kuala. Wala nang kuala.
0: Bermudes.
1: Sa mana?
0: Ako lang gi pa-replay mo kan haro madubalog yung naka-on air ka.
1: Yawag gini mo.
0: Kaya basig mo nga, recorded niya, recorded.
1: Yawag gini mo. Kuyaw yung kay Kaparingbong. Di yung ka basta-basta, Paringbong.
0: Diba, na si Anora nga Bambisa Juve.
1: Aba.
0: Good morning mo. Labi na diha asa sa may Baganga, Davao Oriental.
1: Mm-hmm.
0: Ay, Baganga, Davao Oriental, no? Niingon ni Ma'am Anora Bambisa Juve. Yon, good morning dia ma'am. Ubang tibok members pamilya og sa imong mga silingan din na. Buhi pa ba imong mga silingan dia ma'am?
1: Buhi pa kayo.
0: Buhi pa kayo.
1: Kabalo mo. Kabalo mo dia ma'am. Katropang bong. Para mutaas sa atong kinabuhi, nindot ang ato ang paminsar. Ayaw dyan buga kalimot sa mga kanang mga healthy nga mga pagkaon.
0: Yun ka na. Ang pinaka-importante mo.
1: Kay
0: healthy nga pagkaon. Oh, healthy. Basta mo tag-healthy.
1: Healthy. Yun na siya. Mga gulay, mga laway. Ano ba?
0: Ayaw ng laway. Imo kaon ng laway.
1: Di ba? Laway mga gulay ba? Maglaway ka gulay. Di na kayo gulay di ay.
0: Si Mr. Lau si Oy.
1: Grabe, grabe kay mga gala ang mga bunal ni Baring Bong. Di ba basta ka lang? Basta makamatag sa'yo, makabiyahig sa'yo.
0: Abi ni mo, Master.
1: Ana na?
0: Abi ni mo, Master. Ang akong kuan, akong biyahe, ni mata ko alauna.
1: Mm-hmm.
0: Kay nga naman, what am I internet kagabi? Eh?
1: Mm-hmm.
0: Ang akong gipanghimo ng mga item na to, kasi mga good items. Wa ma download. So ni mata ko kay nawad ang internet sa asa man ta bisag adto ta sa pisonet wa gyapo internet.
1: Kana why problema mo nakasabot pa na bong
0: ni mata ko kada una wa na gyud ko matug og balik.
1: Ingon si SM diri oh ay na bong sa presinto ka na magpaliwanag. Hoy, Nita Balderosa oh aba dia sa kwada na si
0: Miss Ma'am Nita diri karon sa Canada.
1: Canada oh. Oh
0: ma'am, kumusta ka na diyan?
1: Okay, kada diyan man eh.
0: Oh, kumusta ka na diyan ma'am?
1: Morning.
0: Onya master.
1: Onya ang kanindot ani ato akay ang sus Ginoo ko akong shout out ako mga silingan diri sa may kwan na di mani silingan na ini basta kay shout out ako kong mga silingan nga namino diri sa may NJ Bangkal.
0: Namino ba
1: gyud? Oh, grabe kay abot pa dito diya sa NJ Bangkal diay.
0: Abot, pati abot mga kita dito sa kwan, abot mga kita sa Lasang.
1: Abot kita dito di ba?
0: Abot kita sa Lasang, Lasang gito.
1: Oh, di sa Bunawan, di sa San Miguel Bunawan, lalog kita diya. Ana pa sila dito. Oh. Sa kuha ko yung agaw-gaw, pating yung lamia, ito gihatag mo kayo, gipagtagaan mo ko sa
0: kape. Ay, maode, ay.
1: Gitagaan mo lang ko sa lang Santon Gold Coffee Mix.
0: Pero ay magpagsalig o ka ng hinatag pirmi, ha? Papalit pa, pagtoon po mo palit-palit.
1: Pero, anak, kanindot man na parin mo. Sa mga kayo, di lang yung naka-avail kayo, layo kayo. Okay, bukid bilang
0: sa mga. Pwede mo ito, pwede mo na ito i-deliver.
1: Ayaw mo, ay inanin ayaw mo kabalaka kay
0: magriding tandem dito.
1: Bastilan. At toon mo na mo ni paring bubong di ako asa mo. I-message na mi. Ang tagay number kung ni mga
0: produkto.
1: Mga produkto kay Kasay Israel.
0: Ang ako nga, daghan magsipanawa gabi eh.
1: Mm.
0: Unya akong gitubag kay Casino may nanawag.
1: Casino Plus.
0: Kung kuha mo kayo utas, Casino nga nanawag, malis kuha.
1: Muna lisod gayo. Tawagan ka nga, wala kay utang.
0: Ni Inglesan na bata.
1: Mao
0: ka mag nosebleed na pagkuhan istoryahan eh.
1: Ayaw kong dyan sa parimong. Mao
0: ni Ingosin, nidaog daw ko. Nidaog daw ko.
1: Nidaog ka?
0: Nidaog daw ko.
1: Bilay daw ni mo?
0: Nidaog 20 pesos.

0: Cui yao kayo, lingaw kayo si Vine Smiles. Si Vine Smiles kay lingaw kayo si mga paring bongo. Good morning mga sir, wala naman na mula agag-agag. Maruyaan, good.
1: Ay, sa Maruya, asa niya?
0: Ah, buang
1: ay, si Vine Smiles, ay,
0: tama. Ayaw, mamba.
1: Ayaw, ayaw,
0: hey,
1: ayaw.
0: Spat.
1: Hindi ko hiligan na.
0: Ang aniyoy. Oh. Ay lagi ba kay makakuan ko ba makasayaw lagi ko to ay mo ba kung makita-kita to ay mo kita-kita ba Hoy si Ma'am Leia Manalaysay, good morning ni mo di Ma'am Leia Manalaysay. Ya sa Turrel.
1: Ay sa Turrel gikan sa Mati City.
0: Good morning Sir Bong and Mas Tanini watching.
1: Ayun, watching
0: grabe. Siya. Ako ning taga-angkapi si Ma'am Leia magadto kog Turrel. Ako ning taga-angkapi ni patilawon ko ni sa patilawon ko ni kape na to.
1: Yan, gantis din sa taga ko ano taga Maruyaan din sa La Filipina ha. At bang sa La Filipina Elementary School.
0: Ay katonggi ato ano dito.
1: Ano si Ma'am Bayan Vine Miles.
0: Ah. Oh, katong nga na dito sa ayaw ba? Kaya makasayaw lagi merit.
2: Kuwesan ko lagi ah.
0: Ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw lagi to, ayaw lagi to. Sigit pa ako abaga to, sigit pa ako abaga to. Sigit pa abaga to.
1: Ginoo ko. Bita, may buntay ni tanan din ha karoon mga katropa. Nagapangandam na ba mo mga gisunan? Gumikan kay Adlaw karoon mga katropa, ga!
0: Ah, huybis!
1: Huybis!
0: Huybis!
1: Di Adlaw bantaron mga katropa kay buntag naman.
0: Hmm.
1: Dili tayo gabi eh.
0: Ayaw.
1: Adlaw, yun. Buntag gabi. Na mga katropa.
0: Ah.
1: Yon mga 16 mil nga nagtanaw karon mga katropa din nito pagkurang di abot ang 17 mil nga nagtanaw na to.
0: Grabe, live viewers na siya mga katropa no, di na basta-basta nag ang uban ani nang laba pa li, ang uban ang waswas pa nagtanaw to.
1: Unsay gingon ni Ma'am Leia Manalaysay?
0: Ana siya patilawa ko ana ayaw ka balaka Ma'am Leia.
1: Unsay tilawan
0: ma'am? Usabi mo sa tilawan kaning kape na mo o kani among kapsul.
1: Yan. Kaning turbo?
0: Turbuhan ta.
1: Katulog order turbo? Ay, way problema.
0: Eng nalame kay naon mo na mo di ay gibong ay lagi ito kay sakit kay ako baka to. Ang ano eh. Ayaw ba?
1: Ay, oh, oh, no.
0: Ayaw. Sakit ako pangusto, sakit ako pangusto. Ayaw ba? Ayaw ko hindi. Ayaw ko nung tongi anak ko kay mukuhan ko to. Musalisi na yung ngunit. Nancy Camilo lang. Good morning, sir. Bong, ako na. Inday tayo ni Katrop. Aba.
1: Katropang dancer. Di basta-basta.
0: Salamat kayo. Ay, na, si Orlana Garcia Pabular. Good morning.
1: Ay, mga Pabular family. Good morning. Og diri pod sa mga Farula family.
0: Oy sa Pulumulok dinis, si Orlana.
1: Saot ko ta bato.
0: Oh, dia alimaga? Magpadala mo dia ka, magpadala mo dia kay kaning amo
1: sus kinog. Pwede dinti na to, pwede na to ko. Pwede sa order sa Shopee pero
0: pwede
1: sa to paagi sa to.
0: Oh,
1: haro ba?
0: Eh, taga number.
1: Oy, ako number dai mga katropa para gusto sa mga order.
0: Yes, gusto mo mo avail sa amo ang kuan. Ayaw na mo kabalaka niya kung
1: barangay ta.
0: Kung dili mo makadto sa address downtown, magapalit sa butik, ing nami.
1: Ang inyong iplite, paingon din, he. Kami muhatol.
0: Kami muhatol, anak.
1: Pero, na siya pa itong panggasolina.
0: Gamay lang ko kayo panggasolina. Pinara mo lang, gamay lang kayo. Ari mo nag 20 pa rin bubong. Okay naman kayo.
1: Okay naman. Ha?
0: 20
1: mil?
0: 20 mil? Oo, ana ba? So, i-message lang, may tagaig number. Tagaig number.
1: Okay, andam naman sa inyong ballpen dihaga papel o naamo sa uling karong uling na isulat na asabuhan.
0: Oo ka na. Loyos ka sa kalendaryo.
1: Smart ni siya. Wag mo kayo lang number. Smart naman yun siya. 09 nakalimot din
0: ako. Salamat tao. Nito hanan yung ano yan.
1: Ibig isa rin. Nalimot ako. 0950. Sabi ko. 0950-103-7471. 0950-103-7471. Gcash na siya po. Pwede pala mag-Gcash din na ugado na mo'y order.
0: Ayaw lang yun. Okay.
1: Bitaw,
0: ayaw lagi
1: si Ma'am Lisel ay nga pa Ma'am
0: ayaw
1: Lisel
0: lagi
1: nga Ma'am Lisel nga Ma'am Lisel nga kuan ganing diri sa pagsabangan katong gilibiran ako kanong na kape
0: kape
1: gilibiran ako kape din hadapita may buntag mga kalimutan ko ang apelyido ni Pabua bot lang usa ta pwede Ma'am Lisel
0: Kana-kana.
1: Nasa dila, di balitok.
0: Basta kay importante nga ang atua produkto
1: niya. Ang importante, mahalaga.
0: Ang mahalaga.
1: Basta mga produkto na mo mga tropa nga pwede niyo ma-avail, pwede mong mo-chat din he, mo. Wala namin yung barangay na pita. Basta ubay-ubay lang mo din ha nga kuang po, nga makabalik mi ba, nga di magtulak po sa mong magmotor man may kay dali rin kayo maabot ang motor.
0: Say dali, dali ra kayo para para ng relasyon ba? Ah, gabi gabi uya pa mo karon wa di na. Ala ala ala ala ala. Ah,
1: murag murag sa may hinuhugot.
0: Ah, gani gani.
1: Basta magkatigulang ana gina.
0: Yes, ay mo in ana. Mhm.
1: Bitaw ato ma product sana atay premium D3 mga katropa kini nga premium D3 mo sa kini food supplement makigbatok nato sa ato mga viruses ug bakterya sa nga posible motapot sa atong lawas. Mm-hmm. Ug kini atong Santon Plus Gold mao kini siya ang food supplement para sa atong pagpabasko sa atong lawas ug sa atong immunity. O gaduna po ta mga katropa kini gitawag nato para sa atong boost sa atong immune system nga mao ay last kick kanon atong immune system walay walay mga balatian nga mulahutay sa atong lawas pinaagi sa atong Santon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: O kape mo kinanglan?
0: Ah, siyempre.
1: Natay tulong kaklase sa kape.
0: Oh, natay premium D3 coffee mix. Natay Santon Gold coffee mix. O ka Santon Plus Gold.
1: Santon Plus coffee mix.
0: Yes.
1: Kung gusto mong cha, natay cha. Santon Gold tea.
0: Kana.
1: Santon Plus Gold tea. Yan. Herbal na siya mga katropa gyapon. Kunyag ipatamis pinagi sa stevia so natural siya nga tamis mga katropa. Mm. Wala gagikan din na sa mga gipuga gikan sa kuan.
0: Ah, wala na wala wala na kay stevia gina.
1: Stevia gina siya mga katropa. Dahon pa lang tamis na ng stevia. Eh. Mao na siya mga kaigsoonan ang gigamit nga natural nga patamis sa atong mga produkto mga kaigsoon. Master, ato karon mga headlines siya master.
0: Yes, ato mga headlines ning kuan ato ning siren ni ato headline bay atong headline headline headline headline headline. Oy, di ara ko gi himay-himay diri no. Matod pa diri unya tatangi sa tong headlines unya kay si Paring Lard ya. Kay ingon pa si Paring Lard nga katulagi daw ang nagdalag walaya papilis nga armas daw sulod sa mga sa bar sa Tagum City arestado.
1: Ayo!
0: Ayaw mong dadala po sil diya nga wa mo yung lisensya kay ma-impas gid mo diya. O ga siyempre ang Davao Light naga sorry naga
1: murag wala ni kay matulog sa daw siya
0: wala wala pas
1: wa siya kantos Davao Light
0: pas la sa pas la
1: sa
0: oga kini asa man ni siya okay na ni siya ang ato ang
1: wala ni sa pigas bahin lain ni negosyante mga katropa gidakop kini sa Santo Tomas Davao del Norte tungod kini sa paglapas sa Social Security Act of 2018. Mm-mm. Ikaw karon nga mga ikaw karon nga amo nga masipyat ka sa pagremit sa SSS ngadto sa imuhang mga trabahante mag-atubang kagkaso makapaprison ena makapusas ena
0: aban
1: mao na i-follow up kanuna inyo hang kung kamo gikaltasan mo sa SSS unya wa mo ipag-follow up rin i-follow up kanuna adto ay update ninyo kung wa gani ma remit aduna mo katungod nga magreklamo ni ana mga katropa samtang sa pikas bahin lalaki na dakpan kini sa kapalong siya buog walay lisensya nga pusil na kumpiskar usab atol kini sa gipahigayon nga search warrant operasyon. Samtang aduna poy tawag natog sa City Vet gipahigayon ang community education and public awareness og MUA orientation sa pito ka mga mag-uma sa Island Garden City of Samang. Ya, sempre mga katropa, adunay 11 anyos nga bata nakita ang kaning patay sulod mismo sa giparking nga sakyanan sa New Corilla.
0: Abang ah.
1: Na supakit eh.
0: Ano nga mo ba ng kumpiyansa? Bukay na sila eh. Ay, mo kumpiyansa ninyo mga bata
1: kini, diha. Ay, base sa giingon ni Police Major Ibalio, Junior, matod pa niya, ang sakyanan di ay naarga pong taga-barangay, gapon, dihagya pong sa barangay Mambing, ba ni kaning kapuan rin sa tawag na to, New Corilla. Taon-taon na kining wa nagigamit. Kay murag adunay daot siguro kaning iyang sakyanan.
0: So, nalak dai no lalak to.
1: Giparking niya nakalak siya, naka child lock pagyud siya. Child safety lock pagyud. So kung makasulod, makasulod man, maabli man kung nakas gawas, pero kung makasulod, gadi na kakaabli kung tuwa ka sa sulod.
0: Oy, niya bata pa.
1: O bata, 11 anos. So, matod pa sa hipi, nga posible yun na ningkamot ang bata makagawas kaya adunay na nga lock dito nga naguba sige bunot-bunot sa lumayo
0: mamasig na lapas lock yun doon dito
1: Anton nga wala yun makaginhawa katropa nga master
0: oy
1: wala na 11 anyos unya
0: sayro to na unya
1: una po ito'y sakit nga otisim
0: oy
1: no. So mauna ang bata magkatropa nga 11 anyos nakita ang taon nga wala na ikinabuhi atong 20, pizza 20 na wala 521 na nakitaan.
0: So, onya, onya, mato na sayro niya, saktong detalye.
1: Samtang sa Picas Bayan, adunay 5 milyones ka pisos nga dalan karon sa may barangay San Francisco, Panabo City, giturn over na karong panahon na mga katropa pinagi niya sa mayor. Doon. Kana mga katropa, mag-complete yung detalye. Ito na sayron, onya, master. Dari sa itong pagpanag-uban, gumikan kayang oras, master.
0: Alas 4:55.
3: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santhon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
7: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santhon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
7: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
7: Santhon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katropa, exciting!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbarigo. Balik ito ang programag inyong tulwanon baga kaigsunan.
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alas sa 5-5 na bay!
5: Yes, ato na pasulor kayo ng panikad na ang atong reporter Diaz Gawas. Walay lain ang atong adi basta-basta fresh from the farm. O ang
8: fresh from Nabahaan?
5: Tigmi pa kayo, tigmi pa kayo sila. So, matod pa niya rin ang katropang bong ang nagdalag walay papilis nga armas sulod sa usa ka bar. Uy, sa Tagum City, arestado.
8: Yun.
5: Nga no, paring Larbi, usa man ay, anong man ay papil, anong nakadama, nagpusil, ya, be, usa man ay ang katikara niya, paring Larbi, pasok!
7: Live report! Live report!
9: Arestado sa otoridad ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human kini nagdala og armas nga walay igong dokumento sulod sa usa ka arresto bar sa Ferido Street, purok galingan barangay Mangkilam, Tagum City. Sa milabay nga gabi, sumala sa report usa ka concerned citizen ang nagpahibalo sa otoridad gabayan sa presensya sa usa ka lalaki sa maong bar nga nagdala matod pa og armas. Hinungdan nga gilang miresponde ang kapulisan nga nagpahigayon og foot patrol sa maong lugar. Di naaresto si Alias Ray, 36 anyos, usa ka mekaniko, residente sa Purok 5, barangay Pagsabangan, Tagum City.
0: suspect siya. Actually, sir, mekaniko ni siya, sir, na kuat. Ginapailalaman pa nato, sir, kay limited lamagod yung information niya ginahatag sa to, ah.
9: Samtang sa interview sa XFM Tagom News Team, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge sa Tagom City Police Station, iyang ibuti ang walay napakita ang suspitsado sa bisan unsang dokumento sa iyang yoptan nga armas. Hinungdan nga gi-aresto kini sa iyang mga personahe.
0: Wala, sir. Wala sa dokumento nga ipakita, sir, sa during sa pag-aresto sa iya, sir.
9: Narecover sa posisyon sa dinakpan ang usa ka unit sa .45 pistol nga adunay usa ka magasin nga adunay sunod sa unom ka mga buhing bala, usa ka laing magasin nga adunay sunod nga upat ka mga buhing bala ug usa ka holster. Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahanda, gikatakdang ipadalom sa ballistic examination ang nakupis ka mga bala aron masayran kung kini ba adunay kalambigitan sa mga nanglabay mga insidente sa pagpamusil sa Dakbayan.
0: I-submit na to sa Regional Forensic Unit para ma-examine ang yang baril basi na yung mga kalambigitan sa shooting incident dito sa Tagum City.
9: Dugang sa hepe ang maong kalampusan, resulta matod pa sa ilang ipakusog nga police visibility sa Dakbayan. Hilabin nga to sa mga imnanan, panahon sa kagabiyon, og hugot nga relasyon, talis sa komunidad. Diin na matod pa sa dilim ubos sa tulog ka mga pusil ang na-recover sa kapulisan, sulod sa mga video kibar, ubos sa ihang liderato.
0: Napatunayan na nato na sa perito na nakita na ang tagiya mismo nagtawag sa tuwa kay na ay pusil nga nagpahugog dito kay pakita nga na isa'y pusil. So muna isa sir na resulta sa kooperasyon sa civilian o sa poliser nga maayo ang ato ang connection sa civilian sir.
9: Ikusodian na ang suspect sa Tagum City Police Station kalansa na pasaka nagkasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
5: Yes, nagkaslaban.
8: Dahan. Nagtawas noon mas sila magdadaan po sila. Magdala-dala ka magpo sila. Pagkatapos, dili motorisado, mga katropa. Ah, lisod kayo.
5: Mura naman yung nga. Tuhol na gin sila.
8: Yung ikanikura.
5: Nagtuhogin sila pa rin bong kaning magdadalag armas nga kada mga
8: kanini gani gibili magin yung armalight gani
5: ako ang delito
8: bisag na ato'y papilis
5: ako ang pistoles kanyon ako dito
8: di ba na ato'y papil?
5: Oh, na ato'y papil ko ang papil ato sulati pa wakas o sa lating pangsana ito
8: oh abin ang papil diliha
5: delito papil diliha kay karaan naman kayo na
8: gas
5: sa pa rin bong
8: okay samtang sa Pikas Bahin alas 5:08 na magkakatropa sa Pikas Bahin sa itong balita. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, nasikop usab sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station ang usa ka 50 anyos nga negosyante nga wanted kini tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol kini sa gipigayon nga operasyon sa Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte alas 9:30 ang tag na sabuntag na nakalabay nga adlaw. Ang nadagpan gilalamang sa pangalan nga alias Ricard Minyo o ga residente kini sa Purok 7-B, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon gihiusa kini sa baga sakop usab sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Intelligence Unit o ga Police Intelligence and Investigation Unit. Kauban usab ang sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Gidakop ang nasigota ga suspitsado pinaagi usab sa warrant of arrest. Gagi pagawas kini ni Honorable Chister Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court sa Branch 34, Panabo City, ato ga Mayo 15-2026, ubus usab sa criminal case number 682-2026 alang kini sa kaso ga paglapas sa RE 11199 o gikatakda sa korte agapyan sa usab nga 72,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Ang nadakpan sa pagkakaroon analas kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station. Oga nagpaabot na lamang kinig makalaga kinig sa iyang 72,000 pesos nga o 72,000 o 72,000 pesos na piyansa. Pero
5: nakalihan. 70,000 plus 2.
8: Oh, 70,000.
5: Oh.
8: O 72,000.
5: 72,000.
8: Nakalaruhan na.
5: Nakalaruhan
8: na. 72,000 pesos.
5: Ikaw nagsuwata na. Nakalaglisod ka hata.
8: Kung ano yung katropaga, Master. Nadalagi siya sa kuwan.
5: Nadalagi siya.
8: Pero taon-taon, gisundan kay kanyang mga negosyante, ano na may abogado.
5: Nana sila ba abogado?
8: Gisundan ang abogado kay naglagak na rin sa piyansa. So, ikaw na nakahimas o gamay sa kuwan sa presuhan. Pagkataon, gipagawas.
5: Pagawas na po.
8: Okay, siyempre.
5: Ana mana?
8: Ana may magsunod ng abogado. Ana masla abogado. No. Mga bugar mo dito. Unya, sige, usapan na mo kanon sir. Ibalik na mo ding warrant dito basta makapiyansa na mo.
5: Mm-mm.
8: Ibalik dito sa korte kung asa gagikan. So pag after na, so di nagpasabot nga nahuman na iyang kaso. kunay temporary ang kagawasan niya ni.
5: Ah, temporary pa. Mas,
8: masitil ang maong problema nga iyang gihimo nga gikubrahan ni gikaltasan niya ang iyang mga trabahante og SSS pagkatapos wala gremit.
5: Oy, yeah, aba, dili na maayo na mga nana, dili na maayo. Pagpanimbong
8: ka na siya. Corruption of the court na siya.
5: Aba, kuyawa gyud ni panimbong oy. So, sa pikas bahin mo, wala bahin na
8: balang tang pikas ang bahin alas 5. Unsa na magkatropa? Sa lain pang bahin sa ato mga balita, nadakpan usab usa ka 39 anyos nga construction worker. Anaga po ni armas ni. Atol kini sa pagpatuman sa search warrant sa Kapalong Davao del Norte. Sayo gabuntag na ito ga Hulyo 21, tuig 2026. Base sa kini sa report, gikan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 6.34 sa buntag, dihang gipatuman usab sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station obo sa RMFB 11. Kung uban pa mga branches ato ga PNP, ang search warrant nga gi-issue kini sa Executive Judge o ni Executive Judge Sharon Ross Taka Sarasin. Di sura balito ko ni mapilido. Di nato sinato yung mapilido na.
5: Magani po, nakabantay pita ko.
8: Tokero, Tokero. O kanyang mga kuan, mga apelido Tokero, mga apelido Alas, kadalik kalitokon.
5: O, kana.
8: Okay, nag-una yun. So, gikan kini sa 11th Judicial Region sa Tagum City. Ang operasyon, gihimo kini usab. Ubus sa pa pre-operation clearance, gikan sa PDIA kay 9165 din nga kaso niya. So, ang target sa operasyon, mao si alias nga John Ray. 39 anyos, residente sa kini sa Pro 4, Barangay Katipunan, Kapalong, Davao del Norte. Gani aga sa operasyon na recover gikan sa suspect ang unom usab ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga adunay gibadabanan nga kantidad niini o gibukaton nga 1.5 gramos o kantidad kini sa 10,200 kapisos. Nasakmit usab gikan sa suspect ang .38 caliber revolver nga walay serial number o defense no serial number usa ka buhi ga bala so bot pasabot usa ra ka buhing bala. Pabuto na din siya.
5: Ang umang bala na. Patay na umang bala na mong. Kaya buhay mga tong uman.
8: Patay na ito uman. Bot pasabot. Mga basiyo na lang.
5: Mga basiyo lang. Mga empty shell.
8: Empty shell. Wala na siya katong...
5: Katong nai...
8: Balinis.
5: Balinis.
8: Wala na'y balinis. Bot pasabot. Kung wala na'y balinis, gipabuto.
5: Ah, oo.
8: Mahibaluan ganyan ang gipabuto ni mo. Kuntra sa imong pitiw kung gipabuto, di naman masayar ang gipabuto.
5: Ah, kana. Manilikado. Manilikado. Di ba sa basta?
8: Kamu sa iyang himo nga kaso, kay nakalapas man siya sa 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 obo sa Republic of Tunisia unya aduna po'y paggunit hupot og armas ang nakalapas gapon sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act karong panahon na na siya karon nag-ak-ak na
5: sa
8: prisuhan.
5: Aba, nas kapalong
8: inaduaduaw na karon
5: sa ilang mga
8: kaparente kay dalang pagkaon kay basig mapas mo
5: kana. Mao na diha.
8: Kung gusto mo nga dili mapriso, himo mo og tarong kanang dili supak sa balaod. Kaya maghimo mo og supak sa balaod, kita mga pobre, dali kita madakpan.
5: Correct.
8: Pero dato ta, mga adunahan ta, ilado ta tao, bisag narata diha, dugay kita madakpan.
5: Pinawa!
8: Kaya kabalo kita mo tago, mga trupa, labi na ganunay, adunay gipahipi.
5: Labi na gyud og kanang nagitago kanang gusto taguan nimo.
8: Mingo na to mga
5: mga dili na kos bulgar tago eh.
8: Oh, mingo na to man ako pay. Sir tago dia sir kay mo anha mi kay dawon kay warrant ubar sir.
5: Na dai mga inana
8: dia. Na intenses.
5: So karon sa pikas bahin mo, sa pikas bahin nga bahin
8: ala 5:15 na gyud sa pikas bahin pa. Sa pikas bahin lain pod nga lalaking nasikop kini sino sa bypass operation. Bypass lang gyapon. 46 anyos kini siya nga lalaki giila lamang sa alias nga Tamtam. Human usab kini napalitan og nagabaligya kini og ginadiling nga droga o mas ilang nga syabo sa Purok 18 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Lugar po sa imong amigo, nga Mayor Joe diha, relatos.
5: Kana diha diha.
8: Suko kay si Mayor anang mga droga diha.
5: Ah, di siya kanala si Mayor anak.
8: Una nga iyang gibanduan ng pulis kay ang pulis may adunay dako authorities pag dakop dinhi. Sa pagsulba dinhi. Sumatod pa sa report, alas 10:20 sa buntag nato ga Hulyo 21, usa-usab ka drug bypass operation ang gipahigayon sa Panabo City Police Station sa May Purok 18 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, batok gato sa nisgutan. Nahibaluan sa XFM News Team sa Tagum nga ang operasyon gipanguluhan mismo sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police. Uban usab sa mga operatiba gikan sa lain pang branches sa PNP sa Davao del Norte ug adunay kasayuran pod pagtugot ni gikan sa PDIA Davao del Norte. Nasikop ang suspitsado, human kini matod pa napalitan sa gituho ang syabo sa usa ka police poser buyer na nagpatuong ka poser buyer pero membro na sa PNP. Inungdan nga na-recover ang duha ka pakete sa gidudahang syabo na adunay 3.1 gramos ang timbang ini ug adunay kantidad nga 21 mil o 80 ka pisos. Gani ang naisgutang suspitsado ano na karon sa naisgutan nga silda. Usa dai kini kaliburer minyo pagyon na minyo pamagano ni taga ko ani dili na taga Panabo dayo ra ni
5: dayo ra pud
8: sila sa La Libertad Santo Tomas Davao del Norte.
5: Aba.
8: So layo kayo atuan ang atong iyang magkaparente Erbo Duaw.
5: Layo agi dai
8: Panabo manadakpan.
5: Layo layo bagi dai na dai.
8: So aduna sige ka transact nga PNP na dito inudan ni adto dito sa disgutang lugar. Unya pag-abot dito tingas ya
5: dito na nagsugod ang lami
8: paghatag sa kuan paghatag sa item. Kuot sa likod ang kuan ang usa nagtuo siya budugang o kwarta. So pagkuan pusas naman gipusasan ritso
5: wala na sir, wala sir, na
8: ung anong pusasan ko diba buang ka pulis ko diha na
5: you have to right remain silence anything you say will be us against you
8: sir di ba na akong siya po sir imuha mo na sir
5: mo na diha
8: asa man ikikan sa kuwa sir pero imuha naman ako imuha naman ipalit sir imuha na na huwag ya po hinungdan metaw sa mga nakaroon mga tropa undang mo na ng pagpamaligyan siya po kahit hunonaon ninyo kung ang inyong anak-anak mo'y mahimong biktima kamog ya po na magantos mga katropa
5: correct
8: undangan na ninyo pagkuhan mo kina mga mamaligyan mo siya po lang yun kanang siya ko'y ubulad
5: o oh, kanang
8: oh, diyas palingke di kimudak po niya basta siya ko'y ubulad
5: basta siya po na siya siya ko'y
8: siya ko'y ubulad
5: di basta oh. Lantip kag pangunaon ah, kaya nakasanton plus gold ka pa rin bubong kanang. Ang imuhang utok anang gawas yung mata saka
8: tibagha ka din wala tao nang gawa so hindi kaya kung mata kaya nakaligo kung sayo ikaw kayo pagkamaligo di ka do
5: gusto niyo pagkabalong ako naligo basta niya kubok niya
8: awa man kay buhok kita
5: maw na
8: alas 5 ni Silsa na Master Inday Talini
5: yes
8: katong una katong balita usab hatun ka na to nga to sa Santon Vitamin C para mulantip yung sanabutan sama ni Master Inday Talini
5: yes
8: pag inom ka nun ay Santon Vitamin C produkto sa Yes to Health o mapalit ka na sa ligay butik kag parmasya o simpre dili ka namo mga katropa. Samtang sa lain pagbahin sa itong mga balita, alas 5.18 na. Dari punta mga katropa sa Island Garden City of Samal, gipahigaw na sa City Veterinary Office kung sibit ang community education and public awareness o memorandum of agreement orientation alang kini sa pito usab ka mga beneficiaryo sa ginatawtog swine dispersal gikan sa barangay Adikor Kaputian District ni atong nakalabay usab nga semana gani atol usab sa maong kalihukan ipasabot sa civet ang mga katungdanan o responsibilidad sa mga beneficiaryo lakip na sermon ang husto bato pagpagatiman sa mga gihatag usab nga mga baboy o uban pang mga obligasyon isip kabahin kini sa programa gipasabot usab sa nisgutang buhatan nga ang papel sa City Veterinary Office sa pag-monitor lamang o pagtabang aron lamang masiguro ang kalampusan sa baong proyekto human usab sa orientation formal nga mipirma ang pito usab ka mga beneficiaryo o memorandum of agreement isip timaan sa ilang pagdawat o pagpanumpa sa nasundon ang mga kondisyon sa livestock dispersal program. Sumala usab sa CIVET ang maong nga programa nagtumong kini sa pagpalambo sa produksyon sa kahayupan pagdugang usab sa kita sa mga mag-uma o iuman pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa siyudad pinaagi usab sa responsable nga pagdumala sa naisgutan nga pag-alaga sa mga kahayupan gani nagapadayon usab aga City Veterinary Office sa pagpatuman sa susama usab nga mga inisyatibo aron labang mapaligon pa ang panaghiusa sa komunidad o makahatag kini o dugang pag-oportunidad sa paginabuhian alang kini sa mga mag-uma o magbababoy sa Island Garden City of Samal mga katropa. Alas 5.20 na sa katapusang bahin sa itong balita gikan or lain pang bahin sa itong balita gikan sa Davao Region. Dirita sa New Corilla, Davao del Norte. Trahidya ang nahitabo karon sa barangay Limbaan, New Corilla, Davao del Norte. Human nga makita no sab aga patay galawa sa usa ka 11 anyos nga batang lalaki sunod mismo sa usa ka dugay nang giparking nga sakyanan ni adto ga Hulyo 21 tuig 2026. Base kini sa investigasyon sa New Corilla Police Municipal Police Station, umuso sab sa pagpanguna ni Police Major David Ibalio Unsa ni? Ibalio Junior. So, litoko niya apelyido ay Ibalio.
5: Ibalio.
8: Ibalio Junior.
5: Mm.
8: Ang acting chief of police kini sa nisgutan nga lugar nga ang bata nakitaan kini sa nawala na ipanimot sa likod mismo sa bahin sa sakyanan nga usa ka Hyundai diesel vehicles. Hyundai din na di na Hyundai.
5: Hyundai mga na.
8: Oh, Hyundai.
5: Di. Hyundai, Hyundai. Ah,
8: akong ipaminaw tong kuan sa kuan. Hyundai.
5: Hyundai.
8: Oh, Hyundai.
5: Hyundai. Oh. Hyundai. Kung nga pang babae.
8: Kung babae, Hyundai. Kung lalaki, Hyundai.
5: Yundong, Yundong.
8: Yundong. Nya, bariya ko sa badjads. Badjads. Nya, badjam. Ang uban mo ba sa badjam, na? Pero pagkuan, pag-abot atong mga dealer, pag-orient ito nga, gipangutan na ka, o say, kuhaon yung mong motor, sir. Kanang tama nga pag-pronunciation,
5: na? Osama,
8: kanang badjads, badja ako, badja. Di na badjads, sir. Badjads.
5: Badjads. Ah, badjads. Ano rin na di ay?
8: Ang katupong among-among kauban, di badjaji na, badjaji.
5: Kuyawa, kuyawa, hindi mo bung. Uy, muna ganahan, so, hindi mo bung ba?
8: Mauna nga, ang Hyundai nga kung basa sa una, Hyundai. Diba?
5: Kani,
8: base sa investigasyon, sa ato kakapulisan sa New Corelia, Municipal Police Station, ubo sa kini ni Mayor, Major Ibalio, nga kining bata, nakitaan lamang nga wala na ipanimuot sa likod mismo sa sakyanan. Kay ni ato pizza 20 pa din, nawala kining bata, hinungdan nga gipangita kini sa iyang inahan, kauban iyang mga silingan, nangita. Unya, nakahuna-una pong able sa sakyanan ang tag-iya, sa sakyanan nga giparking, nga dugay na wagi gamit, si Erlikod nga bahin, sus pag-able dito, tuwa man itong bata, wala na may panimuot.
5: Na, kuya pa na, wala na.
8: Oo, wala na man kinabuhi.
5: Uy!
8: Lalimkag kuan pa, pizza 20 na wala. Unya, 21 na sa buntag o udto na nakita. Hinungdan nga giimbestiga pag-ayo kung wabay foul play. So may nakita nga foul play ang naisgutan nga hitabo. Kundili, namatay ang bata gumikan sa kakulang sa hangin niyang nahanggap gumikan sa nasuffocate siya sa sulod
5: ng
8: bahay. So mahimangno nga to sa kapulisan, matod pa ni Major Ibalio, katong mga inahan din na mga ginikanan at timanay niyo mga anak, ayaw pasanding maglakaw-lakaw bisag asa. Nga, labi na yung ana mga kuan, dapat mabalaka mo nga mawas yung pananaw ng bata, agway klase, mawas yung pananaw, mabalakan mo daan.
5: Correct!
8: Kana, kung tinuod kang ginikanan, mabalaka na ka, asam to kong anak, mangitag yun ka. Sama na ako agad nga di ko katulog kung di mauli akong mga anak, bisag
5: kuya, ulit ako nalaga na. Siyempre, siyempre, na normal, normal gina siya.
8: Magsikong panaw ka, asam mo na pinta, kasi matunta mo, kung ako'y sakyan.
5: Kala.
8: O anak, ay.
5: Bahala ko, bahala ko, tulog.
8: O maingo ka na akong anak, istrikto kay papa, di may palaglaagon.
5: Yan
8: ko para siya.
5: Magali, magkagina, kung istrikto kay papa, pero magagwapo pa. Kung wala, pa malam siya na.
8: Maugani, kay... Magaling ako ganing hindi ko gwapo gi
5: strict ko o sa nakamo
8: o sa nakamo
5: o sa nakamo
8: nga medyo na mo dagwe kan liwat mo silingan
5: wala ko tay mo mo ga de dere dere ane
8: matay na ko samtang sa katapusan bahin sa to mga balita katropang master direktas Panabo City master
5: be
8: sa development pod kan wala development pod din he official usab nga gi turn over nga to usab sa katawhan ang bag-o karong ginatawag og gi upgrade nga local access road sa Purok Glodo, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte, pinag-usab sa cutting of ribbon o ga turnover ceremony nga gipahigayon kagahapong adlaw o di ato nakalabay ng adlaw pizza 21 sa tuing kasamtang gagatuig gani ang proyekto nagkantidad kini sa 5 milyones ka pesos o gitumong kini aron lamang matud pa mapalambo ang kahimtang sa dalan ug mapadali usab ang transportasyon ug mapalig-on ang matop ang pagbiyahe sa mga residente ug mga mag-uuma sa naisgutang lugar. Mitambong usab sa mga kalihukan ang executive secretary ni Mayor nga si Juan Rilampagos. Uy, nangumusta dito si Juan Rilampagos nimo?

0: makapaayo sa pwede sa pagbiyahe nga sama nato nga mga motorista. Moagi tarihan na pita. Uy, plaster na. Ninutagian.
1: Ninutagayo.
0: Daga na tagagian ba?
1: Dukao na tag moagi. Kini na batse.
0: Oh, so kato mga tulisan, daga na kayo magian.
1: Daga silang mga exit point o entry point.
0: Oh, entry exit point. So magliso na po. Ang ato pong kapulisan, magliso na po. Dugasa na pita. Moagi po ni mga limahok nagko.
1: Mga kulirang lambay. Matuwa hilotoy. Kinto ni ay.
0: Yan ka na. So bako niya ito mga balita, Katropang Master, sa balita sa Davao Region, mga kaigsuunan, dirigapon sa itong pagpanag-uban.
2: Exciting Pilipinas!
0: Okay mga katropa,
1: oras alas 5.26.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na dahil ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggalang
13: pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga

pasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas baratong presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
7: Exciting!
8: Exciting! Pilipinas!
9: Alright, balik tayo mga katropa sa ito pag-uwi ko alas 5:35 ni Good Master.
10: Yes, so siyempre din
9: naman kung ano. Ako, Master.
10: Nakaduha na kakape. Ako ang segunda sa kukaroon.
9: Akong gantuan itong box. Sino na? Nahurot ang nasulot sa box.
10: Nahurot na? Box na lang mag-iwi ko.
9: Box na.
10: Hanapan pa ko dito yung mga isang ka-box po. So, ato ding, oy, salamat kayo ha sa atong kape nga. Pwede nila may agad itong kape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kaya ka karo makurasan, no? Ato ang paminaw na
9: marip. Itululan matang isim kagabog.
10: Ah, siyempre, siyempre, siyempre. Ato ang paminaw na katropa po ang mga reporters ato sa XFM Mindanao. Karo makurasan, kaya plastar na sila, no? Ilan ang gihimahima yung katropang bong. O kung sa'y mga sleeping nilang dinapita kay Kabalo mo diyan sa may General Santos City. Pagpaayo sa classroom mga katropang bong sa General Santos City, wala pa nasugdan.
9: Uy!
10: Sa Dep. Ed Jensen!
9: Solo ko yung mga estudyante.
10: Solo ko yung asa ka, di ba? Under the big mango tree, siguro din sila nagklase ron. Philip Olicario!
9: Philip Olicario, go ahead.
11: XFM Mindanao Reports.
0: giangkon ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga wala pagayo na sugdan ang pagpaayo sa kapin 1,472 ka partially og totally damage ng classroom sa Jensen, human miigo ang makusog nga magnitude 7.8 kaniya tong Hunyo 8 tuig 2026. Subala sa opisyal nga nanginahanglan og gigong nga pondo ang ilang buhatan alang sa structural engineer nga maoy musuta kung bungkagon o i-repair lang ang nagubag nga classroom. Na-expect na matud pa sa City Engineering Office o DPWH ang pipila apan wala pa'y assessment kagikan sa lehitimong structural engineer.
4: Wala pa'y karangkada ang pag-repair sa ato mga classroom. Kaya dili man na pwede himuon lang sa isa ka-eskwilahan. Kinalaman ng expert ang mag-repair ana. Need na itong structural engineer. Ensure nga pwede pa ba na i-repair ang isa ka-building o dili na.
0: Apan ka hinumduman nga sa pahayag ni Mayor Lorelei Pacquiao nga napirmahan na ang Memorandum of Understanding o ginahulat na lang ang schedule sa bidding sa pagpaayos sa mga classrooms human na nawag kaniya ang opisina ni DepEd Secretary Sonny Angara kundi inagsaad og dugang 47 million pesos nga pondo. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang FishNext Plus. Alang sa nakiusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
10: Halo, okay kayo sa dyan. Tiyan ang katropang Bong, no?
9: Nagkira siya katropang Master. Mabihayin sila. Gawas mabihayin, makulay ang kahibalo.
10: Oo, oh, niya isa pa. Og ilan po na pugso na nga wapan na ayaw ng classroom. Og dekado po, balikan na. Og mo kaya trao ka linog na po, no?
9: So, importante, ito sa open na lang.
10: Ah, dito ito sa open field.
9: Oh, datag kuan, datag dakong tent.
10: Ah, piti ganga po.
9: Open gani.
10: Open tent.
9: So, ato play.
10: Ah, okay, klaruhan. Ano yan kaya kong tent.
9: Butang elektripan. Halag man lupad-lupad inyong papel
10: niya. Kung yung kag-tent, ganaan may makarelate may ni katropang digituti, no? Kaya hiling may mga tent-tent. Labi na, 9, 10, 11, 12, ano man na dyan, di ba? O, may lami, may lami yung joke. So, direkta, so, duhaka, individual, nabingwit sa mga sakop sa Sidio, sa barangay, Aglayan, Malaybalay City. Ani ana ang report gikan sa XFM Bukidnon, Jao Pagutayaw.
9: Kuyaw ni si Jao kay murag na masol, Jao.
11: XFM Mindanao reports.
12: Sulod salita sa mga operatiba ang duha ka mga individual dihang gihimo ang usa ka drug bypass operation sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 8:53 sa gabi, Hulyo 21, 2026. Mga dinakpan, gila sila Bon, 26 anyos, Minyo, dispatcher o alias Mark, 28 anyos, ulit ang walay trabaho, ug mga pulos residente sa naisgutang lugar. Gidako pa ang mga dinakpan, human ni kagat sa paos police, nga nagpailang pusher buyer o napalitan o usa ka sachet sa gituang Shabu. Diyang gihimo ang pag-body search. Sa mga didakpan, nakuha sa posisyon ni Mark ang 500 pesos nga buybacks money. Samtang ang duha ka sachet sa gituang Shabu, nakuha kang bond nga nakasulod sa isa ka plastic container. Gibaraban ang ana sa 4.74 gramos ang tanang droga nga nakuha o kaduna estimated drug price nga 27,703 pesos. Sa karon ang mga didakpan, gikustudiya na sa Malaybalay City Detention Facility o pasakaan sa kasong paglapas sa RA 91 165 kung magpayuhot o droga. Mga katropa, para sa lean and fit niya pangluwas o likod niya mga kukog, tumarpirmi sa pinakausog food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
10: Ama, solo jo slit ang jo, grabe jo, no? Si basta-basta.
9: Nabingwit.
10: Ah, solo slit ang.
9: Solo slit ang na.
10: Siyempre, dito man siya namingwit sa sapa. Nalilit ang niya dito. So, dagang kayo, connection man siya mo. Connect na siya. Oh, nana siya.
9: Abinag ang connection na ras gobyerno.
10: Napo na siya dito.
9: Naamok yung connection sa gobyerno. Naamok yung connection sa general. Ay mo pagana.
10: Sana, general nga harinak. Laruhan niyo
9: ang style niyo. General problem.
10: Kaya masing matampa mo naman yung Na, naglago tara magimedre kay kabalo ba mo Arde, ang Arde sa Pero 13 o personahe gipailaom sa surprise drug test. Ato paminahon ang report ni sa akong palangga nga si Junji Librias.
9: Junji, go ahead.
11: XFM Mindanao reports.
13: Pinaaging pagpakita sa taas nga level sa integridad o transparensiya gentos publiko personal nga nanguna si Police Brigadier General Marshal Mariano P. Mangistrado ag Regional Director sa Police Regional Office 13 sa gipahigayong mandatory drug testing sa Camp Rafael Rodriguez sa Barangay Libertad, Butuan City. Kauban sa mong drug test ang mga miyembro sa command group o uban pang mga personay sa maong kampo ang maong sub-sub nga aktibidad kabahin sa padayon nga internal cleansing nga program sa Philippine National Police o sa mga regular nga implementasyon sa mandatory drug testing sa tanang miyembro sa kapulisan. Gitinaw ni Police Brigadier General Mangistrado nga walay gipili sa maong kabanduan bisan unsa pa ang ranggo o posisyon sa usa ka opisyal tungod kay ang tanan gikinahanglan mo pailaom o madubag sa maong regulasyon. Tubag pa sa general, pabilin nga walay kompromiso ang PNP batok sa mga daotang elemento sulod sa ilang hanay gilauman nga ang maong lakang naghatag og dugang pasalig sa katawhan nga tus kapulisan sa tibuok rehiyon sa Caraga. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay natong gikinhanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
14: Dagang salamat, Junji Lebrias.
15: Soko!
14: Matud pa sa akong pag-imbestiga, gigamit ang siyensyang lohika.
9: Alright, Master. Alas 5:42 na, Master.
10: Yes, ay ka dusing Blaan Day sa General Santos City. Gisaulog. Aba, gisaulog yun din na, no? At ang paminaw na report, gikan sa XFM Jensen, Lovely Tokero.
9: Lovely, go ahead.
11: XFM Mindanao Reports.
16: Nagtapok sa Oval Plaza sa Jansan ang mga miyembro sa tibuok komunidad sa Tribong Bloan, mga local officials o cultural advocates. Aron isaulog ang ikadusing nga tuig sa Indigenous People Bloan Day sa Dakbayan. Sa gipagawas nga Executive Order No. 41 Series of 2026 ni Mayor Lorelei Pacquiao, gideklara ang suspension sa tanang klase og trabaho sa lokal nga panggamhanan sugod alas 12 kagahapon sa udto. Aron tagaan ug dalan ang pagsilibral sa atong mga kaigsuunang Bloan. Ang nasampit nga pagsaulog nagpamatuod sa padayon nga pagbuhi sa kultura sa mga gikonsiderang nauna nga tao sa Jansan ug paghatag og suporta sa ilang katungod isip parte sa syudad. Sa maong panagpulong, gipahinumduman ang mga miyembro sa komunidad nga dapat kanunay mapasigarbuhon sa mabulukong kultura. Nagpaabot usab og pagtimbaya ang lokal nga panggamhanan og mga private entities. Gusto ba nimo suportahan ang kahimsog sa imong mga mata? Sulayi ang Vision X Plus. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lovely Tokero, XFM News.
10: Yes, nakasalamat, Lovely Tokero.
9: Ay na maklarog lito ka katropang
10: Master. Dili na bilaan ha, blaan na siya.
9: Sabot pa sabot ka, sa akong nauna lang, sa ako alam niya, blaan. Murag ka, ba, balaan.
10: Ana oh.
9: So murag balaan.
10: Balaan lang. Kasi sila gani pinakauna na, sila din pinakaunang taos din sa no?
9: Oo, kasi sa blaan na pita mga balaan.
10: Huh?
9: Okay, sa unang panahon katropang Master aduna ato naklabay ang bulan, naabot din nagayaga nga balaan. Hindi ba napatawag to? Murag na pasakaan to.
10: Kanang persona na.
9: Lager. Persona non grata gi ko sa dito.
10: Dili ka pwede magayaga ng atong mga ikaigsoon ng lumad mga brother sa mga vlogger di ano nga takatakalaw di ako ana. Impas patatas yun mo niya.
9: Impas baho na. Mga bullying, mga bully-bully, sobrang bully. Impas patasan niya.
10: Patasas, dili
9: patasas
10: na.
9: Patatas, ako patasas.
10: Okay. Sige. Okay, so patayang lawas sa Palgan sa Kalinlangan, Bukid Non. Atong Siron Bigang, Michael Ricabo!
11: XFM Mindanao Reports.
17: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka lalaki hamtong sulod sa iyang panimalay nga ana sa pagkadugta niyatong Martes sa buntag, Hulyo 21, 2026, sa Purok 5 West Poblasyon Kalilangan Bukidnon. Kalabot niini nakadawat ang mga personel sa Kalilangan Municipal Police Station og report gikan sa usa ka concerned citizen mga alas 9:30 sa buntag. Sumala sa report, tulo ka adlaw nang nanimaw ang balay sa biktima og wala na kini makitingan ni gawas sukad pa niyatong Hulyo Mayo 17 sa pag-abot sa kapulisan sa lugar. Sirado o glak ang sulod nga bahin sa main gate tungod nini sa tabang sa mga silingan, mga opisyal sa barangay o uban sa pagtugot sa pamilya sa biktima. Gipugos pag-able sa mga pulis ang gate. Ito na resolver ang wala na ikinabuhi nga lawas sa biktima nga naghigda sa Katri. Sa investigasyon na sairan nga natapusang nakitaan nga buhi ang biktima, mga alas 5 sa hapon ni atong Bernice. Nasairan usab nga aduna na kinidaan nga gihambin nga sakit o nakasinati na og mild stroke kaniadto. Base sa gipigayong post-mortem examination sa municipal health officer, gituho ang giatake sa stroke ang biktima o sobra na sa 24 ka oras kini nga namatay. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, Mar permi sa mga pod supplements kang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
10: Yes, salamat na Michael Whiteside Wall ka Ricabo. Aba.
9: Okay, thank you so much. So, Whiteside Wall. Ah,
10: Whiteside Wall. Di ba sa basta ka, itong Bernice pa rin na kita rin. Mga Bernice pa rin na siya na kuha rin. Yes. Yes, okay. Dito sa katapusang bahin nga. Karoon na bahin na gini siya mga...
9: Katapusang report.
10: Katropa, tulo ka suspect na lakpan sa drug den na nadiskubrihan sa Oplana. Saan yun?
9: Wagner.
10: Wagner sa Tandag City. Adi ala si Ale Vicente.
11: XFM Mindanao Reports.
15: Tulo ka mga suspek ang dadakpan sa mga sakop sa Tandag Component City Police Station. Human gilusob ang usa ka gidudahang drug den atol sa gipahigayong Oplan Wagner mga alas 4:30 sa Miyagi Kadlaon sa Barangay Bungtod, Tandag City. Sa maong operasyon, nasikop ang nagunang suspek nga nailhang alias Wagner. Kauban ang duha ka gidudahang kasabwat nga sila si alias Meljon o alias Ryan. Nakuha o nasakmit sa kapulisan gikan sa maong dapit ang daghang gidudahang shabu. Lain-laing mga drug paraphernalia, usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka mga buhing bala o uban pang mga ebidensya. Gipatuman ang mga operasyon pinaagi sa mga search warrant batok sa mga suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165, kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591, kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala sa Tandag City Component Police Station ang maong malampusong operasyon kabahin sa ilang dayong kampanya batok sa gidiling droga og mga walay lisensyang armas aron niya mapalig-on og mapadayon ang kalina og kahapsay sa tibook dakbayan sa Tandag. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
10: Alright, salamat, Ale Vicente.
9: Thank you so much, katropang Ale. Okay, diri sa taas ato pagbasa, kadiot lang. Gipanawagan ay nato ang mga kaprintihan o kahigalaan ni Tio Otoy, no? Tio Otoy nga Rica Fort, diri sa Purok Otso, Sulop, Davao del Sur. Kay siya namatay man ni atong Pizza 18, ang iyang pagpahiluna sa iyang lawas dito sa Minterio, karong Pizza 29. No? Kana adlaw nga Miyerkules, kung ako masayo, Miyerkules ka na siya. Pizza 29, kung ako masayo, Miyerkules ba na? Huibis. No, Huibis ang Pizza 29. Unya, Miyerkules ang katapusang vigil ni ini mga katropa. So, kita-kita ta mga parente. Kung ano, bana ni Manding Miguela Labuca Algabre, nga anak ni Anhing Jesus Senior o Rufina Labuca Algabre.
10: Mm-hmm.
9: Anak ni. So, karungkan, kita-kita ta dito mga parente.
10: Yes.
9: Last vigil ta.
10: Okay,
9: so... Ito yung bingkahan nga, gikanaan dito ni Master Inde Tanini sa Sulop.
10: Oh, dito na. Mga ito pa dito? Mga ito mo?
9: Ito ko karoon na kuhan. Siyempre, Huibis gabi.
10: Ah, ala, sige.
9: Kita-kita ta dito. Okay, Master, mga minsay, ubay-ubay na Master.
10: Oh, ubay-ubay na ni Master.
9: Mamili rin ang panggoso. Malaya na ba ni kayo?
10: Ma'am.
9: Magdar, bagay daw ni
10: pamahaw. Morning.
9: Magdar, may pamahaw ni Master.
10: Morning, dear ma'am. Si Galicano Tim, shout out ya, karani sa Tisas, sa Agoldars. Diya sa may natuan. Salamat kay Kakosipina, tinambunan. Good morning, Brad Bong, watching Exciting Pilipinas. Happy Thursday from tinambunan family. Diya sa...
9: Bukaon.
10: Lantapan.
9: Bukidun.
10: Yes, salamat kayo
9: tanan. Paring Ben, di ako musta paring Ben Mads. Paring Ben na tinabunan. Kani si paring Ben og si Mads sa kuan Josephine tinabunan. Kuan ni siya mao Josephine tinabunan. Mao ni ang fair and murag ginikanan ginikanan ni SM Marie diha.
10: Ah, mao ba.
9: May nagpanan niya dito.
10: Mao ba.
9: Sauna na si mga na mga problem. Ano ni siya dito mag standby sa
10: tindahan. Ah, na na sila mga law.
9: Problem, problem sa kabugnaw ba sa kamingaw ana. Ano kaya sa ina kog layo? Mamingaw
10: ba dito? Yes, tama gigare
9: ba. Ano lang style niya.
10: Alright, sige.
9: Okay, kadiot lang. Asa, ugma, ta, kita, bong. Ah, magkita na ugma ni Ma'am Mili Kapala. Ano ba ko, ugma? Ano na, ade? Birnes ni ugma, no? Magkita na ito, ugma. Mamahaw.
10: Aba, sige. Okay, sige.
9: Nanapo rin si Alfredo Hikale. Agaw mo ba yung butag? Ang Aguanta Partilis na kuan sa tawag ning asan lugaran niya? Kining, dari sa yuna ako anak siya. Basa. Gawas na sud.
10: Basa kay dia.
9: Napod ni si Kuan Algabre Romel ba imbuntag diha ni Mogaw. Good morning daga basta ko members Malik Enrique Srek. Napod ni katan-aw. Salamat ni mo dia kay matu pa katropa gabong og master Inday Tanini. Good morning gikan sa Apukon. Unya si Kasi matu pa good morning. Shout out mi diri sa Purok Size Mamakaw Kapalong tanan. Unya si Elrin de Ginion. Salamat Elrin na unya mo balik mi diha. Tagaan Japon mi og manok Bisaya. Ayan. Paborito. Unya si Kuan Reyes Terso Bitalak. Bro, good morning bro. Terso Bitalak. Sunod mga katropa, ang ato mga kaigsunan nga sunod bulan master, kinsa to na nakasir unya, nakasir unya na ay mga comments, ako ginahatagaglod.
10: Sa ako mga hatagaglod, hindi ka basta-basta.
9: Oh, pero pili unan ako. Di po tanan hatagan. Basta dai sir, pero walay sir.
10: Sir, kung walay sir, ma'am na siya.
9: Walay sir, ma'am na siya. Mag-sir, pwede mo.
10: Hala, sige.
9: Okay, master, dirita sa ato ang... Wala naman dito oras, master.
10: Wala tayo oras, kaya na si parang lang, nagsikad-sikad na.
9: Nagsikad-sikad naman dahi.
10: Huwag malapot po, no, nungunog ka.
9: Musikad, maginas siya.
10: Huwag malapot po, mga katropa, nungunog ka sa mga oras sa Exciting Pilipinas. Kaninyong was ngayong alas, kanginan, walay lain, master in night, tanini!
9: Yon mga katropa, wala may igong oras. Musunod na mga katropa ang Express Balita sa Buntag. Kaoban si katropang Lars Anyol. O siyempre kabag tas Master Control mga katropa. Si katropang napalong magpinakalito. Katropang Gabalas. Salamat sa ito mga kabanan. Mga katropang gikan sa gawa. Sa nalang sabkaroon sa ito station manager. Katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Bugo Baki Algabre. Nagkasalamat. May buntag ka ng tuntaran. Mga katropa,
10: exciting!
18: Exciting Pilipinas! Sa among programa inyong nadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
19: Yes, to health!
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
18: The Secret of Health.
20: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Coffee Mix Guild. Timan eh, sa kabigani, Santo Bus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
1: Santon Plus Gold.
22: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
22: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
23: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
24: Win!

0: nosaltres, que tropes a XFM a les 6:04.
1: Express, pelites abundant. Express, pelites abundant.
0: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, nagdalag walay papeles ng armas tulod sa Osaka Bar sa Tagum City. Arestado.
1: Headlines.
0: Ito kagramong Cebu na sakmit sa otoridad tulod sa panimalay sa drug suspect sa Tagum City.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional delivery truck driver gipusil patay. Hot pursuit operation gilusad sa kapulisan.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, France nanguna sa Europe sa pagban sa social media alang sa mga minor de edad.
1: Headlines.
0: Balitang sports, mga katropa, giyan mamuyak. Determinadong mas mapakita pa og kusog batok sa kani team nga rain or shine sa PBA.
1: Headlines.
0: Og headlines sa balitang showbiz. Mr. Beast gikasal na sa iyang longtime GF.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta. Good morning.
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes? Hulyo 23, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, arestado sa otoridad ang usa ka lalaki sa Dakbayan sa Tagum. Human kini nagdala og armas nga walay dokumento sulod sa usa ka resto bar sa Ferrer Street. Purok Galingan, Barangay Mangkilam, Tagum City sa milabay nga gabi. Sumalapas sa report usa ka concerned citizen ang nagpahibalo sa otoridad kabayan sa presensya sa lalaki sa maong bar nga nagdala matud pa og armas. Hinundan nga gilayong miresponde ang kapulisan nga nagpahigayon og foot patrol sa maong lugar. Dinaresto si alias Ray, 36 anyos, usa ka mekaniko, residente sa Purok 5, Barangay Pagsabangan, Ning Siyudad. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan, officer in charge sa Tagum City Police Station, iyang gibutyag nga walay napakita nga ang suspetsado sa bisan unsang dokumento sa iyang gihuptang armas. Hinungdan nga aresto kini sa iyang mga personahe. Narecover sa posisyon sa dinakpan ang usa ka unit sa .45 pistol nga dunay usa ka magasin nga dunay sulod sa unom ka mga buing bala, laing usa ka magasin nga dunay sulod sa upat ka mga buing bala o usa ka holster. Matod pa ni Colonel Bahan, gikatak nang ipalalom sa ballistic examination ang nakupiska mga bala aron masayra na matod pa kung kini ba adunay kalambigitan sa mga nanglabay insidente sa pagpamusil sa Dakbayan. Dugang pa sa EP nga maong ang kalampusan irisulta sa ilang gipakusog nga police visibility sa Dakbayan. Hilabi na nga to sa mga imnanan panahon sa kagabiyon og hugot nga relasyon tali sa komunidad. Di na nanasa, dili muubos sa tulo ka mga pusil undercover sa kapulisan sulod sa mga video kibar ubos sa iyang liderato. Kustodiya na karon suspect sa Tagum City Police Station kasa napasaka nagkasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Express Balita sa Bunta.
0: Samtang adunay 7 ka gramong shabu na sakmit sa otoridad tulod sa panimalay sa drug suspect sa Tagum City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Bukabat sa 7 ka gramos sa gituhang shabu ang nasakmit sa mga personay sa Tagum City Police Station. Inubanan sa PERS, DNP, MFC, R-PSB. Human gilusad ang search warrant operation sulod sa panimalay sa usa ka drug suspect sa Barangay Magdum, Tagum City. Alas 8:48, antak na sa buntag sa milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Dudong, 38 anyos, lumulupyo sa nasampit ka barangay. Sumala sa report, gikasa ang operasyon. Human gipanaog sa Executive Judge RTC 11 Judicial Region Branch 2030 ang search warrant batok sa suspitsado tungod sa paglambigit sa illegal nga droga. Gibana-bana ang nagkantirad og 47,000 ang nasakmit kay Shabu sa maong operasyon. Dei nakumpiska usab sa operatiba ang dugang ebidensya kaupat ka empty sa siya sa plastic cellophane. Sa pagkakaroon, gibalog na ang suspect sa Tagum City Police Station Detention Facility og nagatubang sa kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 og on Principe Dangerous Drugs Act of 2002. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluod, magturbo, mail enhancer matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang 46 anyos nga lalaki na sikop sa Baybas Operation sa Panabo City. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa hiniusang Baybast operasyon sa kapulisan ang usa ka 46 anyos nga lalaki nga giila sa alias Tamtam human mapalitan o nagbaligya og gidudahang Shabu sa Purok 18 Barangay New Visayas Panabo City Davao del Norte matod sa report alas 10:20 sa buntag niadtong Hulyo 21 tuig 2026 usa ka drug Baybast operasyon ang gipahigayon sa Panabo City Police Station sa Purok 18 Barangay New Visayas Panabo City Davao del Norte batok ngadto sa nahisgutang suspect nahibaloan sa XFM News Team Tagum ng operasyon gipangunahan sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter Arquivas, Chief of Police, uban sa mga operatiba sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit o sa PIDIA Davao del Norte. Nasikop ang suspitsado human kini mapalitan og ituuhang Shabu sa usa ka police pusher bayer. Narecover gikan kaniya ang duha ka pakete sa gidudahang Shabu nga dunay kinatibuk-ang gibug-aton nga 3.1 gramos o gibanabanang standard drug price nga 21,080 pesos ang suspitsado usa ka minyo o gliburer residente sa Purok 6 Barangay La Libertad Santo Tomas Davao del Norte o giatubang na karon ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa siguruha nga baskong kanunay ang atong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mos balita katropa Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:11 natong oras, mga katropa sa pagbarayan sa to ang balitang lokal. Malampusong ipagayon sa Barangay Maniki Kapalong ang free dental extraction activity. Isip kabayan matod pa sa celebration sa Nutrition Month 2026 nga nagtumong sa pagpalambo sa oral health o ginatibok ang panglawas sa mga lumulupyo. Pinagi sa mga kaliukan na daghang residente ang nakapahimulo sa libreng serbisyo sa pagtangtang sa daot ng mga ngipon aron malikayan matod pa ang impeksyon o uban pa mga komplikasyon na mahimong makaepekto sa ilang panglawas. Gipasalamatan usab sa mga opisyal sa barangay ang mga dentista, healthcare workers o ang tanang voluntaryo nga mipasiugda sa maong programa. Ingon man ang mga residente nga aktibong miapil. Matod pa sa mga tigpatuman ang maayong oral health. Adunay dakong papel sa hustong nutrisyon tungod kay masayon ang pagkaon o pagkuha o gustong sustansya kon himsog ang mga ngipon o lagos. Parayon usab ang Barangay Maniki Kapalong sa pagpatuman o mga programa nga nakapalig-on sa kahimsog sa komunidad. Uban sa mensahe nga himsog nga ngipon, himsog nga panglawas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag.
1: Balitang regional.
0: Detalye sa balitang regional katropa hatog nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga permenting magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Delivery truck driver gipusil patay, hot pursuit operation gilusad sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Nagpahigayon karon og hot pursuit og jugnet operations ang mga sakop sa Valencia City Police Station human sa nahitabong pagpamusil sa Purok 5 Barangay Vintar, Valencia City alas 12:12 sa udto adlong Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Gila ang biktima nga si Jewel Lumasang Baludaco Jr., 31 anyos, mulupyo sa Bara Opol, Misamis Oriental og trabahante sa Safemark Cooking Oil Trading. Sumala sa initial nga report, gingong nagdiskarga sa gideliver nga oil ang biktima biktima sa usa ka tindahan sa maong lugar diang giduol kini sa wala pa mailing suspect. Nahitabo ang init ka panaglalis tali sa duha nga nisangpot sa pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima sa tulo ka higayon gamit ang wala pa madeterminar nga armas. Daling ni sakay sa iya ang motorsiklo ang suspect ug niikyas samtang ang biktima dali nga gidala sa Valencia City Health Center sa Valencia Rescue Team alang sa dinaliang pagtambal apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Nanawagan karon ang kapulisan sigin sa man ang adunay kasayuran kabahin sa suspect nga makigalayon kanila aron mapadali ang imbestigasyon ug matagan og hustisya ang pamilya sa biktima. Mga katropa, kapibang nga makapabaskog, makapagwapa ug makapahamis sa atong kutis ang imong gipangita. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sakit ug boosted ang atong immune system. Nangapi ka na ni himsog ug ligwapa ka pa. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang personal grudge motibo sa pagpanunggab patay sa mag-uuma sa Malungon, Sarangani. Atong sayron katropa ang detalye na nukagikan sa XFM Jansan, Chris Ligaspe.
1: XFM Report.
6: Personal grudge ang motibong ginatutukan sa Malungon Municipal Police Station kalabutan sa pagpanunggab patay sa mag-uuma ning naglabayng adlaw alas 5 sa hapon sa sitio Tuna Barangay Lower Mainit, Malungon, Sarangani Province. Gilang biktima nga si Mark J. Miguel Samling, samtang ang suspect mao si alias Malik Pulos Anasa hamtong nga pagidaron og residente sa nasang pitka lugar. Subala ni Police Lieutenant Colonel Jubenson Bayona, Station Commander sa Malungon Municipal Police Station, nga subay sa ilang pagbistiga nasuta nga ayha nay tabo ang krimen. Aduna na daang bangi ang suspek ug ang biktima. Giangkon sa suspek ang gibuhat ug gisaysay nga nahimo nini ang krimen tungod aduna kini kasuko sa biktima ug dibalos lamang kini gumikan sa kanunay nga pagbuli kaniya. Dugang pa, niadto panahuna ang biktima milantaw lamang og TV sa silingan apan kalit lamang matudbang mitumaw ang suspek nga dunay dalang kutsilyo ug gidiretsong dunggab ang biktima. Igo sa iyang abaga duol sa liog nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang ang suspeka nakasibat sakay sa iyang motorsiklo apan pinaagi sa tabang sa kapitan sa maong barangay na sikop ang suspitsado. Sa bakaron, gipasakaan na og kasong murder ang dinakpang suspek kansa kasamtangang na priso sa selda sa Malungon Municipal Police Station. Alang sa imong healthy nga panglawas kanunay himsog ang imong immune system pagdumar og Santon Plus Gold. Alang sa Rekos sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Chris Ligaspi, nanukagikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay construction worker critical human nga gidunggab sa kaubang trabahante sa Surigao City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
7: Anaa sa critical nga kahimtang ang usa ka 26 anyos nga construction worker human kini gidunggab sa iyang kaubang trabahante dito sa Puroka 2 Barangay Serna, Surigao City alas 9:15 sa miaging gabi. Sumala sa investigasyon sa Surigao Component City Police Station ang biktima nga residente sa Puroka 4 San Ignacio, San Pablo, Laguna dali nga gidala sa Caraga Regional Hospital alang sa pagtambal. Nakasibat usab human sa mga panagbangi ang suspek usa ka 21 anyos nga construction worker nga gikan usab sa San Pablo, Laguna og padayon pa nga gipangita sa mga otoridad sa pagkakaron. Gipakita sa inisyal nga investigasyon nga ang motibo sa maong krimen nagsumikad sa personal nga kasuko tungod sa giingong balik-balik nga pagpangdaot, pagpanginsulto og pagpangbuli sa biktima ngadto sa suspek sukad pa sa miaging adlaw. Sa gabi sa insidente, samtang nag-inom ang biktima uban sa iya mga kauban og ang suspek nag-inosara sa barracks, giingong gisukmag o gitukmod na usab sa biktima ang suspek pinaagi sa mga pamasangil o pagpanginsulto. Tungod niini, nakuha sa suspek ang kitchen knife nga gibadaban ang aduna gitas-on nga 13 pulgada. Giduol ang naglingkod nga biktima o gidunggab kini og upat ka higayon. Nakaangkon ang biktima og usa ka samad sa tuo nga bahin sa liog, duha ka samad sa tuo nga dughan og usa ka samad sa tuo nga bahin sa tiyan nga miresulta sa paggawa sa pipila ka internal organs. Gisawayan usab sa suspek ang pagdunggab sa usa pa ka 40 anyos nga kaubang trabahante apan nakalikay kini samtang nagdali og gipugngan sa ubang mga kauban ang suspek bisan pa man sa maong pagpugong nakahimo gihapon pag-ikyas ang suspek ngadto sa wala mailhing direksyon. Padayon karon ang gihimong hot pursuit operation sa mga otoridad aron madakpan ang maong suspek samtang giandam na ang formal nga kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya sa Office of the City Prosecutor sa Surigao City. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Lemuel Ukay sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod granato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tulduki ang patong-patong balatian sa manalaman sa pagsaka sa sugar level o pagsaka sa imong blood pressure. Inumi ka na adlo-adlo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Atong sayron katropa ang mga nakunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
8: Express Balita. Bagyo Update.
9: Mga katropa, patuloy na kumikilos pa west-northwest ang Tropical Depression Quiapo habang nananatili ang lakas dito sa silangan ng Central Luzon. Ayon po ito sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa 950 kilometers, silangan ng Central Luzon, kung saan taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour habang kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa banta ng malalakas na hangin, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyang Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Nagbabala ang PAGASA na posibleng makarana sa mga lugar sa ilalim ng Signal No. 1 ng malalakas na hangin at mga pag-ulan habang pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ng mga susunod na weather bulletin.
1: Express Balita.
9: Inihayag ng House Prosecution Panel na matagumpay nilang natapos ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, kumpiyansa ang prosecution sa naging takbo ng presentasyon dahil naging malinaw at matibay ang testimonya ng tatlo nilang testigo. Sinabi rin ni Luistro na naghahanda na sila para sa susunod na yugto ng paglilitis, partikular sa artikulong may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Dagdag niya, bagamat malayo pa ang tatahaki ng impeachment proceedings, nakahanda ang prosecution sa mga susunod na pagdinig.
1: Express Balita. Express Balita.
9: Kinumpirma naman ng Senate Impeachment Court na naihain na ang subpoena para sa financial records ni Vice President Sara Duterte kasunod ng ikasiyam na araw ng impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang manifestations ng ilang senator judges na tumututol sa subpoena ay para lamang sa record at hindi makakaapekto sa bisa ng resolusyon ng impeachment court. Dagdag pa ni Tongol, mas naghihigpit na si Escudero sa oras ng manifestations ng mga senator judges habang binabalansi ang pagiging magalang at maayos na daloy ng paglilitis. Inihayag din niyang ang susunod na tatalakay ng impeachment court ay ang artikulo kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds ng BC Presidente.
1: Express Balita.
9: Sa kaugnay naman na balita, maglalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court laban sa dating Land Bank branch managers na sina Violet Constantino at Nenita Campuzano upang humarap bilang mga testigo sa pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 29 matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Constantino at Campuzano ang unang mga testigong iaharap ng prosecution sa pagtalakay ng artikulo ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunoy maling paggamit ng confidential funds. Inasahang magbibigay ng testimonya ang dalawa hinggil sa proseso ng encashment at physical withdrawal ng confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education.
1: Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Oras mga katropa, alasay sa 23 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod grato sa Vision X Plus Half Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinaw permedia doon Vision. Inom ta adlaw-adlaw o Vision X Plus Half Gel Capsule.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, gipasar sa mga magbabalaod sa France ang usa ka balaod nga nagban sa mga batang adunay edad nga 15 anyos paubos sa paggamit sa social media. Naimong unang nasod sa European Union ang France nga nagpatuman og maong pagdili alang sa mga kabataan. Gisuportahan usab sa kadaghanang mga magbabalaod sa France ang maong panukalang balaod og gipaabot ang pirmahan kini ni France President Emmanuel Macron aron mahimong opisyal nga balaod. Nakahimong usab o kasaysayan ang Australia ni atong milabayng tuig pinaagi sa pagpasa og balaod nga nagdili sa mga batang adunay edad nga 16 anyos paubos sa paggamit sa social media. Samtang gipahibalo usab sa gobyerno sa United Kingdom ang plano ni ini nga magpatuman og susamang social media ban alang sa mga minor di edad.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye katropa sa balitang sports, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas muligo ng tuhod, magkasuga kon bisag magluhod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Katropa, natinguha si Phoenix Super LPG Fuel Master Guard na si Gian Mamuyak nga mas mapamatud-an pa niya ang iyahang bili sa sunod nilang parang atbang kontra sa iyang kanhi kupunan nga rin or shine last.

0: Pinood nga kapasidad, isip usa ka mga importanteng guard sa Phoenix. Mahinom naman nga bag-ulang nga gibalhin si Mamuya gikan sa Rain or Shine ngadto sa Phoenix sa pinaagi sa trade. Maong gilauman nga mas init ang ilang umabot nga rematch. Bisan pa niini emosyon nga kauban sa maong duha, gipasiugda sa magduduwa nga ang iyang prioridad mao ang pagdaog sa iyang bag-ong kupunan.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa alas 6:26 na sa buntag. O karon dito maglangay itong siren ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye katropa sa balitang showbiz sa Todonato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, mga palangga nga namati karon medyo dili kampante silang pamanit. Pulihin na ka na yung naandang sabon, og nus-nus aning atong gitawag sabon, nga herbal, mao ang Clear Skin Beauty Soap. Nga gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parma sa butika, nga doli mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, katropa si Mr. Abinakog si Mr. Pugi ni. Si Mr. Beast, gikasal na sa iyang longtime GF. Atong sayron, pinaagi sa itong showbiz marites. Katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning mga maring! Usa ka maayong adlaw nga Huwebes! Ay nako mga maring, may init-init nga balita today! Ikasal na ang sikat nga YouTube content creator nga si Mr. Beast sa iyang longtime girlfriend nga si Tia Boysen. Ipaamit ni Mr. Beast o Jimmy Donaldson sa tinuod niyang pangalan sa social media nga mga hulagway sa ilang kasal nga gihimo sa Osaka Beach nga adunay caption nga I found Mr. Beast and it was the best day of my life. Yanon siya mga maring sa magtiayon na ilahang engagement ni ato pang bulan sa Enero sa miagi nga tuig. Human sila nagkakailan ni atong tuig 2022 pinagi sa Osaka mutual friend sa South Africa. Nahimong unang YouTube content creator si Mr. Beast nga nakakabot o kapin 500 million ka mga subscriber. Ay nako, ay muna na siya di ay. Okay po di ang asawa, oy okay po og kuan. Okay po og timplada sa. Bye na mga mari mo to ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica de Ligwapa de Lemesta sa apan ayo kopyansa. Basig umapon ma ako na ka. Thank you for watching.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Kuha naman si Marik Inday Erika, nagkalala naman. Nagka-uyutar na magmaayo. Anyway, oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Og mga kato, naglangkob sa mga balita karong adlaw ng Huwebes, Hulyo 26, 2026. Hulyo 23, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health na kuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinara ang kahimsog sa to mga panglawasa. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa musunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Natural.

0: Pati. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zaton Plus Coffee Mix User.
7: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang premium D3 coffee mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Boss Abo, magpakiloko sa humay be.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
8: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
13: Katukay ko, pasalamat sa Zantone Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Zantone Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
12: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regu ng the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus. User, atong paminawon.
17: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
19: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
22: Turbo Supplement for Men.
23: Oh, yes.
22: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
24: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
19: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check-up. Og consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
24: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ngano? Exciting?
4: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bani, Arnel Cortés, Bullseye.
1: Good morning, friends. Kailan kumusta ang mayang bunta, kariño, tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa tumbag para kumunuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon mga katropa, nga Webes. Paspasa, mga higala, sa pagligid sa mga adlaw. No? Adlaw Webes karon, no? Pizza 23. Ah, 23? Ah, 22? Ah, 23 lagi. Hapon ang, ah, 22? Gapon man tong 23 gani. Pizza 23 karon may galas bulan sa Hulyo 2026. Sa nga sa kinatibukang pwersa sa XFM 107.1 Tagum City. Ako daw sa inyo magkauban katropang Arnel Cortes minumbalay kininyo. Hangtod mga higala. Alas 9 lang di ay kiwebes man ron. Alas 9 ang takna sa buntag. Alang sa pagtunon ninyo mga higala sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan din ikaw ka kung iso na doon ay dakong kalambigitan. Sabi na may gala sa mga isyu karong lungsod nun. Mga isyu, mga higala sa nasyonal. Natong at angayan mga higala paghatagan o pagtagad. Bullseye! Ang ato mga naguna mga higala, mga mulo, mga concern. No, ato mga higala ka nang ipasibaw usab din sa itong pagpanagumunuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Sa dili pa may gala, nos pagaginod sa unana nos magyagyag dini mga tupiko karong buntag. Tugtitas pagtunol mga katropa sa mainito natong pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga ug suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong sunod sa Tagum kaninyo nga tanan may gala. Good morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kaninyo tanan sa atong mga kaigsoonan. Yan ani kay sikay dini may gala nga panahona. No, asa man mo may gala karon himutang. Sa itong mga katropa diha sa mga barangay nga sagob ng syudad nga na may gala sa sa ibabaw nga bahin na nasa mga hilit nga mga bahin. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Mayong buntag ka ninyo tanan, may bagbalik kay sikay sa itong mga katropa usab. Na may gala sentrong bahin sa Sundakbayan, garoong mga panahuna. O, mga katropa na ito diha sa may terminal, palengke, mga tindahan, o guban pa mga point of convergence sa mga kanakaro may gala sa ilatag sa tagsa ka mga sakyanan. Amping kamos kanunay. Nakapangapi na buong mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ilisin na ng inyong kape. Aran natin mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, may higala doon ay mangustin. Aduna kini mga higala ay malunggay. Aduna ni mga higala ay turmeric o chia seeds mga kaigsuunan. Oh, lindot kayo ni mga higala ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kunya kong awa mo kasulay diha may gala. Gusto mo nga istingan yun ninyo ang kalami mga galas kape. Alaing na ko mga katropa, no? Kontak ako kay atong pangitaan mga higalag pamaagi nga makapalit mo mga kaigsunan. Bitaw ang Santon Gold Coffee Mix may gala mapalit usab na dili may gala sa tuas estasyon pero sa may gala sa mga naguna mga butika sa inyong lugar mga higala nationwide. Alas 7 7:03 na magigilan tag na sa tong tulumanon. Sa ato sa ning pangitaon nato ni mga katropa nato ni Mina ron. Sa man atong mga FB page karon no. Ayong buntag kaninyo na sa mga katropa nato sa diri sa Lawigan mga higala sa Davao del Norte. Ya mga katropa sa area sa may Island Garden City of Samal. Good morning.
2: Good morning.
1: Ang atong mga katropa usab diha mga higala sa Panabo City, mayong buntag diha pagbanguna usab sa Maptikon nga amahan may gala silang lalawig Dakbayan nga si Mayor Jose Joe Rilampagos mga katropa. Mayong buntag diha og ingon usab sa mga nagalihok. No, diha mga gala sa lokal nga pagamhanan sa Panabo City. Mayong buntag diha padayon sa kalambuan. Ang ato mga katropa usab diri sa may Santo Tomas area. Mayong buntag ka ninyo tanan sa mga taga Santo Tomas. Mga Tomasino. Oh, good morning. Mga katropa usab nato diri mga igala sa Carmen. Mayong buntag diha diri mga igala sa may Braulio Duhali. Di sa may Sawata, Agapalong, Asuncion, Yucurilia o Talaingod. Mayong buntag diha sa mga katropa usab nato. Oh, diri sa Davao de Oro mga higala. O, diya sa Laak area. Diya karon mga higala usab sa Ang mga katropa na to, ano yung address may mawab? Uy! Ay mo kalimot ha, karong Domingo may gala, magkita-kita ta, launang ato na sa alas 5 sa hapon, alas sa atong XFM o Y2H Clinic Caravan, mga kaigsuunan. Doon ay libre ka check-up, health seminar, kunya doon na po mga igalay, free taste ato ang Santon Gold Coffee Mix. Mga makasulay, nagin mo ano, pwede saan mo makapalit ano mga panahona. Mga kaigsuunan, ha?
2: Good morning!
1: Alas 7.05 na may galantag na sa itong bagba na gumanuban. Pwede saan mo maka... kuan diha, no? Maka daog sa itong mga papremyo. Pwede mo makabit-bit o bugas. Inig-uli ninyo, mga igala. Pwede na tayo mga papremyo sa mga katropa. O nga ay apod-apod na to. O nga to sa itong mga... mong partisipar, mong salmot sa itong mga igalang... mga activities, mga kaigsunan. Alas 7.05 na, may buntag sa itong mga katropa dito sa may nabunduran. Adi ang mga igalaw sa may Montevista, paingguntag mong kayo. Rita sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Dito sa may igalaw sa Mako, Mabini o Pantukan, mayong buntag. Ang ato mga katropa o sab, adi sa lalawigan ng mga igalaw sa Davao Oriental. Atong silingan, mga igalaw na area, may buntag ka rin yung tanan. O yung sab, mga katropa, dito sa... kining mga igalaw ang... Davao City o dinusap sa may Bukidnon area mga kaigsunan.
2: Bullseye!
1: Alas 7:06 na ang attack na sa buntag. At sa ni Kusoso o Timbaya ang mga katropa na to nga ano yan na karoon mga higala naka li na sa ito ang mga Facebook pages o sa ito ang YouTube channel sa ito mga katropa ha. Kaya mga higalas Visayas, yung marusap Mindanao na mayong buntag ganin yung tanan.
2: Bullseye!
1: Ayong pagbani kay Sikay sa itong mga katropa diha sa area Cebu. O, mayong buntag ninyo tanan diha. Diha sa may galas area Leyte. O, diha sa may Negros Island. O, diha sa Bohol. Mayong good morning, mayong good morning. Nautangan amos kapis kay Spanlawas o panguna-una. O, ang grasyag panalangin sa tulabaw nga makagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ilaing adlo na usab, laing paninasab sa tubag pagkabuhi babaw ni Madan Lugtang Kalibutan. Alas 7:07 na may galantag na sa morning. Mayong buntag nila ang Ellen Jungson Diaz Davao. Numhar Buenas Diaz Katropang Arnel from Tituan, Sambuanga City. Muchas gracias, Buenas Diaz. O si Florespina Cabalpin, mayong buntag, gikan sa Davao City. Armando Cabido, gikan sa Sibunga, Cebu. Mayong buntag niya sa kang Joby Ustos Armudia Diaz sa may San Franz. Agusan del Sur. Jesse Lusarito, Idol, timbaya na ako akong ang taga-Kamansi Montevista nga member na daw sa Aguanta Party List. Kana yun, no? Ayong buntag nyo na mga membro sa Aguanta Party List, ha? Aguanta lang. Ayong surrender. Aguanta, aguanta. Good morning, kasama ni Adres. Si Garol Jude Justin P. Good morning, Sir Arnel. My mama always watching your program every day through YouTube. Ma-member sa Aguanta Party List diri sa Dumanhog, Cebu.
2: Good morning.
1: Ang buntag ni Jose, Jude Justin. Unsay pangalan sa imong mama? Ano gibutang diha, no? Tutok kapropa, katropa, no? Apa simuanya, suda minimak bullseye. Uy, basta-basta ni. Si Toto Katropa, kay murag ko ano ni siya? Indonesia na? May buntag niya. Jocelyn Tipon, good morning. Kuya Arnel, maulan nga buntag diri sa Gintoylan, Liloan, Southern Leyte. Another na po chapter sa Aguanta. Ana lang yun na, no? Every day is another Aguanta day. Edison Gabangpangan, mayong buntag diya sa may Cebu. No, diya sa Mingla. No, may buntag diya sa Mingla. No, si Florito Abatayo, kumusta ka tropa kanimo, idol? Nga, nag-aguanta. Mga ka-aguanta party list watching from LA. Basta-basta, good morning.
2: Good morning!
1: Sa taga LA, aguanta party list LA chapter. Good morning. Frank Bale, mayang buntag, watching YouTube. Live here in Liloan, Cebu. Ang buntag niya sa Liloan, Cebu. Celso Eliote ba ni? Tama ba? Mayong kabuntagon from Dubai.
2: Good morning!
1: Aldrin Ordenisa, mayong buntag, mino-minimo. Florencia Duma, good morning from Agan, Greenville. Jenshan.
2: Good morning.
1: Elizabeth Sevilla, maying buntag from Paranaque City. Good morning. John Shai Jerry, good morning. Wala na bang kaso si Marcoleta at Depensor? Saan naman po ni? Si Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. From Bansalan, Berlin Herbosa, good morning. Og si Robert Camiging, maying buntag. Si Wellflor Masaudling, present na. Ellen Malasarte Chu, Galicano Timtim, si Daisy Itolie, og si Randy Santisas, Kajaming, Robin Kajaming, di basta-basta, no? Morning sir, hapit na ang SONA, karon ng Lunes, no? Ang SONA ni BBM, sabay gusto ninyong madungog mga higala sa ato ang presidente. Ha? Presidente ba na nato mga igsoon? Oh. Wabasa tayo choice, no? Matilaing presidente, ani? No? Kanarang yun.
3: I talk to my...
1: Busag dita kauyon mga higala. Amo na ginaingon nga... Mabili na yung presidente na to. Pero, kung saman po'y ato, mga higalang i-grado, ana. I-grado ninyo sa IAB. Joel Bunag, mayong buntag, mayong gabi, din sa Toronto. Pusang iring, mga katropa. John Sy Jerry, not guilty na po sila kahapon. Di, nagkwado sila, nagpasaka to sila, not guilty plea. No, dilito pamantoy hukom, no. Alas 7:11 na mga galantag nas buntag.
2: Bullseye.
1: Dini may galas nung bagbanog-banoban sa tulumanong ng bullseye. May buntag di Aboboy Fernando di Asmay Nabunduran Dabao de Oro. Nathaniel Codera may buntag. Morning Kong. Na congressman na natanay. og sa tanang miyembro sa Guanta Party List. Shout out ko kang Boss Buyit Dalanan. Ang buntag ni Buda, Boss Buyit. Good morning, Boss Buyit. Good morning, Katropang Arnel. Shout out from Jakarta, watching on YouTube. Si Mark Hilot. May buntag diha, no? Sa Jakarta. Jakarta, Indonesia, mga kaigsunan. Joey Adlawan Batinggal, mayong buntag. Alas 7:12 na. Mga katropa, hinaut nga nakapangapi na mo niyo. Yung kape na ito, Maygala, Santon Gold Coffee Mix ta. Hina kita maglangan, mga kaisunan. Okay, mubura nga itong oras. Karoon, tama na ito, alas 9. Diretso na ito, karoon, mga Maygala, sa naguna, mga katikaran, isgutanan. Nga itong atagan o bagdagan, mga katropa. Hini Maygala, sa itong bagman na gumanuban sa tulumanong bulsay.
2: Bulsay! Bulsay!
1: Mga katropa, karoon ng Lunes, ang katagda nga SONA, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ila kay grado ninyo siya. No, siya mga igalang nining naibilin niya usa ka tuig na lang yata kapin, di ba? No, 2027 mga almost 2 years na lang. Or pwede po na to tawagon mga igalang 1 year kapin na lang naibilin mga kaigsunan. Nan sa unom mga katropa ka tuig, o 5 kapin ano na to. No? Ka unom day. No, sa unom katuig niya bay nga pagka presidente. Unsay pinaka the best ninyong madumduman nga nahimo niya mga kaigsoonan, ha? Sa unom katuig niya mga katropa nga pagpangatong danan isip pangulo sa atong nasod, nagkanindot bagyod mga igsoon ng Pilipinas. Kana ko no. Panidiin na sa inyong panginabuhi. Tanawa na mga igalas palibot. Unya ana nimo na masukod mga igala labi na sa ato mga pamaliton. So kan mga igala siya nga na presidente, natuman ba kato mga gisaad niya mga kaigsuunan? Labi na yun, ang pinakauna nga saad, ang pagpabarato mga higala sa bugas.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pagpabarato mga higala sa bugas, kagikan sa dagko ng mga presyo, himuon ako no kini mga higala nga, 20 pesos per kilo. Mawa ng saara mga higala nga daghang na mabdos, niya ito mga higala ang 2022. Mawa na nga saad mga katropa nga daghang yung kayong na mabdos. Kaya lagi mga igala, kisagod po hindi mo to. Kisagod po mga igala, hindi malipay. Nga ang bugas kayo mo mga igala ang giagwantahan. Mapalit na lang mo mga igala 20 pesos sa tindahan.
4: Pinawa!
1: Dito man dahil ito, huwag man dahil labot tindahan na na. Dito naman dahil mga igala sa ilahang opisina sa NFA.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Unya, Pa ko ano bagyog ka us tawag ni ini pa sudlon pa kas online. Andugan pa mga higala kini di iwo kalimot ani nga saad ni BBM. Pag pangutana sa iya mga higala. No? Mga deklarado na ganidaog. No? Mga kaigsuunan kini ginatawag nga pag-industrialize sa atong agrikultura. Meaning pag-modernisa sa ato mga higalang agriculture. Ay, isa gina sa ako nakita na. Ako nadungog, rather. No? Nga, di ako naingon nga, okay, we'll see. No? Kay kung mabuhat ni muna, makaingon yun ta o dako yung kag-agis Pilipinas. Kung pananglitan, mga higala, stawag ni ini, ma-uplift ni mo ba ang panginabuhi sa atong mga yanong mga magbabaol? No? Ang panginabuhi sa atong yanong mananagat? Ang panginabuhi sa atong mga higalang mga kaigsunang mag-uuma? Kung ma-uplift ni mo na, ma-elevate ni mo mga kaigsunan ang kinabuhi ana nila. No, makaingon ko, para na ko, mga kaigsunan. I don't know with you. No? Kung sa inyo mga barometer, may galas pagtanin sa mayong pangulo. Aside from peace and order, no, aside mga galas sa kining kahusay kalinaw, mga kaigsunan, unsa may inyong barometro. No? Pero para na ko, mga gala, kining peace and order, apil na siya. Ikaduha, mga kaigsunan, o labaw kahastanan, may gala, kining ato ang agrikultura o ang atong food security. Now, kung may ngontag food security, pwede mga higala nga, may ngontag secure ta when it comes to food supply, and yet mga higala na uyayot, na pobre o na utot pag-ayo, ang ato mga higala, mga mag-uma. Di pwede. No nga, doon ay pagkaon, pero ang gikuhaan sa pagkaon, may higala, gibitok. Ang gikuhaan sa pagkaon, mga higala, naglurat lang ang mata, mga kaigsunan, gumikan sa kagagutom. Di pwede na. Sa to pa, kung nilambo may gala, I mean, maayong pagkadumala, ang ginatawag natong food security diri sa Pilipinas, mga kaigsunan, dili ni mo na pwedeng bulagon sa maayong pagdumala usab mga gala, ngadto sa mga mag-uuma. Apil yun na siya, bay. So, kung makita ni mo karon nga, ang pagpanguma, ikapanghinambog na may gala sa mga bata, wala naman tag-Muslim na ni mga bata. Ayaw mo pagsamok mga bata.
3: Ayaw!
1: Gabo sa bar ako ding timpla gabs ako ang lighting gabi kay mura man ko ilubungay na diha. Kanang butangi warm gamay warm butangi warm. Kanang medyo kanang murag na make up ko nga padu mura na og yan. Mo ba na? Mo ba na ganina? Oh, medyo warm na siya. Ni na kay murag na mulbos. Alas 7:17 na mga higala tag na asbuntag. So sa man, tanaw ninyo. So adom katuig mga higalang BBM, no? Definitely 2026 naman taron. No, na daog siya may gala 2022, so nana more or less 6 years. No, siya ang pagpangatong danan mga higala. Napa kay madumduman nga makaingon ka maayo gini na tabangan gyud ko ani kining administrasyon. Ala ipasibaw ko na diri mga higala, no? Pwede mong mupaambit sa inyo baga reaksyon ni ana. Naturalmente, kini mga higalang mga trolls, majuti naman po ni sila karon. No, kini mga higala sila La Raimondo. No, sila Coach Jamet. Majuti naman po ni sila karon mga katropa. Muingon yun na sila mga higala nga maayos si BBM. Pero ayaw lang mo dili lang kay basta maminaw mo sa giingon ni Auntie Claire. Kay si Auntie Claire mga higala, muingon yun na nga maayo ang administrasyon. Natural. Di gina muingon nga daot. Tanggal na siya, no? Buwad ang siyang trabaho, may galang iyan ang dauton, iyang kaugalingon, iyang paakon ang kamot, kamo'y nagpakaon niya. Di gina niya na buhaton mga kaigsunan. So, ang tanan, may galang, may ingon nagmaayo. Ang pangutan na may, kanang giingon nga, mga maayong nahimo sa administrasyon, na bate ba na ninyo? No, na-feel ba na ninyo? Kaya basig tama lang na may galas papel o sababa ni Auntie Claire. So kana may galatong hataga pagdagan. Alas 7:19 na, mga kaigsunan ng tagna sa Dumbag Banaguban-uban. Ato lang gamay hangyoon ang atong lokal ng panggabanan din istak bayan sa Tagum. Labi na mga higalang ato ang TMU. No, atong Traffic Management Unit. Bantay-bantay ragun ninyo o butang-butang ragun ninyo gamay tao ning diri sa kanto aning paingon sa gihibuhat nga SM. Kining Domingo Street. Kay ang mga kuan ba? Ang mga motor ba? Nga gikan nga mo counter flow. Mura na gyud mga higalag nakigpatintiro og kamatayan. Grabe, kahiagid kayo sa mga utok, mga kaigsuunan. O ako sa puton, banggaan lagi nako. Grabe to yung kaisa na may gala nga, nag-counterflow siya o niya, habit mabangga sa ako, ah. Ay. Ni, kuan pa? Ni, sa tawagan ni, mureklamo pa, kaysa ako nun ako. Sige ko, no, ginan ako siya. Sige daw, huna-una daw pila kabeses o kinsang sala na. Nakabalo ka nga, ako aning area dere. No, ako aning, paingon ni dito, nga nung diha magyo ka ni Agi yun. Nga nung isugat mangga yun. O, pagka nga, ani manggod, no? Kuwasa ta ni mga kaigsunan, mga, ano to, mga gahig ulo ba? No, pagka maunsa na diha mga higala, mga disgrasya na, no, muadto na punta mga higala ospital. Kay, magpatambal. O, pag di ta mataga dito, mureklamo ta. Manghasol na punta sa gobyerno. O, muduol na punta, dibisang kinsa. Para lang magpatambal. Anong naunsa na ito? Gumikan mga higala sa kabadlungon. Gumikan mga higala sa kagahig ulo. Mang yung sugaton man mo ng kanaga ng sakyanan. Maganaan ko, no? Maglikay-likay sa sakyanan. Nadia ba sa kining ko, ano? Tultol naman mo, ani? Panawagan lang itong mga higala, itong mga tropa diya sa TMU. Tau-tauhin ninyo, usahin ng traffic light diri kay abin na ng mga tagumenyos pagkagahig ulo. No? Alam, magkagsugaton, may higala ng bulog sa mga sakyanan para mulusot lang. Kay tapulan man kayo. Di yun mga higala mo tuyok, no? Di mo tuyok. Di yun mulusot, musugat. Kaya lagi ako yung matungnan, ah. Pero mo lagi gyapon, labi na may galang mamatay na. O kaha mo ospital, awa gyapon, kita gyapon mo gasto. No? Kita gyapon mga igala alkansi. Agwanta na ta alkansi pa. Duha na atong partilis, ani. Agwanta partilis, alkansi partilis. Kada kong binuang. Alas 7.22, mga igalandag na sa itong bagbanagumanuban. Arang-arang pod ang admin ni BBM kay kadawat pod usahay kog ayuda. Aning, tugaan mong tinuodag na kadawat mong ayuda. Unse masulti ninyo aning administrasyon ni BBM. Puro baka ni mga igala kabulastugan ng administrasyon na. Kuha ba ni mga igala yung direksyon unsa baka ni? O tama baka na mga igala nga negative yun ang iyang rating mga kaigsunan. Tugaan mong tinuod. Una kadawat mo, pasalamat mo. Una kadawat mo kayo dahil mo ga di man na kuan god maayo nga moingon sa tang wagyud moy na sani, wagyud moy na titi. Kung sino o day nakadawat mo gyudi ay. Oh. I-acknowledge na. Okay, in at anyway at the end of the day di man na niya kwarta pod. So, arang-arang na lang ha karon. No, okay, nakadawat mo kayo da. Kami ani wa mangyud mi mga igalay labot ani.
3: I talk to my where the

Alas 7.24 na magaykalan, tag na sa tubag para kumanuman. Ngayon, Tadri, kadali lang narakoy atiman kadali, mga kaigsunan. Rit Jubert Barbarona, maayong buntag. Unta, ilang gihatag, dili ayuda. Kay natiguang na lang kuwadyog ko, katilaw og ayuda. Si Sayago Junas, katawa raman siya. Si Gomer Diaz. Good morning, Katropang Arnel, watching from Lapu-Lapu City. Aguanta party list, Lapu-Lapu City. May buntag ninyo naman sa mga taga Lapu-Lapu, ha? Mga membros Aguanta. Aguantas kagwapo, no? Abil man na siya. Aguantas kapitos. Tonton Asis Tolentino, may buntag. Si Tiyab, Buyet, Tiyub, Buyet ni Buyet. Good morning, Katropang Arnel. Shout out ko kang Nathaniel Codera, malayong boss. Salamat sa pagtimbaya. Boss Nathaniel Codera, Katropang Arnel, ang akong igrado ni BBM, negative zero. Negative gini ay. Si Johnny Abiera, mayong buntag, sir. Nag-greet lang si akong asawa nga... nag-greet lang sir sa akong asawa nga si Rizel Abiera o sa duha ka mga anak sa Puro 4 Monte Carlo del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Ang nag-greet iyang bana nga gwardiya sa Kingsfield Inn. Oy, mo nang nindot na butangan og turbo ng imong imong area of responsibility diha, Johnny, ha? Nga butang og turbo diha. Arnel Cancio Catienza, may buntag sir, paki greet ko diri sumi promawab. Good morning. DC Itolie Tarong, para sa ako, nahimo ragyod ang pagtaas

0: So delete na kang BBM. Si Jojo Amarillo Jr. Maulan niya kabuntagon sa imo diha katropang Arnel Aguanta Party Lista Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Rolly Racho, good morning sir. Diri sa amo na ay nagsuroy manguhag name og birth kada pamilya. O masig mauna ng bawat barangay makikinabang. Para daw ni sa hospitalization, wala sugot basin ilang tumong ani manguha sila lista para sa impeachment ni BP Sara. Ay mo kumpiyansa na kay basin og kuana. Kini mga higalang stawag nini. Basin ang tumong ana mga kaigsunan na kuana na kanang people's initiative na. Ayaw! Pataka-taka mong pirma ha. Ay mo patakang pirma di ha. Kay basin og magmata na lang mong morning nasugot na dahil mo nga extend ng term ni BBM. ayaw. Randel Yurong, kung naamay pirmahan niya, maingon nga, sa kuwan ay bawat barangay makikinabang, adik, dapat klaro. No? Dapat klarohan na ita. Pwede nga dilik klaro. Nathaniel Codera, akong grado kang PBBM, 30% jud. At least na 30, no? At least mga katropa. Joey Adlawon, good morning, Dol. Always listening, watching day. Robert Camiging, good morning boss. Aguanta party list present ko boss. Darating baha diri Cebu. Giremind na pud ang flood control. Og yod. Bullseye. Asa masakop na sa kuan man no? Syudad ba na or sakop sa probinsya? Pero syudad na. No na dagaman pug mga panikpanukta lang ninyo ninyo mga official dia. Si Ellen Malasarte Chu, Galicano Tim Tim, Maing Buntag, si Randy Santisas, kisama ni Adri. Okay, tama na to dito mga kabakrit. Johnny Abiera, naunsa naman ni sir, imong naong gibabagan man, dili man ka makita. Sir, naka-live ko ni mo dili ka makita. Naarama ko! Kaya inarato, kaya na ako i-asikaso kadali. Kamusad ba? Di man siya takautot ninyo. Nara ko yung kaso kadali mga igala, no? Sige, i-comment lang na kay... muna siya, no? Diba, sige, balit ni mong litson to. Nara dito sa compartment, ang kuan call, paliwag ko kuha sa ako sa sana. Iyahang... Tawag na eh. Rehistro. Rehistro nga ma-rehistro. Alas 7, imidya na, may galang dagna sa Dubag, Managubanuban. Ang topic gihapon ni Raimundo din, kini-comment naman siya. Ingon siya, may galang convict Sara of grave threat in impeachment court. Tama inamin niya na may kinon... Ay, Raimundo, wrong spelling, wrong lagi. Ano siya, kinotrita? Ha? Nado siya kinoy traita. Taro nga lagi. Rodel Pascua, good morning idol. Watching from Agdao, Davao City. Gusto ka maminaw ni Toktoak?
1: I talk to my where the...
0: Rodel Pascua, good morning di again.
2: Good morning!
0: Si Eufrasinia Babael, may buntag. No? Good morning, Katropang Arnel, and to all member of Aguanta Party List. Biba, Aguanta, biba! Pagsuhur mo niya ba? Dahingon naman og patron ng atong Aguanta Party List niya. Wala na patron niya. Biba, Aguanta, biba! Raimundo Ribucas, tama na mundo. Di na ko, nagdaghana. Lain na po atong basahon mundo. Ang pwede, game mo na lang tanan. John Swa 1028, good morning katropang Arnel og sa tanang mga kaagwanta. Good morning. Pahilumdum lang mga higala nga ang kalampusan makabot lamang pinaagi sa pag-agwanta.
2: Good morning.
0: May lain pa ba rin? Pwede ba rin na mga higala makabot ng kalampusan pinaagi sa shortcut? Wala. Way nada na, way lami na. Makabot na din mo ang kalampusan mga higala. Nining kinabuhi a pinagi sa pag-agwanta.
2: Good morning!
0: Munang agwanta lang! Why surrenderay? Agwanta lang diha, no? J.

0: Iho Albiti Gisoro. Oh, siya agwanta lang tadol, alang-alang. Lisod pod. O manorender ta, pas mong mga bata. Hmm. Diba? Kita nga na apay mga estudyante. Yung tamay ka lalami, anag yung ka-isurender ani, oy. O niya, o kita lang, o kira. Niya kidi amay mga igalagi pa eskwila. Niya man tayo mga gisuportahan. Niya pa'y utang bayro nun. So armahuman ang tanan, dili surrender ang tubag, agwanta. Si Jojo Amarillo, zero yun mga igala. 0% yun na ihatag niyang BBM nga grado. Mga adik rakunoy nalipay. Okay. Si Joel, Joel Ulaybar. Sir Arnel, og ang akong score sa 1 to 10, graduhan ako sa BBM og negative 10. Kay sinungaling na si Bongbong. Og ni kuan pa, kaloy pa. Ah, imusad na. Jocelyn Tipon, mayong buntag. Abel Manlangit, Lucio Lumagbas, mayong buntag. Ang prosecutor, wala katubag, agwanta partilis. Sila, padulong na ta diya karon mga igala, no? Kaya padulong bumando to sa exciting part. Ano hilig kayo silag preskon ba, no? Diyan yun lang mga igala, yag-yag tanan ba? Ano, kaya di sila ka kuan lagi, di sila ka, di sila ka builo. Dito mga igala sa kuan, gining impeachment trial, kay syempre, na may mga objection dito niya. Di ba sila ganahag objection mga kaigsunan? Mupalag ba sila mga objection? 7:34 na mga higalan. Dag na sa itong bagbarag o banuban. Iungot na ning kanahan. Dali lang ha. Kaya ito sa ni mga higalang ilisan kay ni ungot man, no? Op, iya. Diara. Diara. Yes, da. Diara. Alas 7:34 na mga kaigsunan. Ang dag na sa itong tulumanon. Dili na ta sa padayo na to bagisgot mga higala. No, o pa kailangan may sgutan no? Impeachment naman eh. No, gusto ko mag-isgut og laing butang aning Pilipinas ba. Pero gituyo gyud din nila mga igala nga wa gyud laing salida karon, no, niini mga igala atong nasod, no? Kini ra gyud mga igala ang ilahang impeachment. Mo nakaingon ang mga kaigsuonan no, asa naghuna-huna ka lisod aning panahon, no? Mo pa ni ila mga igala gi prioridad. Kay kuno lagi mga igala no, kuan man kuno ning accountability. Dito tama igala sa atong isgutanan na hanatong atong pinaka una dere asya naman to ay o ni abot na putas to boy. Alas 7:35 na mga kaigsunan. Nabantayan ninyo no nga sa impeachment by mag salot-salot na sila og no magsalot-salot na sila magahigala og pangutana, no, ang mga senator judges. Now, kini mga senador, mga kaigsunan, kung naa sila ay clarification, of course, doon na sila ay itugutan sila nga mo-clarify, mangutana, no, nga to sa witness, kaha mga igala, o kaha dito sa mismo sa lead, sa prosecution, o sa defense, mga kaigsunan. Kini nga, kuan, portion, gihatagan sila og oras. Karon, nasuko may gala si kung gahap itong nakalabay nga adlaw atong gipakita may gala ang kasuko ni Erwin. Gumikan kay anaana na gyud siya mga kaigsuonan kay dili kuno gamiton ang impeachment mga higala para sa pagtubag sa sariling mga isyu. Kay dapat kuno mga higala masunod gyud ang legalidad. Katropang Arnel, mangutan na lang ko tagpila inyong Santon Gold capsule tag 15 no ang kapsula. Mga SRP na mga katropa ha? Taga 15 no, alas 7:36 na mga igala tag na sa tumbag ba na gumanuman. AG Calis, mayong bunda katropa, pa shoutout ko sa kong mama yan ang hindo sa balay samtang na akong airpot na minaw sa bullseye pa member daw sila sa Aguanta Partilis ka na. Bullseye! Bullseye! Now, padayon na ito mga katropa. Nireklamo si Senador Rafi. Gilaay na siguro siya, no? Kay, puro bang kung balaod gisgutan po. Unya, kung away magtiayon siguro ni mga kabit-kabit ni Megala, medyo madasigon siguro na sila. Pero matan pa ni Idol Rafi nga nabantayan daw niya nga pag sila na kuno sa majority mutingog mga kaigsoonan, bagtingan daw dayon. Ha? Pag sila na kuno mga higala sa majority mo mutingog, pag abot 5 minutes, sige ko nagbagting. Pag sila kuno dito mga higala sa pikas, no? Dili kuno mga higala. Abot pa kuno 10 minutes, kay 5 minutes ang limit, abot pag 10 minutes mga kaigsuunan. Reklamo bay? Ato paminaon, si Idol Rapping na irita sa bagting.
1: XFM Katropa.
2: Bakit pag sa kabila, pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bago, pagdating ng 2 minutes? I think, nakakalata na kami. Mm-hmm. So dapat, pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin, sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record dyan. Pinapayagan. Mm. Why? Thank you.
3: In the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges.
0: Uy, nakapiso, nakapiso. Oh? Ang utok ba kay nagpabilin yapos minority majority. Oh, gingnan siya may gala ni Chis Escudero, FYI. Oh, in the impeachment court there is no majority and there is no minority. Alam mo padugayon ang og pananglita di kay mangutana Erwin, kisa ka diha santilmuha ka rapi, no? Oh, kay padugayon unsa man puy sense na imong pangutana sa na illegal ko ana imong magmepang nagpuyo ka. Hmm? May pang nagpuyo ka. Mamaon gyud mo sa imong igsuon ba na ko i-send gab paki kuan ko ani, paki download ko ani gab. Ipasunod na to ni gab dindot ni kay pareha gyud siya sa igsuon og reklamo. Puriyagaba man ing anong napili man ni mga tawhana mga

0: Ipakita lang akong dagway di agab. Ano pa yung reklamo? Ang sulti bagahigala ni Idol Rafi. Ingon siya nga, nga nung pag kami, naako nung sa majority. No? Inigabot na mus oras, pag-abot sa 5 minutes, bagtingan dayon. No? Ito siya nga, pinipindot ng pinipindot nito. So may gusto ni mo, Rafi? Pabor sa inyo ang kamada kay kamo pabor ka bungbong, ana? Napauntay mga tao gani mga igala nga mutuo unta ba nga independent bitaw na sila Rafi Tulpo, dili sila mga igala iro ni BBM. Pero ginapakita ra nila ang ilahang tinuod nga kulor. It's no longer your problem. Kung pananglita nagtaas tong isa sa pikas, ang ilang kabalo na kung kisay ginapaigo nila ani. Either si Alan, no? Si Alan, no? Si Pia, no? O kaha may gala si Robin. Pero mostly magay gala si Pia gyud og si Robin. Yan naman. Sila man gud ang taas-taas mga kaigsoon, labi na mag-lecture pagbalaod. No? Nya kanang pag-lecture og balaod mga higala, no? Gipalagan ka na may gala ni Rafi ani Erwin. Ayaw! Kaya ang gusto may gala ni Erwin Tulfo, aspason mga higala ang impeachment. Anong padalion? Ayaw! Amin mo, kini sila, no? Isa sa mga nakapadaog ani nila mga higala, labi na ni si Erwin, sa iya mga higala ang pagsandig sa mga Duterte kaniadto. No? Sinuod lang, mga kaigsuunan. Munang nahalin siya sa mga tao. Karon may igala nga nakapatong na sa politika, mura na may igala mga sikinsa. Di ba? Kainom-dom ka, mga igala, panahon ni Digong. Labi sad makatuto yung mga igala ni si Erwin. Karon mga igala, mura sikinsa ang correct nga politiko. Tinuod ba na, no? Bahala, masakitan mo diha, mga kaigsuunan. Isa may supporter, ano nila, parinti ba kaha mo diha, problema na ninyo. Makita man na. Oh. Imong igsoon, si Idol Rafi. Kung nahagihatagan kag 5 minutes, Senador Rafi Tulpo, sir, make use of the 5 minutes. Make it useful and meaningful. Meaning, ask only relevant question. Di bang good madadi ang kabit-kabit, good. Impeachment, mani good. No? Diba? Kayo, wala naman po'y post o pataason pa inyong oras. No, kamo magsoon, wala na'y pulos. Kaya imong igsoon, magbundak-bundak ramas podium.
1: Ayaw!
0: In the legal battle, bawal nang bundak-bundak sa podium. No? I mean, dili na makatabang sa imong argumento. It doesn't make you strong. No? It only makes you weak. It only shows your weakness. Kaya mag-anana ka, magbundak-bundak ka, suko ka diha. Niya, imong kalaban, chillax kayo, ana ra kayo mga igala. Mao ba? Oh. Ano yung magbundak-bundak ka ng isog-isog? Dila na mga igala magsilbi sa labi na ka sa courtroom. Ang isog diha, ang judge rin yung isog, eh pagkapilapil diha, ang judge, iyahan ang sala diha.
1: Ayaw!
0: Pwede ka doklon das jazz og microphone o magginahi ka. Yung mga puno ang si kuano. Wala po ni mga igala si Idol si Erwin. No? So palag ang maguang man si kuano si maguang si Rafi no. Oh, maguang si Rafi. Palag ang maguang kay 5 minutes lang ihatag sa ila bagtingan pag yon. Pag abot ko na speakers mga igala, mutaas di man bagtingan. Basin po og dili kay basin, maklaro man sana oi. Eh. Mas naamagoy kabuluhan para sa impeachment ang pangutana atong pikas. O adto nilang Alan Cayetano, Pia Cayetano, mas naay sense ba? Pananglitan, Pia Cayetano for example, pangutana dito sa lead prosecutor magahigala si attorney og representative Jerby Luistro. Mo lecture dito, ano wala man yung buhatay ng trabaho. We are proving something, no? We are nagpasangil tag usa ka tawo and yet nano maning inyong kuan. No, nga naman ang inyuha diring stawag ni ini. Ha? Inyuhang dokumento nga, wa man eh, notaryo. Binuang man ang inyo. Diba? Diba may sense siya mismo para sa impeachment, mga higala? O yung Erwin, hindi natin gamitin ang oras na ito para sa pagdepensa sa ating mga sarili. O ako po'y tigbagting, asos. Ginao ko mo pa'y pagsugod, 20 na kabagting. Kaming from a senator nga gustong dalion tanan. Minaw pa kaana? No? Oh, kaming from a senator mga higala nga excited kayo nga mapriso si Sara. Una-una, adili ka part sa prosecution. Kung si Ridon, kung si Jerby Luistro, excited sila mapriso kang si Sara, naturalmente.
2: I talk to my
0: of course mga higala masabtan nga naman, they are the people no who allege or sila mga higala ang nagaprosecute karon no, prosecutor sila mga kaigsuunan no karon no. Si Erwin, si Rapi, prosecutor day mo. Judge man mo. No? So, you should be fair. No? Ayun kakaroon. Di man lagi na fair ng tirada nila Alan Lagino. That's fairness, mga higala, gamit ang balaod. Kaya mo claim kag fairness, mga higala, anig balaod, kuti ba yan gini balaod? Tinuod lang mga kaigsuunan, no? Pwede ba dahil naga, oh sige, mao naman ka na, sige, ato na lang ng tugutan. Kompromiso man na. Una ay procedure, labi na mga higala diya sa korte. Dapat masunod mga higala ang kuan. No? O, ingon si Lou, na po'y bag-o diri o. Nanay bag-o si Louie Luis. Minority Senator, bias. Dili ba na bias, bay? No, dili ba na bias? Ang aknong tanawa na mga kaigsuunan is siguro lang nila mga kaigsuunan no nga kung ma-impeach man no kung mahukman man konbiktado mga kaigsuunan gisunod ang proseso no gisunod may gala even ang pagnotaryo sa mga dokumento nga atong ipresentar no iya na dapat mga kaigsuunan mo man ay lagibuhat no okay. Kung bayas sila sa imong pananaw o sila lang kana sila kuan o sila lang kana sila Erwin. Ngano pag walay notaryo, di malagi sila maningog. Ngano pag naay mga bikil, mga higala, ang mga dokumento sa habig, mga igsoon sa prosecution, ngano nga malagi sila ikisaw? Oh, may pag tinood lang, may pag undangon eh. Magbuto na lang diretso. Total, para saan na lang rapig, Erwin? Do you think may gala mo butar na sila in favor of Sara Duterte? Dili man. May pag-undangon na lagi. Samok-samok naman is kinabuhi is Pilipino. Samok-samok na yung mga higalas kinabuhi is madag Pilipino. Total, at the end of the day, naana na sila yung mga gipangpili. Ga-Facebook-Facebook naman lang gani may higalas Tito Soto.
1: Ayaw!
0: Ha? Organahan sa sila ni Miguel kaya makarelax po baya sila. No? Alas 7.49, Miguel ang tag na sa Dubag, Panaguban-uban. Ayong bundag diha, Sumaya Idol o niya si Tuplok. Ayaw na, pangit ng ihang ginagamit. Ayaw na ang ginagamit niya. Diri mo sa turbo, ayaw na ang iha. Anang iyang giendorso, ayaw mo na. Diri ta sa turbo. Nudge Kusner, mayong bundag. Majority senators are for accountability and fairness. Oh, ingon si lain na pud nga trolls ni bay. Accountability and fairness and yet they want to compromise the technicality may gala. Fair ba gud na? Nganong katropang Arnel, nganong mas lisodon dapat ang nag-aligar prosecution? Aron mga higala nga pananglitan grave threat man ang imuhang gi kuan diha, that's a crime no mga kaigsuonan. Aron mga katropa, matuman nato nang ginaingon nga guilty bian reasonable doubt no mao nang dili man lang ni preponderance of evidence, daghang kag ebidensya madaog ka No? Unsa man nimo na mga igala nang daghan nga ebidensya hinimo man pud sa kuan recto. Di ba? Dili man lagu ni preponderance of evidence mga kaigsoonan, dili man ni kasong sibil. No? Kinahanglan ilang aligar mga igala ma-prove sana, no? Mga kaigsoonan, nga guilty beyond reasonable doubt na mga kaigsoonan kay conditional lang. Kung naginaingon lagi nga samtang buhi na si Pipisara, di man nahulga. Ay, lang yung patya po. Kaya yung patyon, na mo na sa nai problema diha. Nan, may buntag, Nonic Rosel, Sir Arnel, balhin, bahin kay Marcoleta, unsa man ang balita sa iya ha? Not guilty siya, di ba? Ang iyan ang plea, mga kaigsunan. O, oh, iya ha, ng plea. Hmm. Charles, na yan ang regards ni Moderate Charles. Kung classmate sa college kaniya to si Charles Darwin Luison, nagtanaw na minaw na po si Ate Jelmer karon kay full-fledged na ni siya nga membro sa Aguanta Party List. Unya na yan ang regards ni Moderate Charles ang siya. Hi Charles Luison, si Kwan man eh, Rainier Dandy Castro.
1: Ayaw!
0: May buntag ni Moderate Pads. Di lang ko magsaba, Pats. May muntang ni mo diyan, Nier. Good morning. Nathaniel Codera, maing buntag, Josephine Pirod, Vicente de la Rama. Good morning. Kuya Toto Villanueva, good morning. Noel Lieses, maayong buntag. Sumaya Idol. Unya si Toplok. Oh, sige. Nanay mga bago na pong mga kuandre, nanay kini mga igalang membro si nanay na recruit si Rimundo. Gawas mga higala kang Rafi, di apo si Erwin. Ano si Erwin nga pagkadugay-dugay aning impeachment, sige pa silang lectures mga balaod. Di ako numalangan may higala kay kinalang pag kuno lecturean og law 101, nabay law 101 may higala. Unsa yung description sa inyong mga nag-agig eskwela? Nabay law 101 kay amo mako JD, JD113, JD112 na. Oh. Wa mako kaagig subject nga law 101 mga higala. Bindalo gini stulpo mga igala bisag unsao no?
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Oh. Asa nga kapoy na kuno nang lecture mga igala bindalo gyud kag yon.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Eh namo pamutara ni sunod mga igala. Ako may ngon jud ko mga igala jud ko butara ni. Butar makana. Tawa o, karon. Ano ko nung kampag lecture? Dapat napaspasan ko nung. No? Paminaon na to siya, be. Gab, baliw ko, gab.
3: XFM Katropa.
4: Bilis po ang impeachment process?
5: Well, it's an impeachment kasi number one, well, gusto natin bilisan.
0: Bilisan, op, siya. Gusto natin bilisan. Ano ba, ingani ba, mga katropa? Ako, wala tayo dapig-dapig. Sige, buta na to, ha. Angkorman ko, di ko dapat musay diha. O, sige. Pero makatarunganon ba sa side ni Bipisara nga atong paspasan? Sige, kamo ko no. Siyempre kung si Anticlear ka, yes. Siyempre mga igala kung si Terry Redon ka, mingon ka, can big Sara now. Kung si Father Robert Reyes ka, katong pari may galang upaw nga murag sa kampon mga isuo ni Hagorn.
1: Ayaw!
0: Siyempre may gala, pag katong kang mga tawhana, may ngunso ka, convict sa Aranaw. Kung si Father Bong Sarabia ka, siyempre may ngunso ka, convict sa Aranaw. Ano man, they do not care about due process. Ang ila mga gala, eliminate Sara Duterte, mga kaigsunan. Una ila ha. Wala na lang ganin nila, ultimo altar, di na lang ganin nila irespeto. Oh. Ultimo pulpito, di na lang galit nila irespeto, pero sige lang. Okay, mga patod pa mga igala, mahos-mahos naman ko, no? Kinaama sa mga pari, mga igala nga, birahan sa, di ba po mubira kang BBM? O ba ko'y nakita pari po mga igala nga, mubirada yun ka BBM diya sa pulpito? Sila. Si Padre Siano, di ay, dili man na birada na yan, realidad man. Tinood ba yan ang ginaingon ni Padre Siano, baya? Kung, iwa, kita man mo sa Facebook ng iyahang mga kuwan, tinood ba na? Kaya nang ginaingon niya, mga igala, no? Grabe ta karon makagukod ni Sara, pero di ay nawa, mga igala nga, trilyones, na, unsa man na, buta ang atong mga mata. Kuan dai na. Bakak ba dai na, Rimundo. Oh. Kini si Los. Kusa ni dai, nagbag-ong nagtan-aw dai bag-ong kuan, bag-ong trolls ni BBM, Los si Los. Bakak ba din na, tinuod ba na? No nga, grabe taga rin, gigastuhan yun na ito pag-ayo, kwartas gobyerno, mga egala, no? Pati mga TV na mo, manginit na, sige, tanaw na inyong salida, matag-hapon, no? Tanan, mga egala, mga media, tuagi dito, mga kaigsunan, tuagi dito, ga-tapok yun ang mga tao dito, mga egala. Ang mga resources sa gobyerno, tuagi rin dito, naka-focus, mga egala. Gastuhan yun. No? Para sa impeachment. Inga na basad mo ka kuan madasigon o inga na basad mo ka enthusiastic maghisgot sa flood control. Look at Tulfo Erwin. O sa ingon ni Erwin, relax lang kayo sa flood control. Bindalog yun, sabay. Kamu na bahala. Sige, parayon gab.
5: Have to be careful, baka may mga mamista, mga pieces of evidence na pagpresenta o hindi ma-explica na maayos. Kailangan talagang pag-aralan mabuti. Hindi kasi basta-basta rin naman na pagpresenta ng ebidensya yun na yun. Otherwise, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron kasi yung mga kasamahan
0: namin. Makadada-ada. Oh, isa. Ikaw mga kasamahan namin, mag-lecture-lecture pa daw. Mag-lecture na yung kag-ibo. Sa mga po-lecture doon mo daw, be. Ako, mga higala, amot ninyo ha, basta ako, mas pabor ko mga kaigsuunan nga, pag naay panalitan, naay panalitan katong hearsay rule, no? Rules on Evidence 130, Section 22. Mga kaigsuunan, kita nga yan ng tao, wata kahibaw, anak, na naman, di man tabugado, sila kahibaw, sila, anak, mga kaigsuunan. It will be an opportune time na makahibaw ta. Diba? Murag, total, di pa na one day. Nga nun, iabot, mag-isa ka oras ang lecture, di man tingali. Na, mag-iapoy yung time limit, 10 minutes siguro, anak, pinakataas na. Mga kaigsuunan, lecture, mag-yun na. I think that's not the, kuan, gini, di gusto makat-on yung klasiyas tao, mga egalan is Erwin? No? Hindi na gusto makat-on. Maminaw dahil ka diha. Maminaw lang diha. Kung wala kay, kasabat, pagpuyo. Pagpuyo. Pagdulag, scatter. Pag tanaw-tanaw diag, Bibamax, ikaw, bahala ka. Diba? Kaysa naman, mutingog na lang gani ka, mali pa. Kasi mga kasama namin, mag-lecture-lecture pa kasi, it will be an opportune time, panalitan. Mga law student, mga higalang naminaw. No? Mga law student, nagtanaw, makaana ba, no? Nakay-ah moments ba? Nakaana, Erwin, ka ng ah moments? When somebody wants to learn, there will be an ah moments. Aha moments ba? Ah, maudi ay... Ano ba? Pero kini nga tao, di gusto makat-on, may gala mo nang wa siya amo, men sang iya, oh.
1: Pinawaya!
0: Diba? Ako, pila naman ka-impeachment ang inyong na agian. Ako na, katong ganang mga pinakabago na lang. Irap, sa pamamagitan ng impeachment, ilagloryaw man itong mga kuha na itong impeachment ito, itong kaproceed. Irap, corona, o kani. Ang BP Sara, may igala mo na pinakamagadagkuhan karon na nadugay ba? No? Irap Estrada, CJ Corona, and then Inday Sara, mga katropa. Mamaupod, letter A po na ng ano? Sara, Inday Sara, no? CJ Corona, Irap Estrada. No? Muna mga igala ay kuhan. Matandi-tandi ni mo, and then, sa ato mga higalang kinabuyas Pilipino, mga kaigsuunan, no? It will be an opportune time nga makat-on sad ta, no? Makat-on sad ta mga higala. Usahan mo din ipasabot, ana, no? O, mo din ipasabot sa balaod, no? Mo din ipasabot ani nga provision, mga kaigsuunan, no? Ana na siya. O, kung gusto ta makat-on, no? Mga katropa. Ang pangutahan na aning Irwin, di man siya gusto makat-on. Siya nga napay mga lecture daw sa Law 101. Napay subject nga Law 101?
1: Ayaw!
0: Ambot lang ka. Unsa ka nga low school gagamit an ano kay? Sa kabaga balo mga igala kay kuan man JD11 ana, JD112, 113 ana. Basig ila Irwin ang eskwelahan mga igala sa One Bull University. Alas 8 na, may galas buntag. Ryan Irwin.
6: Senator Judges, kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution?
0: Up. Hindi lang, Irwin. Ang mga lawyers, prosecutor, defense counsel, or even you. Angay magani ka apil gani ka diha. Kalo de kana. All you know is bend the law.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Ay! No? Sige kaingon ko na it will be an opportune time nga kami pod makakaton. Dili na lecture lang dito kun dili bisan kami. Pananglitan, prosecutor akong mga paboran. Nagtuo ko nga tama tong ingon ni Luistro. Nag-lecture karon si Pia Cayetano. Dili-lecture ba? Kanang ni Sabat ba? No? Di ba kaingon sa ko? Tama po. No? Ayaw dyan ko na ho nagtama mga igala. Ayaw dyan ko na ho na nga tama ka kung imurang ka o galingon imong nadungog sukad-sukad. Samot nang ayaw dyan ko na ho na nga ikaw ay tama kung imurang ka o galingon imong gituuhan.
1: Pinawa!
0: Kaya wag yung ka nag-inusara ang kalibutan, no?